0: kung nag-amat ka na gidman ka, edad-edad, galain na gidman. Gusto ko na lang mag-focus sa self ko.
1: Ay, iba.
0: Amo na lang na, mag-focus ako sa iban nga mga grupo or sa mga boy band. Kung pwede pa man na mag-concentrate ako sa self ko.
1: Amo gid.
0: Di ba? Ano pang pangitaon ko, Rajuman Magsman? May tsura. May tsura man kita. May talent man kita. Di ba? Tinga nga pangitaon ko pa na to sa ila kung may ari man lang kita sa kaugalingon ta. Husto, hindi.
1: Husto.
0: Amo gani. Sa mga tao, wala matin natin subong aga. Tamyawa anay ang imo nga mga kasimanwa, Rajuman Mags.
1: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi madapuan, kag makagasala mo, kag malikawan nga magka-dengue, magpahit sa Nance Liniment Oil, kimisang kapining nga neem tree extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent, ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sa FDA.
0: Magaradyo man sa mga tapalamati nato, subong aaga ang kape nga paborito mo kay may ara sa Sangrisi Mushroom Extract, Mangoes and Fruit Extract kag Vitamin D3. Ari na ang Vita D Plus Coffee Mix. Imagine mo, ang iban nga kape nga ginainom ninyo wa iya sang amo na ang ingrediente. Ari ya 200 ayo nga puro kadi kalidad nga Vitamin D3. Magkaradyuman ara sa Vita D Plus Coffee Mix. Imagine mo. Gani sa mga suki nato maabyan paborito mo nga kape, ang kape nga healthy, ang kape nga barato. Inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix, mga karadyuman. And of course, sa mga suki nato nini magkamo malipat sa mga tapalamatita, subong aaga magkadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa Maiseres Terminal. Sila ang nagabaligya sang dekalidad ng mga kubuta products. Tanan nga mga makina, tanan nga gamit panguma, ara dira sa ila, pati na ang inyong mga seeds ka mga fertilizers. Ganit tiyoy ang muna himuraon mo. Kanto ka sa Iloilo nyo, agri, pangitaan nyo si Ma'am Susan or si Ma'am, si Mr. John Erland Pudadera. Hambala nyo, gin-refer ka mo ni Boss Idol. Ang 3,000 pesos ninyo nga bili sa nabakal ninyo, mayara ka mo sang coupon para ina sa draw naton sa December 5. Ang mabunutan naton nga grand prize, magapuli siya sang isa ka traktura brand new nga gabalo rin na sang lapit isa ka milyon. Gani sa mga suki naton, ganto na sa Iloilo New Agri, mga karadyuman. Basta gamit panguma, ikubuta mo na. Sinong ato riban pa nga mga talamyawon, Rajuman Mags?
1: Good morning mga suki. Kay Sir Stephen Panega, mayong aga, Sir Ma'am Elenita La Pastora. Good morning sa kay Ma'am Nurses Fortuna dra sa may San Miguel. Kag sa iban pa. Kag sa aton mga kauturan, nagbatsyag balakamo sang pagpalangluya, mga karadyuman, kabalo balakamo nga may selula na ginatawag nga mitochondria, nagahatag ini puwersa sa aton nga lawas kung wala kapakabati parte sini. Ang mitochondria nagasupply sang enerhiya para nga makaobra sang insakto sang ang cells sang aton nga lawas. Sa aton nga lawas, samtang nagaedad kita, nagakaguba man ang mitochondria, gani pa baskugon naton ini paagi sa pagtumar sang suplemento nga may squalene, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy miyara sa 99% nga o kung 99.9% nga squalene nga naghatag sa nagakaigo nga supply sang oxygen sa aton nga cellula. Kag kung gusto ang supply sang oxygen, ang aton nga cells naga-active bangod, naga-function ini sa maayo. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule manggaranon man sa antioxidant nga nagabulig nga maging healthy ang mga cellula sa aton nga lawas. Kung bastante sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang lawas ng tao, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Ganit Dr. Pinoy's Calling Capsule, the oxygen capsule.
0: Magkaradyuman sa kay Mama Elenita La Pastora, mayong aga. Kay Dr. Neneth Pador, Doc, mayong aga. Sa tanan nato na masuki, sa kay Toto Hector Espinosa, good morning. Kay Paribebot sa Toronto, manong puli na kuno si Paribebot. Toronto, Canada, mayong aga. Kay Subuman sa Bebot in Minas, Talabahan. Nakakaong ko to, Radyuman Magsaligan na daw. Ang ara pa na may balong pa ko na ganyo, pero nagpanos, nakagapong ko panadala. Adubado nga alimusan, grabe. Thank you, gida. Kay Manong Pangga, kay Manong Paul sa ila siring inasal nga halin pa sa Haniway. Thank you, gid. Ginatamya man nato no subong aaga, sino pa? Si Maninay Willar, Maninay, good morning. Kay Maninay Maxi, kay Maninay Star, mayong aga. Ginatamya ko gini mga Maninay ko, kay pilang nahot man lang ni sila. Muna radyo man Jason nga kung magpapangasawa ka sa pila kadlaw. Before ka magpakasal, pa-advise ka na isa kun. Ha? Eh, hindi ka lang magkuhan nga maedad ka na, legal age ka na, hindi ka mangayo advice. Advice ka sa akin, kaya kubala, mag-advise mo. Pila kabilog maninay, pila kabilog maninoy, anong handa, kubala. Advice lang yung akin. Kay Nonoy Imidjo Ortilio Noy, good morning. Kay Subuman, sa kay Boss Ingo Bilandres. Mayong aga. Siya ibang paginatun ng mga suki. May iban ka ba ng mga obligasyon na duman mans? Sa mga suki natun, salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton silinga pagpangalagad. Ang waay kumatamyaw, inatamyaw ko kamusang maayong aga. Standby na sa Straight to the Point. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyoman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyoman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fabcon, pamumpumaka bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabroon sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS! Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang

0: kita-kita.
1: Premix Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amboy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Premix Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Nisuki nga mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ni Pinay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
12: ECS.
5: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino may isang salita.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3, dito ako, believe.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
21: You care? We care! Kidney care!
22: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
23: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
24: Char, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng char.
25: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangdong kumakablog sa Charm!
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS!
26: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
27: May tapang na hindi sumusuko.
28: May angking diskarte para magtagumpay.
29: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
30: Yan ang bangis ng layon.
31: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
32: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
33: Drink responsibly.
5: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
34: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
0: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
1: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
2: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
0: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
1: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
2: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
0: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
3: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nung ay INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa iBerry. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon kagburon sa akong mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, equals iBerry.
4: Ang iBerry mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy kung sa inyusuking ang mga butika.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
7: Bula.
8: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
33: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Alas 8, DC 8.
10: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
36: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
37: ACS.
36: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
37: Delo-

0: San Miguel Piliduin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 8:19 sang aga.
3: Sumasaludo.
4: Your attention, please.
3: Buong buo.
4: May I have your attention, please?
3: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
4: May I have your attention, please?
3: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
2: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
5: Ari kita sa adlaw ng Martes o Agosto 11, 2026.
2: Sa gihapon ako si Radyoman, Novi Malion Guaso.
5: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
3: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
2: May isa ka harmless baby na na-rescue dito sa Baguio. Kay bangod sa sining grabe nga pag-inulan, nagka-landslide. Pero di rin mo ma-appreciate ang efforts ng aton nga mga rescuers kapin pa makatapos ang Bureau of Fire Protection. Ginsalbar nila o, ining harmless baby nga ini. Kasi mambal ka mo, sinuna, ining asong Pinoy o. Do kaluluhoy man sa gido, pero at least bisan ido lang sila. May nag-rescue man kang nagsapupo sa ilabo sa ido.
5: Kita mo gid ang ido ba lang nga nagapangayo sang bulig. Inang... Ido bala radyo manuving ang itsura niya bala dako inosente nga piyati kabuot. Dayon hindi niya man naamo pero ti kay bangod nga natrap to siya, nakulbaan siya. Ginkuha sa subong ginakita ninyo sa video namon nga ginapakita, gina-flash, nga ginapaliguan sa radyo manuvi. Amo na kaimportante sa mga kasapatan nga hindi ka mo maghambal nga baida. Ido lang na hindi inang ido nga ina nangin party ina sa pamilya, nangin party sa kabuhi sa mga amo niya kag nakadulot ina sa kasadya radyo manuvi sa tagsa siri ka mga pamilya.
2: Nami lang taon sa mga otoridad ta para ni sa mga bumbero nga makita mo gid ang ilang balatsagon busay dol. Kaya pang papaligo niya balanon gid yang may pagplangga.
5: May pagplangga. No? Balanon gid yan.
2: So animal lover man iguro ang fireman eh, do bumbiro ni.
5: Do bumbiro do laban-laban o rescuer siya. Kay may iban sinada nga daw hindi pala magkapot. Iti siyempre hindi na imo ido mo.
2: Kaga pero ido oh. Grabing kulba makita mo si tsura.
5: Makita mo si tsura niya.
2: Pinduta ganing balita bla Jace kay detalyahan ta. Aryo, natabo ini mga karadyuman sa Barangay Gisal Surong, Baguio City.
5: Ah, Baguio City. Galing.
2: 24 hours, no? Do milagro nga nakasalbar pa. Ining ido ngayon eh. Kay na-rescue sa gabi na sang Agosto 10, kagabi ni. Sang tang padayon pa nga ginapangita ang iban nga nabilin ng mga tao mismo. Abi. Nga nalubong sa pagkatipag sang duta sa lugar. So, swerte ini nga ido.
5: Ang iya ba lang ako, puro gisa lunang.
2: Lunang gid
5: lunang, lunang isa.
2: Nagaganan gid sa duta.
5: Ang kamot bala sang rescuer ro ano lunang na or may kaya may kwan siya, may
2: eh, lunang na.
5: Lunang na.
2: Kay isa niya kamot limpyo man yo.
5: Sini ko basi kon guantes bala ina. Pero no, hindi.
2: So kudo lunang sa, mga may balat sagon nga mga tao. Kag courtesy ini nga video sang IFM Baguio.
3: Tatak RMN.
2: Siyempre, huwag ka pa libak ang Metro Manila, ang Paranaque, ari naman niya busay dolo, ang ila basura. Naglulutaw ang basura sa suba.
5: Hindi na giniyang basura.
2: Tisubong ang mga politiko may naman, goodness. Basol nila kay Marcos. Dayon si Marcos naman, I'm sure masabat man na. Pero abi nyo ang basura ngayon eh. Nagapakita lang ni kay bangod nagbalaha ang households. Grabe. Mga pamalay, nagguluwa ang basura halin sa ilang mga ugsaran. Abilan tawan nyo kung may dagat pa daw o may suba pa daw. No? Kay hindi mo na makita ang tubig. No? Bangod sini, klaro na hindi lang kay gobyerno problema ta. Kay household garbage ini, basura ini sa panimalay, hindi ni kay Marcos, sure ko. Hindi man ni kay Duterte, sure gid ko. Hindi man ni kay Aquino, sure gid ako. Inyo ini, nga mga magahod sa social media, nga mamasol perme, kung ano makalanos buga katabo sa inyo, gobyerno ginatudlo nyo, pero matuda ang inyo sala, nga waste or garbage disposal. Amo ang problema sini.
5: Ka mga damak-damak abi.
2: Na, amo na ang gusto ko yambal.
5: Ina-inang basura nga ina Radyo Manuvi. Mm. May mga utok kita, may mga kamot kita nga ang basura ihaboy sa basurahan. Mm. Tinga nga ibilin mo lang na kung din-din.
2: Nantawa niyo bala o?
5: Tinang basura nga
2: din-din ko na. Makita mo pa ang tubi, Busa Idol?
5: Hindi mo na makita.
2: Wala. Suba niyo?
5: Hindi mo na makita, Radyo Manuvi, kung mag-ara ka na ganin. Basi kung tindugan mo ganin, guru, basi hindi ka maglubong.
2: Te, munagamba lang ka mo perme, gobyerno ang problema.
5: Hindi sa gobyerno, aara sa kaugalingon tang problema.
2: Actually, ang gobyerno bilang isa ka institusyon, wala inaya problema. Ang kapadalagan sa gobyerno. Pero ang nagpadlagan sa gobyerno, kamo man na nagbulutang. So, tanan kita balasulon.
5: Inaya, inang basura tanga na. Hmm. Naguluwa ina kay aralan na da sa mga kilid-kilid. Hmm. Karon kay nagbaha.
2: Dinala
5: na sa tubig.
2: So, ginpresentar niya nga mayad lang kamo magreklamo mga mga tampuhaw kamo.
5: Para ba lang
2: pero tawang. Mga utro man kamo.
6: Tatak RMN.
5: Iko na tabo ina sa Metro Manila. Hmm. Gitabo man di sa aton. Tiyo. Pero Radyo Manuvi, nagyan ko diri sa may tikod ni ining magapakadto ka tubla sa may hindi ko na bala familiar mo.
2: Sige,
5: sa din. Lugar nga na.
2: Inang kota ko.
5: Alin di bala unti maagi ka bala pakadto sa coastal ang tulay da bala sa
2: Antay,
5: may
2: Antaytay Baldusa na.
5: Baldusa sa Dalom ya na. Sabi ko sang
2: sa
5: tulay.
2: Sa Dalom niya sina. Pan para
5: Baldusa pa.
2: Baldusa pa.
5: Or Kaingin.
2: Paglampas mo to sa Bangga Kaingin.
5: Ah, okay. Mm. Ang inang Dalom sang tulay Radyo Manuvi. Mm. Halin pa sang una nga kada mag-agi kuda. Mm. Grabe gid ang basura.
2: Te,
5: subong. Mm. Subong limpyo-limpyo na. Mm. Nga duduman mo to sa na-interview ta sa GSO si Engineer Ravena. Nga nagbutang sila sa mga waste trap. Mm. Then gin pa ang tanan dito nga mga tupad. Mm. Tupad nga mga nagapanglimpyo na bala. Mm. Dito nila gin butang sa suba, sa kilid sa suba. Mm. Subong Radyo Manuvi ang suba dira sa Idalom. Mm. Limpyo-limpyo na. Mm. Tikon may ara naman sa sumulod.
2: Hindi na yung gobyerno problema.
5: Hindi na yung gobyerno ang problema.
2: Tawo, mo nang nambal ta. Kada may magbaha di sa aton, nga magdanaw sa aton. Mamasol-masol ka mo kisa sa mga opisyal ta. Yes, partly. Pero ang dako nga faktor kung basura related ini, kamo ang balasulon.
5: Kaya ginakuha man iya sang aton nga mga basuriro, ang mga basura ta. Pero ang pamangkot nga ang nagakadto pa ina sa mga alagyan sa tubig, nga makadto pa ina sa suba. Mm. Kaya balantaman nga ang basura nga inaaral na sa panimalay natun. Mm. Magbakal kita sa mga isda, may plastic ina. Mm. Anong tang plastic? Mm. Iyaboy sa basurahan, dalun ina sa ang mga basuriro dito sa aton nga kalawunan damsay. Tinga nga naglabot sa mga suba. Ara sa aton man, hindi kita, damak kita, kagway kita sang ang disiplina, Radyo Manuvi, way tagi na pangabuhi.
2: Galakat-lakat ang mga damak-damak mo
5: sa Punggo! Ito. Pinanagnoy ta kamo kuro mga bilang-bilang kamo, lang tawad sa balay, Radyo Manuvi, ang basurahan ko, tanan nga corner, may basurahan ako.
2: Te, kay responsable ka.
5: Kung magbakal ako sang karne, magbakal ako sang isda, siling ko hindi lang ako pagtagai sang plastic. Kaya may bit-bit ako iapirmi nga ikubag. Dayon ko may plastic man, pag-abot sa balay, bago ko ihaboy sa basuran, ginaugasan kong plastic kay para nga hindi sa magbaho. Kaya kung may mga dugo-dugo na da, mabaho na siya, ibutang mo sa basurahan. Kay mag-agi ang aton sining nagapangkuha nga truck sa basura, dalon ina nila sa basurahan dito.
2: Galakat-lakat ang mga damak-damak ko sa
5: Punggo! Isulat ko karon ulo nyo simento ay.
2: Sabay pa nga mabatsagan yung kaugot ni Boss Idol. Kaya mga danaw-danaw nga ini, mga babaha nga ini, parte kita sa problema. Hindi kamo kay puro lang kamo pamasol sa gobyerno.
6: Tatak RMN.
2: Kaya bimo na tapos na da. O, dire kita sa local man. Si Radyo Man Flo, ara, subong sa kalahunan, suok, Arevalo nga area. Kay grabe man tong danaw, subong. na reklamo, nag-message sa page ng RMN ang mga patay sa Forest Lake. Kung si Mama, why pag-message ako na? No? Ang mga patay sa Forest Lake, reklamo. Kaya sila niya ba sa ulunhan na munde? Grabe di ang ganaw. Mm. Ang suok ng area, among pinaklala, kagang kalahunan ng area. Standby to gidugay, kaya to si Radyo Manflo. Pero ariyan na, Jace, ang Zone 5 Kalumpang Molo, gapakitlooy man ang tanan.
5: Nakita mo lang?
2: Aryo, kaya after ni Flo da sa kalahunan, makatapos sa karon in English mo sa idol. Mahiligay no naman to sa Zone 5 para magiling si Danay sila. Te arada, Jace, sa mesmo.
5: Amo na sa Zone, ano mo na pakita? Subong, Zone 5 na?
2: Hindi pa na, Jace. Hindi bago lang, ginsend ko si Muda.
5: Sige be.
2: Ang Zone 5, Kalumpang Molo. No? Damo din magiging palabot sa aton. Ang Land Heights, sa Haro, ginatsik ko pang barangay kung dining apart. Buhang ini o kung tagbak?
5: Tagbak. Basi okay. Tagbak ina. Radyo Manuvi, ang Land Heights.
2: So, Aryo, Kalumpang Molo, Zone 5. Sulod balay na niya. No? Tiyanong kapson gani isang migot ang pulis sila niya ano kuno ani kun ako magdaog mapasalig ko sa inyo nga asta na lang kamo sa pasalig asta nga malunod kamo sa pasalig edi wow kay mo na mga frustration yeah, na sa tao na. No ti
5: ay abang
2: tawa sulod balay mo ginamo na
5: buyan mo na ka tilapia Radyo Manuvi perti ka lipay sang tilapia sinamo
2: kun may isda lang nga mabuhi mga 3 to 5 days pwede mo na makaon pwede ka na ikasagun.
5: Ay,
2: imagina bala, paano kak pangabuhi?
5: Galulutaw iya ang...
2: Sus, mareka gusip.
5: Why kita bagyo, ha?
2: Oo.
5: Why kita bagyo? Ang ato naglabay diri, Radyo Manuvi, turutungpo lang ato sa nga bagat.
2: Sige lang, ulan.
5: Ito,
2: no? Lantawa?
5: Ay, abong.
2: Teo?
5: Tiding ka
2: paano kak pangabuhi, sinabi? Te, after sini nga magupa ang tubi, ang imong dalagnasan da, ang tilinluan mo? Ay...
5: Ti ang problema sina.
2: Muna nga gadali nagid ako nga tani bla sa bilog nga Pilipinas. Kiti ang national leadership gamater na kung ano ang leader gapanaog nas dalum. No? Gadali nagid ako nga magpresidente si Bico Soto.
5: Pareho no? Kita.
2: Kag mga parehas ni sa iya. No? Sa national hindi tani masampol ang local ta.
5: Yeah.
2: Kay gasugod gid na sa babaw, no? Presidente. Kay masunod-sunod na tanan sa dalong. Sa Pasig, grabe ang degree sang kwan galibo sa idol mo. Sang contentment sang tao, halin sa squatter, pasaka sa elite, mabatsagan mo gid ang ginatawag nga finally, they have seen hope sa gobyerno after a very, very long time.
5: Edi,
2: ang contentment sang tao nga may presensya sang gobyerno, grabe ang pag-restore ni Mayor Bico Soto.
5: Timaayo ang ginaubra niya mo. Ang mga problema sa tao ginasabat, ginarespondihan ni Radyo Manuvi. Tiyan mo na nga ang tao kontento man sa performance niya.
2: Tiyan mo ni Tani.
5: Kagkakadto siya sa barangay.
2: Makauyat nasyonal posisyon.

0: sang tatlo na ka mga warring faction sa politika, subong? Why isang maayos inyo? Palarihas kamutanan. No? Direta mangita sa mga kabataan ngayon ng mga mayo ng mga lidero. Kaya base kundira ang paglaom ta. Puro lang sugid nga sugid, pero sa social media daw mga bata pa yaon ga ininsultuhan ay.
1: Gaka-disappoint na gid kita ya sa mga style sa mga politiko nga ina. Pero gusto tagid amo na ambal ko tagani ka gina. Kung ang leader nagakadto sa barangay, ang leader nagaistorya sa tao, ginarespondihan niya ang pagkinanan sa tao. Radyo Manuvi, ang pagkuntinto sa tao, matik na mo. Mambalsa, ay nagkadto di si Yorme, gin, ang amundi nga kanal, natigayon, tini sa kalumpang, mayor pagkadto ito sa imo tinaw. Ang Salandites, mayor pagkadto sa imo tinaw. Ang dito sa may Forest Lake, I know, nga iya inasan DPWH, pero mayor, ang tanan nga problema sa mga pumuluyo, gamay man or dalago, respondihan nyo, kadtuin ninyo, mabalik ang salig sa pumuluyo sa inyo.
0: Yes, no? Kaya ara, amo to ang Zone 5, kalumpang mulo. Sa iban pa naga pala mati, send ka mo subong.
1: Misensyo sa amon, kundi ka mo nga lugar dira.
0: Kita nyo ang account ni Boss Idol, isend nyo sa Boss Idol 3.0. Para nga makita namon dayon or sa Facebook
1: sa RMN, sa Facebook RMN.
0: DYRI RMN Iloilo.
1: Okay, ang
0: or iban conference nyo kami direkta.
1: Diretso sa friends na
0: diretso sa amon, no, or sa mga empleyado sa RMN kay para nga mapresentar naton. So, amo to ang Zone 5 Kalumpang Mulo. Yeah. Dali lang gid radyo man plo sa imo da area. Jace, balik ta to sa isa, no? Balik mo to, Jay, sa Tagbakaro to, ang Landites.
1: Ah, Tagbakaro to?
0: Radyo Man Pia, Tagbakaro ni. Hari naman, medyo gamay-gamay gawa. Pero again, perwisyo gyapon. Abi mo nung hambal sang nag-send message sa to.
1: Ano?
0: Sila niya, bangon ni sa ulo is planad naman ni nga ginbutan nila. Plan control gida sa buham.
1: Ako naman ni. Siling ko gid eh.
0: Amo naman ni reklamo niyo?
1: Ti, nagamay ang alagyan sa tubig, Radyo Man Pia.
0: Ti, maawas siya. Te, ang sa kalaunan kag suok ni Rian ni karon. Ato gito si Radyo Man Plo, may taga suok ni sa ato, no? Tunga na gilang sa lupa nga right of way, why gin bayran sang DPWH? Ti way magsugot tagi ha?
1: Ti kay way magsugot ang tagi ha, kundi way mabuhuan.
0: Amo na, kay ka mga gamay nga bagay, bla, ti amo ning malain kay mga national government projects, why gin implementar mayad sang agency sang gobyerno? Ang lokal na nagakulo, no? Gapinalibog ang lokal, di, every time may matabo, kay kung palpako niya sa DPWH sa Ilaobra, why nila, kay why man sila iya sa direkta, nga diling sa tao, dire sa ato na yung ginabunal ang mga mayor. Tingaluluoy ang mga local officials, ta?
1: Di natural kay Aris Ladimo.
0: Nga, ang iban sinindi, Manila, kay Himuan.
1: Di, ang tao, mambal nga, kay dire na din natabo sa ato, lokal, ina Radyo Manuvi, mambal, kay mayor na! Kaya mo ni! Pero tiyan nag-ubra si na, yan asan DPWH. Oh.
0: Sige.
2: Tatak RMN.
0: O, Ari Pagid, no? Kagapalapit na ta kay Radyo Man Flo. Suok ni nga area.
1: Yeah.
0: Pero, kadto ta karon yung gido guys, kalaunan kay gato parayim lang ni, hasta sa kagbang uton. Ang isa na, Jay, sang may salakyan ba? No? Pakita ko si mo. Ari, send ko subong si mo, Jay. Nabidyuhan niya ni sa iyan naman iyang salakyan. St. Peter ng area da sa Manduriaw.
1: Oh, wala ang ginada. Ano na da ang barangay ang St. Peter man? Basta gasundanay na da sa may Manduriaw Public Cemetery. St. Peter kag Forest Lake. Tidugin kayo man da Radyo Manuvi ang dalan. Gin kayo na da ang kapila na da daw. Nakita ko sang una, ginubra na da ang ilang drainage. Ang pamangkot, bisan ginubra, kay waay gali na sang sulungawan to sa punta, kay amo na gani, waay gani kabayad kuno, sa tag-iya sang duta ang DPWH.
0: Kaya mo naman ay?
1: Hindi man yung tag-iya sang duta, alangan man yung ang ako na duta, bungkalo nyo din, hindi ka po yung bayan sa akon.
0: Marakpang, honest Vince Dixon, gusto nito ang kuning uban niyo.
1: Pwede hindi pa ni gani kay Vince Dixon ni Radyo Manuvi mo.
0: Hindi kaya aran na sa subong, sagad sa kapang PI, ang ginapang dangop ta siya ng mga plant control ng mga problema di. Asta mo lang sa sugid.
1: Ano yung mga style na nagambalgi kita mo ni ipamangkot ko sa inyo. Magpaubra ka sa proyekto sa DPWH. May pundo ina. Bago nyo gubuon o bago mag-implement sa proyekto. Ipasiguro

0: ninyo
1: na nalagyan sa proyekto nyo way hasol.
2: Lakat-lakat ng taga DPW.
1: Pungko!
2: Ah, pungko ka mo para ka pamati ka mo daman yan.
1: Tikan ka mo kung masi karoon kung manghiram kayo ng mukha sa aso.
2: Oh, hindi man gwapo yung aso eh.
0: Yung magalingol mo nila.
2: O, Ario, sa tubang sa St. Peter na Manila, ang tawa nyo bala?
1: Amo ni sa St. Peter.
2: Na, Ario, na, kita mo?
1: May na, kayo naga nguy-nguy kada sa patay mo. Ario, eh, hindi kada ka parking maayo.
2: Ipakita sa katapusan natin yun ang imong pagpalangga. Ay, St. Peter, kailin niyo. Pero ang tawa bala si Res mo sa idolo? Ang nin ng modern bus?
1: Modern bus.
2: Oo, lang tawa bala. Alos ang guma niya, hindi kitao, no?
1: Ti Radyo Manuvik, balo ka naman nga patsunada sa piyak-piyak mo.
2: Oo.
1: Ti kung mag-ulusong ka da.

0: mapatapos ang proyekto, di kayo sunod na proyekto, aw. Makuta nyo ko ba kung sino ko proyekto na, kay kung DPWS na, unti kay jam-jam eh. Ano pa, B?
1: DPWS, ah.
2: Tatak, RMN.
1: Sige, standby na si Radyo Man Flo Navarrete. Bauntang kaintangan, subong sang kalahunan, Manduriaw. Kagsook, Arevalo.
0: Kaya pangabay ako sa city government. Kaya mga tao din nag-agi sa amon. Kay Mayor Raisa, Mayor, kag sa imodera nga mga department heads, pakadtuin nyo ng lugar, maluoy man kapitas tao.
1: Kag pangtoksoon, kung na nagpa-worsen sini, ang why maagyan nga lote, nga daw tunga naman lang sa dupa ko, no? No? Why maagyan nga mabuslog na tani sa taytay panaog sa waterline, I mean sa water
0: siguro ang alagyan dito main
1: yung alagyan. Main ti DPWS ganyan makasulbar.
0: Kita nyo lang bala.
1: Ti tanan nga ini katas ini sa mga previous ng mga batasan bala sang tao sa DPWS sa first o kung sa City Engineering District nga wala balaga coordinate sa LGU hindi man mag-istorya sa barangay. No? Amo na nga ang mga tao mo na perwisyo. Untod lang kung kita ning balay tagin sulob sang baha, ora nga lagyan ta pagwa. Mga estudyante ta mapeskulahan, busay dol. Hindi kaya kambal subong nga mapapaulala. Mapapaulala. Lain yang mambal mo, ano mapapayo di po? Mapapayo di po. Check naton si Radyo Man Flo Navarrete.
2: DYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man na Novi, Radyo Man na Reagan, no? Dari kita nag-live dari sa mga kalahunan Manduriaw. Sa din makita dari ang sitwasyon sa mga pamalay dari sa mga kalahunan Manduriaw. Sa din naging sulob sila sa tubig, no?
0: Radyo Man Flo, Radyo Man Flo, may butas ka?
3: Wala.
0: Ti nagi lumoy-lumoy kada sa ikuan mamabasa kada karon.
3: Grabe. Oh, ay kun ta ganon nagagi ko sa babaw.
0: Oh, ti sige. Okay, go ahead.
3: Lining kay
0: grabe
3: na. Pila sa man ang wala ko nga tiil.
1: Ti delikado na flo.
0: Hindi ka gid mag-ubog ha, hindi ka mag-ubog ha.
1: Hindi ka gid mag-ubog kay kun na lampuasan mo tong nagligad to basi subong di risk limo tao mo
0: blabla. Hindi ka gid mag-ubog da. Ay, abo sito. Sa diin nga location, ano ning barangay?
3: Kalahunan. Ano pamilya diin nang? Ano pamilya? Ano pamilya ninyo de? Pamilya Garcia. Makita na sa live ko nga taga din ng tubig. Taga din tubig. At taga tuhod na liga at kay na. Taga tuhod. Subong nagdabaw na. Akin to suyupan nyo.
0: Ang pasuyupan nila.
1: Okay, lapit sila sa suba.
3: Okay, kay...
1: I mean,
3: okay, nagkwan ka mo? Nagkwan ka mo motor? Bakal ka mo? Nang nakasigla ng sa Remini Rido, live ko sa Remini Rido. Ay, maloon, tangingin natin yung sitwasyon. Napunta si Radyo Man Novi, si Radyo Man Regan, si Busaydo. Nagagyan na nakatlakat si Manang. Si Mrs. Maylin Garcia, no? Tagaan pa ka monitor. Wala kay para nga maka-ilunanan sa timo. Radyo Man Novi, si Manang Maylin Garcia.
0: Hello mama, yung good morning.
4: Good morning, sir.
0: Oo, si Radyo Man Reagan kay si Radyo Man Uvi. Kada mag-ulan, gabaha ginada sa inyong panimalay?
4: Sa ako, diri sir nga portion, sir, oo.
0: Halin pa sang sanuo na da nga gabaha, dugay na?
4: Kung basihan ang sa pagtayo, hindi man gedo kat duwar ka tatlo, palang gid magbaha nga sila nga naglapaw, bisa.
0: Okay. Ang tubig nga na, paano nagambal kang ang sapa? Anong problema sa sapa?
4: Okay, may baral na da. Sir, sa may babaw niyo mo. Sige, nakakuna da nila para mag-ilig ang tubig.
0: Te?
4: Oo, kaya kanina hindi nila pag-ibakuhon, maalumot kami dito sa babaw.
1: Okay. Kaya ano ang nagpabara?
4: Abala mo, sir, may ginamutan na da sila nga lagyan para makaagi mga heavy equipment nila.
1: Kay wipe ang tapos, sobra.
4: Sadya,
1: para kagi sila, ang lagyan niya sang tubi.
0: Yun, butangan nila
1: sang baral.
0: Butangan
1: nila sang baral, tikaron.
4: Pero may buho na siya, may tamburo nga dahil silang yung butang. Tapos
1: okay.
4: May kinangapan para makalusot ang tubig.
1: Pero, tinga nga nagbaha pa ka mo, hindi gig ka kumudar?
4: gin bakuna man.

0: Nasa sir sa babaw, kalikati ang tubig. Siguro sir, sa may bukid. Turo.
1: Naugid ya.
2: Naugid.
1: So, hindi, ang inyo nga mga lugar na ispamalay niyo, manubuao?
0: May ara nga portion niya nubo. May ara nga portion niya taas.
1: Pero, tikon magamuna, may chance agad nga magtineran tubig.
0: Ang sa ako, hindi siya huo.
1: Anong nasulob sa balay niyo?
0: Sir?
1: Ang balay niyo, ubos gid, taga-tuhod gid, kung magpiksa?
0: Depende sa may ibang nga balay, sir. Kay diri sa ako, dalong, di sa ako, kay natuon ko sa nubo ang portion.
1: Anong nagkalabasa sa mga gamit mo? Teka, paano pag sinalayo mo?
0: Nalapawan kaya ako CR, sir. May laki ang damit ko, napasaka ako ng adaan. Kay balaan ko nga magtaas.
1: Tidihin ka mo katulog kung magamuna?
0: Sa babaw lang, sir.
1: Jesus. May babaw dalom ka mo?
0: Hindi man sa nga sininga babaw dalom. Ado, medyo may hintataas.
1: May taas lang. Pero samtang katulog ka, radang danaos dalom mo? Dahil kung manaog ka naman, masiar ka, mahimos ka, luto, kagtanan.
0: Hindi.
1: Diray, di ko magkaon ka mo, gapungko ka mo sa lamisa, ang tail nyo, kalubong sa tubi.
0: Sir,
1: ay, abo.
0: Kung nagukaluyan, nagano naman, nagulpa naman.
1: Pero, well, hindi man ni Perme, pero hindi lang ni subong na tabo. Nagligad ka, katabo man na sa inyo.
0: Oo, sir, taas. Pag ito kayo, nagligad kayo, makalabot. Pag ito kayo,
1: Tito, daw nabato nyo na lang, amo nagilang na yan, Perme. Ay. Sige, sige. Pero pila na guro ka, Ilikson, nagpinasalig lang tanan sa inyo daw, masulbar problema nyo ay. Tapos why man gyapon? Dugangan man yung DPWH man, sobra man magpasalig na sulbaron ang baha sa inyo. Otro man, namo man gyapon. Sige ah, lahat sa project daw nga ginobra, why pa na matapos ma'am?
0: Ano, sir?
1: Ang ginobra da, kay sili mo may bakoda. Why pa na matapos, Gapon?
0: Why pa, sir?
1: Ano na, flood control ang ginobra. Kung gadredjing lang sila, ginapadalom lang nila ang sapa.
0: Riprap?
1: Ti, masog ka, masagang mo sila ba? Ati, sige, sige. Okay, ma'am. Thank you, gina.
3: Mailin Garcia. Radyo Manobi, no?
2: Mga pila Radyo Manflow ka mga panimalay dira ang daw affected gid kun magadalom ang tubig.
3: Sa amo ni sila Radyo Man Reagan Radyo.
1: Hey, focus abi. Bao gararaya lang oh. Sapa na din sa tabok niya no?
3: Oo.
1: Ti may like man ganis sila oh.
2: Nagkuan sila, nag-awas
1: na. Pero galing manubo ang pamalay sa mga tao.
2: Manubo ang pamalay so mo ginang
1: so bisan nami panagurong drainage mo kun. Medyo ka ti matubian ka gid.
2: Amo nang ginubra nila nga no ho.
1: Ang nga, bako.
2: Ang bakon niya nila amo na da ang gintabunan nila Radyo Manflow.
3: Anto nga sang suba ngini ngini gin temporary gin tapukan nila
2: posible ina nga kay damo grabe ang tubig hindi nila yon makabuslog ang tubig sa dalom
1: nagsailo sa tawo
2: sa tawo naawa siya daw mo nang natabo
3: daw mo na no
1: grabe giniya ka nami isang DPWH flow no
3: at pare kwani mo yan isang ari gid man ngin do sana sulod na sa tubig ko. Iyan isang idipindon.
1: Bawara naman ang idipindon na big time ni damo-damo ni kontrata niya Pirmi. But sino ning sa likod niya?
2: Way ta kabalo kon kilala mo ning sa likod sang idipindon? Way ka kakilala no? Ah, hindi ka na magambal.
1: Kon way ka kakilala pangita ato sa Bulangan sa Dumaraw.
3: Gino brani ra kita nang
2: hindi ko sure.
1: Hindi man ko sure.
2: John Flo, go ahead.
3: Gino brani lang isang dalan para makatabok ang
2: mga tinawag.
1: Palapit din ang dalan nito.
2: Palapit
1: ito may pakita.
2: Kumazumo.
1: At sa kudo report gid sang normal na flow sang tubig ang ginobstruct niya.
2: Awas gid ya iho, kakusukusog sang tubig ani
3: oh. Alam nila. Oh, dari na kay may nasugata. Pag yo ano to? Ano bog lang kami diya, sir. Dapat na mo kaso niyo.
2: Oh, di.
3: Mo gining alit sa mundo ay magtaas ang tubi, lubog na kami to.
2: Gawas mo ko ta sabi kong gawas, maglawas, maglapaw.
3: Gawas to be gaw. Oh, gawas to, sir. Yeah. Ah, di ni gadi to. Tapos si sir, ati amatutok ko to.
2: Sang una sang wala pa na da, way gawas.
3: Taas gito. Sang una way pa na, sang way pa.
4: Sing wala pa na eh, way ni gadi.
1: Amo gadi.
4: No perfect.
1: DPWS. Amo sir,
4: tell ma ba na ko no.
3: Oh, sir. Oh, sige mapaw. Sino gadi no? Si GR lang. GR lang.
1: So, kamaling namin mag-ubra sa radio flow kay bisan magulang ka sa gina-interview. No. Pwede mo yung tawagun man. Nung wise lamay mo sa to, no?
2: Amo man natin yung balko.
3: Pilan na ganigad mo? Ang...
1: Randy, siling ko gilan tagig kay. Wala ka gid. Kita lang yung makamanong sa manghod sa to. No?
2: Wala pa. Radyo and flow palapit-lapit TV ang ginareklamo na nga dike ang ginbutang nila tong
1: tapalan nila.
2: Tapalan nila bala. Kay nakita ko naga nagadaludo gid ang tubig Radyo Man Novi. Meaning
1: sa taga Sook kalahunan Manduriao. Mate mo sumunod arada si Flo sa sapa nyo.
2: Oo, ideya anta ipalabutay ini sa atensyon sang city government. Siguro ideyahan na ni mayor.
1: Kalabot na ni.
2: Kay parang mayor ang imo nga mga pumuluyo di apektado ang ginatudlo nila ari ang project sang DPWH nga gamay gamay lang gid ara Jumanovi gali ang nabilin. May ara sila sang ginbutang. Ang gintabuna nila, then amula na guro pila way gani 1/4 lang na ang gin agyan sa tubig. So tendency na awas ang tubig.
1: Gin alter mo ang normal nga flow sa tubig. Ang gansa lang yang gakalipay.
2: Ang gansa lang lipay daw.
1: Tabla flow focus lang mga gansa. Eh.
3: Para
1: kita mo. Sila yang apida pero ang gumuguyo. Ay, Diyos.
2: So, Radyo Man Flow, maawas na sa tubig kay parang, kay kagamay lang gali sa gin ano nila, gin buhi nila, sa, gin tapula nila.
1: Siyempre, matilwa sa tao.
2: Matilwa sa tao, gidya eh. Awas eh. Oo, araw.
3: Di kagabi, kagaw.
2: Dira, kagabi, ang tubig, lapaw na sa may gansa, kagabi.
3: Lapaw din, no? Nag-awas.
1: Kita mo. Tignan, balik sa Pamalay. Kay Nubo ang Pamalay, di go, gid.
2: Do may balay man da sa kilid man ko tara bikon asta sa araw di ba may tricycle da nga naga parking kundin asta ang tubig da kagabi
3: man ko tara kay manong ari manong asta.

0: Eh, sige, mangkotas ya.
1: Ikaw na lang.
0: Ikaw na lang mangkotas. Oo, ikaw na mangkotas.
2: Tadi nung kagabi, isang nagbubong ulan. So far, okay pa man sir. Iwahin din kami na abot na baka nga mga panalga na. Kasi pa niya mga
1: mataas ng ilaga.
0: Mataas ng ilaga.
1: Ito mga lubo.
0: Pero rin nag-awas gi sa suba? Nag-awas sa suba nung?
2: Nag-awas kasi tungkol sa inopen nila nga aircraft kay nag-continue sila sa ilang project sa pinakapunta dito.
0: Okay. Pero kung sa una, kung wala na da nila gintabunan, why man na da yag-awas ang tubig?
2: Sa una, sir, nga...
0: Oo.
2: Sir?
0: Sa una, wala man nag-aawas da sa mga pumuluyo, mga panimalay. Sa wala pa nila ginbutangan sang tabunda ang alagyan sang tubig.
2: Nag-aawas mga yapon, sir. Kaya itungo dito sa punantang tulay, kaya manaba dito ang portion.
0: Okay.
2: Dito, gitgan ang sarunang tubig.
0: Pero sa imo lang daw medyo nakakontribute pagid ini sa pag-aawas, kaya ginbutangan nila sang another baral pagid gamay lang ang way sang tubig.
2: Sir, pero
0: ano
2: man siya sir,
0: ano, hindi magkakamdang niya problema. Mm-hmm. Ginapagat si Radyoman Flo sa mga ido. Radyoman Flo, thank you gid naman, thank you gid.
2: Sige sir, thank you man.
0: Sige, thank you gid, Radyoman Flo.
2: Sorry.
1: Naglain pa.
0: O, ginakit-kit sang ginakit-kit siya sang duwa ka tutoy ang iyang nga pantalon. Eh balangguro sang tutoy na nga may ido ka man, si dapat ni mahuan niya ginakit-kit siya.
1: Grupo ni.
0: Grupo ni.
1: Pero si wow, duwa ka tutoy. Pila tatlo.
0: Apat.
1: Ha?
0: Tatlo?
1: Tatlo. Buti daw ang duwa plo do printi mo gini.
2: Tama na to.
1: Hindi ang duwa kay ido do printi mo gid. Dotagani way man. Sige,
0: kaluluoy ang mga tao.
1: Eh kapamati sa mga City Hall, nagmuno diyang spokesperson ni Mayor. Pa-check nila ni.
0: Oo, pa-check nila.
1: Kaya Mayor kun kinanglan lampusan taning taga DPWH, lampusan ta na lang. Lampusan sang ano,
0: siguro sang mga pagpa-insindi. Kay gaubra ka mo dira, pero ti at stake man dira ang pangabuhi sang tawo. Nga kana mag-ulan iya, gapinitin siya sila bala. Pero Radyoman Flo, nakaagi ka tuwagi na sa may St. Peter. Sa may
1: Forest Lake.
0: Forest Lake, nakaagi ka dito.
2: Wala pa, agyan ko to subo.
1: Pero Flo, connected ni.
0: Connected ni sila.
1: Sila sang kalahunan ni or medyo layo.
2: Ano istorya ko si ni Manong Mike ang interview sa Bagolang, konektado.
0: Konektado.
1: Okay, kapamangkot di ang mga tao ni Mayor Trenyas.
0: Konektado.
1: Kung ano, kay tiga tuparay mo lang na mo, kalahunan. Atong sa St. Peter, Oñate de Leon, Mandulaw.
0: Oñate de Leon, oh.
1: Pero kay Lidas lang na sila.
0: Mat sa ko konektado.
1: May suok, may kalahunan pagabot sa punta. Okay. Sige, so tipat-check ini ni Mayor. Paano matultulan ang area nga ni Plo?
2: Adri lang sa may kuwan, kalahunan sa may kilid lang sa nga JS Lyson nga ginakwan nila, ginakwan sa ulaan sa basura bla.
1: Okay.
0: Ati connected na da. Okay. Salo lang sa kaway. Sa
1: sige. Kaway. Okay, mayon ni may istorya ang DPWH.
0: Yeah.
1: Ano ang inyo brahon sini? While tuod, butangan nyo dapat anay temporary nga lagyan ang bakon nyo. Pero hasta saan? Oh. Dapat may sense of urgency man.
0: Yeah, mo nang problema da. Dayon base mo nang ang sakala sa may Oñate. Hindi man dayon makadaludo ang tubig Radyumanovi, Radyuman Flo dira sa area nga na. Kay bangod man nga may mga problema ang aton sini nga drainage. Agyan mo gid ang area sang St. Peter Radyuman Flo ha.
2: Magyan ko.
1: Sige.
2: Radyumarigan.
1: Sige, from there. Kadto ka naman sa Kalumpang sa Zone 5. Kundi ka nakabot sa amo karon. Te karon naman sa Udto, Radyoman Plo.
2: Notin na to na Radyoman Novi, Radyoman Regan.
1: So, kung ka pamati subo ang DPWH sa what can you say Radyoman Plo?
2: To all DPWH and official of other government agencies. I'm angry.
1: I'm angry.
2: Look at the river.
1: Look at the river.
0: Doktor mana?
2: Why should the help the people?
1: Okay.
2: Help and
1: not to
2: create the flood.
1: flood.
2: So, floodway control project. Ingis barangay.
1: Husto.
0: Husto. Tama man.
1: Husto.
0: Tama man.
1: Husto. Tama man. Husto. Now, instead of helping the people, why would you cause...

0: problem.
1: Sakto, tama na. Tama
0: sige,
1: na.
0: Salamat gin. Radyo Manflo.
2: Gikan diri sa may barangay Kalahunan, Mandruyaw, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
0: So, kung taas gin man yung luti mo.
1: Daw, hindi ka gin man.
0: Ikaw mo uli.
1: Ikaw mo uli.
0: Salamat ka na lang kung mas taas luti mo sa floodway. Kay bisan wala drainage, madritso na to sa floodway. Then ang floodway, kay way man ayaga balik, ihaboy niya na to sa dagat. Pero kung ikaw ang nubo, umawas karon ang suba o kung sapa, antes magpa-floodway, mapit na naisi mo.
1: Yeah.
0: Teko nubo, ganyang luti mo, pasalamat ka na lang sa ano gani, process of evaporation.
1: Kaya wala na eh. Konti ko wala kada sang motor nga mapasunod sina.
0: Dugay yan kay?
1: Evaporation gid lang ti. Atong kagina nga na-interview naton, nagaubog siya sa baha.
0: Kag daw nangin normal na lang. Abi mo diin, abi mo mas masubo ini isang sa gahibi nga tao. Between sa feeling nila ang to abnormal nga circumstance sa pangabuhi nila, daw normal na lang, ginayuhom niya na lang kag ginabaton. Busay, doon lang mo ng pinakamasubo ng state sa pangabuhi ta. No, kung ikaw ang taga-gobyerno, maglantaw sa mga tao ngayon. Kaya sa kalawigo na sa state of hopelessness nila, huwag madres ang problema nila, daw normal na lang sa ila, ang amuna. No. Pero, bao, ano ang normal sa mo sinabi? Nga, nagatulog ka, ara ang danaw sa dalong, makaon ka kag mahimos ka, mapasiar ka, malasak ka na sa tagatuhod nga danaw. Sa sulod, sa imo panimalay.
1: Kagbalaan mo, gidradyo manuving ang danaw nga ina, posible magbalatian ka. Ang tanan nga higko, ara na mo.
0: Kag, halin sa danaw, ara naman dang sunod nga problema. Magkadinggi ang tao, leptospirosis, acute gastroenteritis,
1: arikis,
0: o skin diseases. Sus. Kag kung ano pa nga mga problema.
1: Ti, ang tao nga ina, Radyo Manuvi, makumod na siya. Ang mga tao nga ina, nga aradirang affected every time nga magbaha, makumod na siya, pakalainon na niyang gobyerno. Pakalainon niya na ang mga tao dira sa sudan.
0: Kag, kung may magdabok naman istorya,
1: gamito nila na.
0: Hindi para magbulig ah. Yeah. Kuno abi mabulig, pero madabok istorya,
1: bubun.
0: Para nga sila naman na. Ang butuhon.
1: Muna.
0: Sa national nga level, amo man ang gakatabo. May baha, like si Ombudsman na Rimulya. Ara siya sa Cebu. Sa presko, natural pamangkoton ka.
1: Yeah.
0: Sila niya sa 7th district sa Cebu. Inula di ang pilaka bilyon nga kwarta para sa flood control. Ito sila niya, pero siging baha, ipacheck na muna eh. Imbes nga ang comment ay salamat. Ang comment naman, tinami eh, gabaha ang Manila, dra kaya sa Cebu. Tingnan kung gabaha ang Manila, ang bahas ng Cebu, hindi pwede. Ano pa ba yan lang? So, naglabot na kita sa amunang appoint. Yeah. Kaya again, yeah. Ang sugpo naman dayon, Duterte na lang talaga ang pag-asa natin. Buli.
1: Ang simpo ni Duterte, wala man namasol.
0: In the same way, simpo ni Aquino, wala man namasol. Simpo ni Gloria, wala man namasol.
1: Amo na gani nga kinangan na natin.
0: Simpo ni Marcos, wala man namasol. Wala man
1: namasol ba?
0: Makasolve si Nenga, itudlo mo lang amuning administrasyon, dayon,
1: pala.
0: Ang kontra... Amo yang mayo.
1: Ang budlay abi kay
0: ang punto tanibla. Samtang gadugay, gamatamat nubo kung may baha pagidman. Aton di gadugay galalang baha. Kundi in pagani nga may modern engineering na kita.
1: Muna, may modern engineering ang tanan na Radyo Manuvi gini mo flood control. Ang mga dalan nga hindi na dapat kalkalon gin kalkal. Ti baha gyapon.
0: Mas alam na ang tao subong.
1: Uy.
0: Mas grabe na ang kadasigon sang obranay because of modern technology.
1: AI nang tanan eh.
0: And yet, lantawan nyo ang kaintangan ta. So, corruption man sa gihapon. Te, balik kita di sa local ta. May nagwaras-waras man to maubra sa kung flood control. No? Pag ubra flood control, pero lantawan nyo ang iliwilo subong.
1: Ara?
0: Lantawan nyo ang iliwilo subong.
1: Ita nyo.
0: Kudin pa nga nagdamudamog, ubra flood control, ubra kita drainage, natawa. Ti, modern DPWH, ne?
1: Abe?
0: O kung modern lang yung panahon, pero ang tao makaluma, yapon.
1: Amo na nga...
0: Tamak mong kung... lapas plaza, tang ito. Football field ta, kung gabi.
1: Gainaw-inaw.
0: Susperte ka nami. Dahil ang ano na dang, daw hold, abla? But ano pa ah, dito? Nga daw sarado mo nag-iapon?
1: Hindi naga, doon nagamit mo na da.
0: Nagamit pa?
1: Oh,
0: tito, justice. Ano oh, na justice naman? Ano na da? Tubang simbahan ba?
1: Ano na da man?
0: Inang, oh, do... Diperte ka namin. Actually, Lapas Plaza ta.
1: Actually, pero... Lapas Plaza na Jumanovigin. Elevate na oh, na eh.
0: Pero sa palibot niya, arat ng danaw. Di ko magsigisiging ulan.
1: Ah.
0: Sudlo ng namit ang football field.
1: Di, ang project na... Kapilatan na da nakita nga ginbungkal inadang kilid. Ang pamangkot na tapos sinaway. Tinga nga ginubra nyo na dang drainage nga na, nga ginambal nyo nga flood control mitigation project. Tinga nga kada mag-ulan nga gabaha ang Plaza Lapas.
0: So wala gid, no? So daw gwa nila mapaubra lang sila proyekto. Pero wala mabalaan kung amo na gid man ibalang ang solusyon da sa problema o kung hindi ang malain wala na yon accountability.
1: Muna.
0: Kung ubrahan mo bala palpak na project, gingastuhan sa kwarta sa gobyerno, wala lang. Budgetan lang yan liwat, liwaton lang kung may problema, pero why as ang basulay?
1: Hindi.
0: Why sila sa salabton? Lain sa aton niya nga. Lakat ka, bigin guba mong patrol sa nga rime.
1: Manabat ka.
0: May consequence. Yeah. Ilayaw la mo sa DPWH.
1: Kung guba, ti papunduhan ta liwat?
0: Oo, papunduhan lang liwat. Tiyamak mo na. Ti, ano ang assurance ta sa kakurups ang tao sa mga panahon? Nga hindi why nila ginahungod na nga gubon.
1: Amo
0: na
1: ang ginambal ta.
0: Tapos sa palpakon para nga sunod to eh, budget naman.
1: Mayo man
0: naman sila.
1: Nami ini Radyo Manuving ang presidente ang nagmention about sa kagarukan sa flood control. Subong medyo naga siding-siding naman kuno. Ang iba naman nga mga takaban sa puder. Daw ga matamat naman sila balik. Pero at least subong Radyo Manuvi ang tawo kabalo na nga ang ini mga proyekto nga ini hindi lang dapat nga mapatindog ka lang sa project kundi ang project nga may purpose and ang project nga may koordinasyon. Kaya ang iban para sa Lapas ginpatindog nilang project sino na dang proyekto nga na may karatulan na dang ligay si Radyo Manjuel na sa nag-report sinada. Ang project nga na ginpatindog pero tiway man Radyo Manuvi nagagwa ang tubig kaya way man na nagakunik. Sa iban dito nga mga drainage ang sudan, nga dapat kung tani, may aras ang proper coordination ang DPWH kagang city government nga, oy, mapaubra ko sa project ko, pero dapat nagagawa ng tubig sa mga kanal sa sudan sa Iloilo. Nilantawan niyo.
0: Tiyan mo na kay wala coordination.
1: May coordination mo.
0: Tiyan mo na tani, Black, kung daw magus ni tanay ni si Barunda kag si Trinias.
1: Hindi ko.
0: Ba't ka magus ni tanay sila? Sino madaog mo sa idol?
1: Sapon lang. Basi mayawan siguro kami.
0: Araw.
1: Araw. Madakpan kami ni Yur.
0: Nabalibol si Kong.
1: Si Kong?
0: Oo.
1: Ti Radyo Manuvi, ang gusto ni tanay, hindi ni madalaya sa balibol.
0: Ti si Miguel Trinias, kag si Jen Mabilog.
1: Ti ba taon pa si si Miguel? Dako na mga tao, mga taas, mataas mga tao si
0: ako
1: Miguel.
0: Ako mangkotabla.
1: Matsag mo si Migs kag si Jed. Matsag mo sino daog?
0: Yawan siya kay Jed. Gusto ni tanay istoryanta mo. Di anong line daw? Liwa tabla mangkot mo.
1: Matsag mo Radyo no, Radyo Manuvi. Between Migs Trinias kag Jed Patrick Mabilog. Sino daog?
0: Yawan siya kay Jed.
1: Nga man.
0: Gusto ni tanay mo. I mean, let me explain. Antes ka dasagad kadlaw. Let me explain.
1: Oh, explain me.
0: Pambawi ni sa ginambal mo, nga bataon si Mix, dako man nga tawo. Si Jed may edad na ya. Senior na siya mo. No? Busa idol, why niya pa ubin-hubin mo? Gusto ni tanay mo, ang ginestoryanta. Tapos kung gusto niya man lang, why niya pa ubin-hubin? Madawag si Jed.
1: Bagay. Gusto ni tanay man lang mo.
0: Tiyo,
1: ang
0: gusnit, pero ay tapagani mambala, no? Klase gusnit ni.
1: Gani.
0: Gusnit sa ano niyo?
1: Gusnit siguro, ikaw guro makutun ko, gusnit sa ano niyo?
0: Gusnit ini isang pamangkot. Sino sa inyo di ang makatag sa gusto nga solusyon na ginanto sa tao sa magsagad lang kamuka tinirahay na nga tinirahay sa social media?
1: Gusto! Tama man.
0: Isang tanga ilinaway ka, mulang tawan nyo bala ang kaintangan sa mga pumuluyo nyo?
1: Nanamihan gina ko tani, bala Radyo Manuvi nga ang sudad sa
0: Iloilo. Pero in fairness, why kuya kabate nga si Mix Trinias na nagbalain sa ila?
1: Why?
0: Si Mayor Raisa, why mo kabate?
1: Why ko kabate?
0: Bahay mga ahinti lang sila nga kung gay mo.
1: Pero
0: Radyo Manuvi. ang duwagi diyan ka pamuno mo. RMN. But again, panuguti nyo kami nga i-sibit sa komentaryo ini. Kita nyo ng effect kung gainaway mga leaders ta. No? Basta gani gailinaway sila.
1: Hindi ginamay.
0: Hindi ginmapuslan. Kaya ti, bisan sa coordination lang sa projects, hindi maisturihan mayad.
1: Ti,
0: kada isa mambal nga ga-coordinate man kami, galing kay. Ang piyak naman, ga-try kami mag-coordinate, galing kay. May mga ifs and buts, gid perme.
1: Pero ako, abi, Radyo Manuvi, ako niya, personal ko ni. Kung ako ang mayor, abi, Mayor Reagan Arlos, abi, ang mayor sa sudan. Ako ya ang may diber. Ara sa akon mandato nga, ako ya ang, dapat ako ang mamayor diri sa sudad. Ang mga plano ko kag ang mga kayuhan para sa sudad sang Iloilo. Sa akon kamo anay pamangkot.
0: Kaya mo gimana dapat?
1: Kaya kung mayor mo.
0: Te ang Ilaya.
1: Ang Ilaya mag proyekto ka lang.
0: Why na pag inaway ni Ilaya, ang isa to yan nagmatumato na bisan sa barangay hindi siya mamangkot.
1: Sa mamangkot.
0: Te dayon ang engineer ya. Nga imbis tani nga coordinate sa congressman, coordinate man sa mayor. Ay dito sa iya nagsagad ka patupling sa congressman, mangkuton siya sang mayor, no? Yaw-yawon niya pa yung mayor. Tama na si Pakanan. Sinong pabunggo tanay siya man? Dakong tao ni si Pakanan.
1: Dako rin nga tao nga nang mabukod. Purambot ko masarangan niya ni si Radyo Manjuel.
0: Ama ba, malukot sa kutsa.
1: Iguon siguro pahuyap ni Radyo Manjuel. Guru,
0: malukot sa eh.
1: Mabalintong siguro.
0: Malukot sa kutsa idol eh. Radyo Manjuel, ya.
1: Kita mo ng...
0: Kanginomo niya doon kabo.
1: Anad na yas pa nga budla ito sa Kalinog. Ano gani ng ilas? Badlan? Anad na yas. Sus, mahamakan niya kasi nagurma. May kung maka...
0: Pero kung masakambis pa kanan, sang left hook bin ni Radyo Manjuel, ano ayan ang unang reaksyon ni Pakanan mo sa idol?
1: Mga ikaw, abe, ano reaksyon niya?
0: Ha?
1: Ano reaksyon niya?
0: Kapoy na ko sa label. Mga ulat, rason mo lang gamay ni mga 5 years ba? Malipong sa Pakanan. Sa
1: kaya mo na nga ang tao ga pamangkot Radyo Manuvi nga kinahanglan ginaton sa koordinasyon sa mga
0: yari ining sa kalahunan.
1: Tawa nyo lang
0: koordinasyon lang ni
1: why na eh
0: kon ga istorya ni sila sa mayor tani base kon ining tinambak nila ni Chimpo panagurin ni Pakanan sa kadugayon na sa obra kasi nambala nanay nga ay ga magbalik na di karon ang tubi mag backflow na di karon ti anong pwede ta obra. Ano may iban sila nga pamagi nga ginimos na? Ano may isang tamburong man lang anay nga? Makalusot yes. Pala dito ang tubi. Hindi kaya ang tubi. Ya, masaylo-saylo sa
1: tubi. Abi mo, hindi ko to, hindi ako yung engineer. Pero itong style nga to, parang nga sigisigi ang dalo-do sa tubig. Gimbutangan ninyo sa tamburong sa idalom. Ang ilaging pihakan lang to sa gamay, para nga makatabok lang dito. Ti, siga ano, bala nyo nga grabe kakusong sa tubig. Ang talan nga mga dalo-do sa tubig, arad agagi. So, ang tendency niya kay gamay ang alagyan niya, maawas. Pag-awas niya, diretso to sa mga balay.
0: Tiya mo na, nag-aamone ang DPW. H, nga daw wala sila bala nagapangira-kira. Kung anong obrahon nila, basta obrahon lang gid nila, ya. Kay wala abi consequence.
1: Why?
0: Kung alimbawa, abi, may konsekwensa nga kung maperwisyo mo ang tao sa ginobra mga proyekto sa gobyerno, may salabton ka, either mapriso ka, mamultahan ka dako, o kung ano da nga mga silot, maminsar na sila.
1: Yeah.
0: Galing kayo na anad gabi ang DPWH nga through the years.
1: Baya na sila eh.
0: Do wala man lang ah.
1: May kaugalingon sila nga Kingdom Radyo Manuvi. Kung wala lang. Nila, mula ka masunod eh.
0: Ita mo kantuhan mo ganin, hindi magpala interview.
1: Hindi magpala interview.
0: Gapala na go, ginarason na ning right to privacy.
1: Right to privacy nyo, grumpi ng...
0: Muna man na, kay why man ni ma-define, mayad ang right to privacy. Ginimo na ning excuse sa mga tao sa gobyerno nga zero ang accountability sa tao.
1: Kuya gapati sa mga rights ng mga privacy nga ina. Kaya basta gaubra ka mo sa gobyerno, ginapasilduhan ka mo sa tao, dapat yung matubang ka mo sa problema sa tao kada sa atanan nga tiun. Ti ang problema subong era Radyo Manuvi, magkanto ka sa DPWH, huwag sa masabat. Sometime gindi pa kanan. I think subong base pwede na kahit bago ang district engineer. Pero sa chimpo ni Pakanan, Hindi saya maghambal ang spokesman ni pakanan niya, si Barunda. Ti, subong, kita nyo, pag may ara sang ulan, ang tao mamasol. Ti, mambal sila, ari naman, ba naman. Nami tani nga ang sudad sang Iloilo. Kada ulan, huwag kita yagabalita, Radyo Manuvi nga may baha. Kaya kadamo naman sang kwarta, tangagin ula sa proyekto nga ni. Ti, until na huwag man tagyapong nasulbar ang baha di sa sudad.
3: Tatak, RMN.
0: Pagbalik ta mga karadyuman, mga kumusta tabianay sa pag-asa, kumusta ang panahon ta subo? Ay mamang ko, tadayan mo sa idol, parte ito bala sa, ano ining, ano ganito?
1: Downburst?
0: Ano ining downburst? Amo ni nagigo sa aton kuno, hindi ni buhawin, hindi ni tornado. No? Downburst! Anong kinalain sang downburst sa tornado o kung buhawi? Tagngaan nga mas makahalalit ini siya kumpara mo sa buhawi. Surihanta na dugang dugay-dugay. Arian na yung aton nga tingog hiligay nun. Upod kay Radyo Man, Fia May Otero.
4: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakuwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
5: Ining binalabay, ginatiguluhan, tawo. Sadto nagatiskog, kasubong baliskog, puno sang kakusog, sang kalipay busog, kagsang pagkahambog. Karon nagatiko, maluyang gakoko, tuhod nagalagtok, taludtod may toktok, kadulom gapanoktok. Pagtamod sa yabok, sa utok gaokok, mga handumanan kag ang padulungan, nga di malikawan. Ining binalabay ginkuha sa libro nga Binhi kag Bunga nga ginsulat ni Retired Judge Nilo Parpamunag, tagobay sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagro sa pag-anggaanay, nga masgin patami sa stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo, Capigenio.
3: Tatak, RMN.
0: Last 9-14.
1: Radyo Manuvi, may gin-forward rin sa aton. Halin ini sa may, ang location, CM Rectus Street, Poblacion West, Uton. Baha to sa lugar nila, Aryo.
0: Sana grabe gid sa puno.
1: Grabe ang
0: kita mo uton kapo nag-suspend man sila.
1: Nag-suspend gid sila
0: klase.
1: Kay
0: ang uton sugpon man isang sudad mo.
1: Sugpon sa sudad then ang mga tubig to sa ibabaw niya nga mga from Alyusan. Dira pag-aagi na da. Te salud gid sa banwa sang uton.
0: Te grabe na gid man kay gaulan to sa bukid. Papanaugon niya di sa aton. Yeah. May ulan man di. Actually kusog-kusog gid undoan mo sang Sabado.
1: Ay!
0: Mga 11 AM.
1: Oh, hindi kami kakita.
0: Te nagpapututan kita. Halinda sa may bangga, blas ang Regal Road. Pakadto to sa Dawis, Pututan, kag New Lucena.
1: Yes.
0: Why untat gin mo sa idol ang ulan? Zero visibility.
1: Grabe, no?
0: Ang mga nauna sa akon nga salakyan, gahazard na lang. Ti, siyempre hazard ka man eh. Kay para nga masignal mo sa tsugata mo.
1: Nga
0: may salakyan ka na. Kay hindi mo na makita ang salakyan mo. Grabe. Ma-wiper ka, bisan i-full mo ang speed.
1: Grabe, no?
0: Hindi ka, ano mo? Hindi ka rapal ang wiper mo?
1: Amo to nga ulan be butangan mo mga isa ka oras, dua ka oras.
0: Ah. Kung mag straight abi 1 hour.
1: Tapos ka to.
0: Hindi ta kapuli.
1: Piho.
0: Sigurado hindi ta kapuli.
1: Piho gito ya Radyo Manuvi, awas gito na yun.
0: Mayo lang gani kay gabubo sa mabubuan niya ka straight mga 5 minutes.
1: Mauntat siya.
0: Then muntat siya. Then dugay dugay naman waswas naman sa, then muntat siya. Pero kung straight abi bisan 30 minutes na lang. Dayon dugangan niya another 30 minutes. hindi ta kapuli. Kita mo ang stoplight dara sa may pagkanto sa inyo, Black. Malabago road pagkanto sa Coastal kag ano na da? Regal pa na da? O Regal road pa na?
1: Basta.
0: Oo. Ang halin bala sa Coastal patabo ka sa uhong.
1: Oo, do.
0: Pagkanto sa Pabia, Regal na.
1: Regal.
0: Oo. Boss Idol, ginatulod ang Eco Sports mo.
1: Kita mo.
0: Te, salig-salig man ko kay medyo mataas ang akon. Sikip na gay, ga-advisor sa ako.
1: Ano?
0: Ya, delikado ra, agi, musnubi. Bako, salig ka lang, lataas ning aton. Sus, pag sulod namon, di magagi mo. Amang auto, nagbalalik.
1: Ti, kadalumgin man mo.
0: Oo. Sus, ti, taas mo.
1: Taas mo.
0: Boga buro-buro ang pick-up mo.
1: Nilabot ko rong tabutso
0: niya. So, butang balon, Boss Idol. Kung nagbubo, gidman abi, additional 30 minutes.
1: Ah, grabe.
0: Hindi na magyan ko.
1: Madalong gito.
0: Ito yung mga motor, nag-attempt to. Ah, labot lang kuhaan mo. Why sila maglaom?
1: Dalom eh.
0: Dalong so, grabe, gid. So, yun muna, hindi man isiling na may drainage factor, gid. No, flood control factor. Pero tituon ko nami ang drainage
1: mo. Madasig man niya ang...
0: Dasig sa magwae kay haboy niya napakadtuto sa floodway.
1: Hindi siya magdalom, Gidra. Madalom siya, pero hindi siya magdalom, Radyo Manuving. Amo na. Then siguro pila lang ka minutes. Masubside sa dayon. Kaya diretso sa drainage ng tubig.
0: Tingira sa may Balabago Road nga na, sa junction nila sa Coastal Cagrejal Road. Nagdugang ang tubig. Kay luwas sa ulan. Doon duman mo, gimbalita tato sa Balabago Son tubig. 3-4.
1: Dito ka kadto.
0: Gapasuyot to si Kapitan na Kuba, di ba?
1: Oo.
0: Gapump sila. Ginapump nila. Dito ka pakad to kay nubo na tong lugar.
1: Eh, dito tanang salod to.
0: Kaya to tong drainage.
1: Yeah.
0: Trivia. Dira na da ibutang ang SM.
1: dira ibutang ang SM. Pero kung mabutang ang SM da?
0: Kung mabutang ang SM, amo na nang chance ta. Kaya nga, ang mapaubras ang drainage,
1: SM ginaya.
0: Hindi DPWH.
1: Sigurado ginaya Radyo Manuving ang SM niya, hindi niya ginaya papabaw.
0: Yung Balabago Road nga na, Boss Idol, siling ko kay Cap, siling ko Cap, nami na kita ni paburgin ni Saton, di, kay kalapit sa aton nga travel time. Kay may Balabago Road kita, siling ko, tingko na rin ang SM, di ni magwantahan traffic. Siling niya hindi. Siling niya, ma-widen na da. I-four lane na da, Boss Idol.
1: Bumaya.
0: Oo. Siling niya, ang sa sides ng SM, isa ka lane, dira na lang parking nila immediately after the karsada. Pero drainage ang sa dalong. Bali, one lane plus drainage sa dalong. Tinako, ti SM yung pobra. Ti kung SM, masalig ko yan. Basta private, salig ko yan.
1: Ah, ako kung SM, Radyo Manuvi, mga pobra.
0: Salig ko yan. Ining market ta, hindi nyo sagad ka kutsa-kutsa kay SM. Basta SM yung pobra, salig lang. Kasi tested and proven na sila. Sa piyak ko no, palaparon man, daw drainage pagid.
1: Di kung ako may istorya ko si Kapitan, makaagi ko to sa kay Kapitan. Kapitan ko pamati ka da. Kung mag-ara, nakap ang ubranay, bala sa 4 lanes da sa area nga na. Pwede mo kung mabinlan kap, bisan mga 50 square meters lang.
0: Tapos?
1: Pobran ko ka rin diriya.
0: Ah, naglahan. Mambal guro si Cap si mo. Imbis ka po, brad, ikaw ako na lang. So, nami, natin ko mag-four lanes, ha?
1: Bawa ka nami, git.
0: Ma-heavy man na dan traffic, eti may mall mo. Pero kung four lanes na, di nami. Nami, pag-itani dito sa Regal, laparon pagid, no? Galing hindi naguro, e private ng lute.
1: Daw, alang-alang naguro, mapalapad, Radyo Manuvi. At uli, kung ang SM lang iya, kahit madugang man na yung SM sa ilang nga dalan nga ila, na parang sabi sa aton, nga may highway kita, din may dalan pag sila yung gagin pag-ubra, siguro hindi ganun man magutok, inada, Radyo Manuvi.
0: Pero may nanotice ka na sa Balabago Road, antes ka bala mag-left turn sa St. Joseph Phase 2?
1: Yes, oo. Oh.
0: Tinimilapos na sa Lidisco?
1: Oo. Oh, oh.
0: No? Kita mo ng postes to nga.
1: Mm-hmm.
0: Sa'no pa naihalinon man?
1: I think yan sa more power. Nila ko sura.
0: Amo gani, sa'no pa naihalinon man? Why gid na ninyo gin-call ang atensyon sang more?
1: Nga... Basi, amo man ina siguro nga why pamahalin. Kay Radyo Manuvi, ang dalan nga ina sili mo gani, halin dito sa may area sang SM nga patindugan, hasta dira i-four lanes na siguro.
0: Pero delikado.
1: Oo, na medyo...
0: Delikado mo sa idol, kaya abi mo bala, kung pangayaw ka sa lugar, ka magdoldritso ka, halin bala bago, pakubay, kadto ka sa tabok suba.
1: Magyan mo ginada.
0: isa ka lane ng aras, aras sa tunga mo?
1: Aras sa tunga.
0: Kasi nakabunggo ang tao, bla?
1: Posible na ba si Conjo for halino naging man sa kilid?
0: Dapat gin pahigad na na. Kung ipahigad, ibutang na lang sa chimpo, sa area
1: sa,
0: man.
1: Sa area nga.
0: Kung nag-widening gin man, hindi na sa matandog.
1: Posible na. Pero te, until now, subong daw mo wala pa ina. Kahit kung isa iluho nila Radyo Manuvi, dukad lagko-lagko nga puste, mabrun out ang area nga na. Pero ti, dapat sa iluhon gidman.
0: Pero bilid man ko sa foresight ni Mayor Jerry Trenas ang una, no? Kay ang phase 2 sa St. Joseph, ginlapos niya sa Lidisco. Ti, kung ikaw ya, may kanto ka diya sa lapas.
1: Madasi ka.
0: Kung may RFID kaya, kung sugtan ka sa village,
1: pwede ka diya kasunod.
0: Pwede ka diya shortcut. Pero may duha pagayad kay irrigasyon. Ang irrigasyon nga nag-connect Balabago Road, pakadto sa Banuyaw, pakadto gito hasta sa coastal, sa transmitter sa Ngarimen. Kuha na po sa'yo, doon may access road ka na.
1: Namin na.
0: Galing way pagin open na. Siguro preparation na ni, nga kung mag-heavy ang traffic kay may SM,
1: posible na.
0: Damo sa palagyuhan ang tao.
1: Posible na.
0: So, ti mga foresight na sa time ni Mayor Trenas.
1: Kagang SM nga na, Radyo Manuvi, dito sure, base kung after nga matapos nilang ilang mga ginapaubrada ba lang mga condominiums, isip-isip ko, base mga next year, tapos-tapos na ang pito niya, pito ka building na eh.
0: Next year, kung ano daw abrihan ng kondo,
1: bow.
0: Kaya simpre masugod ng construction sang mall,
1: na muna.
0: Simpre may listaran ang mga engineer nila,
1: simple na.
0: Ayan, may mga tao na daw nga may star, so, daw muna na, 2027, ma-open na ang mga kondo, then ma-start ng construction sang SM Mega Mall.
1: Amo na nga
0: gagamo ning pero abi mo ginalook forward ko. Kung ara na da may SM man. Ti ko na no makita mo sa SM City amo man sa Mega Mall.
1: Tiyo eh.
0: Mas dako pagani guro.
1: Kag mas dako na siya. Laban-laban.
0: Ti mo sa idol ba si dira nakita nga duwa makita ay perme. Kay ti mga pumuluyo kita sang Balabago.
1: Ya mo man ang ginaayo ko kay kapitan.
0: Basi dira nakita magpinanglibak tao sa idol.
1: Kapitan, kung ka pamati ka man subungkap, abi, preparahi kita mga 50 square meters lang.
0: Tapos, gid.
1: Abi mo, anong go?
0: Anong plano?
1: Obran ko karinderya.
0: Magkarinderya ka, gagakonstruct ang SM. Ay, tiba-tiba ka po sa idol eh. Tiyan mo na galing. Ginapaminsar mo pa lang. Napaminsar na naguro sa mga barangay officials. Sabi mo, ay sos, tanan guru na gambalas mong kami de ang ma-operate sang krenderya. Pero te, anyway, free market man niya.
1: Oh, free market ah.
0: Ting tanan da guru, pwede mo niya kada bligya eh. Pili lang da yung tao, panamit-namit lang luto eh.
1: Amugit, amugit.
0: Sige ah. Mabalik kita ni Gidugay diri sa aton nga pagpangalaga.
1: Pero bago sila, Radyo Manuvi, ari ana yung isa sa mga nakainom, nakagamit siya sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rascate, 15 years bedridden.
7: For 15 years po kayo na
8: bedridden.
7: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
8: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa bedridden. BTS. Tapos narinig ko yung sa radio na Life Extension. Inom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na Life Extension. Dutri. Minsan nga, sabi na, eh, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa Life Extension, vitamin Dutri.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
0: Mabalik kami digidugay ni Bosa 924.
9: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
10: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Gikan

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ako, Glisicala, taga-Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ni, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Namit, sining salmig litro. Share-share, ta sining a litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
18: Carl, palihog, manbi sang pork barbecue.
19: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
17: Ti, nga away di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
20: Kunbar ka dahi, parihas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
17: Palihog, ha? Gani kay Carl ang bill.
19: Carl? Diin na si Carl?
20: Drink responsibly. San Miglitro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung may ara kang problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
4: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatikan ko gabi ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gabi ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon, cellphone?
8: Oo, good, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
9: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Suki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Tatak RMN.
8: Last November 35, ang mga katapos ng Iloilo Public Servant Grab Car Services, mga grupo ni Mr. Melchor Nasalita, nagapamati gid sa aton sa matag adlaw nga tanan busay do.
7: RMN.
8: Lamuton ta gid ugay ang pag-asa Iloilo. Yari anay ang aton nga health news. Radio Man Joel Franco.
9: Ang inyong bahing itala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo ba na kamo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas? Inabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayong nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
10: Nga balat tuman ang atong kakapoy kung matapos kita nga mag-exercise. Ang tuman niya kakapoy o kung exhaustion, matapos ang exercise, tugas ang pag-aubos ng glycogen sa atong nga muscles, accumulation sa metabolic byproducts kaangay sa lactic acid, dehydration, kag central nervous system fatigue. Kung nag-workout kita, ang atong nga muscles nga tunaw man sang fuel, kag nag-require sa oxygen, na nag-tugas sa energy deficit, kag nag-apresa sa lawas, nga magpahuway para makarecover. Para sa health news. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
11: Aga Radyo Man, sa mga tapalamati na ito, mainom kita sa Mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C, maayo ni para sa itong asipon, ubo, hilan at langkaso, pneumonia, gaiban pa nga balatian. Aga Radyo Man, hindi magsulab ang itong suluk-suluk, man alkaline siya, kag makabulig ini siya para sa ato sining sipon ubo hilana trangkaso pneumonia kag ang inyo pa nga mga allergies kag subong man na madugay ninyo magpalig nga pilas mainom kita sang vitamin C kun kape naman ari na ang ato sining kape nga may glutathione ang kape nga may collagen nagapaputi ni sa ato nagapahanip sang ato sining panit magradyo man may kape ka na guwapo ka pa inom kita sang ato sining Santon Gold Coffee Mix kag syempre ang aton nga food supplement nga may ara sang MCT medium chain triglycerides kag virgin coconut oil amo ini ang D3 bio magarajuman sa mga suki naton kuno gainom ka sinipungga niya ang mga bacteria ka viruses nga nagasulod sa imo sining lawas ikaduha padamuon niya ang good cholesterol siligon niya bad cholesterol kay ikatatlo sa mga tapalamati naton ano pa ang ginahulat ninyo manami ini para nga managapafit nagaparelax sa aton kami ara sa medium chain triglycerides magarajuman inom na kita sang D3 Bio.
7: Tatak RMN.
8: Mustahon tabian ay ang panahon nga nagahulat sa aton sa subong ngadlaw. Kagti imo na lang ang karon pamangkot bo sa idol. Ano ang buhawi? Kag ano ang ginatawag nga downburst? Yari anay dalagan sa panahon ta?
7: RMN News Panahon.
8: Si Ma'am Leonor Selvistre, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Ma'am, mayong aga.
12: Hi, hello, maayong aga. Muni ang ating latest weather update para sa subong adlaw sa Tuesday, August 11, 2026. So, southwest monsoon na nag-aapekto sa Luzon, and then nayara kita ka isa ka tropical storm nga may international name, Palo, nga ginamonitor sa sagwa sa ating

0: per hour.
1: So, ang ini nga bagyo ang binamonitor natin ay wala man siya ti direktang epekto sa atin kag base man sa iya movement or hulag ay papalayo man siya sa atin nga Philippine Area of Responsibility.
2: Mamanong chan sa ano makapaulan sa disaton.
1: Yes, ay mag-experience siya kata sa magalumon, magulugalumon, tugtumagalumon ng kalangitan ng may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangilat kag panago o duga sa mga localized thunderstorms. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton generally na sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang 5:40 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:00 karon sa hapon. Kag maniyang aton latest weather update, hadang diri sa Iloilo Dapla Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madam, agad nga, salamat.
2: Ma'am Lenore? Hello, ma'am?
1: Yes, sir.
2: Ma'am, may pamangkot lang kami sa imo kay iniba lang natabo sa nagligad nga Sabado sang gabi o Domingo sang kagahon nga may managkalaguba diri nga balay sa area sang Cubay, sa Manduriao, nagkalautod ang kahoy sa may plaza sang Haro. Ang hambal nila, tornado ko no, or buhawi, or may ara man sa ginahambal nga downburst, no? Sa inyo, ma'am, anong nakita ninyo nga reason sinadiri? Ining hangin nga ini, tornado ini, or downburst ini, Ma'am Leonor?
1: Well, sa the country, hindi pa kita ka-conclude kung isa ganun siya ka-tornado or downburst. Ang isa lang bikang makita natin sa atin nga radar monitoring o sa radar natin ay may isa ka severe ka thunderstorm nga naglabay dito sa area, sir.
2: Kag
1: ang severe thunderstorm may mga possible hazard na nga dala, which is isa na da ang tornado, pag-ulan sang yelo, ang heavy rainfall kag strong winds.
2: Okay. Anong diferensya, ma'am? Anong kinalain sang tornado sa ginahambal naton nga downburst? Ang tornado ti kusog man sang hangin, ang buhawi. Ang downburst nga ni ano pareho lang ni sila? Anong definition si ni, ma'am?
1: Well, sir, ang downburst amo na nga ang makusog ba nga hangin nga naga-descend from a thunderstorm, sir.
2: Okay.
1: Then ang isa man ka ang tornado man ta na ay may yara nga visible nga funnel shape cloud nga ga form sir, tapos uga may whirling clouds ka kitang makita, and then ang iya speed ay maga possible maga exceed pa 450 kilometer per hour.
2: Okay, so mas ano siya, mas sa di hindi ang mas dako ang damage niya. Ang tornado o kung ang downburst?
1: Ang possible siya ang tornado, sir. Kaya ang tornado, posible mag-exceed sa 450 kilometer per hour ang speed. So, mas makusog pa siya sa isa ka super typhoon. Ang super typhoon niya, ang iyang maximum wind speed ay nasa 185 kilometer per hour or higher.
2: Okay. So, meaning, ini ma'am, ang natabo diri sa ato, nagkalahukas man lang itong balay, ang atop sang iban, nagkalatumba ang kahoy. Kaginambal mo gani nga kung tornado ina daw may ara sa sang hangin nga nagaburon-buron, nagapa tiyog-tiyog. So dako chance para sa inyo daw downburst ini ang natabo diri sa aton sa nagligad ng adlaw.
1: Well, sa the currency, hindi pa gid kami bi ka conclude nga isa gid siya ka downburst. Sir, pero possible isa sa mga hazard kang ano bitang thunderstorm is muna ang strong winds or tornado, sir.
2: Okay, ti kun magambal ka mag tornado, ang ambal niya is 400 plus ang puwersa niya nga dala, mas kusog pa sa super typhoon. Mas grabe gurong agi niya, pero tikon amo man lang to iway niya gid man mapangwasak gid tanan. I think base kun downburst man lang ini ako niya, Ma'am Leonora, pero tika mo nagatuon man kamo sinadiri. Ang tornado pwede siya mag create sang nga hindi sa magporma kay kalabanan nga nakita ko abi, ma'am, sa tubig siya ang tornado, pwede man siya magporma nga sa land lang siya.
1: Yes, sir. Sa land, amo na ginatawag natin nga buhawi.
2: Buhawi.
1: And then kung sa tubi man niya, amo na ginatawag natin nga ipo-ipo or water spout.
3: Okay. Abi kuya, ganit.

0: Alas 11:30. Kamu pa rin kapabati din makabinan sa impeachment hearing batok sa kay Vice President Sara Duterte. Day 14, kita kay wala man dayong kapon mo, no? Tsakto ako, day 14. No, day 14 of the paglilitis sa pangalawang pangulo, ARM Network special coverage.
1: Arimin. Thank you, Madam Witness. You're still at it.
0: Padayon na yung paglantaw sa mga acknowledgement receipts, no? Dira karon. Although may summary si COA Auditor Sailin, may ginapakita abing mga certifications. And it seems, compare mo kay Attorney Wamel, daw ka knowledgeable niya si Sailin. Ma-remember ya ang mga dates, na-remember ya mga particular ARs. No? Kita mo tong bala ining Beth Rebillani, napamangkot mo ni? Nga ana di sa law ni? Ang balya ba? Ang ining particular acknowledgement receipt, wala madala sa gindis alaw nila.
1: Correctly noted by the presiding officer, Your Honor. Although this witness is taking time, these are also pre-marked documents of the defense, Your Honor. Although they again refuse to stipulate on the same.
0: May pasip lang naman si Attorney Lord Nakapunan. No, hindi siya ka-get over kay mamamapanasig kung tani ni kung gin-stipulate nila nga initanan, authentic, initanan, nakita namon kag amuman nga ginabasiya namon sa amon sining papel. Because ang naghatag sang sinitanan ng mga account acknowledgement receipts, amo mismong opisina sang Vice Presidente kag sang tiempo nga DepEd siya, Department of Education Secretary, diri naghali ng account acknowledgement receipt sa ila. So ila ini dokumento actually, no? So ginalantaw subong isa-isa sang taga-kawang si Sailin, no, ang nag-take over sang gin-transfer na si Attorney Wamel, I think sa Pasig o sa Pasay, no, gin-transfer siya, siya na nag-take over sang mga nabilin mga kabinan nga ulubraho ni Attorney Wamel. Balikan na dugay-dugay mga kabinan, kamo nagapamati diri sa ang paglilitis sa pangalawang pamulo, ARMN Network special coverage.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage.
0: Latlaton na ton na mag-sige-sige agad si Senator Cheese. Okay. Medyo madugay. No, kay gina-isa-isa, just imagine, 1,100 plus ni ang mga account receivable. Pero ang gindisalaw nila, doon mga 73 million plus out of the 125, if I'm not mistaken, million pesos. No, dalanggit kay anyway, sa mga kautoran naton, very very important ang ining impeachment for us to be knowledgeable bla. Hindi kita magpulupati-pati sa mga kung ano lang ginapagwa dira sa both parties. That is why nga mas maayo nga mapamatian naton, makita naton ang mga ebidensya nila so that we can form an independent opinion sa gakatabo subong maebidensya sang prosecution. Maabot ang tiyempo nga pagwao naman sa depensa ang ilang nga mga ebidensya. So we will wait and see, no? Although there's a possibility nga base ang iban nga articles of impeachment i-withdraw sang prosecution. Delegate.
3: We will be pausing for lunch break at 12 regardless of where we are since clearly we might not be able to finish with the direct before 12. So kung saan man tayo abutan, hanggang dun lang din po tayo and we'll continue after lunch.
1: Your Honor, we will be able to finish before lunchtime with the Office of the Vice President.
3: Yes, and, but not with the witness, counsel.
1: Not with the witness, and yes. After lunch, Your Honor.
0: After lunch among Department of Education siguro.
3: Attorney Guisin, you can also sit down if you want to.
4: Thank you, Your Honor.
3: Attorney Lorna, next time you can provide either a high chair for you so that you can sit while...
1: Your Honor, I think the office of the clerk misunderstood. I asked for a high chair. They gave me a high podium, Your Honor, which is making
3: it more difficult. The clerk of court is so directed. I think it's more convenient to have a high chair.
1: Yes, Your Honor. Thank you.
3: I'd rather call it a high chair, Attorney Kapunan, than a bar stool.
1: With due respect, Your Honor, I'm more familiar with bar stools.
3: I would know. I would have thought, counsel. Yes, Ms. Eileen. Are you just about done, ma'am?
5: Yes po, Your Honor.
0: Ano na, tapos na. Napit na lang matapos. Ha? Hindi ko gusto si Eileen na bangod sini mag-niwang eh, no? Ka-very cute kaga nung nadaan auditor. yes, no? Tatlo lang ang allowed. So, ang nakaputi lang tanan, ang PD, no? Nalagay kami mga pilako, di ka mga administrative issue. Ang mga nakaputi lang tanan, very sorry, gid, no?
6: Wala ka na maputi.
0: Ah, kuntong panakot. Okay, no? Pero pasensya lang, no? May waya-waya nga nagsulod di. Dumadugay-dugay, no? Radyo Man Mark. Galing kay ti, ginaisa-isa yan, eh. Ang, we'll post kaya ah, for ang balgina ni Senator Chisuk Sudero, ang presiding officer, ang balya by 12, no? Whatever nga malabutanta, by 12, mauntat kita kay para makapanyagata. No, kay ti maluglawig pa pero ang bali ni Attorney Lorna Kapunan before lunch matapos na nilang office of the Vice President. So we are thinking nga masulod na sa office sa Department of Education naman kay duha abi ka ehensya ni ang Office of the Vice President kay Department of Education if I'm not mistaken ang may-ara sa confidential fund si Vice President Sara Duterte, no. So standby ka mo ah. Saton sila ng mga kauturan. No, kay ginapayway tanay ang regular program naton nga target tanay sa unto to give way sa very very important kang tataran nga tao nagatutok sini subong sa impeachment hearing sa aton siling vice presidente ang kaduwa nga pinakamataas nga opisyal sa gobyerno.
5: Yes, Ara na. Your Honor.
1: Thank
3: Attorney
1: you.
3: Lorna, you may proceed.
0: Okay.
1: With the permission of this honorable court. Thank you, ma'am. Madam Witness, you have gone over PIORs or Protective Intelligence Operations Reports, which were attached to the Office of the Vice President's response for the first and second quarter of 2023. Madam Witness, sa tinignan mong reports na yan at na-evaluate mo, na reports na yan, ano ang mga observation mo?
5: Doon po sa Protective Intelligence Operations Reports, ito po ay inattach nila kasama yung certification as documents evidencing success. And based po sa aking evaluation ng mga PIORs, ang nakalagay po rito is ang date and locations ng mga engagement ng vice presidents, kasama na din po yung mga satellite offices nila. Nakalagay din po dito yung probable threats dun sa mga activities na ito, pati na rin po yung narratives ng timeline of events magmula sa planning stage, actual operation, and post-operation. Pero during the evaluation po ng documents na ito, hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwawarant sa payment of rewards.
1: Okay. Bakit sinabi mo na napakahaba ng mga dokumentong to? Bakit sinabi mo nung na-evaluate mo ay hindi mo nakita yung hinahanap mo o yung kailangan kasama nito sa mga dokumento ito? Bakit, Madam Witness?
5: Under po kasi sa joint circular, yun nga po, sa payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. Pero based po sa mga documents na to, ang nakalagay lang po dun sa certification is a general statement that there were no untoward incidents dun sa mga engagement ng Office of the Vice President together with the implementation ng programs. Pero hindi po ito naging sapat.
1: Ano-ano itong mga programs na sinasabi nila na pinaggamitan ng confidential funds? Wala ka bang nakita dito sa mga sinabmit na kadami-daming mga dokumento. Anong specifics nitong activities allegedly na pinaggamitan?
5: May mga activities po ng sa mga meetings, mga attendance po sa mga festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement din po ng satellite offices.
1: Hindi ba qualified to? Hindi ba allowed ito, yung mga nagme-meeting?

0: nila noong August 27, 2024.
1: If shown to you, the AOM, yung Audit Observation Memorandum, this is a stipulated document, you know, stipulated with the former witness, Attorney Wamel, with you. What is the relation of this AOM dated August 8, 2024,
2: marked as Exhibit
1: P-1-12-I for the prosecution and stipulated upon in the last hearing with defense counsel?
2: As respondents, Exhibit 1-106 OVP.
3: Correct, Your Honor.
0: This is the same copy po of the AOM na na-issue namin sa OVP.
1: Now, showing to you, and it's being flashed on the screen as it's being shown to you. Sa last page, pakitingin sa last page, merong signature dyan over the name Nilda Plaras. Whose signature is this?
0: Si Assistant Commissioner Nilda Plaras po ang officer in charge ng ICFAO nung ma-issue po ang dokumento na ito.
1: Anong ibig sabihin na pumirma ang isang Nilda Plaras na Commissioner Associate? Assistant Commissioner ng COA ICFAO.
0: Ito po ay na-approve, na-review at na-approve niya and is ready for release na po.
1: Okay. Ano, if at all, ang mga findings or issues na rinase mo, in-approve naman ng Assistant Commissioner, ano-ano yung mga issues na nakalagay dyan sa AOM or Audit Observation Memorandum, Madam Witness?
0: Ang mga issues po dito sa audit observation memorandum na ito is first, the submitted liquidation documents po. Wala pong naka-attach na documentary evidence of payments.
1: Your Honor, we request permission to flash this on the screen.
2: Counsel Medusom.
0: Yung pangalawa naman po, yung payment of rewards na nagkakahalaga ng 35 million were not supported with documents evidencing success. Pangatlo po, yung physical and financial plan, hindi po naka-specify yung specific confidential activities. At yung pang-apat po, yung box E ng disbursement voucher, kung saan makikita yung receipt of payment ng SDO ng cash advance ay hindi po napirmahan.
1: Bakit itong apat na findings na pinakita natin ngayon, bakit hindi compliant ito at linigay ninyo sa notice sa AOM?
0: Yung sa una po, under the joint circular po, dapat po ang disbursement for confidential fund should be supported with documents evidencing payments po.
1: At?
0: Hindi po ito na-submit sa amin, okay. Kaya yung, po hiningi namin sa AOM.
1: Yung pangalawang finding na sinabi mo?
0: Yung pangalawa naman po, yung payment of rewards under the joint circular, under item 4.8.5.B, it should be supported with documents evidencing success. Pero dun sa initial submission po nila, walang naka-attach na documents evidencing success to support the payment of rewards.
1: At yung pangatlong finding, bakit nasa AOM ninyo ito?
0: Kasi po yung sa physical and financial plan po nila, hindi naka-specify kung ano yung confidential activities na paggagamitan na magiging basis po ng disbursement ng confidential fund.
1: At Madam Witness, lastly, yung findings mo, yung pang-apat, bakit sinasabi nyo na, bakit sinama to sa Audit Observation Memorandum?
0: Yung box E po kasi ng disbursement voucher kung saan pumipirma yung SDO pag na-receive na niya yung cheque is wala pong pirma yung special disbursing officer.
1: Okay. After you issued this AOM, anong ginawa, if any, ng Office of the Vice President?
0: After po nilang after nilang ma-receive itong Audit Observation Memorandum, nag-submit po sila ng response noong August 27, 2024.
1: And if shown to you, pag pinakita sa iyo itong response dated August 27, 2024, would you be able to identify the same?
0: Yes.
1: Your Honor, please, witness is looking at Exhibit P-1-12-J. Again, despite this being the response of the Vice President herself, Counsel for the defense did not stipulate on this document.
2: But they marked it as Exhibit 1-116 OVPN series, correct, counsel?
3: Correct, Your Honor.
2: Proceed, counsel.
1: Who signed this response, if you know?
0: Si Attorney Suleika T. Lopez at si Mr. Limuel G. Ortonio po.
1: Again, Madam Witness, you are familiar with the signatures for the same reason you stated?
0: Yes po. Kasama po ito dun sa specimen signatures na naka-attach po sa liquidation documents.
1: Dito sa response ng Office of the Vice President, meron bang mga dokumento na sinama dito sa response na to?
0: Yes po.
1: Ano-ano itong mga documents?
0: Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts as documents evidencing payments. Tapos, to support po the payment of rewards, nag-submit sila ng certification ni Colonel Raymond Dante P. La Chica together with the Protective Intelligence Operations Report. At yung panghuli pong attachment ay yung warrant register.
1: Okay. By agreement and upon direction of the presiding officer, we will be marking instead a tabulation of these acknowledgement receipts for the period July 14 to September 30, 2023, representing the third quarter liquidation, alleged liquidation expenses of the Office of the Vice President. Without prejudice to the right to our opportunity to present them at the appropriate time separately to the appropriate witnesses in the future, Your Honor.
2: Duly noted.
1: Madam Witness, if you are shown a acknowledgement receipts, would you be able to identify them?
0: Yes po.
1: We will not show them now, but did you prepare, if at all, a tabulation or summary of these acknowledgement receipts for the third quarter?
0: Yes po, meron po akong tabulation.
1: Would you please show them to us? We have copies, Your Honor, of these tabulations or summaries. And for the record, we're giving the Honorable Presiding Officer and Counsel for the Respondent copy of the summaries. Madam Witness, these summaries that you prepared, tell us the process involved. Ano-anong ginawa mo? Paano ka nakarating sa mga tabulation o summary na yan?
0: Nung ma-receive ko po yung documents na sinabit kasama po ng response, in-encode ko po yung mga acknowledgement receipts na ang naglalaman po ng disbursement nila by date, activity, and the amount po.
1: And we have selected a few of these acknowledgement receipts. If shown to you, please identify the same. P-1 being flashed on the screen. Pakibasa nga ng mga pangalan dito.
0: Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 130,000 pesos for the purchase of information received by name Beverly Claire Pampano, date September 9, 2023.
1: This is P-1-8-2051 in the name of Pampano. P-1-8-2107. Queso naman ito. Queso. Please read.
0: Acknowledge
1: cheese. In English, cheese. Matthew N. Queso, 7-15-23. Magkano to, Madam Witness?
0: 250,000 po at na-receive ni Matthew N. Queso noong July 15, 2023.
1: Ginamit for payment of supplies.
0: Opo.
1: Susunod, Nova Santos, 50,000 pesos, P-1-8-2147. Payment on for the purchase of supplies. At another one, P-1-8-2195, sa isang sala kasim, 8/11/2023 for 180,000 pesos. Itong payment of supplies na pinakita natin, ito ba ay allowable expense ng confidential funds?
0: Yes po, under 4.8.4 of the joint circular po.
1: Purchase of supplies, is this compliant with the joint circular?
0: Yun po, yung sa purchase of supplies, based on the acknowledgement receipt po na ito, hindi ko ma-ascertain na talagang pinambili siya ng supplies, kaya humingi po ako ng additional documentation.
1: So, sa linagay sa acknowledgement receipt, purchase of supplies, eh, hindi naman in-explain saan binili yung supply.
0: Wala po, ito lang pong acknowledgement receipt ang sinabi.
1: Saan ginamit yung supply? Wala din.
0: Nakalagay lang po dito na for confidential operations.
1: Okay. Lahat ng sinabi, no? At yung mga sinasabi ditong payment of supplies pa, kagaya nitong, okay, P-1-8-1933, Renan Piatos, purchase of information naman to. P-1-8-2258, kay Xiaomi. Xiaomi? Xiaomi. Ocho. 100,000 pesos, purchase of supplies. Another one, P-1-18-2092, flash on the screen, sa isang J. Camote. 200,000, payment of purchase of supplies. 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ataw ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8-2262, Miggy Mango, for 50,000 pesos. Ano ang masasabi mo dito, Madam Witness?
0: Yung mga acknowledgement receipts po na purchase of supplies and purchase of supplies, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain po na ipinambili po talaga ito ng supplies.
1: We will finish this. Kokoy Villamin. Kokoy Villamin. P-1-18-2064. 50,000 pesos. Bumili daw siya ng information. Last four in this list. P-1-8-2635 for Contis. Connor Adrian. 9/20/2023 for 50,000. Reward payment, P-18-2178, Hanilet Camille C., 8/3/2023, 350,000 pesos. P-1-18-2665, Christine Applegate Estrada, 50,000 pesos for reward payment. And last but not the least, P-1-18-2010, isang Denise Tanya Escudero. August 25, 2023. Bumili ng information itong Escudero for 120,000 pesos. Miss Madam Witness, may keso, may Escudero, may Hanilet, may Estrada. Anong observation mo dito sa mga selected ARs na pinakita sa iyo?
0: Yung sa mga payment of rewards po, hindi po siya supported ng documents evidencing success. And yun sa purchase of supplies po, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain na binayad po talaga ito para sa supplies na ginamit sa confidential operations.
1: Your Honor, please, we just have three certifications for the Office of the Vice President. And then we will go to the DepEd, but it's now 12 o'clock. And all with the names Apple, Queso, Manga, and etc. I think it is time for us to have lunch, Your Honor. With the permission of this Honorable Court.
2: Of course, Counsel.
1: Request for continuance.
2: If you think it is a good time to pause so that your direct examination may not be cut at an inappropriate time, Chair will accede to that.
1: May we ask that the witness be temporarily excused, Your Honor?
2: The witness is excused for lunch. Kain ka muna, Ma'am Sailin. We resume at 12:30. Chair declares a lunch recess.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RNN Networks Special Coverage.
5: So there you have it. May lunch break, mga kabera, ng impeachment court. Medyo natapos-tapos na nila ang mga ARs na ginpresentar sa prosecution, no? Ginapa-identify kay Ms. Aileen sa Commission on Audit. So after the lunch break, mag-continue ang ining witness. Siguro madiretso na sila sa iya naman sa Department of Education ng mga account receivable acknowledgement receipt. So kita ma lunch break makita, pero pamati kamo sa aton sining RNN Network News. For more information, mga kabinan, diri gyapon sa aton sining pangalagad sa paglilitis sa pangalawang pangulo, RNN Network Special Coverage. 2 minuto sa kaligad sa tak ng alas 12, magabalik ang aton coverage.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan ng mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: Believe talaga ako kay tatay. Lagi siya tumutulong sa gawain bahay pag nag-breastfeed ako kay nanay.
9: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
8: Idol ko si tatay.
9: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
15: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo kung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawagin na po. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakpuin ako. Subong yan, nag-agato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon, remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: R RMN Network News.
17: Isa'y nailalim na rin sa state of calamity ang Montalban, Rizal, Dagupan City sa Pangasinan at ang buong lalawigan ng Cavite na sa epekto ng dalawang bagyo at habagat.
18: Tinatayang nasa 412 mga barangay ang nakaranas ng pagbaha sa Central Luzon dulot ng mga pag-ulang dala ng habagat, partikular sa probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Nueva Ecija. Sa ngayon, sinabi sa RMN News ni Office of the Civil Defense Region 3 Information Officer Lizelle Ann Cayanan na nasa mahigit 376,000 families ang naapektuhan ng kalamidad.
19: Meron po tayong na-report na 412 barangays na flooded po sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, and Zambales. And ang ating affected families po ay umabot na sa 376,711 families. Nakatumbas po ng 1.2 million individuals na naapektuhan po ng habagat at ng mga nakaraang bagyong naranasan po natin dito sa gitnang Luzon.
18: Doble dagok ang naranasan ng mga residente ng Bulacan at Pampanga dahil pinalala ang pagbaha ng high tide.
19: Yung mga flooded areas natin, especially sa mga low-lying areas po natin, no, sa Pampanga, iba't ibang reason po ito eh. Unang-una na po dyan yung ating high tide dahil minsan kahit wala pang ulan ay binabaha na po. Nandyan po yung high tide, nandyan din po yung patuloy na pag-ulan na nararanasan natin noong mga nakarang araw. Ganon din po yung bumababang tubig mula sa upstream. Ngayon po ay nararanasan na nila sa Pampanga. Kaya naman po, mataas pa rin yung tubig po, no, sa ibang barangay, sa ibang lugar po sa Pampanga. As of now po, no, ongoing yung ginagawang relief assistance ng local government units. Ganon din po na mga kasamahan natin from DSWD. As of this time po, no, umabot na sa 32 million pesos worth of assistance po ang naibigay natin. Hindi lang po sa Pampanga, maging din sa mga affected families po sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, and Angeles City.
18: Mga kasama si OCD Region 3 Information Officer Lizelle Ann Cayanan sa panayam ng DZXL RMN Manila.
17: Pinag-aaralan ng ideklarang no-build zone ang lugar kung saan nangyari ang malagim na landslide sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City noong Linggo ng gabi. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga nakitang bitak o crack sa bundok sa pag-inspeksyon nila sa lugar. Bunso dito, nakikipag-ugnayan na ang Baguio City Government sa Mines and Geosciences Bureau para maideklarang no-build zone ang lugar bagamat nasa mahigit 1,000 ang naninirahan sa lugar.
20: Lalo-lalo na doon sa adjacent to the incident site. Kung na namin, tapos in-inspect na namin at may nakita na kaming stress doon sa soil, doon sa lugar, may mga cracks na yun. Makikipag-ugnayan kami sa MGB nito. In fact, we're now in touch with MGB. Magkakaroon kami ng meeting. At the same time, i-review namin. Magkakaroon siguro ng isang very comprehensive na geotechnical study. That would serve as a basis na i-declare namin na no-build zone yung lugar na yun.
17: Sa ngayon, all accounted for na ang 13 na apektuhan ng landslide, kabilang ang 10 nasawi. Nakalabas na rin sa pagamutan ng 2 sa 3 sugatan sa insidente. Sinabi pa ni Magalong na mula sa retrieval operation ay magpapatupad na sila ng relief and recovery operation sa mga biktima ng sama ng panahon.
20: Very rugged yung terrain doon, ano, mataas yung mga hillsides doon. In fact, yung pinangyarihan ng insidente, halos 30 stories na soil ang bumagsak doon sa 3 bahay. Kaya totally displaced yung bahay at parang naging accordion, ano. 22 yung occupants ng bahay. Unfortunately, 10 yung fatalities natin. So, we're now terminating yung search and rescue. We'll be shifting to relief and recovery ngayon. Pero hintay muna namin kasi masama pa rin ang panahon, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan.
17: Yan mga kasama, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa panayam ng DZXL RMN Manila.
18: Samantala, dako tayo sa ating mga reports mula sa ating mga radyo man, daan-daang pasahero ng mga barko stranded pa rin sa mga pantalan ayon sa Philippine Coast Guard. Kasama mo sa balita, Radyo Man Jairus Peña, Florida.
16: RMN Live Reports.
3: Nasa dandan mga pasahero pa nga rin ang naitalang stranded at sa mga pantalan hanggang bago magtanghali ngayong Martes, yan ay kahit bagyang gumanda ang lagay ng panahon kanina sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 463 na pasahero, truck driver at mga painante ang stranded pa rin sa 13 pantalan dahil sa habagata. Naitalamang ito sa Western Visayas, sa Bicol, Southern Tagalog at Central Visayas. Kaugnay niyan, nasa 80 rolling cargo sa 3 barko rin ang hindi makabiyahe pa rin hanggang sa ngayon. Samantala, nasa 15 barko, 313 na motor bangkas at 2 barge ang pansamantalang sumilong sa mga pantalan dulot ng masamang panahon. Kasama mo sa D-Sexual, Armen Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak Armen.
17: Ilang kalsada sa Calabarzon, hindi pa rin madaraanan sa hindi na nagtumbaha mga puno at baha. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lucena, si Idol Edgardo Maceda.
21: Sa hatchback at motorsiklo ang nadadalan ng natumbang malaking puno na nasa gilid ng kalsada sa Daang Hari Road sa pagitan ng Verdana at isang ospital sa Bacoor City. Agad na inatasan ni Mayor Strike Revilla ang City Environment and Services Department para maalis ang puno at ang mga sasakyan para madaanan ng mga motorista. Samantalang sa abiso naman ng DPWH Region 4A, kahapon ay nagkaroon ng pagsasara ng ilang major roads and bridges ng Agosto G's. Ito sila umaga. Temporary closed ang Lake Taal Tagayta Road habang sa Manila Cavite Road naman sa barangay San Rafael 4, Novelita, Cavite, hindi din madaanan ng light vehicles ang bahagi ng Manila Cavite Road sa Kawit. Sarado rin ang Tagaytay Taal Lake Road sa Tagaytay dahil sa panganib ng landslide at rockfall. Hindi rin madaanan ang barangay Maitim Bae, Laguna, sanhin ng baha at sa San Juan Candelaria Bolboc Road, hindi rin madaanan kahapon, sanhin ng pagbaksak ng puno. Samantala, possible na sa 2 linya ang alternative na Sugbo Road sa Maglagondon, Cavite at Tanay Sampaloc Road sa Rizal matapos ang clearing operation. Kasama mo sa Raman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Araman.
18: Lalaking nawawala sa Laor, Nueva Ecija sa kasagsagan ng ulan noon pang Agosto 5, patuloy na pinaghahanap. Kasama mo sa balitang yan na mula sa Armen, Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca.
22: RNN Live Report.
23: Patuloy ang panawagan ng pamilya at mga kinaukulan para sa agarang paghanap sa isang lalaking kinilalang si Benigno Evaristo ng Laor na iniulat na nawawala mula po ng Agosto 5 bandang alas 11 ng gabi sa bayan ng Laor dito sa Nueva Ecija. Ayon sa impormasyong nakalap huling nakita si Benigno matapos umanong magpaalam ito sa kanyang mga kaibigan na tatawid sa ilog sa barangay Pinagbayanan sa Laor dahil daw nag-aalala siya sa kanyang mga alagang hayop na nasa kabilang panig ng ilog sa kasagsagan ng pagbaha. Pero mula nga nung gabing yon ay hindi na nakita pa itong si Benigno. Patuloy ngayon ang ginagawang paghahanap sa kanya ng MDRMO ng Laor at nakipag-ugnay na rin sa mga kalapit na bayan ng Bungabon at sa lungsod ng Palay na dinadaloy ng ilog sa pagbibigay ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa paghahanap. Ito kay Benigno Evaristo. Kasama mo sa Armen Live is here, Radyo Man Ace Blanca. Tatak Armen.
24: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
17: Mga kasama, binanata ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ng defense team sa pagsisimula pa lamang ng day 14 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Agad na nagpahayag ng manipesto si Capunan matapos na hindi sila siputin ng depensa noong nakalipas sa Linggo sa kabila ng pagkakasunod o pagkakasundo ng 2 panig na magkita para sa comparison na exhibits at documents kaugnay ng Article 1 o yung misuse of confidential funds. Ayon kay Capunan, na naghintay ang prosekusyon hanggang sa matapos ang office hours itong Webes. Pero na-Indian sila at hindi nagpakita ang depensa. Banat pa ni Capunan, narinig umano nito na wala silang sapat na abogado, kaya nabigo ang mga ito na dumating sa itinaktang pagpupulong.
25: Ito po ang nangyari, na-Indian po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo magmi-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor.
17: Paliwanag naman ni Defense Counsel Christine Ferrer na hindi sila obligadong pumunta dahil hindi competent ang prosecution witness sa COA Auditor Celine Del Ocampo o Del Campo na kilalanin ang exhibit at mga documents.
0: We don't even need to compare the exhibits in order to expedite the proceedings because first of all, that's the authenticity of the exhibits is something for it's something that the court will have to decide. And the court will only decide on that after the prosecution has already submitted their offer of evidence, and that will be subject to our comment. And there's no need for us to actually compare the exhibits just so we can arrive at the stipulation that this and that are the same. And also, Your Honor, with regard to the identification of the witness of the exhibits, that goes into the witness competence. Now, we did not stipulate here in open court that the witness is competent to identify the exhibits, Your Honor, kasi hindi naman ho namin kilala ho yung taga-COA. Pangalawa, we don't know the extent of her examination of the documents. Pangatlo, she just assumed the work of Mr. Wamil. So, mahirap naman po sabihin nun ng kliyente namin, sige, okay na, we payag na kami, she can identify the exhibit, she knows all of those, she has examined all of those. Precisely, that's the duty of the counsel to do in open court.
17: Samantala, sagot naman ni Presiding Officer Cheese Escudero kay Kapunan, hindi siya ininjan, kundi baka kinos siya.
1: Ako na magre-respond, para sa kanya, sa'yo, Attorney Kapunan. The chair did make a ruling, make issue an order for the parties to try to meet Friday or Thursday. However, for whatever reason, lack of lawyers or inclement weather, that did not happen. Chair, would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka. Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan. Wala namang pinag-usapan date pa eh.
25: Inignore.
1: Ghost na nga eh.
17: Yan mga kasama, ang sunurang tinig din na Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan, Defense Counsel Christine Ferrer at Presiding Officer Cheese Escudero kay Kapunan. RMN
18: Network News. Kaugnay pa rin ang balitang yan, mga confidential activities na isinumite ng OVP sa COA, hindi compliant sa joint circular para sa paggamit ng confidential funds. Ilang acknowledgement receipts na pinaggamitan ng OVP Confi funds, kaapelyido pa ng ilang senador at personality. Alamin natin ang ulat mula kay Rajoman Conde Batak. RMN Live Reports.
2: Iginit ni Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office, State Auditor Celine Del Campo na hindi compliant o hindi nakasunod sa Joint Circular 2015-01 ng Office of the Vice President sa listahan ng mga aktibidad na dapat lang paggamitan ng confidential funds. Sa Day 14 ng impeachment trial ay pinakita ang confidential activities ng OVP na pinaggamitan ng confidential funds mula December 13 hanggang 31, 2022 para ipakita na tagumpay ang gathering at surveillance activities na nare-require para sa payment of rewards. Pinupoy ni Del Campo ang mga confidential activities na pinaggastusan ng confidential funds ng OVP sa mga nabanggit na petsa. Kabilang dito ang Partners Appreciation Night ng DepEd sa Mandaluyong City, Nights of Rizal Supreme Council, 50th Year of the Institute sa Baguio City Youth Campaign on Patriotism, Christmas activities sa Happy Land sa Tondo at iba pang aktibidad tulad ng tree planting, coordination meeting, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission at iba pang activities sa mga satellite offices ng OVP sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinanong naman ni Attorney Lorna Kapunan kung ang mga gawain ito ay compliant ba sa listahan ng mga confidential activities na tinupoy sa joint circular. At ayon kay Del Campo, ang mga aktibidad na nabanggit ay hindi pinapayagan para sa paggamit ng confidential funds.
4: And sa palagay mo, compliant ba to? Kasi post-audit compliance ba ito?
5: Based po sa document, based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering at may mga activities din po dito na from December 15, 17, 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization ng cash advance which is for December 21-31, 2022.
2: Nilinaw naman ni Presiding Officer Chiz Escudero kung maaari bang gamitin ang confidential fund para i-reimburse sa mga naunang activities mula December 13 hanggang 20 na hindi sakop ng release ng pondo. Iginit ni Del Campo na batay sa Joint Circular na kasaad na hindi pwedeng gamitin for reimbursement ang confidential fund. Hindi naman suportado ng sales invoice o official receipts ang 73.287 billion pesos sa payment of rewards at bayad para sa mga tables, chairs, desktop computers, at printers na tinukoy ni Del Campo. Samantala, ipinakita naman ni Kapuna ng ilang acknowledgement receipts na isinumite ng OVP bilang tugon sa Audit Observation Memorandum kung saan ang mga pangalan ng mga tumanggap ng confidential fund ay kaapelyido ng ilang senador at personalidad, kabilang dito sina Ralph at Josh Bacon, Anong Paupo, Hart Santiago, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., at Diane Maple Lapid. Tinanong naman ni Kapunan si Del Campo kung natanong ba nila si Escudero kung related ba sa asawa niya ang nabanggit na Ong Paupo at Hart. Paliwanag ni Del Campo, hindi na nila binalidate ang mga pangalan sa acknowledgement receipts dahil ang trabaho lang nila ay suriin kung compliant sa joint circular ang mga liquidation documents na isinumite sa kanila. Kasama mo sa DDXL RMN Manila, Radyo Mantuan de Batak, Tatak, RMN.
17: Samantala, panukalang 2027 National Budget na isumite na ng palasyo sa Kamara. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Rajuman Grace Mariano.
22: RMN Live Report.
6: Piniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III na mananatiling bukas sa publiko at transparent ang proseso para sa mahigpit na pagsusuri na gagawin ng Kamara sa panukalang 2027 National Budget. Sinabi ito ni D. Makaraang maisumite na ngayon sa House of Representatives ng Department of Budget and Management ang 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ang ceremonial turnover ay pinangunahan ni Budget Secretary Kim Robert De Leon, kasamang iba pang mga opisyal ng ahensya. Ayon kay D, simula noong nakaraang taon ay nagpatupad na sila ng mga reforma para sa mas mahigpit na pagsusuri sa pambansang pondo. Pangunahing binanggit ni D ang pagtatag ng Budget Amendments and Review Subcommittee o BARC at ang live streaming ng bicameral meetings.
7: Ang 2027 budget ang isa sa pinakamahalagang instrumento upang may sakatuparan ito. Susuriin ang bawat bahagi ng panukala. Tatanungin natin ang mga ahensya hindi lamang kung magkano ang kanilang hinihingi, kundi kung paano ito gagamitin at kung anong konkretong bunga ang maibibigay nito sa sambayanan.
6: D&D, titiyakin ng Kamara na matutupad ang layunin ng 2027 NEP na ilagay ang sambayan ng Pilipino sa sentro ng paggasta ng pamahalaan, kaya uusisain nila sa bawat ahensya ang konkretong ibubunga ng pondong ilalaan sa kanila. Ang proposed 2027 national budget ay mas mataas ng 6% kumpara sa 6.793 trillion pesos na pondo ngayong taon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
18: Samantala, dating basketball coach Tab Baldwin at pamunuan ng Ateneo, pinatawan ng multa ng DOLE. Alamin natin ang balitang yan kay Radyoman Eman Mortega.
22: RMN Live Report.
8: Pinatawan niya ng Department of Labor and Employment o DOLE na milyon-milyon pisong multa si dating head coach Tomas Anthony o Tab Baldwin at ang mismong Ateneo University dahil sa mga paglabag sa provision ng Alien Employment Permit o AEP. Sa disisyong inanunsyo ng DOLE ngayong araw, pinagmumulta si Baldwin ng 4.9 million pesos para sa kawalan ng Certificate of Exemption. Bukod dito, jointly and solidarity liable din ang Ateneo de Manila University sa nasabing halaga ng multa. Pag-uugnay nito, pinagmumulta rin ng 10,000 pesos ng multa si Baldwin at ng Ateneo dahil sa kabigong kumuha ng valid na Alien Employment Permit para sa kanyang pagkatrabaho sa ating bansa. Ipinapaubaya naman ng DOLE sa ibang ahensya ng pamahalaan ng anumang pagsasampa ng ibang kaso kay Baldwin, gayon din ang posibilidad na deportation process nito sa Bureau of Immigration. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN.
22: Network News.
17: At Batangas Representative Leviste Nosho muli sa subpoena ng NBI sa ikalawang pagkakataon dahil sa isyu ng honey trap plot. laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Gerald B. Ulip.
22: RNN Live Report!
9: Now, so muli si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa sabpina ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng umaring honey trap o itong sex scandal trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nagpadala lamang ng itong magbabatas ng kanyang abogado sa tanggapan ng NBI. Dahil kung alas 7:30 ng umaga kanina nang dumating ang dalawang abogado at nagtungo sa NBI National Capital Region, wala nang komento itong mga abogado kung nasaan at kumusta na ang pagitong mambabatas. Una rito, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis ng banta ang mag-inang Leandro Leviste at Senator Loren Legardo noong Agosto 12 na kapwa France ang destinasyon. Sama lumabas na impormasyon, si Leviste ang umaray financier ng tangkang pag-set-up kay ES Recto habang si dating representative Ging Parasamana ang sinasabing facilitator. Kasama mo sa DZX and RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulit sa Tata, RMN.
22: RMN Network News.
17: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Tone-tonelad ang basura bumara sa estero sa Parañaque City kasunod ng pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila.
18: At Davao City National High School na bulabog sa shooting threat online.
22: Network News.
18: Bundag Pilipinas sa Idupos.
11: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
18: Commission on Elections narito ng ulo ng mga mainit na balita.
12: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
14: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na.
13: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
22: RMN Network News.
17: 12:28 po tayo na magandang hapon. Ako pa rin po si Radyoman Angel Garcia.
18: At nakakasama niyo pa rin Christian Vascones.
17: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Davao City National High School na bulabog ng shooting threat online. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Kirby Manson ng RMN Davao.
22: RMN Live Report.
15: Kinumpirma ng Davao City Police Office or DCPO na negatibo ang naging resulta ng isinagawang pagsusuri at imbestigasyon sa Davao City National High School kaugnay sa natanggap na banta ng pamamaril kahapon, August 10, 2026. Ayon sa DCPO, agad na nagtungo sa naturang paaralan ang mga otoridad kagabi upang suriin ang sitwasyon at matiyak ang seguridad ng mga estudyante at school personnel. Kaninang umaga nang mataas ang naging pila ng mga estudyante papasok sa paaralan dahil sa inspeksyon na isinagawa ng kapulisan. Samantala, sa eksklusibong panayam ng DXDC RMN Davao kay Department of Education or DepEd 11 spokesperson Genelito Atilio, sinabi niyang mahigpit ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga otoridad upang makilala ang nasa likod ng pagbabanta sa social media.
26: They are communicating via dummy accounts and that's why we're working it out also with the appropriate government agencies.
15: Nagpasalamat naman ang DepEd 11 official sa agarang aksyon ng kapulisan para sa kaligtasan ng mga estudyante at na publiko. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
18: Samantala, lalaki patay matapos bumangga sa poste. Konkretong bakod at puno ang minamanehong motor sa San Esteban, Ilocos Sur, Kasama mo sa balitang yan mula sa IFM Bigan Idol Mike Lavante.
3: RMN Police Report. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang lalaki matapos bumangga sa bakal na puste, konkretong bakod at puno ang minamanehong single motor sa San Esteban, Ilocos Sur. Batay sa investigasyon ng San Esteban Municipal Police Station, kinilala ang biktima na 28 years old, construction worker na residente ng Barangay Parparia, Narbacan. Sa investigasyon ng mga otoridad, binabaybay ng biktima ang kahabaan ng National Highway sa Barangay San Nicolas San Esteban patungong Hilaga at nang makarating ito sa pinangyarihan ng aksidente, partikular sa kurbadang bahagi ng kalsada, nag-overshoot ang single motor sa shoulder lane at dito na dumiretsyong bumangga sa bakal na puste, konkretong bakod at isang puno. Dahil sa lakas ng impact ng pagbangga, nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima at dinala ito sa Ilocos Sur District Hospital, Narbacan, ngunit idineklarang dead on arrival. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
10: RMN Weather Report. Mga kasama, asahan na ang magandang panahon ngayong araw. Kasunod ang mga pag-ulan ito mga nakalipas na araw, dulot ang pinagsamang epekto ng bagyo at habagat. Ayon kay PAGASA Administrator Nathaniel Servando sa pagtaya ng Weather Bureau, ay makakaranas pa rin ang mga pag-ulan ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, gayon din ang Pangasinan at Benguet. Gayunpaman, hindi ito kasing tindi ng naranasan noong weekend kung saan nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ang habagat na nagdulot ng mga pagbaha. Sa datos ng DOST PAGASA, ang mga naranasang pag-ulan mula noong August 1 hanggang August 9 ay katumbas ng isang buwan na pag-ulan. Sa paliwanag pa ni Servando, ang malalakas sa pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat ay epekto pa rin ng umiiral na El Niño phenomenon sa ating bansa.
16: Ito yung mga pag-ulan dulot ng habagat, kahit na walang mga landfalling na bagyo this year, no? Expect naman natin dito na during the habagat season ay may mga tinding mga pag-ulan, is because part pa rin ito ng epekto ng El Nino, kasi bago magtapos ng habagat season, in-expect natin na enhance ang habagat at magbigay ng mga pag-ulan bago yung in-expect natin na relatively drier condition dahil sa El Nino. Towards the later part of the year hanggang next year.
10: Dagdag pa ni Servando, bukod sa El Nino, malaki rin ang epekto ng climate change sa tila kakaibang nangyayari sa lagay ng panahon.
16: Itong tinatawag namin climate variability on a shorter variation ng ating climate, like itong El Nino, La Nina, nagiging more frequent na yung recurrence, no? Na supposedly between 2 to 7 years ang recurrence nito, pero almost alternating din, no? Every year may La Nina, sundan ng El Nino, La Nina again, El Nino. So the past decade siguro ito yung isa sa mga observations namin na naging more frequent. Partly siguro because of the changing pattern on the global scale itong climate change, dahil was the resulta ng global warming.
10: Sa mga kasama, si PAGASA Administrator Nathaniel Servando sa panayam ng GZXL RMN Manila.
18: Basura pa rin ang isa sa mga nagpapalala ng problema sa mga daluyan at daanan ng tubig sa ilang mga lansangan sa Metro Manila. Ito ang napatunayan sa naranasang mga pagbaha sa iba't ibang lungsod sa Kamaynilaan nitong mga nagdaang araw kasunod ng mga pag-ulang dala ng habagat. Sa pagtaya ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicholas Torre III, nakababahala na para sa kanila ang sisikip ng pamahalaan na solusyonan ang problema, o pagsisikap ng pamahalaan na solusyonan ang problema sa pagbaha sa Metro Manila. Marami pa rin ang walang disiplina.
19: Basura is unquestionably, no, walang kaduda-duda, walang katanong-tanong yan na it is a major contributor ng baha, especially on localized drainage obstruction. Pero siyempre, isang factor din lang yan ng isang napakalaking sistema, yung buong flood control system. So, the government has the responsibility to keep these waterways clear, pero ang citizens also have the responsibility not to put extra load, especially basura, into that system. Ang paniwala nga namin is 80% ng problema natin sa Metro Manila ay cost ng discipline problems. Baka waste management, waste disposal, disiplina po yan lahat eh.
18: Bagamat mayroong mga gumaganang spillway, hindi nito nakayanan ang ibinuhos na ulan sa loob lamang ng dalawang araw na umabot ng 203 millimeters. Ang mga waterways, batay sa disenyo at mga pag-aaral, ay may kakayahan lamang na saluhin ang 239 millimeters na tubig sa loob ng 3 hanggang 100 taon.
19: Yung buwabagsak na ulan, yan yung stress sa system eh. Kaya ang nagiging tunay na measure, tunay na basehan kung tama or maganda ang design or kaya pa ba or kailanang i-improve. Yung depth, yung lawak, yung lalim at yung bilis ng paghupa ng baha, yun talaga ang tatlo na yun. Hindi talaga mawala yung tubig sa kalsada. Tamang umuulan, syempre, nandun po yun eh. At kailangan na ang importante, yung tubig na yun sa kalsada papasok sa ating mga storm drains through sa mga inlet na dapat ay palaging bukas at tapos ang storm drain in turn ay dapat palaging clear ang mga waterways na yan.
18: Humingi naman ang paumanhin si Torres sa mga taga Paranaque sa nangyaring pagbaha sa kanilang lugar.
22: RMN Network News.
17: May kasama nagmistulang dagat ng basura ang Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Paranaque City matapos na mapuno ng tone-toneladang basura. Sanipwersa ang DPWH, ang MMDA at Paranaque LGU para hukutin ang sangkaterbang basura na naipon matapos ang walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Napasugod din itong si DPWH at Secretary Vince Dison sa lugar na nabahala sa maladagat na basurang bumabara sa ilog at mga drainage na dahilan na matindi at lagpastao ng mga pagbaha. Ayon kay Dison, tinataya nga abot sa 100 truckloads ng basura ang kailangang alisin. Sa kabilang na po dito yung mga plastic, sako, kahoy at mga styrofoam. Tinawag pa ni Dison na garbage crisis ang sitwasyon at iginiit ang pangangailangan ng pangmatagalang solusyon. Kasabay nito, nagdagdag na ng manpower at equipment para mapabilis ang cleanup na target matapos sa loob na 1 hanggang 2 araw. Samantala, ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang high vacuum cell priming drainage trailer pump. Diyan po yan sa Alido Bridge, Barangay Zapote, Las Piñas bilang bahagi pa rin ng tugon ng pamahalaan sa pagbaha. Nagtungo rin ang Pangulo sa Verdant Covered Court sa Pamplona 3 para kumustahin ang mga residenteng pansamantalang lumikas dahil sa matinding pagbaha.
18: At kaugnay ng balitang yan, basura sa Paranaque, hindi lang problema ng isang lungsod ayon kay PBBM. Publiko at LGUs dapat maging responsable sa pagtatapon ng basura. Kasama mo sa balitang yan, Radyo Man Chanel Salazar.
6: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan at publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura matapos tumambad ang tambak na basura sa mga kanal sa Baclaran, Paranaque City. Ayon sa Pangulo, hindi umano galing sa Paranaque ang malaking bahagi ng basura kundi inanod mula sa ibang lugar. Malakian niya ang pinsalang maaring idulot ng maling pagtatapon ng basura lalo na ngayong nakararanas ng matinding pag-ulan at pagbaha ang Metro Manila.
0: Tutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung tinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. At napakalaking bagay ng pagkanatapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan.
6: Kasabay nito, sinabi ni Pangulong Marcos na itutuloy ng pamahalaan ng Waste to Energy Program kung saan puproseso ang basura at gagawing kuryente gamit ang teknolohiyang matagal lang ginagamit sa ibang lugar.
0: Sa Paranaque lalo, ay yung nagpapaan ng ang basura. Nakita ninyo yung mga picture na punong-puno yung kanal. Punong-puno ng basura na hindi naman galing sa Paranaque, galing sa ibang lugar yun. Pero dahil nabuksan na yung ating mga kanal, doon napasok, nasabay ang panang high tide, kaya naipit yung mga basura. Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang nilalagay.
6: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tapak RMN. RMN.
22: Network News.
17: At ang Philippine National Police nagbabala sa publiko laban sa pagbabahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon online patungkol sa epekto ng habagat. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Marjo Domingo.
22: RNN Live Report.
1: Nagbabala Philippine National Police laban sa pagbabahagi ng mga hindi beripikado at peking larawan at video sa social media na nagpapakita umano ng mga epekto ng Southwest Monsoon o ng hanging habagat. Ayon kay PNP Chief General Jose Merencio Narcates Jr., dapat na maging maingat ang publiko dahil hindi lahat na nakikita sa social media ay totoo. Dagdag kay Narcates, marami sa mga taong bayan ang kailangan ng tulong at tamang impormasyon patungkol sa resulta ng nagaganap na kalamidad. Anya, dapat na maging panahon ito para magbayanihan at hindi para gumawa ng motibo na naghahatid ng galit at anumang pansariling interes. Layo na nagsabing babala na ang hindi

0: demanding 1.9 km swim, 90 km bike at 21 km run course sa oras na 5 hours 15 minutes at 27 seconds. Dahil dito, nangibabaw siya sa women's 18 to 24 age group division matapos lampasan sina Melona Yukot at Rachel Wong. Samantala, muling ipinakita ni multi-titled Ironold Rage Jr. ang kanyang husay matapos makamit ang panibagong age group victory sa prestigyosong endurance race.
1: RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga naunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: Ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
1: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500!
6: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, hindi na kukakita. Kag bakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdwa-dwa ka kapsol, nang pagkaubos ko sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-exer ka na minamit, nag-it sa akong nga mata.
5: TTX 500!
8: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod to siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
9: So good lang, Sir JP, ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
8: Oo, choice.
9: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundim dako tiyan. May tani kong ga naka DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
8: Correct.
9: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tiyan, dako tiyan eh.
8: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bra kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
9: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
8: Taas
9: imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, man-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakanto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
10: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa ang lawang.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
11: Mga karadyuman, balik sa ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Subungan lang mga kabiyanan sa Martes, siya rin sa Petsa 11 sa bulan sa Agosto tuwing 2026. Mga kabiyanan, balik kita, Master Don, sa itong impeachment trial sa sining mga tiningon sa live coverage sa RMN Iloilo.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
11: I-check ang dugay-dugay, no? Kay Arina, si Atty. Lord ng Kapunan.
12: Thank you, Madam Witness. Having gone over these documents, Madam Witness, P-1-12-L hanggang P-L-12-L-10 na reports ng Protective Intelligence Operations, ano-ano ang mga engagements na nakita mo sa mga reports na to?
13: dun po sa mga engagement ni Vice President, yung attendance po niya sa

0: Ang kasang husto nga diagnosis. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
1: Pinigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: Namang salamat, Radyoman Joel Franco. Pinigabahin ginang dulong sa inyo sa bansang D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, the best ni mga kabiyanan gani, ano pang ginahulat ninyo bakal na? Sa D3 Bio, sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. D3 Bio, ang kombinasyon vitamin D3 kong virgin coconut oil, ha? Basta ti sa MCTs, medium chain triglycerides, monolurine, monocaprin, monocaprilin. Gani, mga kabiyanan, hindi magkabala ka, buligan ka, ay kahit lawas mo, hindi ginmarisgas siya, basta naka D3 Bio ka.
3: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kag mundugatugas ang ubos ipon nilanat kag trangkaso. Birutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day. Kag syempre pare koy,
2: yes, ang vitamin C naton, mighty C, vitamin C sa ngalan pa lang very mighty na. Nan asli kag alkaline ni magisi ang lining sa tinayo kon sang imo siningat diyan. Kani mga kabiyanan, gusto mo protection sa lawas? Ari na. Kun ang lawas mo permi lang luya, aba, pabas ko gunta. Pagi sa aton nga vitamin C. Kinahanglan nung gidapat vitamin C kang lawas wala ga-produce ini. So therefore, ang aton nga kombinasyon, ang aton nga rekomendasyon, maginom gid bisan duwa ka kapsula sang Mighty C Vitamin C adlaw-adlaw.
3: And of course, Mighty C Vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro ini siya, may abilidad ini, may kapasidad ini magpainat sang aton mga ugat surat madula dira mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension. Pero suggestion ko, kung kayo inom ikaw Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. Ginanormalize ang DTX 500 ng aton blood sugar level kundi layo kita sa diabetes. Balanta naman ang komplikasyon sa diabetes, no, sa aton siling mga organs. Ito 2-3 capsule lang sa DTX 500, ayos na ang buto-buto.
2: Yes, DTX 500 din sa desugared sugar cane, ang kalamay gingkwa sa tubo. Ang pinang-usan o kunang yas ni bagaso nga nabilin, buging puga pagid, grabe nga puga ay ang extract out of it. The best antioxidants, antioxidant in town, mga kabiyanan. Kag ang maayo kay ara ini sa DTX 500. Ginopdan pa sang ampalayabo, the best nga kombinasyon, mga kabiyanan. Nagapanubo sang kuan yang imo nga blood sugar day. So the best ini gani pabakura ang atay kag kidney parang function ni 100%, indi makasulod ang balatian ka maghalit sa atong nga lawas. DTX 500 o para Mighty C Vitamin C, ginatawag na Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
3: Before kaya Radyoman Lynette Parecoy, sa mga mangungumagalibla na ito, hindi ka makalipat, anay nga mag-mechanize na kita. Kakumakina na malang, dili na kita sa garantisado, Kubota product, siyempre. Oh, mabakal nyo lang Kubota, mga kabinan, sa exclusive authorized dealer nila. Amo ini ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Oy, by the way, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo sa mga Kubota products, spare parts, or services, mayara ka mo raffle ticket, no? Uy, base ka muna mapalaro ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Bisitay sila sa
2: Barangay Balantang Haro, malapit sa Ceres Terminal, mga kabiyanan. Ganito pang ginahulat ninyo, magkaduna kag magbakal sa mga Kubota products nga ginapangita ninyo kay sigurado genuine kag original ang inyo sini mga Kubota products. Kay bangod mga kabiyanan, ini sila ang exclusive dealer sa giving mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island. Kag nagabaliga sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, sugar cane harvester, lakit na diri ang Kubota cane loader to truck. Ano pang ginakaulat ninyo? Katuin ha, bisitahe ang Barangay Balantang Haro, Iloilo City, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
3: Yes, no, parekoy, sa ato mga kautoran, arena ang aton Tourista with Radyoman Lynette Yulatriz.
4: Ang Tourista of the Day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang antioxidants sa mga maayong elemento sa lawas ta nga nag-aaway sa free radicals. Kung mataman ka damo ang free radicals sa lawas, magatuga ini sa nagkalain-lain nga balatian, parehas ang diabetes, heart disease, kag cancer. Mga karadyoman, may suplemento na nga madamo sang antioxidants kag ini mo ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga may madamo sa benepisyo. Isa na diri ang vitamin E, isa ka powerful antioxidant nga nagabulig patay sa mga free radicals kag nagahatag proteksyon sa mga ugat ta para hindi maguba. Bangod sa antioxidants ng Dr. Pinoy, ang ini nga mga masakit hindi na makaporma pa. Gintumod sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita.

0: Panikan nga isa ang sports sa pinakadako nga pamaagi agud magsanyog ang lokal nga ekonomiya. Ginhalimbawa ni Manikan ang FIFA World Cup nga ginahiwat karon sa Canada, Mexico kag United States. Sunod sa iya nga dako ang bulig sa mga hinampang ilabi na sa nasambit nga mga host countries. Bangon nagahatag inisang madamo nga mga side economic activities sa 10 bilyon nga kwarta ang maangkon diri sang amo nga mga pungsod. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, epektibo kag masaligan sadto pa. Dr. Pinoy, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Ilatriz, The Talk RMN.
1: Yes, sa mga kauturan natin, by the way, sa August 15 and 16, ha, ang aton sinimakabinan nga DRMN in Councilor Malabor Fishing Tournament. Open pa ang aton sining registration. Ha. May kids category, kita libre ang registration. May ara kita sang open category. Dalag ko nga mga papremyo para sa aton mga angler ang nagahulat sa palabuton nga Agosto 15 to October 16, DRMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. Katuila kami diri sa second third floor sang St. Anne Building diri sa May Luna Street, La Paz. Look for our registration head, Fia Otero, no? Registration head naton Fia Otero in case nga wala siya sa iya sining assistant registration head na si Lynette Yulatris, no? Kung wala pa gid si Lynette,
2: tiway na.
1: Radyoman Rezi Bordon, assistant to the assistant,
2: no? Oh, grabe, no?
1: Okay.
2: Ano ba? Kung wala pa gid,
1: kung wala pa gid, just message us.
2: Apul. Sabi ko puli na lang kamo. Anyway, mga kabiyahan, hindi nga bahin kag...
1: Si ano pagkali kung wala naging ko, no? Si Joylyn Ding.
2: Oo. Oh.
1: Pabiyo. Nice to para unda. No? Sang sila ni, tatlo na sila sang IMG group eh.
2: Anyway, meron ka pag-ibig, Sugbol? Okay na?
1: Wala naman, no? Before kita magkanto sa aton sa nga trivia pa rin ko, ay,
2: siyempre,
1: Dr. Pinoy.
2: Dr. Pinoy, schooling capsule ng doktor sa mga Pinoy. Anong mayod ang istoryahan para sa Dr.
1: Well,
2: Pinoy?
1: Well, pa rin ko, damo sa mga nagkakapituan sa asma mo, no? Ariang, bulong naton mga kami na makabulig sa aton sa asma. Nagatukar na mapalay mo asma, baw, ang asma isa kakondisyon nga makapekto sa alagyan sang hangin sa imo respiratory system. Kabangdanan din among shortness of breath o kung nabulayan ikaw nga magginawa. Gani sa mga suki naton na ginarekomenda naton ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ining ginatawag nga oxygen generator tungod mahimo iya nga suplayan sang bastante nga oxygen ang imo nga ugat. Ang oxygen therapy ang pinakamayo nga makabulong sa aton sining asma. Kay ginabuksan niya, ginaalag ang alagyan sang hangin agud makaginawa kita sang insakto. Tandaan na nga may bastante nga oxygen nga ginahatag ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule kag ini isa man sa makabulig nga makapagwas ang toxins sa dugo agud pabaskogon ang natural nga depensa sa lawas. Unta to ng asma, mag Dr. Pinoy na.
2: Yes, kag syempre ng hypertension bang or high blood pressure. Yan kabalo-balo ka mo nga ti ang hypertension nagakatabo ina kung unhealthy nga aton lifestyle, dapat tapnaon na ang high blood pressure tungod tama na ini kadelikado. Sugdan ta na ang pagkaon sa masustansya nga mapagkaon, bastante nga tulog kag pag-inom sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Dr. Pinoy may ara sang polyunsaturated omega 3 fatty acids nga nag-absorb sang bad cholesterol mga kabiyanan sa aton siningalawas. Ganit mga kunako sa inyo, ano pang ginuhulat ninyo bakal na sa mga butika sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule mga kabiyanan. May kapasidad nga mag-obra sa oxygen nga makapatinlo pagid sang aton nga dugo. Dr. Pinoy, 2 to 3 capsules every day mabakal sa mga butika.
1: Yari na ato nga trivia with Rajma Rezi Bordon.
3: Subong adlaw, Agosto 11, ginadumdum ang Son and Daughter Day. Isa ini ka heartfelt reminder nga mag-pause kag mag-celebrate sang mga anak nga nagadala sang tuman ya kalipay kag kahulugan sa kabuhi sang ginikanan. Kuhaa ini nga opportunity agud mag-create sang special memories, magpabutihag sang pagpalangga kag kilalahon ang ila unique spirits. Lakip sa manami nga himuon among pagplano sang fun outing, upod nga magkaon ukon mag-enjoy sang quiet moments. Ang ini nga trivia ginadurong sa inyo sang Super Fiber. Tino yang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Rezi Danioso Bordon. Tatak
2: RMN. Salamat Rajuman Rezi Bordon kag siyempre Master Don.
1: Yes, of course hindi kita makalipat sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga nagpopular niya kay Mantipiktibo. Kulaw-law ni matyag nyo, damo mainom sini, damo masakdag sini. No. Bangod, effective siya, nagpopular nga nagpopular ang Life Extension Vitamin D3. Dalikat ka mo sa pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy or mga butika sa inyo nga lugar.
2: Yes, mga kabiyanan, kag sa aton nga mga taga-Palamate,
1: Life Extension Vitamin D3, halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag na libyo sa ginabatyag sa aton nga mga pumuruyo.
2: Halin ini sa Florida, USA, no? Mm-hmm. Aprobado sang FDA sa Amerika. Bauti, siyempre, aprobado man sang FDA Philippines. Gani masaligan gini ni, kag kung kulang ka sa vitamin D3, delikadong lawas mo. Pero kung bastante ka, hindi makasulod ang balatian. Labi na gid sa nagabusong, damo ka pa mukha. Gabusong, pwede. Pwede gid. Imnon nyo daw adlaw para healthy ka mga mamis, ang mga babies yung healthy man. No? Nagapadidi ka, gusto mo maging healthy ang pagkuhan sa anak mo na, bow! Imnan mo gid sang Life Extension Vitamin D3. Kay healthy ka mga mamis, healthy man ang inyong mga babies.
1: Kag siyempre, super fiber. In case of constipation, super fiber is the answer. Puno sa may essential fiber, ah, ang super fiber nga needed sa lawas na in case of constipation. Ganina, nayabista kita da. Sa tukador natin sa super fiber, kay hindi na mabaktan. Pasugulpi lamang yung constipated si Toto, Sinday, o kung ikaw man. Super fiber, sarang mabakal sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Super fiber, mga kabiyanan, the fast acting colon cleansing product, epektibo gay panglipyo sa colon. Kung tag 4-5 anong kadawang hindi kagawang higo sa lawas, delikado ba si ma-poison? Dagundago na sa butika, bakal super fiber, kaya mo ng solusyon, no? 10 to 15 minutes before magpanyapon, maginom sang super fiber.
1: And of course, pare ko yung nagabalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Hmm. Ang kape, ang ginapangita, ang ginakaidlawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Ininkargado sa may ingrediente nga may binipisyo sa imo'y kailong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
2: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract, clinically proven as cancer protective kag kilala na mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix mayara sang unod nga 200 IU nga puro kag dikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
1: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakamanami, pinaka unang kape nga may vitamin D3.
2: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mabutika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
4: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Alang-alang na gina itong tempo!
2: Alang-alang na kita sa tempo, mga kabirang kita na kita buwas nga daw, same time, same station. Oy, nagilapit na nga itong fishing competition.
1: Yes!
2: Sa Sabado kag Domingo na nga daw, mga kabiyanan.

0: Ayos, Ariglando, alang-alang na ginang ato nga time, kita na ginang buwas, same time, same station, sa ngalan ni Radyo Man Mark, Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI, RMN Iluilo, ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito,
1: Radyo Man Don Dolido,
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
5: Nons, Herbal Capsule.
6: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless manina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice gid ya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule.
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod dinhi sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini mo ang
5: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
5: Mega Man. Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Mega Man.
5: Mega Man. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang ganas, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man may ara maka. Holy goat weed, tungkat ali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sabay lo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
5: Mega Man Herbal Capsule.
6: 30 minutos lang, partner. Yara la ang panating
5: Mega Man Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Nons Lemon Oil.
6: Hala, kariskis. Sige pa, kis-isa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higo. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong diin pa na ang lugar nga mahigo. Kagkong ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
5: Nons, Lemon Oil!
6: Gani, para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
5: NANS Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na, trangkaso, tinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
5: NANS Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
5: NANS Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi nakagbasa sa imong cellphone, ha? Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
5: NANS Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadulay sini ang pagka-nervyoso mo.
5: NANS Corn Coffee.
6: Ang nami pagit sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
5: NANS Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
5: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
5: Mega Man Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. Cagmisis para padayon ang banding.
1: Megaban.
5: Cold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamog kita sa pagtulunan hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati ang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takik. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Namit, sining salmig litro. Share-share, ta sining litro ha. Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
10: Carl, palihog, man bisang pork barbecue. Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
9: Hey, naawa. Uy, di galapot sa akon ng San Miglitro. Uy, share nyo man ay.
11: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miglitro, kananay, kagsinadya. San Miglitro, share sa kanamit.
9: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
10: Carl? Diin na si Carl?
11: Drink responsibly. San Miglitro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
12: Katalina Habaga, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
13: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagadwa-dwa ka kapsul, nang pagkaubos ko sir, may alivio gate, subong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-sir ako nga mata.
2: TTX 500!
14: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon, ano nga madulot nga mga balat tian kun ikaw ang may buyon. Kaupod pa sin akro nga diskusyon aton CEO si Dr. Ramil Uy.
15: Dr. Ramil, gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang ginakaon.
14: Oo,
15: mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilong adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina, pungko, snacks. Oh, sinunod na ko dyan. May tani kong naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
14: Correct.
15: Ang problema, why pag igakaon utan? Why igakaon utan, why igakaon prutas? Tapos, why pag inom DTX 500 by TCD? Dakot yan eh.
14: Gusto, no? Ang pagdako at tulisang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kaga heart attack.
15: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
14: Gusto.
15: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid tani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito X500.
16: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, miro ang inom ko. Isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times bala na. Kaya muna gin 2 times ko, so 436 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500!
14: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyo. On, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
15: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas. Oh, ang matabo Sir GP, sigi bubo sang insulin, kaya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon na stress imo pancreas, igubay Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Mm. Sige yun, pagit kaon sa tamis, kagabusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
14: Gusto.
15: No, so, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo nalang nakakuan, DTX 500. So, ang natabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na. Ini kun mamati pa.
14: Gusto.
15: Kung maumpawan pa.
14: Oo.
15: Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ang imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katambo na ang free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya Sir GP.
2: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41.
17: Nagpa-check up ka sa mga free clinic,
1: imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
17: 470.
1: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
17: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times at
1: least. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
17: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
17: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Ang sumangutika.
3: Mataas bala ang Imo Blood Sugar
1: DTX 500.
3: Ikaw bala ang may diabetes
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
3: ganagapanupo
1: kagakontrolar
3: sa Imo Blood Sugar
1: DTX 500.
3: Masalika
1: effective
3: DTX 500.
1: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Rites na gali.
5: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
4: Bukat sol 3 times a day sa sunod sa isa kabula.
5: Wala, naging nabalik ang arthritis ko.
4: Ibogid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Oras, tatak, alas 3, Jess.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga buti ka.
1: GTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Yung tilawan ko na yun, inong GTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ako, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: GTX 500. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistance sa nagaluya na ko. Matya, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabat sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Ang pinaka na best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayan na yan.
5: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
6: Ano pang away bayan?
5: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So, ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
4: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain, gatag pa energy, wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imotolog, sir boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imotolog?
5: There are two kinds, nga exclusively maubras ang D3 Bio.
4: Nga wala sa plain D3. Okay.
5: Number one, may MCTs nga lauric acid, which basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics.
4: Meaning, sir boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio, may lauric acid.
5: Mm-hmm.
4: And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
5: Himuson.
4: Himuson, buhi ang good bacteria.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Sumanagin ka malipapon. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kamisaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
4: Now next!
5: Ang good bacteria nga ka-produce ang serotonin.
4: Mm-hmm.
5: A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin, adin asanay sa serotonin. Pangangalinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amun na niga promote si imo tulog. Nga magtulog ka na kainong ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
4: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
5: probiotics.
4: Probiotics ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria.
5: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makatupa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
4: Masugo pa sa immune system.
5: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
4: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang ni akong kan plain D3. Kay tagpila ganit, tatorsi. Tapos ang plain D3, no ibiges. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kuhan.
5: Paman ko lang sa kinamplify ko lang sa ganit, no? Inaupod ko siya sa extra virgin coconut.
4: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi na rin ahalin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas kahimo mo D3 man? Wala. BCO, guro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi ba nahalin to sa ila? Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin kinhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero, Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3 Bio, nami din tulog sa process. Hindi yan yung drugs, ya. Kaya nami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero, ang amon BCO, may plain D3. Paman pa!
5: Paman pa!
0: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin na lang akong ulo kung paano magpaniwang wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko na pag-alog sa akong dilargo. Nag-amay na ako ng buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!
9: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat, presentable, pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs, nako, may vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: The secret of health.
5: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yun sa may mga diabetes, Dok Leo?
6: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani ka gabi nga pigaw ang emotion nga pagtulog nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. What's more, sa mga tagpanamati naton pamangkot sa inyo, pila ka gabi nga pigaw inyo sa nga tulog. O kon pila ka gabi nga hindi ka mo maayo sa nga makatulog. O kon normal na sa inyo sa nga daw hindi man mayo ang inatulog, daw naanad na lang ka mo.
5: Pero hindi man ba pabalon niya namin itulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dr. Leo, ha?
6: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang, sige na tuwag ang factor na makapayo sa atan sa ringa lawas.
7: Sun Plus Gold.
6: Bisan ano ka namin sa imo sa ringa pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon why man na-align sa imo sa ringa ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gapon. Pero, bulo bintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa ringa pagtulog.
8: Sun Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton cellula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninga blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw gali, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
7: Sun Plus Gold.
6: Tungod sa mga sangkap, balas ang Sun Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sinino, upod sini sa banunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sini, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nga itong tulog sini sa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sini sa pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sini, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotice ang iban sini, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasi siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable sige steady ang energy dira Sir Josil nga nagahatag sa aton sang manami sini nga kondisyon kag tayo yon sini nga pagtulog Sir Josil.
7: Sun Plus Gold.
5: Ana sini nga pagpainit Dok Leo is makabulig somehow no para nga manami ang imo sini nga pamatyagan pag abot sa imo sini nga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhanced to have a good sleep, Dok Leo.
6: Dako ang bulig ni sini Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sini sang receptor sa aton sini nga brain area Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm sa aton sini nga mundo, nervous system signaling. Kag base sa pagtuon Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal bala nga function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
9: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsamsamang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
7: The secret of health.
5: Lugangan yung Santon Vitamin C kay bisan doktor, kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
6: Highly recommended yun, Sir Josil. Ngay updon yun naton ang Santon Vitamin C kung nagatumara kita sa Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Inanglang yun naton ng vitamin C, Sir Josil.
8: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape Dok Leo. Sunstone Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunstone Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sini nga premium D3 coffee mix. Enjoy kay inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster dok layo. Mm-hmm. Kay may balungay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
4: Premium D3 coffee mix.
5: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sini nga pag sinalayo at lawad-lawad ang tanan kung sa hilamon may masalawit ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
7: The secret of health.
10: Alas 3:21.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by iBerry.
11: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon at Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
7: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
7: Santon Plus Gold. Mamakak sa mga butika.
15: Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay.
16: Ang sikreto ni nanay, para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk, kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk.
15: Galing mo talaga, nay!
16: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
7: Supple Plus Gold.
14: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
7: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palabuton nga Agosto 15, tutob 16. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigululan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15, tutob 16, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisita ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
19: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
20: Life extension, vitamin D3 for longer life. Longer
21: life. Kamusta mga kabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension. Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Ang atong pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlong leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain niya parte sang breast. Ang symptoms sini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sang June 10, 2021. Sa sining ang pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sang regular self-breast exam kagang critical role sang screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 recommended gid sang mga medical doctors. Mag-Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
20: Life Extension Vitamin D3.
0: Pwede mga ka-istorya, simpati mga Pamplona.
1: May bukol ako bigman sa titi. Sa breast, nag-take ako vitamin D3.
0: Ang Life Extension.
1: Ay, oo. Nakado ko sa taklab, ang bukol wa ay nag-get
20: there. Diri ka na sa puro standalone kag may linibong ang mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
21: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ng Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga-Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
20: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
2: Oras tatak, alas 3:30.
9: This time check is brought to you by Kidney Care.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat nanyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, arag ipag
8: ang
6: pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa painta, kina-consider ka na obese.
10: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in kita karotin.
6: Hindi na gini karots.
10: Karots mga kaluran.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, asa ko, kani nga kung magkaon kumalot, kiningin tayo ang akong nolos.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Isa din nga, mabalaan yung mga flowers na labong mo balot.
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ka ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
25: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tao. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
26: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tao nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inong yun sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing Sir GP, isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
25: gapali lang no?
26: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
25: Na imagine no? Na ko Rodok sa mga may diabetes.
26: Agoy.
25: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
26: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
25: hemostasis
26: or pag untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tao nga pala inom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang pala inom Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So
25: gusto.
26: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
25: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
26: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
4: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapalupo. Kagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Liga Epic Tipo. DTX 500.
26: Rin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammations na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kapag prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
25: Next stage na doc, next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, pagpag-cover sang pilas.
26: Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
25: From 24 to 2 years no, 24 months, 24
26: days. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas ha, kag depende na kung ano ka efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. kag kuntuman kadamo nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para magcontrol sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid.
3: Mm-hmm.
26: Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali magayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
11: Informasyon sa ikayong gawas.
3: Isa sa paborito kaya Sir Boy ng epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot nas 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
26: Mm. Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone,
3: mm-hmm,
26: no? Or gagamit mo og sige matubang computer. Sa amo niyang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm-hmm.
26: Imagine bala ang palibutan sa bong, diin ka man magkanto, may cell size ka nga makita.
3: Mm-hmm.
26: Mga towers nga magaimit sa makusog na radiation. The fact nga ang signal sa internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
3: Gusto, no?
26: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalo gani, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa
3: bulsa. Sa bulsa, no?
26: Ambot ko ano katuod gin mana.
3: Mm-hmm.
26: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, daganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo ngayon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So, importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ano si Pito niya?
12: Minig sa tagoay.
26: What sa panago si Pito? Gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamit niya ipamasahi. Kabla ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya, Pridan, Sir Boy.
12: Dice ko no, dice. Ang it na 19 ako no kilis na Sir Ethan plus mo. Oh, 19 na.
13: Ah, kampyon ni
26: Mike. Kabla ko ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan. Kung gapapasans ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakanto din na di kayo na Merkulis, kaya ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
12: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imoon niya sa boy?
26: Maligo ka na adlaw, no?
12: Basic.
26: Oh, maligo.
12: Basic na yan.
26: Ang paligo is not enough.
12: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga microbio that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, among ni mga extract nga sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kontito si Doclamil. Giputangan sa vitamin C.
26: Mm-hmm.
12: Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: Mahit ko bala ang imo dugo?
14: DTX 500!
11: Masamit ka bala ang gina-energy?
14: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
14: Ang nagatilo sa imo mahit ko nga dugo?
11: Nga sa masami,
14: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy?
11: DTX 500!
14: Masalikan DTX 500!
15: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kundi kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na.
7: Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaram ang kitang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang DCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
13: Ang mga ginikanan, tasangon na Dok Ramil, nagkakambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang ato.
26: Subong.
13: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
26: Sangon na, palikawan ka lang taong TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
13: Cellphone.
3: Subong lula, nagpangagaw cellphone.
13: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw kag mga glares nyo, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
26: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
16: Wala, anong ginantagiyas ang DTX 500 kung lagat
3: ipara? Ako man, wala ka pa ni Grillo, sana kung natawa ay ganti para.
16: Pero no.
3: Alanan!
16: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retina, pati apitado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mas dugay, dugay ang imong mata, wala ka po na, paski Dok Ramil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
13: Layo ka lang kita na.
16: Why not grab?
26: Ayun pala makakita
16: na. Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
3: Basta upog ko si Joe, ang dark ang glasses.
16: Dark ang glasses.
3: Masalim makita kung di nang panalukan.
26: Pero kung wala, klaro-klaro. Masa na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, nami natulog mo. Luwas ka.

0: Kaga maski lago ng imo bayo no ubahon mo imo bayo hamot Japon kinaka Klinika Diofresh ka. Syempre ang Klinika Diofresh pag swipe mo sa imo ilok wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok no. Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E no ang aton nga Klinika Diofresh.
1: Of course kung tapos kana Klinika Diofresh kanan, tinuan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinuo ka sang selula mo kiga pangapil ka. Gapangapika ka sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang gapahubin ka Sir Eljan. Habang gapangapika ka, gapataas ang imong metabolismo sa aga. May galaba, may gascrub sa imong sinula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga gapahubin, kapi nga gapang detox.
3: Di ka pa nakita, Abi? Ang imo ya bulong, kapi?
1: Kampiyon.
3: Namit ya sabor?
2: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapia, butangan niya extend.
1: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
2: Pero kung diabetiko ka at may cancer, I suggest nga DTX Premium Sir.
1: Ay, kampiyon. Pumbunito.
2: Ang DTX Premium, butangan mo na sa Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sa DTX Premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, Sir Boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuha ng DTX Premium nga kapi. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, Sir Boy.
1: Ready for the day ka na. Nung biskan, ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. Confirm ka nagahapit sa Golden Field.
2: Ha? Confirm ka nagahapit. Araman daw ang kuwan. Araman daw ang kaliguan.
3: Sa kuwan.
2: Yan. Huwag ka kaligo daw.
3: Ara!
1: Kaligo ka daw?
3: May mga kataw daw.
1: Okay man naman yun, ha?
3: Pero may kabalaga hapit sa Golden Field, pero may kabalaga sa Public Plaza, uy, dapat mag Ditribayo ka.
1: Di ba? Ikaw to?
3: Ha? Paano pala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang sungkod. Sa talk ni Doc. O, hindi malalaglaw ang STD sa boy. Ang problema sa niya, madala mo ni si imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mo mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan. Oo, before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc! Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
3: Napalainom Ditribayo ang mga palikiro.
1: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sa pang chicks.
2: Unfortunately, men, no? Men is polygamy.
1: The most by nature. No?
2: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nilboy.
1: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous. Polygamous.
1: Ang problema, damo-damo na ginatawag na sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
2: Yes.
1: Sensitive ni.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
1: Duhay maging dulong nung ano, sex good.
2: Damo ka bang danan, Sir Boy, na mo?
1: No.
2: Number one is HPV, human papilloma virus.
1: Uy.
2: Either virus na, no, or bacteria na, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Bacteria. Chlamydia sis mo baho na.
2: Gonorrhea.
3: Ay!
1: Ang kapil kalayan.
2: Syphilis. Amo na sa unang linong kudumduman nga, initon ko ng butong kag isulod ko nun yung imong ano.
0: Muna ako may aga pa, nagapangulabo.
1: Mga matonda pamati, ha? Mga macho na
2: pamati. Trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
1: Delikado, gito.
2: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa ka-epektibo sining Ditribayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlo. Because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
1: Ay wow.
2: The good news sa mga kuno.
1: Mga babae.
2: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sining mga balatyan, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon, wasakun. Ang envelope sang virus. Amo na ang number one nga kaya

0: on sa ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagbuwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number 3 nga mahimo ni ditribayo sir boy. Hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa ditribayo. So, sa mga nagainom ditribayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kang gainom sa ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
1: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka trespong driver na galing mo doon po na ibaluan ko nga taas. Kaya ako nga test siya. Painom pa nga sa ditribayo. Tatlo kami sa isa ka dalawan man lang po nang ngayon sa ulo ko. Nagbubo na ako nga test siya.
2: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! Mga butka!
3: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? Kaya kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
4: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa atong sang ditribayo, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no?
3: Check!
4: Kagang mga, may mga multiple partners.
3: Check!
0: Kaya, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya, siyempre, ikaw bikaon sang saging, may ano, may panit.
5: Ay, ikaw ikaw ang si may panit, galing ba?
4: So ang ang ditribayo no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kakabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay na nakaagi sang gonorrhea blag
3: o tulok
4: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
3: birth canal,
4: no? Sa ilang nga taguang kan. So, syempre, paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no? Na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga, isa ka pagtuon, no? Nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides na makita mo sa ditribayo, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
5: May kaasa pa.
3: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni ditribayo. Pero ang pinakadamo gig klase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
5: Vaginal warts.
3: Almost kuno. Tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini no.
5: Ay.
3: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune immune system.
5: Cause cervical cancer.
3: Oh, cause cervical cancer. Ang unang-una gi-cause siya warts, no?
5: Warts.
3: Flowery ang flower, the petals.
5: The cauliflower.
3: The cauliflower ang flower.
5: Pichay maging cauliflower.
3: No, amo nang tsura sa flower, no? Ano pagid sa pagkabaho? Baho sa Sir JP.
5: Kagali. Pulumbot ah.
3: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, pati kabaho, pati iya kalalaki nga infected, may gagawa ang endowment, no? Nga na.
4: Ano na isa, Sir Boy, ang kinalain sa ward sa bahay kung sa laki mo? Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why, amo ni Picto, ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So, what does ditribayo do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni ditribayo ay labuto niya gid ka. But, it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya siya. Paano ginapanami ni ditribayo ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc, nga ini, amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T-lymphocytes.
4: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
3: Ginapa-alerto niya. Ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag natin, adaptive immune system, mga T-cells. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni ditribayo, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni ditribayo.
0: Budlay gid, kung CD, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw manghihikaw la sir boy.
4: Kalayo dok. Kalayo
0: manghihikaw. Gagi na kala sir boy. Ako ay kupagin. Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
3: Friends na nanta. Pag abri friends na nanta.
0: Ang nalansin na nga balatyan sir boy, chlamydia.
5: Ay, chlamydia.
0: Tapos nang ano na, nang magkuan mo bala, magchuchak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
3: Oh, no? Virgin.
0: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
3: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
0: Sakit, ga-bleeding.
5: No? Amo na gener?
0: Pero wala sila kabalo sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa ditribayo, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
3: Amo lang cost, no? Cost
0: kagaw.
5: Kagaw
0: na siya. Di, grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse sir boy.
5: Inom ka gitu.
0: Inom ka ditribayo, kagbutangan mo ditribayo, imo nga ano eh.
5: Ba? Kung nagkabay na may amunig ang ibuya.
4: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat naka-ditribayo.
5: Dapat tugay na naging topic ni. Dapat tugay na naging topic.
0: Subong nga naging timing na mabi na muaras engineer. Eh siya gina yung eksperto na.
3: Hambal nila. Pwede naman liwat-liwat every week.
0: Basta importante din, nang lain gid ang ma-offer ni ditribayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Ditribayo.
3: Correct.
2: No? Informasyon sa ikayong gawas.
3: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
0: Kulang so, na guwapo.
5: Kulang gid yung budget mo 150 plus 8 gili, hindi plus lang ditribayo plus 14
3: pesos. Oh. Kagamay ka bagay.
5: 164,
3: 28 pesos, no? Oh. Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag ditribayo kay hindi na sa tangkaso posipon kagilanat ikaprotektahan sa ditribayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang ditribayo.
0: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom ditribayo. Gida mo nagainom coenzyme Q10, gida mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain, no? Amo na mo, mo na mga kampiyon, mo na mga sikat la sa mga pagtuon sir boy. Nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
3: Okay,
0: the reason why?
5: Di ma-absorb.
0: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga ditribayo.
2: Ditribayo with physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay sa Mount Calachester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang ditribayo, mas naging klaro kag adlaw to nga ako pamilsaro. Ditribayo ang ditribayo. Yung may physio. Ang physio. Yung may ditribayo. Ditribayo.
4: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo, no? Nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon kay ang MCTs or medium chain triglycerides na ara sa ditribayo nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig mabusog, no. So ang ditribayo nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka nakaditribayo, yun, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
3: uy,
4: mo na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang ditribayo.
0: Siling ni Lydia William, nabuyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
3: Tuntos ang obliga.
4: One pop, two pops, medium man pop rice. Ang ditribayo puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, well, nga tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imong lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps
3: lansang o sa rondain sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones, ga provide man energy sa brain. Why labot ga provide energy sa brain? Ginasiligan. Ginatapuhan ang imo utak. That's why, kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-ditribayo ka na.
2: Impormasyon sa itaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayos sa tunanan, mag-aayagin sa madamo ninyong balatian.
2: Impormasyon sa itaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinaghumunahan ni Dr. Ramil Oy.
6: Oras tatak impunto alas 4.
7: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
11: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
12: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kipok mo ko nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batsagan ko nga, duwain ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw balay sa mata ko, takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Ako gali si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunomi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung suking ng mga butika.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
1: Sample Plus Cold.
21: To see you, miss. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold. Sa mga butika.
22: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
24: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
26: unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Mighty C! Alkaline ng vitamin C!
2: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kunti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C! Mabakal ng butika. D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na ng mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. GTX 500
4: Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko GTX 500 buntag na o gabi.
5: Parang pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Na-minidyo kaya kung tulog sa GTX 500.
1: GTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Ulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. UMI D3 mga butika. GTX 500
8: Lailay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan naginom ka? GTX 500 Ilan nalasubong imo sugar?
8: Tigi ka namin isang GTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. GTX 500 na
1: GTX 500.
9: Ahoy! Kidney Care Time!
10: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Ang HDL cholesterol friendly scavenger ginaga pang lugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga forma sa kaugatan. Dr. Pinoy Squalene Capsule may omega 3 fatty acids ginaga bulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, masalika, santo pa.
11: Live ray ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang kabi?
12: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
13: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
14: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
14: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
1: Supple Plus Gold.
15: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko gason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matamat na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
16: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anum kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
17: Oras tatak alas 4:10.
1: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by Kidney Care. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutin ko wakabulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Alam!

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health si sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag mangosteen fruit extract.
0: Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
4: Charm Fab Car, pangong kumaka-blue, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
4: Pangong kumaka-blue sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Red Horse Beer. Manamit. Suave sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
12: D3 Bio.
13: Ang D3, gamay Visio.
12: Ang Visio,
13: gamay D3.
12: Pagkakal, sumang muli ka.
14: GTX 500.
15: Di na kano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
16: Sisa ka pila ka mag-inom.
17: Sa GTX 500.
15: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
16: Subong kamusta?
15: Uy na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. May nigo ginibatya.
14: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako gali si Abigail Luzon, sa estudyante. Da problema gid ko kay kada sigsa ko madulaan gana magtuon. Sakit pa akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
19: Pag subong kanami sa akong paminsari.
14: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
14: D3

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Varex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.
13: Let's go! Go with the flow!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow!
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
13: Charmy,
4: let's go with the flow.
0: Supple Plus Gold.
15: Oh, Charlene, may aray ko problema sa kidney. Makakotasol sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo,
17: isang ka-teacher.
16: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Oras tatak, alas 4:20.
4: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
4: This newscast is brought to you by iBerry.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Busog, busog, ikot ulit lang.
20: Ako man, bro, kalot.
19: Okay, kaya, bro, kusti.
20: Busog, busog, eh.
19: Uti lang ka, tata. Bayarin na ito ulit.
20: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
21: Yes, sir.
20: Ay, ay, ay!
19: Ano nga, ay, ay, ay?
20: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
19: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
20: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na.
22: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala, eh.
19: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
20: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
19: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
20: Abaw! Hindi nga! Ari yung puspro! Kita mo niya ang unuhod?
19: Ba? Uy, hala.
22: Ba man,
19: tanga?
22: Hala, tanga matuon.
20: Shhh! Diskarte lang na iya!
19: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
22: Hey, nagpalapit na din waiter mga bro.
21: Sir?
20: Waiter! Nakita mo niya nagalutang sa sabaw sa tinula, ho?
21: Ay, tanga na, sir.
20: Nang! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa git order na munti! May tanga gali ito yung mga pagkawin ninyo!
21: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
20: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
21: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid!
20: Ay, ay, ay!

0: Megawan Herbal Capsule.
1: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megawan
0: Herbal Capsule.
1: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sunkun Plus Gold.
5: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako nyuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunkun Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
4: Sunkun Plus Gold. Sa mga butika.
6: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Misty Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
8: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang na natula ang midnood sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiyo. Wala na dahil.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Okay, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Super Fiber.
13: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
12: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapapalagaan yung kalusugan o galing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
16: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
17: Ohoy! Kidney Care Time!
18: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
19: You care? We care! Kidney Care!
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
20: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong
21: oras, tatak alas 4 y media.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Senmig Light. Live light, drink light, Senmig Light. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Sample Plus Gold.
22: Ako si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
4: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
23: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
24: Oo, oh, good, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
25: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
23: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
24: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
25: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
23: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
26: Magkano kilo ng karne?
27: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
26: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
28: Sarap magkasama!
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
29: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
30: Number 1!

0: ngayon sa masadyang pagpasimpalad ng Daikalot Kang Tulilo.
1: Ay, Flower, sinong promoter sang paboxing ni Kapitan?
2: Ay, si Anisito, manako ni Mega Marietta.
1: Pila naman ang kwartaya da?
2: Ang makwartaya, ha? Mm-hmm. Ay, ayun po, si Yaya.
1: Eh, sino mga round girls?
2: Ay, mati ko, si Rosalie, nagpalista to.
1: Sino pa?
2: Ay, wala pa ko bala ka balo, Mega. Ay nga, ha? Gusto mo mag-round girl man, ha?
1: Ay, nga, a Flower, pwede pa ko, ha?
2: Ay, main pa. Pamangkutaan ay si Chogusting kung bala pasugtan niya ka.
1: Flower.
2: Kagisa pa, Mega Marietta, ha? May edad na taya. Hindi na tadi ibagay, ah. Ihatag to na lang na sa mga bata, ah.
1: Ay, hindi, ah. Hindi kayo magambal, sina Flower. Kaya ang paa, kuya, wala niya bisan isa kaugat nga nagagataw kag puti niya, ho.
2: Mm.
1: Mas nami pa ganun yung paa ako sang sa paa mo. Tanawa bala? Wala niya ba rin, ho?
2: Mega Marietta.

0: Maraong girl ka?
1: Ha? Sa palabuton nga boxing?
0: Oo eh! May bayad na pala.
1: Ay gali! Pila ng girly?
0: Basta kung 1,000 kada rounds ang babae.
1: Pwede man no? Sige lang ah. Isip-isipon kung nanay ng girly.
0: Ay sus, Ann. Hindi na mag-isip-isip. Desisyon ni ina. Kay damo na balang kapalista. Basta kung hindi ka pa madala. Kanugon pa sang kwarta. Isa pa na balang 1,000.
1: Okay lang ah. Anong kikulbaan mo ng girly man? Nga ang aton kapitan, sino pa nang i-prioritize niya? Siyempre ako nga hinablos siya, hindi bala?
0: An?

0: Roskihing. Yan no. Ah. Sino na yung pabangon ta sa boxing man?
1: Nani. Amo na gani bro, ginalibog sa ngulo ko eh. Gani, ano abi mga bro, mangita tabi tagalain nga barangay. Inabalang nagampanggit, nakulawas kag bukod. Mangita nagid lang taya, kundi sigurado na. Hindi bala mga bro?
0: Hindi gani pwede tulilot. Dapat ko no, tagadiri mismo sa aton barangay.
1: Sino man abing kuhaon tayo?
2: Hindi
1: ko na naya pagpaligban ah. Ang paligban ko yan nga kinanglan makakuha ko sang motor, agad may service ko.
2: Service ka na lang.
1: Nalipat ka mga doha, nga may obra na ko, kagkalayo. Dapat sa ako may service kid ko mga bro. Nga dahil hindi ko gusto nga malit ko yung sobra ko.
3: Is he?
0: Aneka! May napinsan ako nga pagi, agad na makamani ka tulilot.
1: Ha? Ano yun na bro, galot?
0: Bro, Sting.
1: Ala.
0: Ano abig kung si Tulilot na lang ang pawayon ka sa boxing?
1: Uy!
0: Wow! Siya na lang ang himuon ta, fighter!
1: Ay, ay, ay! Ano?
0: Wow!
1: Ano lang na ano kayo, bro, galot? Hindi ko yun! Yun yung showman niya! Amo na yung kaliwag sa akon! Ipagastigo niya ko ba?
0: Yeah!
3: Tulilot, tuot na?
1: Ay! Do it, may type man bro.
0: May type?
1: Eh, makinsayo ka pa sila.
0: Gusto nga, human bro. Madako pa ng lawas mo sa exercise at insayo.
1: Ano?
0: Matundigoy na sun ka. Basi kung hindi ka na makautang sa motor kag pang-service mo. Basi bala kung backloan mo na kasi ang motor sa daog mo sa boxing bro.
1: Yeah! Bro, kaya lang. Kaya tundi malason. Basi ko ng premyo ko. Ibakal nyo na lang sang lawan ko.
0: Wow!
1: Bro, ito rin na.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Uy, concerned lang ko, kundi pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslom, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Ang
4: GTX 500 Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500 in 2 times to. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, hindi na ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: kapalit.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Oras tatak, alas 4:40.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charmin Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
11: Ako si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Normal, pati blood sugar ko.
9: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
13: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Sampun Plus Gold.
1: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako nyuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampun Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sampun Plus Gold. At sa mga butika.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suki ng mga butika.
7: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS. Life extension. Vitamin D3.
14: Okay, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3?

0: suggestion, mag-inuman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
1: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko ng astrosyon, ang kickbox mo ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BK. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakik po yun ako. Subong yan, nagawa. Sarto ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at original.
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC
5: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Takak RMN
7: Number 1.

0: mga amigo. Oy, sabay lang ko ah.
1: Dito ka damo gina sa mga dala mo, amigo imo, yahaw.
0: Mga gatas ini. Kag mga supplements ah.
2: Dokter, di ba? Para sa ano na, Meg?
0: Para sa mabot ng boxing dress barangay ta. Kinbaklan kayo sang magulang ko, kapitan ah.
1: Ay!
0: Nga ah, sino yung boksidor nyo, Chio Gusting?
1: Ay, ikwan, wala pa mo eh. Nga pangita pa kami.
0: Ay, sos! Kung sino man ah, perdi na sa akong.
1: Oy.
0: Gani, kung ako sinyo, hindi na ako mamamili isang mayo. Magastuhan lang kamo. Bisan sino lang da. Agod, matik daog na kuya.
2: Ay, ay!

0: ikaw katikalon gid sang imoy nga ato, no? Bawo sunod gid sa magulang niya.
1: Hambal ha, Patsay! Kagbati ko, Patsay, madaogi na sila!
0: Ano? Wala pa gani din ahong dahong buksi nga hampang, daog na sila?
1: Ayaw bala! Kay ti ang promoter, amo man ang judge mo! Tayaan nila kung nadako kagpadaogon si Imoy! Hindi ka lang manugid ka gawad, Marietta, ha? Kay basi bala kung ako nang iguon, ikaw bawad, anggi ko pala nga buhian!
0: Girl, eh! Ay, testingan nila, eh! Testingan nila ipagwa ang damang-damang nila kay Basay Belacon. Kung bookingon ko sila.
1: Ay, te, kundi ako naman na mawadaan pa.

0: papaya? Anong girle? Ang tanan nga maghimo sa kalautan kag katuntuhan, hindi ginayo magmadinalagon.
1: Ay, ti! Ila ang kapitan! Ila ang judge! Ila pagidang dako nga pusta! Ayun na! Ti sa imo, be! May madaog pa da nga iban, ha?
0: Girle!

0: Nom-nom. Kenapa kita ini cengkapi, ah?
1: Mga bro, buwas tang paghatag sang lista. Kung sino ang pambato ta?
2: Bro Gusting, kada prok isa lang ang maintra?
1: Oo, bro, tulilot. Sino man, Biman?
0: Tulilot, tamati, ha?
2: Bro, kaloto.
0: Una ko sa'yo.
2: Ano?
0: Ikaw na lang bala, bro. Para lang kami pirmi sa back mo, ha? Suportahan ka na mo ni Bro Gusting.
2: Ba? Bro, kaloto. Oo, suportahan ninyo ko ka doon, ha? Para ka mo matuod sa likod ko, tapos ako ipabalbal nun sa kontra ko sa bukseng? Hindi ayan magbukarong mata ko? Kagangilong ko, base maglapad bagit?
1: Uy, nano na. Nga nga, hindi kay maglikawaw. Pasumbagan na lang yaw.
2: Pero Gusting,
0: ipagbabalang ninja moves mo. Tuli ikaw kalagro.
3: Na.
0: Kagreningon ka man ni Bro Gustihing.
3: Na.
0: Kondisyon niya ka. Madaog ka kisina, bro.
2: Ay, naadlo ko na yan, Bro Gusting, Bro Kalota. Gubana ni nga ng ilong kagupo niyo ganyang kaduha, bro.
1: Bro, sinasadya man na ng ato niya. Hindi man gini, amun na kasagat si Imoy, ah. Laban na sa tuod ka raw ko, pero kung tulukon mo, nando, hindi man na gani ka ba lumagsumba?
0: Gani man?
1: Te.
0: Oo, correct, did.
1: Amo?
0: Oo, pasukot na bala. Sige na bala, guts na lang ang ara si Yaya.
1: Amo, guts na lang na. Man mga tikalo na silang magpamilya mo.
0: Sto!
1: Gani bro, isip-isip na. Desisyon na. Base kung amo na ining panugod sa boxing career mo.
0: Ay! Bro, Gusting!

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
1: you need toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatihan ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kung magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
8: You care, we care, kidney care!
1: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
9: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian.
10: Nance Herbal Capsule
9: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
1: Gitrain Bio.
11: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagit ka malipaton. Gitrain namon patumaron sa Gitrain Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Gitrain Bio.
1: Gitrain Bio. Ang Gitrain Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may Gitrain. Mga butika. GTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan tong score gani?
13: 470.
12: Magtiko 2.
13: Sa gabi, 2. Sa
12: asa. Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabuli si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahangina, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. Gitrain Bio with Visio.
15: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Isa, galabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Gitrain Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: Gitrain Bio, ang Gitrain Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Driver ka pala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
2: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kaggrabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
1: Pareho kita.
3: Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
1: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, ang mga suking butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Sample Plus Gold.
11: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Kumutungagin na luhadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
10: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang ng world.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaganda ka pa.
13: Ako Glisikala, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na ko nun eh. I envy kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sunod si Sakabulan, nagula ang panganon kagburon sa akong mata. Na do may matika, blao ang ri, daudid ang improvement sa akong palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ni Kuo sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Sample Plus Gold.
16: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko gason sa butika sang Sample Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
10: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
17: Oras tatak, impunto alas 5.
15: This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
15: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Semeticone, Cremil S. Hyper bilis bilis bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema din ang dalagian sa kidney.
4: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Nang nabatyan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatyagan ko gabi ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, dahil nag-ayaw gabi ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang mga tao na may diabetes usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanundum, siguraduhon niya may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
13: And Dr.
14: Ito po si Dr. Bernion.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
17: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
19: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
20: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
19: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
20: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
24: Number 1!

0: This newscast is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by iBerry.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Car, Charm
5: Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst tau thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Tigid yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
6: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
6: Para sa matinong nga dugo,
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sang imo atay. Mas tatindo ang atay, happy kanunay.
9: DTX 500,
6: masaligat,
9: epic.
6: DTX 500. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumal ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butik.
6: D3 Bio.

0: pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS! Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
2: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabagang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
10: ACS Sample Plus Gold.
11: Ito si Eunice, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
10: Sample Plus Gold.
12: Mas pinalakas,
10: pinagaling,
12: pinahusay.
10: Sample Plus Gold.
13: Sa mga butika
10: Santon Gold Coffee Mix.
14: O si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
10: nalakas,
12: at gaganda ka pa.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
16: you need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect
15: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatyagin ang lawon ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
3: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
4: Ganda ng Pinoy!
5: Ang Pilipino, magiging sa palaunin.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal. Kinikilig!
8: Uy, 150 over 100 jali.
9: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
8: Mr. Laban, tumubini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
9: Ay.
10: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
11: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
12: Kinicare, halungan ang himong kibi, halungan ang himong kinabuhi.
13: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: GTX 500.
15: Si Edding Grace, paglumutan.
16: Ako, may sakit nga diabetes.
17: Sila ang himong nga gininom na kapsula.
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi.
15: Nag 100 ang akon nga sugar.
17: Wow. Sugar.
15: Mabakal na kamo.
16: Sa Detex 500,
15: namigit ingin sa aron nga lawas.
14: GTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
1: Pagaling si Yon, balikat ko yan.
2: May blood ka na sa una?
1: Oo, nga. Umatumba ako lang ngayon doon doon yan. So, isang nakatay ka ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
0: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa-opera na kunomi. I and the Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko daw lay sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon maka. Nga daw may matika, blaon, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suki ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Superman Gold Coffee Mix.
7: Partner.
6: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
8: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Kung galing yari, nakanto sa rekis ang nagigad, sakit ko dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ko adlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mamaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Salamat sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sa inyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be MX extraordinary with MX3.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charmin Fab Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm
13: Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Oras RMN Iloilo, alas 5:20 sa hapon.
17: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Iloilo.
18: RMN News and Public Service.
17: Balita at serbisyo publiko. Pinag-isa, pinagsama.
18: RMN News and Public Service.
19: News and Public Service.
16: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karoniyang adlaw sa karoniyang adlaw sa Martes sa petsa 11 nakita tuig 2026.
20: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
16: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalihan.
20: Kag Radyoman Magi Arasuelo Maleriado.
18: RMN News and Public Service.
16: Martes kita nga adlaw, Radyoman Magi, masanaawa nga ton sini nga panahon. Subong iyang adlaw, no? Nawala gawa nagtupa ang ulan. But silingon nga may improved weather kita sa subong iyang adlaw. After sang nakaligad iyang adlaw nga doon ginabubo lang ang ulan diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo.
20: Kag subong man nga adlaw ginpadayon ang day 14 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Radyoman Mon, kag pamatian ang testimonya ni Sailin May Del Campo, isa ka state auditor sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Padayunon ang cross-examination buwas ka adlaw, August 12 at 10 a.m. Pero kainara Juman Mon, antes magtakop ang impeachment trial, ginduso ni Senator Judge Migs Zubiri nga ibalik ang schedule sang trial sa hapon. Mm-hmm. Alas 3 sa hapon kay ti sa nagligad pagsugod gidman rajuman mon sa halin July 6 alas 3 sa hapon mm-hmm. ang impeachment trial. Kag ang session kay ang session subong after 1 hour after sang scheduled nga impeachment trial pagka alas 4 amo na ang schedule sa session sa Senado. Ang gina-propose ni Senator Mig Subiri nga ang session sa inuhon sa aga kay isang nagliga ganin session nila duwa lang ka oras rajuman mo ni para nga dero-diretso na ang impeachment trial kay hindi sila makapalawig gid as tagabi kun aga ang ila schedule kay ti may nagahulat nga session sa Senado pagka alas 4 sang hapon. Pero siling to ni Senator Pia Contiveros hindi na dapat insigida nga madesisyon na nila kag ti conforme man diri ang nagpropose si Senator Mig Subiri and even si si presiding officer Senator Chis Escudero nagsiling nga ti hindi man nila pagdesisyonan pa like insigida buwas dayon kay ti may ginapang sabina kang witness nga mag-appear dito sa impeachment court rajuman mon. So kun mahisog tanini sa caucus, makaukos sila para hambalan ining proposal nga sa iluhon balik na sa hapon tub gabi ang impeachment trial, may baluan natin ina sa buwas and kung madayon, basi sa Lunes, hapon, nasa gabi na ang impeachment trial.
16: At least may kaukosan na rin man, magiging makainistoryahan na sila. Mm-mm. Kung anong, yun, mayugid man nga ko ng gasinin nila mong session, mm-mm. no? Kagpagkapon, dire-diritso, para nga ti wala nasang daw ginaangan-angan pa bala, no? Nga mayara pa sila sa mga obligasyon like after sina no mayara sang session sa Senado.
20: Samtang sa piyak nga bahin rajuman mon magluwas ini sa ginaistoryahan naton nga impeachment trial sa Senado ang mga balita pagid no iban pagid nga mga balita nasyonal nga ginatutukan karon sang mga Pilipino ining kaso na no nga grave threat na ginpasaka sang DOJ, grave threats batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ini may kantanan manggihapon sa gintakal tubla sang Article 4 sang Articles of Impeachment, grave threat batok sa pag-angot sa payag niya nga nag-hire na siya, may kinausap na ako, meaning tapos na nakaistoryahanay na sila sang iya nga gintugyanan sang trabaho in kaso nga may matabo sa iya. Ang pag-hire niya sang tao nga patay kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Susunod sa DOJ Rajuman Mon, ginfile na ang kaso sa Office of Clerk Clerk of Court sang Quezon City Regional Trial Court kaina alauna imedia sang hapon. Samtang ginapayag naman sang Justice Department ginbasura ang complaint nga inciting to sedition batok sa Vice Presidente.
16: Tanawon ta kung anong mangin resulta sini after sang filing rajuman magi no sining kaso batok naman niya sa Vice Presidente kay ti ongoing naman niya subong no separately ang impeachment trial. Standby kay i-check ta ang mga balita naman diri sa may paribot sa siyudad kay probinsya sang Iloilo. May report si rajuman Marjorie Herbomiani no dira sa may banwasang Banati Iloilo ining lalaki nga mga grocery lang kuntani masulod no para mag-grocery gin tiro mga karadyuman. Detalye sang balita upod kay Radyuman Marjorie Herbomiani.
0: TYRI Radyuman Report.
21: Radyuman Mon, Radyuman Magi, ara na sa isabling kondisyon ining lalaki nga gintiro sa wala pa makilala nga suspect sa barangay Bubon Banati las 12 dias subong ang hapon. Ang biktima gin kilala kay Rene Canto Larieta. Rene Canto Larieta, 48 anyos, kasado, residente sa barangay Juanico, Banati, Iloilo. Sa investigasyon diri sa Banati Municipal Police Station, nga ining biktima sakay sa iyang motor, agud nga mag-grocery kuntani apang pag-abot sa barangay Bubon, hinali lang inigintiro sa wala pa makilalaan nga suspect. Rajuman Mon, Rajuman Magi, nga ara nagahulat sa kilid sa ang karsada. Igo ang biktima sa iabaga, pero ano to, ang sorte kay according sa Banati PNP, ang kibiyas lang bala, no? Ang ang konsini. Taga nahimo pa sila nga mag-drive sa motor, palapit sa grocery store, kag mangayo sa nga bulig. Gilayon man ini, ganda lang sa ospital. Tagatay mo na gani, establin ang kondisyon niya sa karun, kag ongoing ang hot pursuit operation sa Banati PNP, agad nadakpan ang suspect. A while ago, nagtawag kita, kahit na nag-travel dito ang ilang hepe, according sa hepe, na nagapadayon pa ang ilang investigation. Pinpamangkot pa natin kung may ara sa motibo, but as of this time, wala pa nila ma-establish kung anong motibo, no? Sa ining natabo nga pagpangluthang dira sa may banwa sa Banate, kag nga ang aging pantayan sa bala, Rajuman Magi.
16: Anong background si ni Rajuman Marjorie sang biktima?
21: Gina-check pa natin, Rajuman Mon, ang background. Kay nag-ayo to si Hepe nga siguro nag-follow up na in a while na may istorya na
16: mga blasters. By the way, bagong Hepe nila, no? Sa Banate?
21: Do, ang gano'n kay babae. Actually, babae, kitawag no? Ko gahod-gahod. Kung mabal nga travel pa ako, ma'am, daw na ito na-pick up sa iya. Kaya ako din dial, pero naglaan na itong time. Ang ining Hepe, parang ma-plaster niya man, no? Ang iyang investigation. Rajuman mo na Rajuman Magi, ang importante sa karon na ang biktima ang ara sa maayong kondisyon kada po na ganyan iyang iko sa ba, hindi man tanda gid ang ganman kay kibiyas ang igo sini sa abaga ibaloon kapatid
16: durong kamot ya pagkira
21: masiguro sa aroma
16: professional ni kasi kun tinagaan ng dobla lipid na kag truwat.
21: Basi, ano, kita mo sa ang picture ka, victim, sa baga, kamay lang siya, madala. Sorte-sorte, kiti, wala siya mapuruhan, Rajuman mo, Rajuman ba? Ano, pagurunggan mo na, basi, pala nag, ano lang, sublang, apatuga-tuga. Pero, hopefully, madakpan din isang kapulisan, kay plaster ni Naton karon ang investigation, Rajuman mo, Rajuman ba? And, palagas ka na lang, dumduman niyo itong construction worker niya nagbuno sa isang mga construction worker niya nagpanamit-namit disco. Di ba hambal niya arigluhon, maariglo ka makagawa siya. Kaya inagin pa ilan siya kaso, kagin pasaka pagid from frustrated homicide. Frustrated murder ang ginpasaka sa iya, kagin di na siya makagawa buwas, bangod man kay ti na paila na ini siya. Sang kaso, sa ang detalye ni karon ipasta man natin sa Palabra di Honor Program, sang Araman Iloilo. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak Araman.
3: Tatak Araman.
16: Madamo gid nga salamat, Rajuman Marjorie Herbo Miyane.
20: Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sa Santa Un Gold Coffee Mix pampapino kag pampabata sa panit kay mayaras ang collagen natural nga nagapaputi sa panit kay mayaras ang glutathione kag may protection pa kay nagadetox ang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga rutina ang Santa Un Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline based ka vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kuno naman nga sa isang bulatian kag opdi pagid sa DTX 500 dapang sa magkahalalit ka diabetes. Likaw yung man ang traidor kag makamamatay ng stroke kag heart attack, mag DTX 500.
16: Oras natin nalang 5.30 punto sa hapon ng aton sining inflation rate diri sa may Western Visayas, Rajuman Magi, nagsaka sa 7.8%, no? Subo o kung sa bulan sa Hulyo to 2026, from 6.8% sa nagligad nga bulan iya sang Hunyo. Mas mataas ini kaysa nagligad nga July 2025, 0.6% lang, no? Ang inflation rate, no? Tibangod man siguro sang hulag sang ekonomiya sa mga ginapatubang naton nga crisis, no? Amo ning rason kun nga daw nagsaka gid ang inflation Rajuman Magi kag ang average inflation naton from January to July, no? Ay sa 5.2% ang dugang sinikaron, no? Bantayan man sa dugang pagigimang news in public affairs program sa Ngarimen Iloilo. Mayong hapon lang kay Cas Prudpit Madera Bistuwer, kay Cas Jan Pirutso Sumagaysay, Sir Stephen Paniga, kay sa tanan naton nga mga listeners sa subong iyang hapon, no? Nga naga tutukid sa aton sining pagpangalaga. Yes, stand by sa mga dalag ko nga balita national kag international upod sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Caparia.
20: Kag Radyo Man Maki Eresuelo Maleriado.
4: Atak! RMN!
5: RMN Network News! News!
22: At ng mga bagyo umabot na sa 21 ayon sa Office of the Civil Defense. Pero PNP nakapagtala ng 26.
23: 21 sa Benguet, Rizal at Batangas po galing yung ating mga nasawi po.
22: Pinsala ng infrastruktura o sa infrastruktura at agrikultura ng masamang panahon pumalo na sa mahigit 1.6 billion pesos. Office of the Vice President lumabag sa joint circular ng Commission on Audit sa paggastos ng confidential funds para sa ilang aktibidad tulad ng tree planting at Christmas parties, disbursement ng confidential funds, may isang pet shop pero inisyo sa iba't ibang lugar.
24: Napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
25: Hindi po.
22: Vice President Sara Duterte kinasuhan na ng Department of Justice ng grave threats kaugnay sa pagbabanta sa buhay ng First Family. Ilang personalidad na ngakong magbibigay ng suporta sa presidential bid ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 kapalit ang kontrol sa mahalagang posisyon sa gobyerno ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos. Pondo para sa flood control projects na ibinalik sa 2027 national budget umabot sa mahigit 107 billion pesos. National budget isinumite na sa Senado. Magkasama sumampa na sa 21 ang napaulat na nasawi sa pinagsamang epekto na nagdaang bagyo, bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sa panayam ng DZXL News, kinumpirma ni Office of the Civil Defense Information Officer Diego Mariano na naitala ang mga casualties sa Benguet, Batangas at Rizal.
23: 21 sa Benguet, Rizal at Batangas po galing yung ating mga nasawi po. Kung sa mga nasawi po, ang pinakamarami po ay sa may Benguet, kung saan yung meron po sa mga puro landslide po yung pinaka cause of death po ng karamihan po.
22: Apat naman ang patuloy na pinaghahanap habang 16 ang napaulat na sugatan. Samantala, abot naman sa 1.46 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura habang 197 million pesos sa agrikultura. Bukod dito, 75 na kalsada at 10 tulay ang hindi pa rin madadaanan dahil sa baha at mga nakahambalang na debris dahil sa landslide. Sa ngayon, nagpapatuloy ang monitoring at verification ng OCD sa mga report ng iba't ibang ahensya. Rajuman Marjo Domingo.
26: Mga kasama ni ulat ng Philippine National Police na may 26 na nasawi dahil sa epekto ng sama ng panahon. Sa nasabing bilang, 16 rito ay mula sa Cordillera Region, 7 sa Calabarzon, 2 sa Region 1 at 1 sa Negros Island Region. Kabilang na rito, sinaitalang nasawi ang isang police na sumagi sa mga kasamahan nito sa Negros Occidental. Samantalang kapagtala naman na 15 individual na sugatan ng PNP kung saan ang 13 rito ay mula sa CAR at ang 2 iba pang sugatan ay mula naman sa Calabarzon, habang may 2 namang naitalang nawawala sa nasabi pa rin region. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
22: Samantala, mga kasama, 11.9 milyong pisong pinsala sa agrikultura, 70 bahay na sira sa Bataan dahil sa habagat. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
5: RMN Live Report.
6: Umabot na sa 11.9 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa Bataan dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat at tropical depressions Luis at Maymay ayon sa pinakauling ulat ng PDRRMO Bataan. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, nasa 481.96 hektarya ng agricultural lands ang naapektuhan at 628 magsasaka at maing isla ang apektado. Pinakamalaki ang pinsala sa Palay na umabot sa 9.34 milyon habang nasa 1.86 milyon naman ang pinsala sa high value crops, 602,000 pesos sa mais at 120,280 sa fisheries. Pinakamalaki ang naitalang agricultural damage sa bayan ng Dinalupihan na umabot sa 4.22 milyon piso sinundan ng Pilar na 2.95 milyon, Limay na 1.74 milyon piso at Samal na 1.70 milyon peso. Samantala, umabot na rin sa 70 bahay ang napinsala habang 44 barangays ang naapektuhan ng sama ng panahon at 36 barangay sa Hermosa, Abukay at Dinalupihan ang naitalang binaha. Samantala, nananatili sa 7 katawang ang cumulative casualties o mga nasugatan habang umabot naman sa 66 weather-related incidents ang minomonitor ng PDRRMO. Apektado naman ang 500 families o 1,673 individuals at 25 evacuation centers ang nananatiling bukas. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa mga lugar na posibleng makakaranas ng panibagong pagbaha habang nagpapatuloy ang pag-ulan sa lalawigan. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
22: Mga ginawang flood control measures ng pamahalaan epektibo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Chanel Salazar.
7: RNN Live Report.
8: Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., epektibo na ang mga isinagawang flood control measures pero hindi pa ito sapat para tuluyang malutas ang problema sa baha. Ayon sa Pangulo, kapansin-pansin ang pagbabago dahil mas mababaw na ang baha at mas mabilis na ang humuhupa ang tubig matapos buksan ang mga kanal at ipagpatuloy ang dredging. Gayunpaman, aminado ang Pangulo na hindi pa ito sapat at marami pang kailangang gawin ang pamahalaan sa mga proyekto kontra baha. Kabilang dito ang tuloy-tuloy na dredging sa mga ilog at spillway na anyay 12 taon ding natigil dahil sa moratorium. Iginit ni Pangulong Marcos na bahagi na pangmatagalang plano ang paghahanap ng paraan para mapigilan at maipon ang tubig bago pa yun. Kasabay ng pagpapatuloy na iba pang flood control projects.
9: Kahit may baha pa ng konti, ay malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim. Una, pangalawa, mas mabilis mawala yung tubig dahil nga napuksan na natin ang ating mga kanal. Patuloy ang ating gagawin ito dahil hindi pa tapos ang trabaho. Marami pa tayong gagawin. Ngunit effective, bumanamang effective yung ating nagawa na nasimula nitong taon na ito. Hindi natin titigilan hanggang matapos yan. Ang dredging talagang walang tigil yan, tuloy-tuloy yan. Hanggat magawa natin ng paraan na maipon yung tubig bago pa bumaba. Yun ang talagang long-term plan dyan. Kaya patuloy yung ating mga pinaplano para sa flood control. Thank you.
8: Yan ang payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
22: DPWH Secretary Vince Dizon siniyasat ang mga flood-prone areas sa Cebu City at Mandaue City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Aida Tampus ng RMN Cebu.
7: RNN Live Report.
10: Personal na ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ngayong araw ang mga lugar na palagi binabaha sa Cebu City at Mandaue City sa Cebu. Una nagtungo si Secretary Dizon sa Barangay Kinasang-an sa Cebu City dakong alauna kaninang hapon upang personal na makita at masuri ang kalagayan ng lugar na madalas makaranas ng matinding pagbaha. Layunin na natura inspeksyon na matukoy kung ano ang makinakailangan gawin ng DPWH upang matugunan at mabigyan ng solusyon ang matagal na problema ng pagbaha sa nasa sabing lugar. Mula sa Cebu City ay nagtungo si Dizon sa Oral Creek sa Barangay Banila, Mandaue City upang suriin ang kondisyon ng lugar at alamin ang makakailangang hakbang upang matugunan ang problema sa pagbaha. Kasama sa naturang inspeksyon si Governor Pamela Valicuatro, Mandaue City Mayor Junki Uwano, Congresswoman Lollipop Uwano at mga opisyal ng DPWH7. Mahalaga ang naturang pagbisita ni Secretary Dizon upang personal niyang makita ang aktual na kalagayan ng mga lugar na madalas na bahain at matukoy kung ano mga flood control at drainage project ang kinakailangan. Mula sa RMN Cebu, Radio Man Aida Tampos, Tatak RMN.
7: RMN Network News.
22: Bababa na ang bilang ng mga Meralco customers na wala pa rin kuryente dahil sa masamang panahon. Ay kay Meralco Public Relations Head Claire Feliciano mula sa 98,000 na noong nakaraang linggo, 13,000 na lang ang walang kuryente.
26: As of 2 p.m. po today, no, dahil sa ating tuloy-tuloy na pag-restore ng servisyo, bumaba na po ito to around 13,000 customers and karamihan po ay nasa Cavite. So the rest, mga ilan nilan, meron pa dahil sa Rizal, Bulacan, Metro Manila, Laguna, Batangas at may mga 8 na lang sa Quezon, no.
22: Diniyak naman ni Feliciano na nagpapatuloy ang restoration activity sa mga apektadong lugar para maibalik na ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon.
26: Well, it's just as it improves. Hopefully, matapos na po natin yan agad-agad today. Pero hindi natin magpre-predict ang weather po sa ngayon pa dahil ito nga, hindi pa rin po sumisigil ang mga pag-ulan. Pero makakaasa naman po kayo na at least pababa naman po ng pababa itong affected customers natin.
22: Magkasama si Meralco Public Relations Head Claire Feliciano sa panayam ng DZXL RMN Manila.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
22: Hindi umano nakasunod sa Joint Circular 2015-01 ng certification ng OVP para sa confidential activities itong noong third quarter ng 2023. Ayon kay COA Auditor Sailin Del Ocampo, ginamit ang certification para suportahan ang payment of rewards pero wala umanong accomplishment o resulta ng surveillance activities na magpapatunay dito. Kabilang sa mga aktibidad, ang meetings, tree planting, courtesy visits at award ceremonies na hindi umano sakop ng confidential funds.
2: May mga activity po, tipo dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
11: Itong binasa mo, tree planting, Christmas. Napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
2: Hindi po.
11: Hindi po.
22: Idinindi ni Del Ocampo ang paglabag ng OVP sa Joint Circular matapos na utusan ni Vice President Duterte ang kanyang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na ibigay ang cash advance kay Colonel Raymond Dante La Chica na head ng Vice President Security and Protection Group. Samantala, kinawasan din sa pagdinig ang DepEd Confidential Funds sa pare-pareho ang petsa pero magkakaibang lugar ang nakasaad na pinagawaan ng bayaran.
2: Ito po ang proof.

0: Networks special coverage.
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte tiniyak na sasagutin nila sa tamang panahon ang isyu kaugnay sa paggamit ng OVP sa confidential funds para sa ilang aktibidad kagaya ng Christmas party, appreciation night at iba pa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo.
2: RNN Live Report.
3: Tiniyak ng defense team ni Vice President Sara Duterte na sasagutin nila ang isyu kaugnay na paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds para sa ilang aktibidad na isinagawa noong 2022. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, sinagot naman umuno ito ng witness na si COA State Auditor Cailin Del Campo na base sa pagkakaintindi niya ay ginamit ang confidential funds hindi sa mismo mga event kundi para panatili ang seguridad sa mga nasabing aktibidad. Ayon pa kay POA, sa tamang panahon ay i-address nila ito para ipakita rin kung ano-ano talaga ang paggamit ng confidential funds at ang saklaw na pinagamitan nito.
4: Nasagot naman ng ating testigo na yung COA witness kanina, si Ma'am Del Campo, no, na ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events. Kumbaga hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yun, pero for those activities to maintain or prepare or not prepare but to secure those events. In proper time we'll have to address that also para makita din kung ano talaga yung ano ba talaga ang paggamit ng confidential funds at ano yung saklaw ng pinaggamitan nito.
3: Nabatid na kwestiyon ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang paggamit ng OVP ng confidential funds para sa ilang aktibidad kagaya ng DepEd Partners Appreciation Night, Youth Camp, Medical Mission, Consultations with Barangay at Christmas Activities na ayon naman sa testimonyang testigong si Del Campo ay hindi pinapayagan sa ilalim ng Joint Circular. Kasama mo sa DZEC Cell Ironman Manila, Rajaman Marjo Domingo, Tatak Ironman.
1: Pondo para sa flood control projects na ibinalik sa 2027 national budget umaabot sa mahigit 107 billion pesos. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajaman Grace Mariano.
5: Iniyayag ng Department of Budget and Management o DBM na magkakaroon muli ng pondo ang flood control project sa ilalim ng 2027 national budget na nagkakahalaga ng 107.4 billion pesos. Iniyayag ito ni Budget Secretary Kim Robert De Leon matapos maisumite dito sa House of Representatives ang 7.2 trillion pesos na 2027 National Expenditure Program. Paliwanag ni De Leon, ngayong matindi ang pag-ulan at pagbaha ay nakita ang kahalagahan ng maayos na mga flood control projects kaya ito ay ikinonsidera sa pagbuo ng NEP. Katwiran pa ni De Leon, hindi rin pwedeng pabayaan ang mga naumpisahan ng flood control projects dahil mas hindi magiging maayos ang epekto nito kapag hinayaang nakatiwangwang.
6: Lalo na ngayon na nag-uulan at nakikita po natin number one, yung kahalagaan ng pagkakaroon ng maayos na flood control projects upang maiwasan na makapaminsala yung excessive water na lumalabas sa ating mga kalsada. Kaya po nung pinag-uusapan natin yung pagbuo ng 2027 National Expenditure Program, isa po ito sa mahalagang konsiderasyon, no? Kung ibabalik yung flood control project. Dahil una't higit, hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects.
5: No? Yan po ang pahayag ni Budget Secretary Kim Robert De Leon. Kasama mo sa DZEC RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Network News.
1: 7.2 trillion pesos na 2027 national budget isinumiti na sa Senado. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Conde Bata.
0: RMN Live Report.
7: Isinumite na sa Senado ang mga libro ng 2027 National Expenditure Program o NEP o yung pambansang pondo sa 2027 na aabot sa 7.2 trillion pesos. Inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchulian sa sesyon na naitransmit na sa kanilang national budget, hudyat na simula na ng budget season.

0: Sinala nila Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon at Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joey Salceda ang mga kopya ng pambansang budget na tinanggap naman ni Nagatchalian, Finance Committee Chairman J.B. Ejercito at Senate Majority Leader Mig Zubiri. Sinabi ni Gatchalian na sa August 27 isasagawa ang unang pagdinig para sa budget sa pangunguna ni Ejercito. Dahil mayroong impeachment trial at plenary sessions tuwing Lunes hanggang Miyerkules, idaraos naman ang budget hearing sa Webes at Biyernes.
1: The DBM has already transmitted to us the 2027 National Expenditure Program. So in the next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Win Gatchalian. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mantuan de Batak, Tata, RMN.
2: Vice President Sara Duterte kinasuhan na ng Department of Justice ng grave threats. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
3: RNN Live Report.
4: Naayos ang panawa sa korte ang reklamo ng grave threats laban kaya Vice President Sara Duterte. Yan ang pinumpirma ng Department of Justice kung saan inihain daw yan sa Quezon City Regional Trial Court kahapon ngayong Martes, August 11. Ang today spokesperson na Tony Paul Martinez, ito pa rin ang inihain ng National Bureau of Investigation sa kagawaran at ang tinalakay bilang isa sa articles of impeachment laban kay Duterte. Sinabi naman ni Martinez na ibinasura ang inciting to sedition laban kay VP Sara. Kaya wala mo nang nakitang sapat na batayan ng panel of prosecutors upang umusad ang kaso. Nagugat nga ang kasong grave threats sa pagbabanta ni Duterte kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni VP Sara na may kinausap na muna siya para patayin ang mga ito sakaling may mangyaring masama sa kanya at iginit na no joke o wala itong halong biro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tata Carmen.
2: Kampo ni Vice President Sara tiwalang mababasura lamang tatlong bilang ng reklamong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban sa Vice Presidente. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulep.
3: RMN Live Report.
5: Tiwala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na mababasura lamang ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban sa pangalawang pangulo. Una rito kinumpirma ni Attorney Paula Lawrence Lima at Tua Lim and Associates ang counsel ng Vice President sa NBI Grave Threat Cases na naghahay ng Department of Justice o DOJ ng tatlong bilang ng kasong grave threat laban sa Vice Presidente. Isinampa ito sa Regional Trial Court ng Quezon City. Ibinasura naman ng DOJ ang inciting to sedition complaint ng NBI laban sa pangalawang pangulo. Ayon sa mga abogado ni VP Sara, gagawin nila ang lahat ng legal remedy sa kinaharap nitong kasong grave threats. Sinabi ng kampo ng pangalawang pangulo na inaasahan na nila ang naturang outcome ng kaso. Kasama po sa DZXL RMN Manila, Radyo Mandiral, Di Ulep, Tataka, RMN.
3: RMN Flash Report!
2: Rajuman Jairus, Peña, Florida.
4: Hindi nga apektado ng pagsasampa ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte ang nagpapatuloy ng impeachment nito sa Senado. Ang Department of Justice spokesperson Attorney Paulo Martinez, yan ay dahil magkaiba ang proceedings na isinasagawa kaugnay sa grave threats na isa rin sa articles of impeachment laban kay VP Sara. Kanina nang inahin na sa DOJ o ng DOJ sa Quezon City Regional Trial Court ang naturang kaso habang ibinasura naman ang inciting to sedition. Yan ay dahil wala umunong nakitang sapat na batayan ng panel of prosecutors upang umusad ang kaso. Samantala, nasa 120,000 pesos naman ang piyansa na itinakda para sa grave threats sakaling ipa-aresto ang pangalawang pangulo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mandairus, Peña, Florida, Tata Carmen.
3: RMN Network News.
2: Ibinunyag ni House Majority Leader Sandro Marcos na ilang personalidad ang umano'y nangakong magbibigay ng suporta sa presidential bid ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 kapalit ang kontrol sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Sa isang panayam, sinabi ni Congressman Sandro na kabilang sa hinihinging posisyon ng Executive Secretary, House Speaker, Senate President at ilang cabinet post. Nakausapan nila ang mga individual na ito sa mismong Malacanang sa panahon ng pangangampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Nang tanungin naman ang palasyo tungkol dito, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Pangulong Marcos. Pero naniniwala umano ito na hindi niya pinalaking sinungaling ang kanyang anak.
6: Tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son Kong Sandro will not lie. Hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr.
2: Magkasama si Palace Press Officer Claire Castro.
3: RMN Network News.
2: Representative La Vista at company dating Representative Baras itinanggi ang honey trap allegation para siraan sa Executive Secretary Ralph Recto. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjumon Gerald Ulep.
3: RNN Live Reports.
5: Parehong no show, hindi nagpakita pero nagpakita naman ang mga abogado ni na Batangas First District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Parasa. Ito'y bilang tugon sa sapina ng National Bureau of Investigation o NBI dahil sa mura'y honey trap plus laban kay Executive Secretary Ralph Recto ay kay Attorney Gabriela Rondaina Capunan. Inayagan daw sila na magpresentar ang ilang affidavit sa tanggapan ng NBI. Pari namang itinanggi ng company La Vista na sangkot ito sa sinasabing character assassination laban sa Executive Secretary. Samantala, binaliit lamang ng company dating Representative Parasa ang sinasabing statement ng NBI na sinlakas ni Superman ang mga ebidensya laban sa kongresista. Sinabi ni Attorney Mark Solentino, ang abogado ni Parasa, na malabutete ang sinasabing mga pruweba ni NBI din matibag laban sa kanyang kliyente at kay Representative Leviste. Anya, matapos niyang basahin ang affidavit ng naarestong talent manager si alias Ken, ay wala raw ni isang magpapatunay na may nangyaring human trafficking o kung ano pa.
7: Walang nakalagay doon na to prove kahit konting ebidensya na may human trafficking. Walang ganun. Yung mga attachment galing lang sa isang website. So, walang pictures nila or video na nag-meeting yung mga babae kasama yung kliyente natin. Walang ganun. So, na may CCTV doon sa labas na nung lumabas na at pumasok sa isang restaurant sa Quezon City. More on statement niya laban sa aking kliyente. Yung kliyente naman natin, may statement naman laban sa kanya.
5: Naniniwala naman ang company Parasa na posibleng nahilot ang apat na artista upang bumaliktada at unahan ang tunay na expose laban sa isang opisyal ng pamahalaan. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyo Man General, D. Ulep, Tataka, Armin.
2: First look ng Honor Thy Mother na pinagbibidahan ni Sharon Cuneta at Barbie Fortesa inilabas na. Alamin natin ang balita mula kay Rajaman Alex Furake.
8: Nakatakdang italabas ang upcoming series na Honor Thy Mother na pinagbibidahan ni Megastar Sharon Cuneta at Barbie Fortesa sa September 11 sa Prime Video. Itong inanunsyo ng streaming platform via social media ngayong Martes, August 11, kasabay ng pagbahagi ng first look ng show. Caption sa post, Two Generations, One Fight for Legacy. Sa family drama series, sina Cuneta at Fortesa ay first time na magkakatrabaho bilang mag-ina na reunited matapos ang ilang taong pagkakahiwalay at kalaunay matutuklasang fierce rivals. Si Cuneta ay gumaganap bilang isang makapangyariang CEO na nagpapalakad ng family business, habang si Forteza naman ay natuklas ang long-lost daughter ni Cuneta. Kasama rin ang dalawa sa serye, sina John Strada, Khalil Ramos, Tonton Gutierrez at Mercedes Cabral. Ang serye ay dinirect ni na award-winning filmmakers Onat Diaz at Georgia Saguin. Yan ang ating entertainment news, Alex Forake, Tatak or Man.
3: Network News.
2: At sa inyo po ang mga nangunang mga balita. Ako si Radyo Man, Jenny Pahilanga mula sa Armen Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga Tagalegaspi, Marhay na Banggi.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. RMN Network News.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Rightness na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
10: 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa kabula,
11: wala na ginagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Hoy, kinikilig time!
13: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
15: ng sakit. Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much. Para mulingan ako, wala labot sa proper diet and exercise. Next stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs.
21: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04.

0: Grabe mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
1: At lo kita sa buong sang Martes, Agosto 11, take this meal, 26.
0: Mga karadyuman, kami ang inyong mabatian sa Shetty 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
1: Kami makita man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Marjorie Hervo Miane.
1: Ako naman si Radyuman Rezi Danioso Bordon.
0: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita sa balita lokal na pila ka barangay sa siyudad sa Iloilo, ginbaha subong nga adlaw.
1: Weather event nga nag-igo sa siyudad sa Agosto 8 hindi paghihapon mahingadlan. Kinalain sang downburst kag buhawi ginpathag sang pag-asa Iloilo.
0: Balita international, numero sa mga tawo nga napatay bangod sang magnitude 7.4 nga linog sa Colombia yara na sa 164.
1: Sa showbiz, Boy Abunda ginkalipay ang pagbalik ni Chris Aquino sa pag-arte.
0: Oras, Pilipinas, Standard Time, alas 6:05 kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Insulog sang tubig baha ang pila ka mga barangay sang Iloilo City, subong adlaw. Sa barangay Kalahunan, Mandoriao, halos maglapaw na sa tuhod sang tao ang baha matapos magbuya sang tubig ang mga dam sa San Miguel kag Alimudyan. Nakadugang pa sa pagtaas sang level sang tubig baha ang pagtupa sa mabaskog nga ulan kagabi, samtang ginbaha man ang pila ka mga balay sa barangay Santo Domingo Arevalo, sa din halos naglabot na sa hawak ang tubig. Kasunod sini nanawagan ang mga opisyal sa nasambit ng mga barangay sa ila pumuluyo nga mag-evacuate gilayon kun kinahanglan. Ang kini nga porsyon na ginadulong sa inyo sang super fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangwandraman ini sa constipation kadako ang buli gagod maamligan kita sa balatian nga cancer. Super fiber mabakal sa tanan nga life extension medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-4204-683 o country 303-6673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tag-super fiber and isang panihapon. Super fiber pambato sa colon cancer.
1: Hindi gihapon matulid sang pag-asa Iloilo kung balabuhawi o kung downburst ang nag-igo sa pinakamang lugar sa distrito sang Haro kag Mandoriao, Sabado sang gabi, Agosto 8. Sa interview sang Orman Iloilo kay Engineer Leonor Silvestre, pag-asa weather forecaster, ginpayag sini nga nakita lamang sa ila radar nga may isa ka severe thunderstorm nga naglabay sa natumod nga lugar. Sa kay Silvestre nga ang severe thunderstorm mahimo magdala sang tornado kon buhawi pag-ulan sang ice, mabasko nga ulan kag makusog man nga hangin.
2: Sa dokumento hindi pa kita ka-conclude kung isa ganun siya ka-tornado or downburst. Ang isa lang di ka makita natin sa ating nga radar monitor o sa radar natin ay may isa ka-severe ka thunderstorm na naglabay dito sa area, sir.
3: Kag okay.
2: Severe thunderstorm, may mga possible hazard na nga dala.
1: Pathag niya nga ang downburst, isa man kamapagros nga hangin, nga naghalin sa thunderstorm. Samtang palatandaan sa buhawi kong tornado among funnel-shaped cloud city, kagtuman ka baskog man nga hangin. Pahayag ni Silvestre, mas dako ang matugang kahitan sa buhawi, bago dagadangat ang kadasigon sa hangin, sa masobra 450 kilometers per hour, o kung mas makusog pa sa super typhoon, nga mayara lamang sa masobra sa 185 kilometers per hour, nga kadasigon sa hangin.
2: Sir, ang downburst, ang makusog ba niya hangin nga nag-descend from a thunderstorm, sir?
3: Okay.
2: Then, ang isang man ka, ang tornado man ta nga, ay may yara nga visible nga funnel-shaped clouds.
3: Okay.
2: Nga ga-formed, tapos may whirling clouds ka kitang makita. And then, ang EF speed, possible mag-exceed for 450 km per hour.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Engineer Leonor Silvestre, pag-asa weather forecaster. Ginatagman sang weather forecaster nga ang buhawi nagaporma sa kadutaan samtang ipo-ipo kon water spout naman ang tawag kunyara ini sa kadagatan. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang Southland Gold Coffee Mix. Naka hibalo ka bala nga samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag susoft ng sang supat. Gani kun ini ang magadubo umadamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa paginom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko nga ato ni supat kini mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Nagdangal sa 858 ka mga paltik na armas luthang ang voluntaryo nga gin-turn over sa Nicoline Line nga istasyon sang kapulisan sa Western Visayas halin Mayo 15 tutob Hulyo 31, 2026 ugon sa sulod sa masobra duha ka bulan. Sa datos sa Police Regional Office 6 nagpanguna sa may pinakamadamo nga na kumpiskar or gin surrender mo ang Iloilo Police Provincial Office na may ara sang 410. Nagpangaduha diri ang Antique Police Provincial Office o kon apo nga may ara sa 129, Aklan nga may 97, Capiz PPO nga may 95, Iloilo City Police Office akin ICPO nga may 59, Regional Mobile Force Battalion akin RMFB 6 nga may 57, kag Gimaras IPP or Gimaras PPO nga may nakumpiskar nga 11 ka armas. Sunod kay Pro 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga kabahin ini sang ila hugot nga kampanya sa paglaptaw sa loose firearms kagod hindi maggamit sa krimen. Ang ini nga bahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension kag mahingkok nga dugo. Ari nang solusyon ni Santhon Plus Gold i-upgrade ang inyong immunity. Mga kay Radyo Man, mag-inom sang Santhon Plus Gold produkto di kalidad sang Yes to Health Clinic. So 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
1: Sa dugang pang balita lokal, opisyal na nga nagsaylo sa bagong lokasyon ang opisina sa National Commission of Senior Citizens o kon NCSC Region 6. Epektibo kahapon Agosto 10, nahamtang ang bagong opisina sa NCSC Region 6 sa second floor, TTW Building, JM Basa Corner, Mapa Street, Iloilo City. Makita ini sa Anay SSS Office sa ibabaw sa Jollibee JM Basa. Ginabisuhan ng mga senior citizens, partner organizations, mga stakeholders sa iban pang katapos ang publiko nga i-update ang ilang record kag talo pang doon ang bagong lokasyon para sa tanan ng mga transaksyon, serbisyo kag mapabangkot nga may kantanan sa NCSC Region 6. Ano, sa ahensya, magabalay ni sa pagtutok sa pagkatag sin serbisyo sa mga senior citizens kag sa publiko sa ilang bago nga talatapan. Ang ilang bahin ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas napagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabasko nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi priyang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa dugang pagid naton nga balita, linabutaw lang ang pagsumbagana isang duha ka tricycle driver nga nakuhaan sang video sa Pasay City sang Agosto 8. Ang video kuha sang isa ka vlogger kag in-post sa iya social media account nga naghakot sa madamo nga views kag reactions gikan sa netizens. Ang mga embolbado sa among video ang musanday Wilfredo Sencil III, 32 anyos sa barangay Libuo kag Swofern Ortega, 33 anyos sa poblasyon Ilawad, Pasay City. Sunod kay Police Master Sergeant Roderick Clarida, investigador sa Pasay City PNP, nga samtang nagapila ang duha ka driver, nagsunluganay sila sang nagpakuno-kuno nga nagasumbaganay din dugang panilarida nga wala sila nakahibalo nga ginkuhaan na sang video sang vlogger ang ilalango-lango malang kuntani nga sparring. Ginpahayag pa niya nga wala man sang may naigo sa nagtapungulay ang duha ka mga driver. Dugang pa sang opisyal nga nagpadulong sa istasyon sa Licensil kag Ortega, agud klaruhon ang natabo sa ina. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Alkaline nga Vitamin C nagabuli gagud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaya sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique kag Detox 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bala nga nagatig-ab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, base may diferensyon ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo man. GTX 500 ang para sa imo kasi sa pamilya mo. Kasi GTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. GTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Kilid sang Robinson's Haro.
1: Sa katapusan ng balita lokal, pilaso ng isa kalalaking matapos gintiro sang wala pa makilala niya suspect sa Barangay Bubon, Barati, Iloilo, last 12:00 kainasang udto. Ang biktima ginkilala kay Rene Cantolarieta, 48 anyos, kasado kag residente sang Barangay Juanico sang Amomanya, Banua. Basa sa investigasyon sang Barati Municipal Police Station, nga sakay sa motor ang biktima agad mag-grocery apang pag-abot sa Barangay Bubon, hinari lang ini nga gintiro sang wala pa makilala niya suspect nga nagahulat sa kilid sang kalsada. Naigaw ang biktima sa iya baga kag nahimo pa sini nga mag-drive sang motor malapit sa grocery store kag mangayo isang bulig. Gilay naman niya gindalang biktima sa ospital kag yara na sa estable nga kondisyon samtang paday ng hot pursuit operation sang kapulisan agud madakpan ang suspect. Ang ini nga bangin giradulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combinations ang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi, nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang balakon kay isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permi ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapote in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat, sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: Sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
1: Nagdagat na sa 164 ka mga taong napatay matapos kintayog isang magnitude 7.4 nga linog ang Western Colombia. Sunod sa US Geological Survey, nagsentro ang linog malapit sa San Jose del Parma sa Chocó Region, ginabanta 400 kilometros sa nakatundan sang Bogota. Madamo sa mga biktima apektado sang pagkarumpag sa mga building, kagiban pa nga mga infrastruktura. Pilaman ka mga taong yung report nga na-trap sa idalom sa mga debris. Paday ng search and rescue operations sa mga otoridad, agad makitaan ang mga dula kagbabulig ligan ang mga pirason. Ginalauman nga magatas ang numero sa mga napatay samtang nagapadayon ng pagpangita. Nagdeklara sa state of emergency ang gobyerno agud na padasig ang paghatag sa bulig sa mga biktima kag ila pamilya. Ang balita sa luwas ang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang balita international, ginadulong man sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil, may arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po'y palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kay nagadugo ng pilas. Iyay ni paunta tunokon patugunon, nabubuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
4: Balitang Showbiz.
0: Sa Showbiz, sa Buya Bunda, ginkalipay ang pagbalik ni Chris Aquino sa pag-arte. Kasama mo sa balita, Radyo Manlinet, Yulatris.
5: Gintabot siya ni Buya Bunda nga nalipay gid siya nga nakabalik na sa pag-arte ang iyasuod ni abiyan niya si Chris Aquino. This show sini nga simana, ginpahayag sang veteran talent manager kag host nga proud gid siya sa Queen of All Media kag nagalaom nga makita pa ini sa mas madamo nga teleserye kag pelikula sa telebisyon. Sanday Boy kag Chris ang madugay na nga on-screen tandem sa entertainment talk shows. Lakip sa ilan ang inbantog nga partnership among the buzz, Boy and Chris kag Aquino and the Bunda Tonight. Sang damlag lang, naghimo sa major comeback ang actress matapos magbida sa latest campaign sa Netflix bilang Chief Head of Insights and Content Analysis, aka Official Chika. ang balita sa showbiz nyo dulong sa inyo sa Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo yun kay partner, ukon kay Missy sa tuns na labing-labing, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Kasi dan proven ang iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makasang sa palmetto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangwa din lina para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuin sa trabaho, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzuman, Lenes Fernandez Silatriz, Tatok RMN.
3: Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
6: Kabloom!
3: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulaka.
6: Kabloom!
3: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong
6: Kabloom!
3: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
0: Oras, Philippine Standard Time, 6:20. Radyo Mandazi, ginagreet naton si Sir Roy Hamero, Hamero family, dira sa may banwa sang Liganes, sa may barangay Kagamutan, o sa katutok dari sa aton nga pagpangalagan. Kito Rex sa St. Paul's Hospital, Dolgete family, Lulu Medina, kito Joseph sa Joseph Tailoring, kay Ilonggo Blind Massage. Ginagreet man naton kay to Pablo sa Pablo Inasalan kag ang kilid niya nga inasalan nga tubtub subong wala ko pagyapon mo balikan. Happy happy listening. Dira sila sa Valeria Street City proper kay manini ko retired police brigadier general Roger James Brillantes kag manini Michelle sa Janby Hotel sa Generosa Street Gimbal kay Lola Milanya Padernal. Sa di ka may itiri kay Mamorena mapa sa Bihera Taxi kag sa iban pagi nga nakatutok. Happy happy listening.
1: Sa aton Facebook live viewers Karigaba Richard Florencia Socadito Kalimpa and the sea Araman si Romeo Sabera ni Nacelle Blancada Johnny Diaz sa Simpas si Niel de la Riarte kag Ronjo Kabugwasan si Ivan Panato niya tagpalamati maayong gabi of course kay Marino Hector sang dato is Manukan and Seafoods kay Marino Marizzo maayong gabi and happy birthday sa kay Madam Jessly Laura dira sa Singapore.
0: Mga karakyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Adlaw kita subong sang Martes, Agosto 11, tag this meal 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
1: Radzuman John Hartwell Tuwala.
0: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo,
1: Radzuman Rezi Danioso Bordon,
0: Radzuman Marjorie Herbo Miane.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makatakas, makabuti ka.
0: May DC.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Kali, si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala, bit ko gana magkaon. Kag, sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang may DC. Kag, one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamina. Salamat sa may DC.
0: May DC.
2: Mabasa, makabuti ka.
4: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
5: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ahoy! Kidney Care Time!
11: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
12: You care? We care! Kidney Care!
13: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: Ako, Glissi Carla, taga Kabaghalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kunundi, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akong mata. Na do may matika, blao, di daudid ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyistuking ng mga butika.
18: Iberry for a clear and healthy eyesight.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi, mo sa mikro din na allergies. Kaya magwala ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na!
0: Mag TDX 500!
2: Ang may powerful compound!
0: Yan agapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
0: Garantisado!
2: Epektibo!
0: Para mismo!
2: TDX 500!
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500!
20: Bula.
21: Ma'am, bagsak presyo na yung 600! Bula. Kaya presyong suki na yung 700! Pero sige, bigay ko na ang 800!
20: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices! All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
22: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap!
23: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Number 1

0: pagkaron sa kasumpunsang atong palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Anong kinahanglan ninyo? Nga nagkari kamo diri.
2: Ako si Lorena. Kagsya naman ang bayan ako, si Dudoy. May nakasugit sa amon nga isa ka kuno ka manugbulong. Kag mabuligan mo kuno kami agud nga magbusong ako.
3: Ginkadlawan mo lang kami?
1: Wala ka mong magsala sa ginkaltuan ninyo. Luyag ninyo makaangkon sa anak. Sige. Ihatag ko ini sa inyo.
3: Matuod ka,
2: Choy!
1: Pagpabilin ka diri, lalaki. Kag ikaw naman, babay. Magupod ka sa kwarto. Kagsuguran ko ng orasyon ko sa imo.
2: Ano?
1: Alin na. Dali. Dali. Bagida ka sa katri. Hindi ka magkabalaga. Wala ko sang buhaton nga balain sa imo. Luyag mo magkaanak, hindi bala. Ganito mana ang kinahambal ko.
2: Kinalilan, nagbago ang tagway mo! Nagbago ang mga mata mo!

0: Ano ba lang ginahimo sang malam nga to sa asawa ko man? Ngangas na subong. Wala pa sila makagawa sa kwarto ngayon ha. Bisan gamay nga tingog. Wala ko sang may mabatian. Ano man, sundon ko sila bala.
1: Maliga, baguha ka na.
2: Oo.
0: Ga, Lorena, ga. Ga, okay ka lang? Anong ginbuhat mo sa asawa ko, ha?
1: Hindi ka magkabala ka. Wala ako sang balain nga ginbuhat sa asawa mo. Sa pag-abot sang bilog nga bulan, bagatubo ng lapsag sa iya taguangkan.
2: Matuod ka! Pag-abusan na ako! Dudoy, nabatian mo ato! Makaangko na kita sang anak! Manginginikana na kita!
0: Lorena!

0: Matuod ka mo? Eh, amoy nang ginambal sa manugpulong agin kadtuan ninyo?
1: Ho, anay. Gipasalig niya kami nga. Mag-abot ko ng bilog na bulan. Mabusong na ako.
0: Eh, gali ka? Maayo nga balita ina ko na mo, anak.
2: Hindi, anay, kita mga lipay samtang wala pa.
0: Eh.
2: Basi, magsalig naman kita sa wala.
1: Dudoy!
0: Kung sa bagay, may punto man ang bana mo, Lorena, anak. Pero anay ka bala, anong ginbuhat sa imo sang manugbulong, anak?
1: Kuan, ginpahigda niya ako sa Katrinay. Ginhimas-himas niya ang tiyan ko. Tapos, wala na ako sa madumduman.
0: Mm. Ano? Wala ka sang madumduman?
2: Anay ka, hindi ka magsilingan na dulaan ka sang animo? Haga?
1: Ha?
0: Eh.
1: Ambot. Ang nadumduman ko, siling niya sa akon, tapos na ko niya ako hatagan sa orasyon.
2: Ano?
0: Ano?
2: Hindi ayan. Gintandog ka niya, ha? Haga?
1: Ano? Dudoy! Hindi!
0: Eh.
1: Imposible ina! Kung gintandog niya ako, makabatsyagin ako. Pero wala eh. Wala ako sa may nabatsyagan niya kung ano. Gani sigurado ako nga wala niya ako gintandog. Ginbulong na niya ako, agad nga magbusong ako.
0: Lorena! Lorena.

0: Bah, uli na. Gak. Di. Nagaw gayong siya. Lorena, ga. Ga, bugtaw. Lorena! Ga! Bugtaw!
1: De! Do... Dudoy? Nga, ano na tabo? Nga, ngagin po ko mo ako?
0: Nakabugtaw abi ako kay nagaw gayong ka. Ano, malain ba lang gindam ko mo?
1: Ha? Ambot? Nalipat ako sa damgo ko. Dudoy?
0: Hmm?
1: Turo ka ang bulan! Bilog ini!
0: Uusto ka! Bilogin man ang bulan! Kagitawan pa dari sa bintana tungod wala na aton masira.
1: Kuna mo! Mabusog na ako!
0: Mm.
1: Mabusog!
0: Ba? Lorena? Nagasuka-suka ka? Ano ba lang natabosay mo, ha? Ha, Lorena?

0: Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ingat na li na habagat. Sang puro kang tabo, barangay kami ngawan ka Bangkalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdwa-dwa ka kapsul. Nang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinans ko, nag-itser ka namin, nag-itsa ako nga mata.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod tayo sa nakarong nga diskusyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
5: Gasugod lang Sir GP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
4: Oo, choice
5: nahilig
4: of food.
5: Magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kanto opisina. pungko. Snacks. Oh, sinunod ni dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
4: Correct.
5: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tisay dako tiyan eh.
4: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
5: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
4: Gusto.
5: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times to, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500!
4: So, kung ga-DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
5: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas.
4: Gusto.
5: Ang matabo Sir GP, sigi bubo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, ti gubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Kung sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
4: Gusto.
5: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo nalang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa cellula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
4: Gusto.
5: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir GP.
1: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41.
8: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
9: 470.
8: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. YGC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko all say, hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
1: YGC, mabasa mga butika.
10: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad baka mamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system, protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
13: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sang paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
14: Nagpapick up ko may kidney stone ko gali. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatigan ko gin ang epekto, hindi na mabutay ang pagpagigil ko pag wala nang sakit ang ako ikod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat kidney care.
1: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide. Mahalaga
15: paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
11: Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro, kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
20: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Ang alkaline niya vitamin C.
1: Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigit yan.
0: Wala na kong ginadudlan sang balatian.
2: My GC!
3: Babaka sa mga butika.
4: GTX 500!
5: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang.
6: May ulcer ako kag nagapalpitate ako.
5: Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500.
6: Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag.
5: Salamat sa GTX 500.
4: GTX 500!
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.

0: Congratulations, Mrs. Nagabusong ka.
1: Be, doktor?
0: Doktor? Oh. Dudoy, napatihan mo ako.
1: Yes.
0: Nagabusong na ako. Sa katapusan, mangin isa na kita kaginikanan.
1: Gusto ka ga. Magkita talaga ng aton kaliwat.
0: Tungkol din sa ginbuhat sa manugbulong na ato.
2: Manugbulong, ma'am?
0: Ha? Wala. Wala, Doc. Wala.

0: Adi, hindi ka nang balay nila ni Nung Dudoy man, kagdang Lorena. Si Nung Dudoy, gitakatuya ko dili, pero wala man niya ginabalsa akon, kundi na yun ang ila balay. Nadaanon na nga, bes ko, ininga kadto sa ila, pero... Ba, may masugat akong itin ko lang. Mamangkot ako sa iya. Mayong adlaw! Pwede makapamangkot, Choy?
1: Ano, ina, inday?
0: Sa di-indi rin balay ni Dudoy, ang asawa ya bala si Lorena?
1: Ah, si Dudoy. Diretso lang, inday. Tapos, liko ka sa to. Ang ikatlo nga balay nga may puti nga kodal, na, iyan na balay.
0: Ay, ang bala? Salamat ka, Choy!
1: Ah, sige, day.
0: Ay, may laki, wala pa man ako sa obra subong. Ano pa, nagsagot ako sa ginpangayo nga pabura sa ako ni Nung Dudoy. Gabantayan ko kuno si Nang Lorena, kay ti, nagabusong na ini. Miracle baby nila ini, ganit dapat, halungan.

0: Ote, nakapakonsulta ka mo sa doktor sa Banwa?
1: Ho, anay!
0: Ote, ano ko, no?
1: Nagabusong na ako, nay!
0: Eh, matuod ka, anak! Masalamat sa Diyos, salamat! Lorena? Nak, na ano ka?
1: Do, may nagsipa sa tiyan ko, nay. Nagsipa siguro ang anak ko.
0: Ano? Kagamay pag-anisin ang tiyan mo, nagasipa na dayon ang bata. Eh, pero, malipayon gid ako para sa inyo ni Dudoy, nak. Madugay ninyo ginhulat ini kag subong bawari na, rinan, nak. Ginhatag na sa inyo sang mahal nga Diyos. Lorena, huy, daano ka ba laman?
1: Dumay nagsipa naman sa tiyan ko, nay.
0: Lorena? Ang maayo pa magpahuway ka na. Basi kung kapoy ka lang. Sige na.
1: Kapoy lang ba na matuod ako? Pero, mapatsyakan ko, Gid. Doon nagasipang anak ko sa sulod sa tiyan ko. Kag nagasipa siya, sa tagsang na imit lang ni

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malinis sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
7: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra, aluto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Mabagas mga butika.
11: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
12: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
13: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
15: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
7: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
16: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Sample Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
7: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung nangin mo ng vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Mahigko bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang kina-energy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo!
6: Gasa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy!
7: DTX 500!
6: Masalikan!
7: DTX 500!
8: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
9: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
8: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, dito ako, believe.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami inauha.
1: Si may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: D3Bio with Visio.
2: Ako si Anay. For problema, kagid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio!
1: Ang D3Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Matakas, mga buti ka.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Number 1!

0: Uy, 150 over 100 dali.
1: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
0: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
1: Ay...
2: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagyad, pareho sang pomegranate.
3: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
4: Kidney care, halungan ang himong kibi, halungan ang himong kinabuhi.
5: Mahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Setup. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggie Magic Setup. Dili na!
9: Sarap magkasama.
10: All you want na sa all-in-one Maggie Magic Setup.
11: Cellphone Plus Gold.
12: Ko si Mercy, harap ko ang almura na nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold, so gudun tuwa ka mula noong pawan.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Red Bear. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
11: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Nagkaganda ka pa.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
10: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
11: Sample Plus Gold.
15: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Cellphone Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
11: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Red Bear. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
11: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Nagkaganda ka pa.
16: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
10: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Isipin ninyo, sila mga orasan, oras na DYRI, RMN Iloilo, the only EM station diri sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa Takna, sining alas 7, sang gabi.
3: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga pumitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo. Para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra

places, yung sinabi ko, Superman ba siya? Or nung nakakalipad siya in several places, yung Luzon, may Visayas, Mindanao. Sa isang araw, that's why, mahabang listahan, pero maganda na na-gets, na-appreciate ng presiding officer yung punto natin. Na isang araw, several individuals, yung mga iba nga, walang pangalan, signature lang, in different places.

0: Pagbarayon sang day 14 sa impeachment trial, subong adlaw ni Vice President Sara Duterte, ginpakita sang prosecution nga disuportado sang sales invoices o kon official receipts o kon OR ang gingastuhan sang confidential funds sang Office of the Vice President. Ginpahayag ni Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Unit or COA ICFAO State Auditor Silin May Del Campo ngang 73.287 million pesos nga payment of rewards kag bayad para sa mga tables, chairs, desktop computers kag printers nga ginpartinisaran sang confidential funds wala sa nagakaigo nga OR o kon sales invoice o kon pamatuod sang pagbakal. Bago dere, wala sang basante nga dokumento ang OVP para mapamatudan nga ini ang nagkadto sa pundo para sa confidential activities. Samtang ginpakita man ni Attorney Lorna Capunan sang prosecution ang ila acknowledgement receipts nga ginsumiter sang Office of the Vice President bilang sabat sa Audit Observation Memorandum or AOM kung sa diin ang mga pangalan sa mga nagbaton sang confidential funds kapilyedo sang pila ka mga personalidad kag mga senador. Kalakip na diri sang day route kag Jos Bacon Anong Pauko nga apelyido ni Heart Evangelista, no? Pamilya Ong Pauko na sila. Screen name lang ng Heart Evangelista. Apelyido ni Heart, nga asawa ni Senador Chis Escudero, ni Mr. Presiding Officer, amo si ang iyagid apelyido Ong Pauko, tag-iasang Barrio Fiesta sa Manila. Sikat nga Filipino dish buffet restaurant. Tama, no? Basta buffet ng mga Filipino ang pagkaon mga kasama, Filipino dish. Samtang mayara man sang Heart Santiago nga ti kombinasyon sa ngalan ni Heart Evangelista kag apelyido ni Senador Miriam Defensor Santiago. Beth Revilla, Clarice Honteveros, Jose Jopno Jr., kag Dayan Maple Lapid.
1: To the RMN Elect.
0: Ginpamangkot naman ni Kapunan si Del Campo kon napamangkot Manila si Escudero kon related bala ini sa asawa niya ang nahinambitan nga si Ong Pauko kag Heart. Ginpatahag naman ni Del Campo nga wala na niya ginabalidate ang mga pangalan sa acknowledgement receipts bangod ang trabaho lang nila ang mga lantawon kon compliance sa joint circular ang mga liquidation documents nga ginsumiter sa Office of the Vice President sa COA.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagan ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor. Karon nga adlaw sa aton sining apaga pangalagad mga kasama, adlaw na kita sining Martes, petsa 11 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Ikaduha sining Martes nga adlaw sa ikawalo nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, Santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kay install aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Sa inyo mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz, kag subong man sa TikTok RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account. Yari mga topiko nga pag-istoryahan natong kapag diskusyon ng karong gabi diri sa atong pag-pangalagan. Balik-balikan tayo karon nagkalatabo sa day 14 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sa day nakatestify na fully kag napaidalom na sa direct examination sang prosecution ang ila sinitistigo ang COA State Auditor sa COA ICFAU, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. ICFAU, no, bali siya, sila gid ang nag-audit, no, sang intelligence kag confidential funds. Amula na yung focus niya kay ibanda yung mga funds, lain man na yung mga auditor ang audit sila kay pratikadamo ng mga pundo kag hundreds of millions of pesos ni. Amakon mo mga resibo pa lang mga kasama or mga acknowledgement receipt, 1,000. Mabuaw sining mata mo kung mahina-hina ka lang. Ti amo ni siya nagsalo sa kay gin-transfer tong unang state auditor nga si Roderick Quamil. So nagbulos diri amo ni si Silene May del Campo. Tama, del Campo or del Ocampo. Silene May del Campo mga kasama, no? Ti abita do bugat na tong kay Quamil nga testimonya, no? Pero medyo sakit-sakit magali ning kay Del Campo mga kasama. So karon tong haanta nga maka-connect sa isa sa mga taga-prosecution, ilabi na sa mga spokespersons nila mga kasama. Agad mapa-expound na to. Niti ano karon, no? Kung ang mga pangalan sa mga resibo, mga piatos, no? Actually ang bag-o diri nga ngalan Pia Piatos Lim, no? Uy, tapos may hyphen mo ang Piatos hyphen Lim. But silingon nakapamana siya sang Lim. Basi asawa ni ni Andy. But nonetheless, oh sige, inang mga pangalan nga na daw ka mga questionable, no? Ti ano karon? May na kita dira nga misuse? Kaya mo nang issue mo gin misuse niya. Kung napamatudan na nga may misuse, mga kasama, meaning sina, may na commitment siyang impeachable offense like betrayal of public trust, no? Kaya wala niya gin gastos ang gusto ang pundo nga gin allocate sa iya, no? Di ano karon ko na mga pangalan nga na daw karadlawan, no? Daw himo-himo, mga kasama. Daw obra-obra lang, no? Ginpang sulat lang sa puno sa ang baho-baho. Ano karon, no? Ano karon kon ang special disbursing officer nga mo lang dapat ang mag-disburse ang kwarta, amo lamang ang magpagwa sang kwarta, amo ang nagapugong sang kwarta, bali siya na ang kahira kung baga, no? Kinanglan kupaan mo na ang kahira nga hindi mawasid ang kwarta. Ti ano karon kung sa isa kadlaw nakalibot siya sa Pilipinas sa pagpanghatag kwarta? Anong bot silingon sina? Kay ti posible malaya ba si may chopper siya, no? Basikin paggamit siya sang chopper o sige, after sa Quezon City, dito ka naman sa Bacoor. Within a day, sa isa kadlaw, after Bacoor, kadto ka naman sa Surigao del Sur, sa Tandag, kadto ka naman sa Jensan, kadto naman sa Compostela Valley. Di kung may chopper ko or may private jet ka, no? Hindi bang guro imposible? So what's wrong with that? Nagapakita na balaina nga may misuse, no? Naginwaldas ang confidential fan? Sige, pangistoryahan tana karon mga kasama, balik-balikan tana diri sa atong upag pangalagan. Samtang sa mga balita lokal, power supply sa Visayas kulang sa gihapon. Red alert status hasta alas 8 subong gabi. Red alert ang status naton diri kay kulang gid ang supply sang kuryente. While ang yellow alert status hasta alas 10 karon sa gabi. Kan hindi kamo mag kuan gid ra, no? Magbuhos ang inyong abuot nga siling mo why na brown out kay masakitan ka lang. Apat katulog na lang, RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament na mga fingerlings nga iga-disperse sa buwas ng adlaw, alas 6 ng aga, sa Iloilo River. Di mamunit kita, pero mabuhi man kita sa mga fingerlings. Upo diri ang Iloilo City Government, Iloilo City Agriculture's Office, Office ni Councilor Malabor, alin sa Chief Dickney, Southeast Asian Fisheries Development Corporation, ang mga fingerlings. Karon patpatunta na ano nga mga fingerlings. Damo nga mga isda. Damo nga klase sang isda, mga kasama ang pagabuyan. Buwas! Calyerial Night Market sa Charter Day, mga kasama. Magapasundayag sa mga pagkaon kag kultura sang mga Ilonggo. Ang Charter Day balaan sa ang syudad sang Iloilo sa August 25. Samtang ang founding anniversary naman iya sang RMN, August 28, no? Amo ni may event kita subong nga bulan sang Agosto. Masobra sa 95% sa mga residente sa Western Visayas na lakip na sa Philippine Health Insurance Program. Lalaking mang grocery kontani, mga kasama, no? Gintiro dito sa Banate. Samtang i-check naman karon update sa report ni Rajman Marjorie Herbomiani, ining construction worker nga nagbuno bala sa lalaki nga naga-disco. Actually do parehas man lang sila gari-disco, ginkasawha, ginkasuhan na sa mga pulis, mga kasama, no? Ti ang motibo dire do may pangimon mga kasama, no? Sige, istoryahan ta na karon. Pagsumbaganay naman sa duha sa naka-tricycle driver sa Pasig City, malantaw ta karon boxing. No? Kay ara gin pakal leban ra combination mga kasama. Sa Pasig, pabalhas sa duha ka tricycle driver kiti daw nag-away sila kuno sa Pasayro pero hambal sa Pasig City pinpis niya wala. Nang lingaw-lingaw lang to ah. Do mga linabutaw. Linabutaw yung mga karabukla na sila to. Weather event nga nag-igo sa syudad sang Iloilo sang Agosto 8, hindi paghihapon mahingadlan sang pag-asa kon ano gid kinalain sang downburst kag buhawi ginpatagman sa pag-asa Iloilo. Tapuson tanan ni subong ah. Ang nag-iigo to, hindi buhawi. Kaya ang buhawi, iya mga kasama, kusog na pagbuyong-buyong sang hangin, no? Nang ga-alimpuros, gidbla, no? Lantawan nyo balang mga alimpudwan sa bata nyo da, no? Amo ng alimpuros. Tiko ng hangin, nag-tiyog siya, makita mo nang daw ga-imbudo ang mga dahon da, ginayabok, no? Ginabuyong-buyong, yan ha? Tawag siya na alimpuros, no? Ti... kung gamay pa lang siya, makita mo man na sa lawod kisa sa mga manog pangisda at sila magpalawod. Kita nilang nag-aalimpuros tong tubig, gagang panganon. Waya na sila gadayon. Tapos kung mag-fully grow na ina, magdako na ginda, maglapan na ginda, nga mag-igo na sa mga kabalayan, tiyan mo na, buhawi na siya. Pero ining bulyada lang iya sang hangin, nga makusog, no? Perti ka kusog, nga ginaguba niya mga balay. Ang tawag siya na iya, pugada, no? Nagkuhan siya bala, hinali lang siya gagulpi-gulpi lang siya bala, no? Kagperti ka kusog, gapang bali man siya kahoy, gapang tumba sa mga balay, tawag siya na pugada. Pugada because bisan kusog siya, hindi man siya makabig na buhawi, kaya ang buhawi iya, nagatiyog ang hangin, gabuyong-buyong, galimpuros nga makusog, no? Di buhawi na ina, pero kung gamay pa lang gani, gumpisa pa lang siya, tawag namon sina suma alimpuros, no? Kay pila ta na mga witness sa radyo man dyan, kakita ka man sina. While gaarado ka bala, like kung mga summer niyo, kamaisan, sa kamaisan, tigunti ang dahon sa mais, laya na na, agya na sang alimpuros, sus, na may ilang taon mo gumuyong-muyong, tigaling palayo ka lang kay base kon dalahon kanya balas pag alimpuros niya, no? So palayo ka lang, hindi ka magiyan sang alimpuros. So may kana iya kisa, no? Nag-away na iya nagadugay. Why na siya nagadako gid ang alimpuros actually gali, no? I stand corrected mga kasama. Nagakwala siya, kapatay lang na sa dayon, no? Why siya nagadugay, maalimpuro sila sa gamay, malawig siguro, 1 minute na gid, no? Pero ang buhawi iya mga kasama, dako-dako na gid na iya ang alimpuros, no? Buhawi na gid na iya, mangwasak na gid na isang balay. Sige, mga topiko nga pag-istorya naton karon nga gabi diri sa aton sini nga pag-pangalagad mga kasama.
1: Palabra di honor. Di honor.
0: Gendolong kaginboy lugar diri kabayen sa aton nga palatuntunan sang klinika D3 Bio, ang suplemento nga makabuli kag malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginupdan pagid sang vitamin D3, ang suplemento mo gana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumaros sa D3 Bio, mahimo malikawan ang colorectal cancer kag iban pang sang cancer. Gani, lawas sa maligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties, nga masarangan tapnao na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma, kag iban pang sang cancer, mag DTX 500, kag may TC, kada adlaw, ang DTX 500, mga kasama, kag may TC, puno sa anti-carcinogenic properties, kagsubong man alkaline nga vitamin C. Hindi na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kagmay TC, adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Ganyan pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kagkolasi antike, subong man Sara Iloilo.
1: Palabra di honor. Palabra di honor.
2: RMN News Panahon.
0: Yari na pinagkaulingan dalagan sa panahon, mga kasama, hibalonta dalagan sa panahon naton. Kamusta subong? Masigi pa bilang mga pag-ulan naton mga kasama? Dapat sa weekend ganyan, hindi mag-ulan kayo, may event kita, may kids category kita sa fishing competition, kag open category Sabado kag Domingong adlaw, kag was mabuhi kita sa fingerlings sa mga nanuhay-tuhay ng isda sa Iloilo River upod sa City Agriculture's Office kag Office ni Councilor Malabor. So yung balontang dalagan sa panahon, kumusta chimpo naton mga kasama? Makalaon ba lang kita sa manami ng chimpo? Hasta sa weekend? Salinyan naton si Karajuman John Baron sa Pag-asa Iloilo. Karajuman John, maayong gabi. Si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Hello sir, maayong gabi. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Tuesday, August 11, 2026. Sa Subong, wala na kita magiging na monitoring LPA or bagyo sa sulod or sa guwa sa katon nga area of responsibility. Pwedeng southwest monsoon, nag-aapekto ini sa may Luzon. Dito naman sa atin sa western Visayas, generally fair weather na kita, no, for the, and we expect that for the next coming days. Managaling may mga chance agyapon sa mga isolated ng mapagulan, pangilat kag panag-uob dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin, kasarangan tumtumabasikog sa direksyon na bagat na nakatundan, nga muna yung magadalas ang kasarangan tumtumabalod ng kadagatan. Forecast temperature na ito is 25 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:10 kinasang hapon, magabutla kini 5:40 buwas sa aga. Amin na ito nga latest weather update. Ako si John Warren. Madam, good nga salamat.
2: RMN News Panahon.
0: Salamat gid Karajuman John Baron sa pinakaulingan dalagan sa panahon. So ay nakita sang low pressure area, ay nabagyo man mga kasama sa sulod sang par, nagapikto lang sa aton subong habagat sa gihapon, no, tigaling bisan habagat, nagakuan lang ina, no, nagakuan mga kasama, no, naga anong tawag sini, naga dalagyapon sang mga pag-ulan. Ate, kabay pa magnami ilang dalagan sa aton nga chimpo. Ang alipuros, kung kumadakpan mo ni iyang Berto, dambal ni kasamang Karigaba Richard, may anting-anting ka. Muna ambal sa mga malam. Guti kalimpuros na siya. Usually na sa mga taramnanan. No? Basta mga patag, no? malapad nga area bala mga kasama ka maisa kampuhan no madakop mo na kunong sa puno-puno ginato sa Alimpuros may anting-anting ka sa pihak nga kinabuhi kun hindi ka pag-ilampos ka Alimpuros sa tubig nag-Alimpuros man sa tubig no sa English whirlwind no sa Amerika tawag sina twister Standby sa nagalupad ang mga balita. Nagdugay-dugay. Standby, mangin ko upon na ton. Oh, grabe, dugay ko na ni Handong siya mga interview. Si Lanao del Sur, Congressman Zia Alunto Adjung. Wow, via Zoom. No? Mga kasama, no? Isa sa mga bataon nga congressman nga silimudo, bugado, pambalon. Kaya na ay ginadulong ka ginabuylogan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3, the most credible and the most prescribed, the Vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado ka gina-endorso sa mga medical doctor, sa mga nag-suprer sa type 2 diabetes. Kaya man sunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pag-aguba sa ato nga beta cell function sa pangriyas na nag-resulta sa type 2 diabetes. Garibatuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa ato ni kayong lawas mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 mabakal sa mga butikay labi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Davis Building Purok 6 Capitol View San Miguel Jordan Guimaras subong man Vita D Plus Coffee Mix nagbalik na ang pinagkauna nga kape nga may Vitamin D3 ang kape nga ginapangita nga ginakahilawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas ang pinagbago nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika. Sabay kay istoryahan ta dugay-dugay ang impeachment mga kasama, maging kaupo naton si Lanao del Sur, Congressman si Alunto Adjong, kag nagaserbi man nga spokesperson sa prosecution panel. Yari anay, nagalupad ta ang mga balita with Radyo 1, Joylyn Tamayo para Onda, sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News. Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy yung kolon paagi sa daadang mapag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobado ng resulta, nag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pangahaw, kag nag-inom sang Super Fiber ang tasmag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginklaro ni Commission on Audit o CONCOA Auditor, Saylin Del Campo nga wala malakit sa mga pwede nga gamitan sang confidential funds ng Office of the Vice President o OVP ang Christmas Parties Medical Mission pre-planting tag Thanksgiving event. Sunokadal o kaokon Del Campo, wala isang ginhatag ng resibong OVP, angot sa ginagastusan sa confidential fund, sa diin may salab tundari sa Vice President Sara Duterte, Special Disbursing Officer Gina Acosta, tag Chief Accountant Juliet Villadelrey. Base naman sa mga dokumento na ginsumitero sa opisina ni Duterte, para nga i-justify ang paggamit sa confidential fund sa December 2022, nalakip sa nasaad na gingastusan ang pilang Christmas parties, tree planting activities, kag iban pa nga mga event. Payag ni Del Campo sa impeachment court na anatumod ng mga aktibidad sa wala malakip sa mga ginapahanagutan sa idalong sang pagsulundan angot sa confidential fund. Nang sa iya, inianagso sa COA para nga mag-draft sa notice of disallowance nga nagamando nga ibalik ang kwarta sang gobyerno. Sa dugang pa nga balita, gindundom sang COA State Auditor kag Prosecution Witness na si Saylin Del Campo ang payag ni Office of the Vice President o kon OVP Special Disbursing Officer o kon SDO Gina Acosta sa hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability sa November 2024. Sino kay Del Campo nga sa direktiba ni VP Sara, ginahatag ni Acosta kay Colonel Dante P. Lachica nga head sa Vice Presidential Security Group ang cash advance para sa confidential funds. Ginkwestiyon naman ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Capunan kung ano ang kahilabtanan sa head of the security group sang bise sa pag-disburse ng confidential funds. Payag ni Del Campo nga 375 million pesos nga OVP confidential funds ang gin-disallow sa ginapabalik sa kabansang gobyerno base sa ginunap o kontahayag ni Acosta sa House Panel bakod violasyon sa COA rules ang pagtugyan sang kwarta kay La Chica. Sunok ni Del Campo nga ang gin-designar lang na special disbursing officer amo ang dapat na mag-uyat at mag-disburse ang cash advance para sa confidential fund. Sa ibang pagid o kung sa dugang pagid nga balita, nagapabilin ang Department of Education o kung DepEd nga pinakamadamo o kung pinakadako nga alokasyon sa 2027 National Expenditure Program sa balor ng 976 billion pesos. Opisyal na nga na-turnover sa Department of Budget and Management o kung DBM sa House of Representatives ang 7.2 trillion pesos nga proposed 2027 national budget sining Martes. Ikaduha naman sa may pinakadako nga pondo ang mga Department of Public Works and Highways o kung DPWH na may 644 billion pesos sa ikatatlo ang health sector na may 353.8 billion pesos nga pondo. Kag sa atong panagdaon sa mga gabi-yari ang mga tinaga ni Kurt Cobain, "The duty of youth is to challenge corruption." Gagamuyad itong mga nagalupad na balita sa buong gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
5: Top Mo News.
0: Salamat gid, Rajman Jaylin Tamayo para Onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Tokmo News. Kindolo naman kagin po ilugan ini nga bahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber ang pinaka epektibo sini nga panilo sa atong kolon pagkontras problema sa constipation agud maamligan atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtinera mahigo sa atong nga kolon nga isa sa mga rason sa nga pagnubo sa atong immune system kag pagtugas sa balatian sa atong lawas. Tiloy ang inyong kolon pagi sa loadlaw nga paginom sang Super Fiber. The past acting colon cleansing product epektibo garantisado mabakal sa mga butika. Kagsubong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, kadagabalansi sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kag iban pa ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products sa Duke Kiko Alternative Gag Health Food Center mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa mga tinuang ini mga kasama, mangin kaupod naton sa linya via Zoom si Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Ajong, at the same time spokesperson din ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang malaking karangalan na makapanayam natin itong isang batang mambabatas na matalino at maraming humahanga dito, no? Magaling magsalita mga kasama. Congressman Ajong, magandang gabi po at welcome po dito sa DYRI RMN Iloilo po, Congressman. Hello, Congressman. Sandali, Rajman Jan Hartwell, paki-fix. Hindi natin marinig si Congressman. Nakamute ka pa yata, Kong. Okay, sandali, i-fix natin yung Zoom natin mga kasama para makita ninyo si Congressman si Alonto Ajong, no? Maalala ninyo sa Quadcom hearing, no? Isa rin ito sa mga nakilala sa Quadcom hearing mga kasama, no? Si Congressman si Alonto Ajong dahil sa magaling magsalita, magaling magtanong. Pero ang pagkakaindi ko, hindi yata siya abogado mga kasama, pero parang abogado, no? Kung magsalita. Qualify natin ito sa prosecution dahil sa trial kanina ay napuna doon yung mga pinaggamitan daw ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, no? Sinasabing hindi related sa intelligence and confidential funds, like itong appreciation night, exploration meetings, Christmas activities, no? May mga party. Tapos yung mga pangalan, mga kasama, ito, nag-asawa na si Piatos, no? Maliban kay Mary Grace Piatos, mayroon ding Pia Piatos. Pero, nakapag-asawa na kay Lim. Baka si Andy Lim yung napangasawa niya. Baka si Andy Lim makasawa. Dahil naka-hyphen, no? Pia Piatos hyphen Lim, no? 140,000 pesos, no? Pero, sabi naman ng defense, mga kwan yan, mga alias yan, no? At wala namang sinasabi diyan na may na minisyos yan, no? Na may pinaggastusan diyan sa iba, dahil nandiyan naman sila, may mga tao naman diyan at sa kanila napunta yung pera. Okay na. Diyan, sige. While pinifix natin yung hindi natin kasi marinig si Congressman Adjong, no? Pero nandiyan na siya, naka-standby na siya, makikita na natin sa video mga kasama. Pero hindi lang natin marinig yung kanyang boss. Pero tayo yata diyan, marinig tayo ni Congressman, ano?
6: Marinig ko kayo.
0: Pasok na tayo. Maririnig ka na namin, Congressman. Yeah.
6: Magandang gabi sa inyo dyan sa Iloilo.
0: Oh, magandang gabi. Napakanda pa naman ng intro ko, tapos hindi tayo magkarinigan, Congressman. Ano? Isang karangalan po na makapanayam kayo ngayong gabi. Oh. Unang-una, Congressman, ano? Kung titingnan na natin sa side ng prosecution, ay napakabigat ng testimonya ni State Auditor ng COA, Sailin May Del Campo. Pero kanina narinig ko rin sa press con ni Attorney Michael Pua, yung parang sinasabi niya, binabrush off niya. Wala yon, natural yon, dahil diskarte yan ng prosecution, no? Ano ba yung napatunayan natin ngayon dito sa statement ni Del Campo, Congressman Adjong, sir?
6: Well, napatunayan natin na yung SDO kinakain naging Superman. Galing siyang Masbate, galing siyang Lawag, pumunta siya ng Davao noong February 25, 2023 at nagbigay siya ng mga hundreds of pesos na confidential funds doon sa mga pangalan na sinasabi mo ay mukhang laughable, no? Dubious nga, sinasabi nila. These are code names. Iko-code names, ba't nila pinapirma? Diba? Kasi kung yung acknowledgement receipts mo ay para sa iyo as code name, meron naman talagang guidelines on paano po ito ibigay sa ICFAO. Kasi ang ICFAO, pwedeng sabihin natin na confidential by nature yung pinaggagamitan mo ng confidential funds. But for the purpose of auditing, kasi pera ng taong bayan yan, kailangan mong ibigay kung lahat ng dapat na dokumento may ibibigay mo just to prove that the confidential funds was fully fully complied with the joint circular, no? In so far as yung paggamit at pag-release nito. So malaki po yung mga naibitawang salita dyan sa trial na yan. In fact, kung tatandaan nyo, during the good government hearing, narinig na natin itong mga pangalan na to at nakita din natin na may mga acknowledgement receipts na walang pangalan pero nakatanggap ng 100,000. Yung iba nakatanggap na sa form of reward, na pirma lang at date lang at wala silang pangalan doon. So ibig sabihin, talagang minadali yung pag-liquidate nitong confidential funds na ito, no? Minadali, at the same time, wala na silang maisip na pangalan, so kung ano-ano na lang yung mga nilagay nila ng pangalan dyan. But despite that, you have to provide also the documents that would really indicate and would really prove that your informants really do exist. Ang mga informants kasi sa madaling salita, in layman's term, parati tayo nanonood ng mga action movies, di ba? Itong mga informants, these are spies. Alam mo yun, yung parang isang membro ng isang organization, tapos gusto nilang nagtaksil sila sa isang organization nila, tapos nag-feed sila ng mga information sa gobyerno para ma-infiltrate itong, let's say, you can call it as an insurgency group. You can call it as a extremist groups. No? I think the confidential funds is intended to be used in order that you can actually infiltrate, local infiltration, so that you can actually destroy these lawless groups or lawless elements by finding out who among them are willing to work with the government by providing the government the necessary information to weaken their organization. So I think yun ang gustong gawin ng OVP at ng DepEd when Vice President was still the Secretary of this of the department. Unfortunately, when they actually released and withdrew the 615.5 million pesos on the last quarter of the of 2022, they had no time to actually implement the confidential funds. Claro yun, no? Nakita natin by way of just simply presenting the ARs with the questionable names and with questionable manner of reward. Kasi hindi mo po pwedeng magkaroon ka ng reward. Meron dyan na isang nakatanggap ng reward, 500,000 worth of medicine. Sabihin natin worth of medicine ba? O sabihin natin gusto niya 500,000 kasi ang bibili ng medicine. How can you actually get an informant na medyo kailangan medyo may sakit, di ba? That's actually something that we should think about. Kung kailangan mo ng informant, ba't kailangan niya ng medisina? As a form of reward, we also have to provide the COA, the document evidencing success. Kasi reward yan eh. Magkaiba kasi yung purchase of information. Purchase of information, you can actually just simply buy the information from that person. Pero ang reward, kailangan mo talagang document evidencing success. Kasi reward yan eh. Mabuya eh. Ba't mo bibigyan ng reward ng 100,000, 250,000 reward? Yung isang tao na hindi naman successful o hindi naman very substantial yung information binigay sa'yo that would lead for the activity, your activity to be successful. So, maraming mga question, that's why, ang sabi ng ICFAO, teka lang, mukhang apart from the ARs na walang pangalan, yung iba, yung binigay na reward, medisina, yung iba, provision of goods, nabawal sa joint circular nila, mukhang may mga ARs din na walang pangalan, pirma lang, date lang, may mga ARs naman na natanggap ng bawat individual or informants mula Lawag, tapos Masbate, tapos Dabaw, released on the same day, February 25, 2023. It would be illogical and logistically impossible, physically impossible for Mr. Fajada to go around these areas and then successfully release this 500,000 worth of medicines. Saan pa sila bumili? Diba? 500,000 worth of medicine, 100,000 in cash. Imagine, ikaw salimbawa si Mr. Fajada, you go around the country with all this money with you. Paano mo, hindi ka ba natatakot sa security mo? Halimbawa, and if, for example, if provided that he was able to get all in these areas and then supply and then provide and release these amounts to individual informants, ang tanong mismo, ang tanong pangalawa, bakit sa mga acknowledgement receipts ay walang pangalan? At kung sabihin natin code names, why do you have to request that person using a code name to sign in your acknowledgement receipts? Ibig sabihin yung pirma nila. Pumirma sila na hindi nila pangalan, that would be absurd. Diba? Kasi kung code name lang yan, hindi mo na kailangan yan ipapirma. Kasi bakit mo pipirman yung pangalan na hindi naman talaga yung tunay mong pangalan? The pirma, actually, the signature proves that you, as a person with this name, have actually received this amount. That is the meaning of the signature. Pero it would be absurd, and it would be, sorry to say, quite bizarre for someone to request that person to sign under a name that is fictitious or code name. So, alam mo yun, ang daming mga tanong na every time na nagkakaroon tayo ng trial ay mas lalong lumalabas na mga katanungan instead of clarification or answers. So, yun ang ma-establish natin. Meron ng notice of disallowance, meron na ring form of an attempt really to liquidate. Ito pa, idadagdag ko pa nga to. Meron pang mga activities na ginawa sila, and you have mentioned this earlier, Christmas party, mga events concerning the Rizal, Knights of Rizal, na ginawa nila before the releasing before they have encashed the confidential funds or before the confidential funds was released. So, ibig sabihin, meron na silang ginawang activity na gastusan nila ito bago na-release yung confidential funds. Nung na-release sa kanila yung confidential funds, nilagay nila itong Christmas party, itong mga kung anong-anong gathering na event, doon sa kanilang justification ng utilization report nila. So, bawal yon. Kasi ibig sabihin, yung ginastos mo sa Christmas party, doon mo kinarge sa confidential funds. Ni-reimburse mo siya. Diba? Hindi.

0: the joint circular, she clearly violated the use, the proper usage of the confidential funds, because that confidential funds has been entrusted to her by virtue of her office. Kaya nga yung sinasabi natin, it's not really something that we want, said the Vice President, to serve this behind bars. This is actually an issue of the violation of her mandate by not simply recognizing and respecting the joint circular, which in fact constitute betrayal of public trust, because you have to really follow the rules. You have to follow the joint circular for you to be able to say that as a public officer, I promote transparency, I promote accountability, I promote the principle that of public office is a public trust. How can you even say that if the money that was given to you by virtue of these confidential funds have been entrusted to you, you simply fail to comply with a very basic ruling under the joint circular, which is, once you identify and determine the special disbursement officer, it is only that disbursement officer that is eligible or that is allowed to distribute rewards, that is allowed to purchase information, and no other. So yung sinabi nilang tinransfer nila, that in a way is a violation. Kaya pala nagka-problema-problema dahil yung disbursement officer, hindi nila alam kung saan to pinaglalagay itong mga confidential funds ito. Kaya may mga ARs dyan na kinukuha nila is medicine, yung iba, goods, yung iba, tables and chairs na iniingi naman ng ikaw na invoice, na sales invoice ng mga resibo, kung nagamit ba ito talaga at na-receive ba ito talaga ay ng mga informant, at may mga at management receipt dyan na hindi, walang pangalan at pirma lang. So, very clear yun. No? Already that presumption of misuse.
1: Last point na lang, Congressman. Are you confident na makukorner ninyo dito si Vice President sa SDO na imposible na maikot niya sa isang araw ang buong Pilipinas? Baka sabihin niya, hindi, pinareceive ko lang yan sa office namin, pero nilagay na lang na doon sa mga lugar na yun. Baka ganon yung lusot nila, Congressman.
0: Paano? Ipakita. Kung ganon lang gagawin natin, ipakita nila tayo ng bank transfer. Diba? Paano mo tinapon mo yung pera from Lawag to Masbate? Paano mo transfer? Ang sabi nila, Gcash mo, ipakita nila yung resibo ng Gcash. Yun lang naman ang iniingi ng ito eh. Ipakita niya yung paper trail. Kasi madali, alam mo, sa gobyerno, pag ginamit mo talaga yung pera ng gobyerno sa tamang paraan, ay madali lang mag-produce ng resibo. Yan ang pinakamadali. Dahil kung mag-gas ka, limbawa, diba, meron din silang allocation na 10 million for travel expenses. Tapos naku-consume nila yung 10 million quarterly. Eh wala silang mga invoice kung paano nila ginamit itong transport, yung travel expenses. Kung halimbawa ginamit lang nila ng maayos, madali lang kumuha. Kung mag-gasolina ka dyan sa mga gasoline station, bibigyan ka nila ng resibo. Hindi lang yung ano ha, yung receipt na yung pin-print out ng cashier. Talagang official invoice. Madaling humingi. Lalo na halimbawa pag mga ibang mga business establishment, in fact, pag sinasabi nilang official travel at official business, sila pa mismong magtatanong sa'yo, sir, gusto mo po ng resibo? So, pinakamadaling i-provide sa COA is resibo. Kung tama yung pinaglagyan. Ngayon, kung sasabihin nila, binigay na lang namin sa mga regional offices namin. Okay, assuming na binigay na sa mga regional offices, asaan yung proheba na nagkaroon ng bank transfer, no? Halimbawa, 500,000 binigay mo kay Mr. ano something, tapos confidential fund from Lawag, binigay mo doon. Asaan yung bank transfer mo na nagpapatunay na yung bangko na yon, tapos sino naman ang nag-withdraw? Diba? Paano kung withdraw niya yan? Paano niya ma-withdraw yun? Para sa according sa inyo, code name niya yan. Kung magbigay siya ng ID niya diyan, tapos hindi naman nakasulat doon, Mary Grace Piatos doon sa ID niya, kasi according sa inyo, ay code name. So, paano niya ma-withdraw? So, it's whatever explanation they provide. It does not actually give us a clear picture. The more that they provide answers, the more it becomes muddier and muddier. No, mas lalong bumarami yung mga tatanungan natin. So, madali lang naman ito, simple. Kung tama yung sagot, tama yung pinanggalingan, tama yung paggasta, hindi po madali, hindi po mahirap mag-explain at mag-provide ng mga resibo, at lalong-lalo na hindi tatagal sa sa ganitong panahon ang ICFAO para may provide nilang dokumento. Starting from the AOM, Audit Observation Memorandum, meron sila 15 days. Notice of Suspension, meron silang certain number of days. Disallowance, meron silang certain number of days. Kung ginamit po nila yung confidential funds na tama, hindi po aabot ng Notice of Disallowance. Doon man lang sa AOM, makukorek na nila yung utilization nila. Pero hindi, umabot na tayo sa impeachment at hanggang ngayon, hindi pa rin nila ma-explain.
1: Okay. May pahabol, Congressman. May karagdagan pa ba itong mga parang katawa-tawa at mga kakaibang mga pangalan na ipipresent kayo, Congressman? Or ito na lahat yung mga pangalan na ito?
0: Ay, meron pa yan. Meron pa yan. Antayin mo na lang. Oo. Nandiyan na yung kapangalan ni Senator Rondeveros. Nandiyan pa yung pangalan ni Senator Jokno. Marami pang mga nakakatawa na mga pangalan na lalabas dyan.
1: Okay. With that, no? Sana makaulit kami sa inyo. Maraming salamat po, Congressman Adjong, sa oras mo dito sa RMN Iloilo. Magandang gabi po sa inyo, sir.
0: Parangalan ko po na may interview po ninyo at magandang gabi po dyan sa inyo sa Iloilo.
1: Thank you. Si Congressman si Alonto Adjong, sa sunod net matinguan naman interview siya, mapamessage ka sa iya net, no? May itsura nga kuan, no? Nami pambalon nga kuan, namo ni nami interviewon, no? Kay lawig magambal. Kuan gagata ang utok niya mga kasama, no? Ti kon pamatian mo lang siya, although ti ilan ya side, no? Sa prosecution, kung pamatian mo lang siya mga kasama, ti daw corner na gid si VP Sara, no? So, sa paghangop sang prosecution, ining mga pangalan niya, inigin pang ubra-ubra lang sang Vice President para mahingagaw niya liquidity, no? Wala sila mga resibo, no? Panghimu-imuan lang nila na, no? Sa mga pangalan, para ma-liquidate lang nila mga kasama, pero actually, ang kwarta guro, tiwa pa man magasto, eh. Pero kung di nila yung gasto, o gintago nila, o ano da. Basta importante, i-liquidate na lang. No? Kaya mo tumbal ni Congressman Adjong, siya kung husto mo lang ang imo nga paggasto, sina, may mga resibo da, kapos sina mag-liquidate. Which, I agree. May resibo ka mo. No? Pero dali lang, kaya rin ang STL natin sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
2: Probinsya sang Iloilo. Yari lang atin sining resulta sang STL sa subong na gabi. Agosto 11, 2021, second row, alas 8 sa gabi. First winning number, numero 22. Number 22, second winning number, numero 3. Number 3, gaganaton nga, third winning number, numero 28. Number 28.
3: Kaliwa, numero 22, tres, third 28, in exact order. Ako sa
2: just 22, tres, 28, 22, 3, 28. Congratulations sa tonsiling ng mga winners sa probinsya sang Iloilo sa mga tumalaya naton na padayon nga nagasuporta sa STL. Ang tonsiling nga duro team heads buong gabi, Mr. Glenn Heponea. At tonsiling nga operations specialist, Charlene Chris Arguillas. Agang tonsiling nga S. Representative Mr. Glenn Sunyo. Judges to person naton, Ryan Melgar. Kaupot sa nga sining nga mga members, Juliet Tabanyo, Barry Cortesano, Kagma Belgimeroy. Congratulations sa lewat sa tonsiling nga mga kauturan sa matumalaya natin ng nagdaog sa probinsya sang Iloilo. Direkta diri sa may STL Draw Court sa PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Iales Caparienta, Takaremen.
1: Salamat gid, Radyo Man Mon Kapalihan, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, 22-3 kag 28. 22, 3, and 28. 22, 3, kag 28. Wow, naglapo-lapo gamay sa numero ni Cassius Leo. Ito, birthday niya Glisbong, no? Birthday subong ni Cassius Leo, mga kasama. Birthday niya subong, do'y gil sa kababatsyag, kasama ang Karigaba Richard, no? Hindi bla? No, kaadlawa niya subong. Adlaw subong sang pagkabunag. Diri sa dutang luhaan ni kasamang Gisli Lauro. Oh, happy birthday kas Jesly. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang kay ang inyo taya nagakadto sa Kawang Gawa. Ito Ito lang naman yung kagimbulugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Nance Liniment Oil. Ang pinagkapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal, Nance Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy poy, palaman all, palanagit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanagit sa liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pila, si Eni Patugunon, Pontaton, patuloy lang sa Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, mabakal sa mga butika. Subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang antibodies mga kasama ginaubra sa immune system para magtap na sa mga virus kag bacteria nga halit sa aton sininghalawas. Sa simple nga istorya, ang antibodies ang army nga frontliners ang immune system para proteksyonan ang lawas naton batok sa balatian. Kahibalo-balag kamo nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang magpadamo sang antibodies ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang imo sining bone marrow kag diri ginaubra ang antibodies para ma-maintainar ang mabaskog na immune system. Amo ina nga pinasay ang Dr. Pinoy sa tanan yung mga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy Squalene Capsule lamang ang may alkyglycerols nga kinahanglan sang bone marrow para makahimo sang mabaskog na antibodies. Kung nagainom ka kada adlaw sang duha tubtob tatlo ka kapsula sang Dr. Pinoy, sigurado nga madamo na sang antibodies sa lawas nimo. Dr. Pinoy, taghimo sang antibodies gani COVID man o balatian hindi makapurma. Mabakal sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugangan tani mga kasama ang parte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ining mga ebidensya, mga kasama, no? Although the side pa malang inis ang prosecution, hambal ni Attorney Michael Pua, pero hambal ni Congressman Adjong Zili, you know, kilala ko yan eh, kaibigan ko yan, alam kong diskarte niya. Pero mga kwan mga yun, no? Believe ka man kay Attorney Pua, kadamudamos ang responsibilidad niya, no? Ginatry naman tani sa prosecution yung may ma-interview tato, pero do, perte sila yung kasako. No, puro lang yan si Attorney Michael Pua, siya pa maabugado to, no? Ma-cross-examine to sa witness, no? Tapos siya pa yung ma-press con after. Ay, sus, tapos may mga interviews pa ganyan. Puro yung managkaka-uber hit yung utok, no? Alam ngayon nga abugado, no? Nami pa tingog mga kasama, dako man tingog, no? Tiyan mo to ambal ni Adyong. Siya, kilala ko na si Pua, no? Kahit di may kita niyong video nila na naging inistoryahan na sila kagkinadlawanay, no? Pero pag abot niya sa courtroom, niya sa impeachment court, niya binalbala na, eh. Di sila niya, iya na iya diskarte sa defense. Silang taon ta, paano baliyon isang defense? Kay Pua, sila balaban, makrosigsamin na sila kay Del Campo. Ano ay hanang ibali nila sa pahayag ni Del Campo, no? Kay matag manggid kung pamatian mo si Congressman si Alonto Adjong. Why na? May matag yun nga may misuse ang confidential kang intelligence fund. Mga kasama, no? Kaysa liquidation pa lang, makita mo ng binarahubal ang liquidation mo, no? Hambal gani isang mga accounting graduate, sila yung tinag-liquidate ka ba kung namumala na klase liquidation imo? Nag-liquidate ka pa? Meaning, pinatarasakan lang yasang staff ni BP Sara. Para lang yung ma-liquidate, agad yung makuha lang nila yung kwarta, bay idaya. Himuimuid ang alan, si Rizon Tibiros na kritiko, tanay ibutang siya nabla. Ngita ilang alan da, no? Si Juk Nuna, oh, kritiko tama na, butang iman siya da. Si Escudero, butang iman da. Yung may Escudero man to, di ba? May Escudero to nga... yung binipisyar. So nga tao, sige pagbalik na to, istoryahan ta na dugang mga kasama. Kag ang report ni Rajman Marjorie Herbomiani mga kasama, no, construction worker nga nagbuno sa lalaki nga nagadisco sa lapas gin kasuhana. Ining sa Banati kuno tong lalaki tong amang grocery tani tiniro. Amo to galing love triangle iya, no? Hindi niya sa La Paz, mga kasama, no? Ang check naman karon update sina sa Banati. Standby, kagaton nga tingog hiligay noon, pagbalik na. 6 minuto sa kaligad sa takna, sining alas 8 sa gabi.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Char, Fabcon,
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
10: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin malami pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, pinitestingan ko ni Home May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na pulset.
16: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na,
16: nagaganda ka pa.
20: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga masalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
21: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
22: TPX 500.
23: Q7 lot.
24: Ano ginabatsyag mo sa
23: akin? High blood gid ko.
24: Ano sa unang yung blood pressure?
23: 180 over 100.
24: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
23: 3 times a day ginako na. TPX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TPX 500.
22: TPX 500. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
26: Let's go. With the flow.
27: Charmy cottony napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy cottony napkin for heavy flow.
26: Charmy!
21: Charmy, Let's go with the flow.
0: Samsung Plus Gold.
1: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nabilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
0: Samsung Plus Gold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
19: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
4: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Super Fiber.
8: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
9: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maayo ang lawas ang bata mo?
13: Sus, masakiton man ino.
12: At! Ang bata nga mapagsiklong tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sag Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw.
17: D3 Bio!
18: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
17: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
10: Pamakal sa mga butika.
17: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
19: Ugali si Ariel, nagkantosolitis ang nagligad, sikisaki, kijakatama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C!
17: Mighty C!
10: Pamakal sa mga butika.
17: GTX 500!
20: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
21: Imo nga blood sugar test.
22: Ilan itong score ganit?
21: 470.
22: Tiko 2 sa gabi, 2 sa
21: akin. Ilan na lang imo nga blood sugar?
22: 160. Tinog ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
17: GTX 500!
23: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod,
24: Rest Time to the rescue.
25: Unilab quality yan.
26: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang sakit sa ulo. Dapat, hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo,
25: Unilab quality yan.
28: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Supple Plus Gold.
29: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangtot ko basun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, ikubala kay matama to nadula ang bukol.
17: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Confianza ang sumag. Isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Canton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan, ginakaya. Mayo na lang, may bag-ong Arebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
25: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
0: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
5: Ako si Milagros, harap ko, sir. Indikit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
0: Mighty C, abasang abutika. GTX 500.
6: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos ka on 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Life extension, vitamin D3.
32: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
31: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
33: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
34: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
36: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
37: Magalingin pala ang imo nga uha.
36: Masami nagkapangihi.
37: Masami ginauha.
36: Si may diabetes ka na.
37: DTX 500 na.
36: Ang DTX 500.
37: Ang may powerful compact.
36: Nga nagkapanubo.
37: Sang imo blood sugar.
36: DTX 500.
37: Garantisado.
36: DTX 500.
0: D3 Bio.
38: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
39: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
39: Yung may D3.
0: Mga mangabuti ka.
40: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: Canton Gold Coffee Mix.
41: Ako si Redbeer. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Canton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
40: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin.
42: Oras sa DIY RI, RMN Iloilo, Philippines Standard Time, 21 minuto sa kaligad sa takt ng alas 8 sang gabi. Apat ka tulog na lang mga kasama, RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament na Kids Category, August 15, Sabadong Adlaw, kagang Open Category, August 16, Domingong Adlaw, sa Mulya Deli and Restaurant sa Iloilo River, sa Lapos, sa Iloilo City mga kasama. Kag sa mga wala pa nakaparehistro, sa mga gusto magpamunit ng magpasakop mga kasama, sa Kids Category, wala kita registration, libre lang. Sa Open Category, 200 pesos sa aton registration, pero ti siyempre may panyaga na kamusina mga kasama. Kagang mga non-winning participants, may ara pasang raffle sa bugas. No? Siyempre ang aton sining sponsor da, si Mr. Ildefonso Dolorfino, kagang Kingsfield Rice Solutions mga kasama. So gani paristro na sa mga gusto magpasakop sa aton sining fishing tournament sa Sabado kag Domingong adlaw, ang registration form pwede makuha diri sa third floor sang St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, sa studio sang RMN kag IFM Iloilo. Kag buwas mga kasama, bilang kabahin man sa aton sining advokasya na nga while nagapamunit kita sa Iloilo River, balik kita no sang mga similya, sang mga isda mga kasama, pati gayuno na ang aton sininga fingerlings dispersal bus upod sa Iloilo City Government, Iloilo City Agriculture's Office kag opisina ni Iloilo City Councilor Mandre Malabor mga kasama no, ang fish and mangrove crab dispersal buwas sa Iloilo River, alas 6 ang aga, buyan ang mga fingerlings kag mga crablet sa Iloilo River. Wow, may mga kasagpagali mga kasama, hindi lang mga isda. Ginabugasan ini isang tag 200 ka mga pumpano. Pumpano ini, hindi to yung ginhimo yung resibo sa kay BP Sara. Pampano. Eto to, di ba? Si Pampano, nakabaton man confidential pa. No? Pumpano, may pumpano mga kasama ba na minisugbahon, may rabbit fish kag bangros kag 500 ka mga mangrove crab mga kasama. Tinutuyo sining programa nga masuportaran ang river development kag fisheries initiatives kag mabuligan man ang local fisheries kag mapabaskog pagid ang palangabuyan sa mga fisher folk naton sa Iloilo River, para nga mahimo naton nga sports kag at the same time isa man ka ecotourism mga kasama. Ang ining mga fingerlings ngini, kag mga crablets kuha mga kasama sa SEFDEC, no? Southeast Asian Fisheries Development Center, nga ginapamunuan ni Mr. Dan Baliao dito sa may Tigbawan, Iloilo. San bahay sa atong atingog, hiligay noon, gindulong anay kaginboy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama, sang kubuta, kagapa isang manguma para sa masarag agrikultura, raffle promo, nga padayon man ang pagbaton sang mga coupon kag tickets para sa promo nga ini, kung sa diin nagahulat ang traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, oil and filter sets sa mga kasama, no? Sa tag sa ka 3,000 pesos worth ang pagbakal sa Kubota equipment, genuine spare parts, mayara ka mo sa isa ka raffle ticket. Gani pa masarin ninyo, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, saunahan lamang sang Ceres Terminal. Pangitaan nyo lang sa Mang Susan Aurelio, nagsubo man si Sir Erljan Fodadera mga kasama. Ang deadline sa pagulog sa raffle coupon or coupon, amo ang December 5, 2026, 2 p.m. kay pagka 3 p.m. pati kayo nun dayon ang draw sa Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm Barangay Agkuyawan, Kalsada, Balotac, Nuevo, Iloilo. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026. At sa atin, check si Radyo Man Marjorie Herbomiani. Update sa sining shooting dira sa Banati. Daw paghigugma ko ng rason sining naniro man sa nagadisco dira sa may lapas. Yari anay ang aton niya tingog. Hiligay nun!
1: Tingog, hiligay nun. ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakuwelan Iloilo Incorporated.
2: Tingog, hiligay nun.
7: Ining binalaybay, ginatiguluhan. Basi. Basi, basi buhi ang basi. Basi may kamaturan. Ining tugda ko, ginbase sa circumstantial evidence lamang. Pana kasimana, pila na kabinulan. Harassment sa mga incheck aton na balitaan. Lagsanay sang patrol boat, bumbahan ay tubig man. Sa mga navy nga Pinoy, ila na tilawan. Sining damlag lang lampusanay, bugsay na naman. Kaisog sa mga incheck, labi sila nagtakam. Basi, Pangulo naton sadto sa ila may ginpasaan. Pangulo nga paladuaw sa China, nakahuman sing kasugtanan. Iprenda ko sa inyo, iban nga mga isla namon. Pagrimatin ninyo sa ni, inyo lang, amat-amaton. Ihatag na lang naton sa ila, ahaw man lang inatubi. Hambal sa Pangulo nga daw wala pag-atubili. Pungsod Pilipinas, mangin syudad na lang sang China kontawgon. Hambal sang Pangulo sadto nga walay pagkanugon. Maisog kuno apang sa China gakurog atay kagbatikulon. Basi bala amo ini ang unod sang bagol sa mga bantito? Tiyempo na nga aton rimatehon, mga isla nga ginprenda sa aton. Basi pati mainland, ila na lang nga sakupon. Ining tingog hiligay noon, ginpadala ni Ginoong Tony Aguilar Jr. sang Maasin, Iloilo. Katapos sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Ang anemia ginabatyag sa isa katao nga kulang sa red blood cells. Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy ang tao nga may anemia? Ang Dr. Pinoy's Quilin Capsule may alkyl glycerols nga araman sa bone marrow kag breast milk. Ang alkyl glycerols nagabulig sa pagpabakod sa immune system dako ang benepisyo sa mga pasyente nga may leukemia kag mga tawo nga weak ang immune system. Pila na kadekada nga gintun-an sa maayo ang epekto sang alkyl glycerols kag ini na pamatud-an na nga ginausar sang lawas para magproduce ang red kag white blood cells. Gani puwerte gid ini ka epektibo batok sa anemia. Ano pang ginahulat mo abyan? Dr. Pinoy Squalin lang ang solusyon sa anemia mo. Maglakat na sa drugstore kag magtilaw inom sang Dr. Pinoy kay ini na pamatud-an na nga epektibo sadto pa. Mabakal sa Anilaw Drug Store sa Arandel RX, Jam Pharmacy, Horky Pharmacy, Familia Pharmacy, sa Kalinag Drug Stores, Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Baluso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, kag K&S Pharmacy. Sa dugang ay hibalo mag-contact sa numero 0948-5876-329.
42: Salamat kayo, Dragoman Fiamme Otero sa ato niya, tingog hiligay nun. Hambalikas sa Nicolay Sumis, ang hiligay nun or Visayan word, amo ang alimpulos or alimpuros, no, ng hangin. Sa Tagalog, ipo-ipo, na pwede man makarefer sa small whirlwind or tornado, no. Ang tornado, iyan nag-spin inis ang hangin, pasulod, kagpababaw, no. Ginapababaw niya, no, ang tornado, ang outburst, gina drop niya paidalom ang hangin, and then pagwa, no, tama, duha tuod ang kwan, ang alimpuros, duha tuod mo ang alimpuros nga ginatiyog niya ang hangin, nagabuyong siya paidalom, may ara man nga buyong pababaw, amo nang makita ta sa kwan, no, makita sa mga dagat nga daw astagid sa panganod ang buyong-buyong nga daw imbudo mga kasama sang hangin. So ang tawag sini sa ila dust devil or whirlwind mga kasama in farm areas or sa mga dry fields kun ang kainit halin sa ground gilayon nga magsaka pababaw sa malamig nga hangin naga-start ini sa pagtiyog naga-spin ini kag gina pick up niya ang mga mag-an nga mga yabok bla no then ang mga laya nga mga dahon or mga dagami no kag naga-create siya sang isa ka magamay nga vertical nga funnel, mga kasama, or daw imbudo ang tornado nga nag-form over or moves across water, ginatawag naman nga water spout. Pero sa ato niya abing term sinatanan, alimpuros. Water spout, mga kasama, no? Ang whirlwind, no? Kung sa tubig gali iya, ang nagabuyong-buyong na iya bala nga daw nakita ka muna sa suba, kung nag-iilig ang suba bala, no? Kag nag-igo siya sa bato, doon may ara siya nagabuyong-buyong, siya doon nag-imbudo, nga nagabuho siya. No? Ang muna ang ginakuno-kuno sa Bermuda Triangle, di ba? Nga daw may imbudo na. Ang tawag naman siya na whirlpool. No? Tama? Whirlpool. Hindi, refrigerator, ha? Amo na ang gingamit sang isa sa mga highest grossing movie based sa true to life sang South Korea, nga ang title niya The Admiral, no? Kay during sang Japan War, no, ginlusob sang mga Hapon ang mga Koreano, isa ka general, Navy general ang nagpanindugan, nagbato saya isa lang ka barko, no? Kontras damo ka barko sang Hapon. Pero ginhangkat niya sila, derita dampe, awayo, no? Kay kabisado niya to gali, ang ilig sang tubig, may ara gali ito nga whirlpool. So natunan niya gali, paano magnavigate sa whirlpool? Ah, pag aboto niya sa mga Hapon, karalumo sila. Eh, ginatos ka mga battleship sang Hapon, kontra sa isa lang, naka-survive, amo nang anangin hero siya, no? Ginbansagan siya The Admiral, no? Daw si David Robinson sang San Antonio Spurs, tawag siya The Admiral. Aton abi ang hiligay nun vocabulary abi naton mga kasama, kuan mo ng wagid balas ng mga direct translation sa iba niya mga English world word, no? Pero may haraman tayo mga lingwahe dere or pulong ngaway man sila ya sa English, di ba? Parehas ni kabo. May kabo ang mga kano. Wala sila kabo. Or kaltek. Kaltek, no? Gasolinahan. Ngaway man sila dito. Halo, kaglusong. Agaling po, hindi mo yaman siling mortar and pisol, no? Halo, kaglusong. Ang wala sila to sigurado kita, tabig, no? Kagkaralaw. Sa mga Radyoman Mars, no? Antes pa kita, kundi naman takro magkanto, istorya naton. Ito na kagin po ilugan, hindi ka bahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan nga mga drivers, ginagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. A number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island, kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsig at nagapadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katawa kay purong herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maka, kag hornigot weed, safe katawa sa heart kaya wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka mag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, kagimaras, quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdakor o maghubag, kaya ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mo ang ka-partner o kung kay misis at yon sa labing-labing bangon may ginseng, tungkat ali, maka, kag-sopalmeto na kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Napagid sila, hambal ni paring jertak ni Mr. Hilwayenius, wala pagid sila sang salmonan, wala man English, no? Salmonan ti salmon. Salmon. Salmonan, no? Bala nyo kung anong salmonan? Gintigay sa tersyuhan. Tersyuhan ang isa ka paniga, no? Ang tersyo, isa ka tersyo. May rayna, raynahan, mga talaksan sang humay, raynahan, isa ka paniga, isa ka tabig, no? Tapos sa bugas iya, pulak, no? Kon made of kwan, no? Paya, made of paya. Ang imo talaksan sa bugas, tawag sina pulakan. Isa ka pulak, tigang to. Inday Risi, tigang to, isa ka pulak dai. Wala talaksan mo, sugod ka nanay ni tatay mo, tigang na to. Pila ka pulak, tigang on tonay. Di tapos, ang isa mang katalaksan dira, kung ay pulak, o ay paya sang lubi, ang lata sang Alaska. Isa ka litche, ang tawag sina, litchihan. Oh, tigang na da, duha ka litche. Pero huwag ka man kay balukon pilang uno niya sina, pila ka grams or ano na. Basta mo na ang talaksan. Huwag mo na, huwag sila salmunan, huwag sila litsihan, huwag sila pulakan, ang mga kano, ang mga English, ang mga Briton. Sige, check na ito na update sa kwan. Grabe galing kwan, no? Na dig up gini Rajuman Marge niyo. Basta mga paghigugma gani do gasala siya na yun mag padalo. Ang tiniro gali ito sa kwan daw kay daw foreigner siya, no? Do ka, no? Tsura niya, hindi man. Or ba siya ang term ng Rajuman Marge nga karaya? Sige na yung balaon takaroon. Pero may kwan ko, no, ang asawa niya sa itong biktima, ay may iba niya lalaki. Ang lalaki niya, kuno mo pa nagtiro sa original. Grabe ba, no? Ganyang update sa naniro, manda sa maya, lapas ga, disco-disco lang itong tawo to, tiniro. Kinasuhan gin siyempre yung nagtiro. Rajuman, Marjorie Herbo, umiyan
3: eh. TYRI, Rajuman, report!
4: Rajuman Henry, ang ano nabi, ang ano ganing term na, ang language wala namon. Sa iya na, namin ko hindi ka na. Namin ko ang nagtiro ka na.
42: Sige ko gading, imo nga term yun, abi ko.
4: Pero tak noon, gano'n.
42: Ang nagtiro ka na.
4: Ang nagtiro ka na, hindi ka na.
42: Siling ko gid na sa iya, no? Amo na.
4: Sa iya namin ko.
42: Kana, ho, sa kay, iya. Kuan ina, cry ah?
4: Cry ah, oo. So, natuki ba natin rin?
42: Kaya yung term diyo, ang nagtiro ka na. Kirido ka asawa na.
4: Okay, karay, analipat ako. Pero, ang latest dari Rajuman Henry, kikinawa, person of interest pa lang, pero nausisa ginaton dari tugang, napadalma nato, no, love triangle, ang ginalantaw o ginasundan karon nga ang gulo, sa Banati Municipal Police Station sa paglutang sa isa ka lalaki sa Barangay Bubon, Banati Iliilo, kaina sang hapon. Ang biktima gikilala kay Rene Canto Larieta, 48 anyos, kasado, residente sang Juanico, Banati Iliilo. Sunod kay Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, hepe sa Banati Municipal Police Station, yung nagagawa sa ilang investigasyon. Ng love triangle, no, ang motibo sa paglutang base sa pahayag sang biktim. Kaya ang biktima mismo, ang nagsugid diri sa kapulisan pagati dugang kon Di Marana nga based sa statement sa biktima nakita niyang suspect nga naglutang sa iya nga amo ang karelasyon sa iya nga asawa. Hindi pa di matumod kon previous or subong pero daw na found out ni kuno nga may relationship niyang duha pero natabo ang ining nubyo ka asawa niya ang nagbantay kay naglutang sa iya Rajuman Henry tibya sa abaga sa tuong abaga ang naangkon sang ining lalaki iti kay na padulog ini siya agud mang grocery apang ti ini siya ang ginluthang sang suspect. Ang suspect after nga ginluthang
42: bali ano Rajuman Marge mobile siya sang gintiro siya ano gasakay
4: siya sakay siya galakat. Sa motor
42: ah nagamotor
4: sa grocery store ang galing kay sa may kilid sang karsada. Para man dito ang suspect nga kilala niya, identify niya.
42: So, meaning ba si daw ginbanggaan goro sa ginbantayan siya eh, no?
4: Oo, ginbanggaan siya ginbantayan. Galing kitikibya sang igo after tiro na lagyo. So, wala pa may na-recover nga basyo ang kapulisan, hindi pa matumod yung anong armas luthang. Kagati, medyo limited pang information nga nahatag sa pulis. Hindi pa ganit matumod kung may bata ning mag-asawa. Kagkuhin previous ning relationship, but ang term is karelasyon sa iya nga asawa. Ari bala pamatian natuan, si Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, Hepes ang Banate Municipal Police Station.
5: Love triangle?
6: Love triangle. Bali, ano ni mamong victim? Di ba dumerid man ni siya?
5: Married gan ni.
6: Mm-mm.
5: Oo.
6: Ang nagtiro sa iya is, ano to siya ma'am? Ang bana? Or migo? Or ano?
5: Boyfriend kang wife niya.
6: Ah, okay. So, pero ma'am, ano ma'am? Nadakpan tang suspect?
5: Wala pa ma'am. Ato pa sila. Sige, palibot nila. Wala pa nila. Wala pa gin madakpatan. Base na nago ito.
6: Ah.
5: Pero tagadira mo lang. Lapitan mo lang.
6: Ah, tagadira lang sa ilang nga barangay. Lapit lang sa ilang nga barangay.
5: Lapit lang, oh.
6: Ma'am, by the way, ang victim ni kagang asawa niya, ma'am, may ano, may bata ni sila?
5: Amo na lang ang wala ko mga kapamangkot, ma'am, ha?
6: Oo. Bali, may idea ta, ma'am, kung pala edad ka asawa niya?
5: Waay. Siya lang ang may bita, kung ang asawa wala.
6: Mm. Pero ano ma'am, naistoryan niyo siya kay Ina, kay di ba kibiyas igo niya, naistoryan niyo siya kung ano, nag-identify niya ng adaan gidya or nakita niya ng adaan ng suspect na gabantay sa iya?
5: Naistoryan niyo nila.
6: Mm-mm.
5: Eh siya managambal nga muna ang iya nga kwan at iya nga nagdilo siya.
6: Ah, so bali positive na identify niya gali ma'am? Wala man ma'am nakasuksok sa kung ano tong suspect pagtiro?
5: Wala guro.
6: Mm-mm. Okay. Ang ano ma'am na-ask mo kay di love triangle lang aton ang goal. Kag ang suspect is allegedly baka hagugman sa iya asawa. Bali, ano ma'am, bulagan ni sila or anong plastada?
5: Hindi, basta ang istorya lang ang nakaagi kuno naging ang asawa niya kag ang suspect.
6: Ah, pero hindi na siling hindi lang maplastar kung sige pa ila relasyon.
5: Wala yung wala ta mabalo, mabalan, tokibonta pa.
6: Oo, importante ang victim, ma'am, ang establish na kondisyon niya. Kibiyas to igo, yung ma'am, no?
5: Kibiyas, ah, bagam lang to.
6: Oo, pero ang ano, ma'am, anong armas, ma'am? May idea kita or may na-recover?
5: Wala pa na to, na-identify ang armas, ma'am.
6: Ah, ma'am, ah, di ba gabantay ang suspect sa Kilidalan? Ano to man, nagdalagan lang siya or may motor or getaway vehicle niya?
5: May motor man siya, ang yagin tiro, may motor man.
6: Ah, so bali, gindulog niya na yung motor, kaginhulat niya sa kilid.
5: Basi eh. Batayan niya naguro nga daan eh.
6: Okay. Sige. Okay.
4: Henry, si Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, Hepes ang Banate Municipal Police Station. So, identify isang victim, ang suspect, kagati nagapadayon ang hot pursuit operation sa kapulisan, no? Agod nga matakpan.
42: Gawin na po ako din tong address niya, Rajuman Marge. How din kundin tong address niya mo to dito sa Pangitao ni?
4: Ginahat pursuit pa karon sa kapulisan kaya ti wala na sila dito.
42: Wala na sa dito. Laban, I mean, wae man siya to nagpuli, no?
4: Basi, man, kaya malagyo.
42: Kasi puli, bla, kuha to ka brief niya. Kasi wae sa blabayo.
4: Basi, balon siya ka, ano niya. Pero ito yung mula na galing kay i-identify siya sa ano eh. Identify siya sa
42: So, grabe, grabe man, no? Mga pila pang idaron ni isang mag-asawa ni Rajuman Marge?
4: Hindi, ma, giba makot kasi ma'am, kupilang edad isang babae. Pero hindi niya ma...
42: Ang lalaki ang biktima, base sa...
4: 48 ang lalaki.
42: 48. Ate, oh, dira, ate, mga 40s na manggurong babae, butang tabi, no? Eh, do, medyo may edad-edad na ginman na, no? Although, hindi pa man tama, agad katigulang. So, may nubyo pa siya? Iban gani, grabe ka problema siya. Iban gani, iyawan pinangita, bisan isa lang Rajuman Marge. Eh, tigduha gid.
4: Gani.
42: Garalao na lang ganing iban niya.
4: Manuglao na gani iban.
42: Oo, tapos si Eya duha gid. Baka tapos nag inaway pa, tapos may isog pa tong kirido.
4: Oo, amo na gani. Eh, ang importante nga...
42: Pero di pilo pang original ba? Landing po sa ospital?
4: Kasi mapag-gross gawa tong isa.
42: Di bisan, ano mo kapag-gross kung may pusilya, Rajman man?
4: Ati pusil na naya. Oh.
42: Why man sila nagtapungulay, di ba? Tiniro niya lang.
4: Wala man, ginbantayan lang siya. Kagitiro ka ng palagyo, Rajman Henry.
42: Di, ano yan ang rason niya? Kay parang masulo niya na lang ang babae eh.
4: Di ba? Di ba, nadakpanan ako ng santo mo, di ba sinitaan na ibala or what? Pero hindi, di mga plot
42: target. Eh, ikaw yung may sala, nagsulod kayo mo sa relasyon sang may mga commitment na ikaw pa kaya ma-insiste, Rajman Marge.
4: Gawin mo
42: diba? Ikaw pa yung may isog. Gawin mo nabla. Ikaw pa yung may isog nga ikaw gani nagtinuntoy.

0: Oo,
1: frustrated murder kay wala na patay. Kay ginplanuhan niya ganyan habunon mo?
0: Oo, na ginplanuhan niya ganyan. Karon wala na siya nakagwa, preso na siya karon or preso siya sa gihapon. Dira sa La Paz Police Station. Kaya expect ko siya na makagwa siya, Radyo Man Henry. Si-settle na ko, no? Kaya mo naging pasikto ko kahapon si Hepe.
1: Sa ako niya eh. Nagpati ka man sa tinikal niya eh. Sabi niya, agadiskarte lang siya gihapon sa babae.
0: Na
1: pailan ka. Do, piho-piho, gid siya nga makagwa siya kay Sitol niya kuno, no?
0: Oo, muna panindugan niya kahapon. Or nagligar adlaw. Settle ko, no? Eh, ang habal naman niya sang polis, nagtinguha din niya makagwa ang biktima, bisan hindi pa okay iya pumatyag. Nagtinguha din niya magwa sa ospital, agad nga magpataka sang kaso, kasi yun ang file na ang kaso, Radyo Man Henry. So, preso na, ining suspect, kagati hindi na makagwa, ako may trust, kasi hindi mapatagin nga kaso, makapiyasta, Radyo Man Henry.
1: Sige.
0: Amo na madulong natuan yung mga balita sa buong gabi. By the way, happy birthday kay Police Colonel Wilbert Parilla, nag-sa ulo ko yung birthday. Subong gabing birthday hato siya ni Mayor.
1: Di may Parilla to to?
0: Wala si Sir Gabutua. Sako-sako, inuro. So baka naman. Pero happy birthday ha.
1: Sa isa Sir lang ka Parilla ng kuhan ah, na pantat. Joke lang. Happy birthday kay Carnel Parilla.
0: Oo. Radyo Man Henry, mo na madulong natuan yung mga balita sa Tugong Agabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: Salamat kayo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Ngayon natabo sa ba natin mga kasamang kerido, pamiisog mga kasama, no? Binantayan niya pa ang original kag tiniro. Ayaw lang kayo ay napurohan. Gindulong kagin bulugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa non-cerebral capsule, may 3C ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan niyo ang sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon, gani halungan tagin na itong kaugalingon. Mag non-cerebral capsule, 3 times a day para likaw stroke kag balatian. Non-cerebral capsule! Kag subong man, Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisay ngayon mo siningadlao pag ispag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga benepisyo nga itong makuha sa regular nga pag-inom sa Nance Corn Coffee, nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palabas ang resistensya, nag-pataas ang energy, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiate sa migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee, kag Nance Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Pagkabalik ta mga kasama, no? I-check na nila lang videos ang boxing sa duha ka mga tricycle driver sa kwan, sa Pase. Away nilas pasero, pero hambal sa polis ah. Oy, oh, linabutaw lang to. Oh, lang taon ta karon kon linabutaw man gid, pakita tang video. Kag masobra 95 sa mga residentes sa Western Visayas nalagip na sa PhilHealth Insurance Program. 51 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sang gabi.
2: Brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
3: Cellphone Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kamulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
5: Remind Herbal Capsule.
6: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
5: Remind Herbal Capsule.
6: Also available
5: Remind Choco Mix.
3: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise, ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
8: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Bisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Sa mga butika.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Supple Plus Gold.
4: Ako Gali Sereya. Ako Redla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Kasi yun, miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charm Sabcon. Pangong pumakablum, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablum sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Oh, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama!
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay Gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong. Posible nga, hyperacidity ina. Hindi kasarang, ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damos ang kinakaon nyo, pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Oras sa Diway Aray, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos sa kaligad sa Takna, sining alas 8 sa gabi. Kapag mo ang kapalihan, gindulong kag ginbuylogan, irigabahin sa aton nga palatuntunan na mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagbalang ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo sa mga butika, tilawi, tistingi mga kasama, Soft Touch Wonder Oil, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Lima ini ka mga ingrediente nga gin-combine gid maayo para nami ang blending nila mga kasama, daw may skin moisturizer ka lang sa imo sining kamot. Soft Touch Wonder Oil, kag kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ang ingrediente niya mga kasama, pero 25 pesos lang ay sining nga SRP. Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, ang mga ingrediente sining mangosteen, balonggay, collagen, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, makarot, ginseng, kag iban pa. Kilala ini nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparilax ang una-una, nagapautay isang pulaw, kag iban pa nga mga binipisyo. Ganit, tilawin ninyo, mga kasama, kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Problema nyo, kapihin nyo. Away nyo, kapihin nyo. Parehas ni Sanduha ka tricycle driver, dugay-dugay, ipakita nato ng ilang video, ng ilang bugsing, man wala sila nagapangape. Sang kapihin nyo, no? Taning ilang kalain sang buot, agaway sa pasahiro, kapihin nyo. Kuti, sikat sila. Kapihin nyo, kag Softas Wonder Oil, mabakal sa mga butika, ilabi na sa shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance activity center. Subong man, sa New Mesa Drugstore, dira sa may Central Market, sa CPT Mart Pharmacy, sa may Isnart Street, sa may HQ Cure Center Corporation Saro, Herbas Care Pharmacy, sa lapas mga kasama. Sa Jordan Guimaras, GTM Business Ventures Incorporated, sa Una Mierns Pharmacy, kag Budget Mart Pharmacy and Grocery. Sa Arevalo, Santo Niño Drugstore. Kapihin nyo kag Soft Touch Wonder Oil. Sa pagitang video sa inyo, tapungulay sa duha ka mga Manny Pacquiao aspirant. Sektaray si Rajman Mon Kapalihan kay Dohalos 100% tagali. O, sa mga pumuloy sa Western Visayas, yara na nalakip sa PhilHealth Insurance Program. Rajman Mon Kapalihan.
11: TYRI Rajman Report.
17: Rajman Henry, naglapot na sa 95.47% sa kabugusan iyang total population sa Western Visayas, included riya ang Negros Occidental. Kaysa Gapon, naka-apid pa ang Negros Occidental sa Western Visayas para iya sa PhilHealth Regional Office 6, no? Sa ila sining datos. Ang 95.47% equivalent in Rajman Henry sa 7.7 o masubra 7.7 million population, no? Ang mga members kag dependents nalakip diri Rajman Henry o kon ang projected nga population sa bilog nga Western Visayas, no, is 8.1 million. Amo ni ang kadamoon sang population nga sa karon yara na sa 95.47% ang covered sini sang PhilHealth Insurance program. Suno sa PhilHealth Rajman na Henry, ining nasabit iyang atikang nila subong ang ginapasangkad nila kag isa sa mga challenge diri ang malapot, no, ang mga GIDA areas sa mga geographically isolated and depressed areas nga mo niyang nabilong sa 5% pa, no? So ay pila po kakita ka mga kultura niya dapat pang abuton niya ang PhilHealth sa sining programa iya sabahin iya karon sa PhilHealth Insurance program. Ang Regional Vice President sa PhilHealth 6, no, si Ma'am Marjorie Cabrieto nagpahayag nga ining mga challenges ginatingwaan nila nga mapunan. Yaring kabahin sa payag ni Regional PhilHealth Regional Vice President Marjorie Cabrieto.
18: Actually, the accomplishment of Region 6 now is very, shall I say, remarkable na, no? Kay, siguro among all the regional offices, taas diri ang ato na registration. How ang mga, ano mga challenges diri, no? Sometimes be ini mga wala pa bala nato na capture sa mga miyembro nato, no, wala pa nagpa-rehistro, maybe siguro wala lang din sila naga wala gid nakahatag sang chimpo, no, magkadto sa PhilHealth office para magpa-rehistro. Kay you know what, ini bisan ano pa kakadto namo sa mga tarbas din mention ni Sir Juni. May ara din na yung hindi din kaya makakadto, no? So, basi dira sila na fall, no? And then, what are the other challenges din nato? Of course, ang mga geographic locations, ang mga GIDA, sa mga GIDAs natun bala, no? So, nakadtugid kami, pero may ara pagit siguro, hindi pa din namun natun ma-ano. na ma-capture. Kaya ang sa Subong, we're happy lang, we're grateful for the support of the Philippine Statistics Office, no? Philippine Statistics Authority Office na to, no? We have partnered with them, with RD. We talked with RD last month. And we will having that co-location, kung diin kami magganto, ara din ang aton ng mga PSA officers and staff. Because kung kisabi, wala sila sa mga attachments. Wala sila sa mga birth certificate or marriage contract. So ara na siya sa tupad na mo ng PSA na maghahatag dayon sa necessary ka document na para ma-include, ma-attach nila sa ilang registration. Because we would want to ensure ang integrity sa ato nga database, gusto man namon nga magparehistro ka mo, dapat may mga necessary kita nga documentary attachments. So, amo na mga development namon subong with the PSA. And of course, nakatubig kami sa mga nagkalain-lain na lugar. And I think, panibig siguro, no, among all agencies ang nakatubig sa mga barangay, nagkatubig na nag-orient sila kung sa ano ang mga binipisyo at mga rehistro.
19: Ang pagpa-regiment Henry ni Ms. Marjorie Cabrieto, ang Regional Vice President sa PhilHealth Regional Office 6. Aside sa sining pagpasangkad nila sa mga members na ma-register, no, sa Bilog Iya ng Western Visayas, nagapadayon man karon ang programa iya, no, ang ning PhilHealth yakap kung sa diin ining mga bulong libre nga ginahatag ini once na makaparehistro ang miyembro sa sining guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o kung ang gamot regimen Henry sa diin mayara na sang 75 karon, no, 75 kaklase iya sang gamot na libre nga mahatag sa mga miyembro once nga maka parehistro ikaw, no. So ginapahibalo ni karon sang PhilHealth nga dapat magparehistro gid, no, sa PhilHealth yakap ang aton sining nga mga kauturan para man makaabil sining bulong kapitanan ang maka-access sa sini, no, ng mga lista diri, mayari diri mga anti-diabetics, no, anti dyslipidemia, anti-hypertensive, and cardiology, may araman niya para sa nervous system, no? Mga bulong ini regimen Henry na ginaparagtag kag available man once, no, na may ara iya sang check up sa mga accredited ng mga facilities ining aton sini ng mga miyembro. Amo ni madulong naton nga information para sa pagpangalagad sang programa Palabra de Honor. Kasama mo sa DYRI, Aramen Ililo, Radyo Man Moniales Kapalian, Tatakaramen. Aramen,
16: Palabra de Honor. Salamat gid, Radyo Man Mon Kapalihan. Aramen, Palabra de Honor. Nagbakbakana yung li sanday Senador Tulpo kag Senador Pia kay Tano, no, kay nagamuno si Tulpo kay guti minority leader si kay Tano, do ay pa kuno mapang miyembro ni sa iban nga mga committee ni mga kaopdanan ni last minority. Kay ambal ni Tulpo siling ati anong ginahulat adi nga do gina hostage nyo di ang kanhaw mga kopdana nyo abibuyin nyo na sila. Ati karo nag kuan naman eh nag tindog man si sister si sisteraka. Sister, ano ginahambal mo nyo di? Anong ginadrama-drama nyo din? Hindi na kong magdrama din, no? Kay hambal ni Rafi, sila yung ginahostage siyang isang Senate Minority Leader ang mga pagpamiyembro sang iya sinay mga kopdanan sa mga committee ba? Hambal ni Pia, nagtindog siya, sila yung anong mga drama-drama nyo din yung mga pang-hostage-hostage pa kamo? Siya hindi amo tadi, ah, no? Siya istorya hatong akong utod or siya tani, pwede mong kumunuhan kay hambalan ko siya. Ito yung ano na istoryas binaranggay skilid tino-tino. Hindi na yung utod mo haw nga away sa diya. hinali ilang naghiripos ning duha ka kay tanong ini no do hinali ilang nagtinong makatilingil ang ilang kalinong ano ayhan mga kaabyanan kag mga kasama ang ginaluto sang magutod nga kay tanong or indi sala ang pamangkot sa di na ayhan nagaluto ang magutod nga kay tanong abi pakta ninyo mga karajuman sa karaha o sa kaldero. Si Senador Lorin Ligarde iya mga kasama, why na? Pati si Leandro Libisti, why naman? Nadula. No? Si Lorin iya na, ka-medical leave ko, no? Si Leandro, nag-abroad man to, kung damo ang mga countries ang kantuan niya, patawag siya sa NBI kagina, ikaduhan ang atawag. Why siya? Hindi, ano bala nagkakatabo sa ato yung mga national officials? Ano ini sila? May mga arikes? With great power comes with great responsibility. Dako ang imo poder, dako man imo problema. Amo ni nga drilan ta si Dalom para gamay lang gawa problema ta. Pero, para makuha ang problema na to, no? Pero antes na, tamiyot anay si kasamang Berna Suchar, kasumuan kay kasamang Iban de Nuevo Sudario, kas Jessely Lauro, Laura Sumagaysay, Maribik Cercado, Mel Gargaran, Mary Bill Alvarez, Helz Makachag Sanchez, BJNM Gonzalez, Mila Yebra, Terocha, Maritalia Mitzilina, Daimel Soplente Malones, Malot Ramos Carante Tolentino, Ihada, good evening kag si Ihado Jose Tolentino sa Diyos Maralitsonan dira sa Kabatuan. Rosy Amaho Manihar, Maribig Cercado, ni Nisel Blancada, ni Sean Presya, Nina Peñalbert, Titsky Aportadera, Tisi Sardal, Lisa Solis, Dershalin, si Sarlita Armada, Rose Isima Oreo, Margie Cobillas, Donya, good evening. Siyempre, ang Don Mandera sa may Barutak Nuevo, Don Manuel Ventura Biudo de Villanueva. Good evening kay Bunbun Bilhera, no? Sa kay Mami Andablio, kay Ma'am Raquel Amuawag Labrador. Good evening kay Rosel Gayapa Gumilya, Gilbert Laos, may dayad nga gabi, Ronetta Saldivar. Gusto ko dani magkadlaw sa mga side ko Men's Morajuman Regaling Subo Brown Out Tabi P.A. nga tigulang pa abi ako ay suso sige lang tiko may radyo kay Muluway dang Brown Out ang Brown Out pa problema ha si imo kasi hindi ka magproblema sa Brown Out no ang mga problema hindi nyo sagad ka problema sila ang pa problema ha si inyo si Cas Rebecca Baranda, no? Sang una, Caltix tawag namon sa kabo. Tapos kararaw, lusong sa amon. So una, mga lulo, kaglula, halo, no? Kasi masuplintitasan si Paul Slee, Rebecca Baranda, Edgar Labarico Sr., kagawad Noel Coscoluela. Si Parimutok, Ari Cars Display, Kapising Villanueva sa Kapising Pansit Manton. Pansit Canton. Pansit Molo. Kapising Pansit Molo. Ayun di pusit niya. Si Kap Noel Kapalya kag si Kagawad Arniel Kasipi sang kotsero mo log. Good evening kid. Pare Mutok! Kamusta na ikaw, no? May Mitsubishi Strada nabaligya si Pare Mutok ba si interesado ko mo? O, masyari niyo siya. Mitsubishi Strada. Pick up ina mga kasama. Maayo pa ang kalidad, no? Si Cas Nicolay Somes, no? Good evening. Kag iban pa, kasamang Karigaba Richard, yung mga estudyante natin. Aryo, antes kita magtakop mga kasama, makuber anay kita sa boxing, sa duha ka mga aspirant, Manny Pacquiao Jr. and Juan Manuel Marquez. Round 1! Hey, Aryo, ang balasang pasipinpe, siya linabutaw lang. Hindi, na sa kilid gisano guro niya, no? Kilid gisano pase. Though the other day pa ni, no? Kay Joseph Berda ni nga video. Ari hula mo naton mga kasama, no? Ang isa, may kalo. Pareho silang naka... Ang isa to doon, naka jeans, no? Ang may kalo nga blue, naka jeans. Then naka jogging pants siya ang isang wala kalo. Pero pareho sila naka t-shirts ang itong. Mga black pants man ang nasuksok nila. No? Pero pareho nang waay sila sang mga ismagol. Yari na! Round 1! Tanong-tanong kulay nila kung linaputaw lang ini. Aray, aray. Nagataya dahay mga kasama. ara sila sa tunga sang ring karon may motor pa nga nakaparking sa kilid kag may tricycle naman diri sa wala samtang madamo ang video mga kasama ara sige nagaway lang ang video tayadahay lang anay tayadahay ara kakalosan nga flow mga kasama sila yung tayada daw ala Floyd Mayweather ang isa naman daw mali Pacquiao ginhukas ang kalong sila yung hukson mo ni kalong para nga matansog yung karang sipon mo o nagjab mga kasama huwag makaigo nagjab ang nakakalo nag right side medyo nalabot mga kasamang sagang sang wala kalo nagatayada nga nagatayada gadali ng iban sila yung waswasi na puro pula na no hambal sang dua siya kamundi balat at pungulay are mga kasama no nagatansyahan ay pala ang dua sang ila silingarin. So, nag-jab naman ang nakakalo mga kasama. Samtang sige man ang tayada sa wala kalo, no? Ang isa ginukas silang kalo niya, no? Pareho sila nakaitom sang bayo, nakaitom sang pantalon nga ginkarukos, mga kasama. Are na, oh, gareklamo ng mga nag-video sila, why man? Do sila ginabi mabuklan kung magtinapulay. Ito mga kasama. Ah! Nagpukot tayo ng mga kasama. Left and right combination. Pero ay nagigo. Oh! Na-knockdown mga kasama. May kalo kagay na. Nakasanding siya sa may tricycle. Mga kasama. Pero sige nga po ng iyang lunit. Oh, nagdistansya mga kasama. Pero na-knockdown. Naigo siya sa left hook. Ang may kalo kagay na mga kasama. Knockdown siya. Umatras. Nakasanding sa tricycle. Pero sige nga po ng iyang sinigang sumbag. Ato nag-uratras na siya mga kasama. Batsa ganyan ang persa. Huwag insipan niya mga kasama. Left and right combination. May nagigo. Hangin. Pareho sila nga duha mga kasama. Nag-exchange. Sang 1, 2, 3, 4 punch. No? Pero lunsay way nagigo. Amoy ining daw linabutaw lang. Pero dumapinatsyanay na sila. Ato na nag-hinugyaw ang mga fans mga kasama. Ang mga nagalantaw kag ang mga nag-video nag-siringgita. There you are, the end of the Maxing Match. Bye, no? Amo na kong kisa mga kasama, mga tinapungulay. Pabayaan nyo lang, kay makapo, tuwas kisa kang kabatsyag sang inumol. Gatabog man ang akig. Ang kaugot, gatabog man, no? Kaya nagpuas mo lang sila nga doon, ha? Kaya balaan nila, dogin into mo lang sila. Investigation sang Pasig City PNP. Sila nga mga linabutaw lang to. Hindi nyo napag-sapak ha. Ate, sige. Basta hindi na sila magdinomtanay ha. Basta bala sunod bala nagbinunanay na nakag mabalitaan na lang namon di. Gawagay ng tinais ang isa na. Kuan nyo, siguro da nga after sa to, nga nakapotwa sila, nagtarabog ng mga kalain sang bot. Wala na. Pagpuli, focus na ka mo sobra nyo. Pagani-gari kumukot mga trig-angon mo, mga tarso ka mo. Pagani-guro kumot mga pasiro, nagsagad ka mo tinapungulay na. Anong dalo nyo karoon nga kwarta to pang darawat bugas kag pang sudaan ninyo kay mga tinapungulay among inyo na pabiyahe ka mga tricycle. Iban pa nato mga estudyante yung nag-upod karoon nga gabi, mga kasama-kasamang Elie Talapastura, si Tio Nanding, or si Tio Fred Pacaco, and Tio Nanding Amora, San Enrique, good evening, Bikri Asong, nag-upod man sa aton. Gabi-gabi gid, nagapamati sa RMN, no? Si Cass Nicolai Somes, dira sa Land of Smiles, Thailand. Good evening, subong man, si Parimaing Alba, good evening gid. No? Si kasamang Rabda sa Luntaw, nag-enjoy sa bakasyon niya subong. Si Councilor Alan Dudoy Saldivar, Major Charlie Sustento, kasamang Maria Minda Sustento, si Corners Nida Madera, si Celeste, kag ang Visayan Surety Insurance Corporation, Branch Manager, Ma'am Gretchen Tamayo, mga staff, Jeneline Talamor and Jolene Galon. No? Si Joel Agutang Tolentino, pero may managupod sa aton. Barangay Bungloy Dingli, no? Si Brad Pitt Madera Bistoer, good evening. Si John Tadillo Padilla Gringo, wow, kapila na ni siya magpatamyaw ay tagid na si Platan iya misid kagagapamatigid perme dira sa Bakan Kabatuan si mama niya si Imay Padilla Gringo. Permigid nagapamati sa to, no? John Tadillo Gringo kag si Nanay Imay Padilla Gringo. May dayad yung gabi. Thank you good sa inyo pag-upod, no? Si anong Jerome Baron, good evening, no? Damo ko ni nakita bala mga post kag mga comment, no? Si Robin Padilla ko, no? Is the equivalent sang systems loss sa gobyerno. Sige, bayad ta sa mga pumuloyo. Pero Wala na to, napuslan. Puslan niya ni Marielle, nami pangabuhi nila. Sige, kagibar pa natin yung mga estudyante, mga kasama, no? Shahil Jos Alexander Galeo, palaga, shout out, no? Shahil Jos Alexander. Damo, 7-footer, kung subong sa, ano, sa NBA, more than 7-2, at least 7-2 ang height. Si Jamarion Sharp, 7-5. Victor Wimbanyama, 7-4. Zach Edey sa Grizzlies, 7-4. Si Aday Mara. Sino ganun nag kay Aday Mara ni? Ang Warriors cast, no? 7-3, Espanyol ni mo. Si Ruko Sikarski, 7-3. Donovan Klingan, 7-2. Si Klingan, di ba daw, Kwan? Portland Trail Blazers kag Derek Lively. Si Binto man si Derek Lively, sentro sang Kwan, sang Dallas sa Mavericks, no? Abi ko flat 7-footer lang gid. Kasmiri Recabar, Laura Sumagaysay, Florence Socaldito Kalimpay, Gina Joy Panisales, Daniel Hakyas, Greg Briones, Dinosta Jr., no? Good evening, Romel Palmares, si kasamang Stephen Paniga, Sir Cyril Condino, Jocoreza, Ma'am Tilly P4, no? Kasamang Luz Tontorn, Colonel Tontorn, good evening, Gid, Kasmadjo Humayaw, kag Iban pa, Jan Piro Chos Magaysa, may estudyante natin, salamat. 20 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 ng gabi.

0: Salamat gid sa inyo pagupod mga kasama Tuesday edition sa atong pagpangalagad. Was magapadayon na impeachment trial sa ika-15 nga adlaw. Cross-examine sa witness ng prosecution, mga kasama, State Auditor sang COA, si Silent May del Campo. Sobro bugat gawa iya sini mga statement, no? Mapuruhan ayahan din si Vice President Sara Duterte. Ilan taon ta? Ang strategy sang depensa, paano nila i-cross-examine si del Campo, agud balion ang iya sini nga mga testimonya, mga kasama. Sa field, Rajuman Marjorie Herbomiane, Rajuman Royal Sanchez, sa News Center, Rajuman Rizida News of Bordon, Rajuman Lineth Fernandez Yulatri. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Christopher Mundihar. Dari naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman ninyo sinilaga na imuang korman kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS Vita D Plus Coffee Mix.
5: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Attorney Luzim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luzim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
16: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
19: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko tumara. Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
0: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang.
20: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: TTX 500.
22: 27 lot.
23: Ano ginabatsyan mo sa
22: high blood gig ko?
23: Ano sa una ang imo?
22: Blood pressure. 180 over 100.
23: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
22: 3 times sa adigin na ako. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
21: TTX 500.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. The Secrets of Health.
4: Lalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
3: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
5: Kumbayan ang santong kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
3: kanamo. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
6: Kumusta mga sukhi nga mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sarili ni padayong katasin nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga banatian, pero kung mahimo, no? Kung paano nato nini malikawan. Malamutin lain, ganyan mo. Nga mintinaron lang nato ng mayong pamatsagan kaysa sa magbulong na kita kung may ara na kita sa ni mga banatian. Pero sa kung nanuman yung mga kabangdanan, nagabatsag na kita kanin sa mga sintomas, kag-ara na kita sa ni, no? Sa banatian, maghahatag mo kita sa ni sa pila ka mga question. Pila sa ni ka mga rekomendasyon, aton sa ni mga lifestyle modification nga pwede sa ni himuon kag mga food supplement kung kinahanglanon ano nga aprobado man sa aton gani sa ni Food and Drug Administration kabahin man sa aton sa ni pila ka ihatag nga suggestion dira sa inyo kagamo man gina-welcome gani nato ng aton sa ni mga tumalanaw sa Facebook Live kay makitaan kung mabatian sa Facebook Live sang Ariman DYRI Iloilo abroad man kag local diri sa aton sarinya pungsod kag kun may mga palamakutanon mayangot sa ikaing lawas may mo lang ipadala dira sa aton sarinya comment box kung nagatanaw kamo through Facebook Live or pwede man i-message diri sa aton sarinya pagpangalagad kung nagapamati kamo sa radio or bisan pa nagatanaw sa Facebook ano gusto niyo ya i-text diri sa aton text line 0928-287-4637.
3: The secret of health.
6: Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa nangyedisyon sa aton sa pagpangalagad sa pagtarakay sa isang na naman katupiko ng aton sini siyempre pag-aistoryahan nga ayhan may iban sa inyo sini nga may mga ginatawag kinahanglanon sa sining nutrients nga aton sa pag-aistoryahan sa nangyedisyon sa aton sa pagpangalagad. Balan mo para ma-maintain ang ginatawag maayong pag-function sa aton sa lawas, ibutang naton siya sa paborable sa nga kondisyon. Hatagan naton sa kinahanglanon. Kaglikawan naton ang hindi makapaayo sa aton sa lawas. Sa sina, kabaloya ang aton sa lawas. Maghimo sa nga trabaho, ilabi na gid, sa ganitawag pagbalanse sa mga dapat balansihon dira sa sulod sa aton sa lawas. Kay kung madula ganit kita sa balanse, dira na nagresulta ang pila sa nga mga problema sa aton sa nga ikaayong lawas. Gani sa nga edisyon sa aton pagpangalaga at aton pag-istrihan karon ang nahanungod sa sa isa ka mineral. Gamay malang ang kinanglanon ang kinanglanon naton din no. Sini sa aton sini nga lawas pero tuman ka importante ang iya sini nga trabaho. Kag ano bala ang iya sini nga obra o kon trabaho sa lawas naton? Kag ano bala ang pila sini ka mga palatandaan or makitaan kung mabatsyagan naton kung magkulang kita sa sining mineral. Particularmente ang aton sini pagadiskusyonan nahanungod sini sa kakulangan sa zinc. Ano bala ang ining zinc? Din bala naton ani makuha especially pag abot sa ni sa mga tanom ano mga plant sources naton sa ni? Anong signs, symptoms? Kaya mga balatian nga naangot dari kon padayon kita sa ni nga makulangan sa sining gamay malang kinanglano naton sa zinc. Pero kung magsige-sige, ito yung nagresulta sa balatian. Essential mineral ining ginatawag zinc. Gamay malang kinanglano sa aton sa ring lawas. Pero sulitun ko, tuman ka importante ang iya sa nga trabaho. Ang aton lawas, hindi makaproducer sa zinc, hindi man siya makatago o kung makatipon na sini. So, anong butang balon? Aton pasudlan, ang aton sa nga lawas, zang zinc, pinaagi sa aton sini maginakaon, mga utanon, or pinaagi sa food supplement, adlaw, adlaw. Ano ba lang ginaobra sa zinc? Ako na mo sina sa aton sa nga lawas. Number one, kapabakod sa aton sa nga immune system. Ginabuligan para mapagigbatuan nato ng bakterya, ang mga virus. Kag kung may baratian kita, badasin kita sa limang umpawan. May angot man na ni number two sa ginatawag pagdako ang development sa ni isang isa katawo, especially sa kabataan, sa mga ginatawag mga bata, mga pamatanon, kag mga hamtong. Para sila sini ang magdako, hindi sini mag-arikutoy. Nagabulig man na ni, para nga kung kita sini may rashes, kita sini masamaran, madasig sini mag-repair ng aton sini nga panit. Kung napasok kami, limbawa, manabaw man lang yung dulot sini o kung ang igot na sini, nagabulig ang zinc para madasig makarecover ang aton sini nga panit. Nagabulig man na ni, no, para mamintinar ang aton sini healthy skin. Mga katol-katol dira, mga punggod, ang ibang sa niya kabudlay, ha? Kagagabalik-balik bala. Doon nagasunlog pag idambal sa kilala ko. Namor mga ginatutukan, Dok. Kanatubang mo sa spiyo, doon nagandamo, nga nagandamo. Pagin, pero ba niyo kong nano sa aton sa mga tagparabati? May mga nag-message sa aton, doon nabuligan sila, no? Nga naghamis amat-amat ang ilang sininga ginatawag kutis. Hindi iya sa mga duro punggod, kundi sa mga pinalian na sa punggod, yung mga dark spots na binukong nano, ginagamit nila Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, may glutathione kag may ginatawag kojic, kinagabulig pahamis amat-amat sa aton sa nga kutis. Ginagamit niya sa aton sa nga guya. Para nga mag-amat-amat siya pugis, mag-amat-amat siya puti. Timanami, para sa lalama, gani, pwede nga gamiton na lang pati sa aton sa nga liog, pati sa aton sa nga botkon, para sa lalama ang kaputi. Ting iban gani, sini sa lawas nila, ginagamit nila, especially sa may mga nagpangalisngaw, bla, nga siling sang kilala ko, sabi, kalayo pa, dok, no, balaan ko na kung gaabot siya mo. Tungod siya, sini nga, baho, ginagamit sa ibang sini is Santhon plus herbal soap. Ang Santhon plus herbal soap may antibacterial property nga makabulik, no, tapna sang pagpangalisngaw sang lawas tungod sa kagaw ukon na bacteria. May mga samad-samad ka man dira, makabulig man para nga madasig siya magpali. Kaya maghamis ang aton sa panit, no? Sa lawas na ito, likod, bandira, may ginatubuan sa punggod sa likod, sa dughan, makabulig yung paggamit sa rin sa Santhol Plus herbal soap. Kag dalas na sun ko nalang galing nanay, no? Kaya basi karoon dito naman madangatan sa aton sa rin pagpangalagad. Nag-message dali sa aton, luya, pero may ang lawas, dali matrangkaso, nag-ubo-ubo, alay, ka nagasakit sa ni ang likod. Nakabati sa program na aton, gintry niya tumar Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Ginchagaan ko, Dok, for 1 month, dako gid ang improvement. Sang una, matunugan lang ko, doon nag-sipon, doon nag-ubo-ubo ako, subong okay na ang akon sa nga pamatsyag, pero sigihon ko gihapon ni Dok ang akon sa nga pag-inom kay nami gid ang efekto sa akon. 2 times a day gali ang akon nga pag-inom sini Dok. Si Dayan ang aton sa nga texter. Thank you, Mama, no, sa imo sa nga feedback. Gamit sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C. Kung gainom ka mo sa nga aton, yung Ultimate Trio, ang papel niya sa ni is nutritional support. Nagsuporta, no, sa aton sa nga nutrisyon. Nutrisyon, isa ka pundasyon no, kung haligi ini sang healthy lifestyle. Kagkadamo sa mga balatian nga kung imo o si saon nagpadalman, may angot sa nutrisyon, ha? Hindi pala kaon sang masustansya sa nga mga pagkaon. Teta naman niya si Ma'am Dayan or si Ma'am Dayan, bala, isa ka bulan, 2 times a day nga tumar niya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, luya labas permis ang una, dalit rang kasuhon, nag-ubo-ubo, nag-aalay, nag-asakit ang likod, subong na umpawan na, tsagaan. Sa bagay, consistency is key or is the key sa pag-abot sini sa food supplementation. Hindi kita maglaom nga isa talang kainom overnight, maayo na yun kita. Si Ma'am Dayan, ginsagaan niya, no? Isa ka bulan, nag-okay ganyan niya sini pamatsyag. Pero sa iya, sura sa iya, sa gihon niya, kinami ganyan niya sa niya condition. Balik kita, no, sa aton sini nga diskusyon na hanungod sini sa trabaho. Kung papel sa zinc sa aton sini nga lawas. Magluwas ka nagabulig ni panami sa aton sa nga kutis, panami sa aton sa nga panit. So, reproductive system. may ara man ni nga binipiso nagabulig para ang kalalakihan sini magproducer sang healthy nga sperm, nagabulig man para nga ang fertility both sa lalaki kag kababayenhan sini ang magnami man kati syempre kinahanglanon ani sa reproduction ni madumduman ko sa nagligad bala. May isa kita sa rika texter sa murder sa Antique, hindi lang sa magpalawag ano. Sendok hindi lang anay paglawaga pero sa tinguha nila pila na sila katuig sinayagin kasal why gid sila sinimaka buo pero sa nabatian niya sa program na ton gintry niya ang turbo dietary food supplement twice a week ang iya sininga pag tumar bao siya dok gin kaluyan man gid ha nakabuo na sila pero hindi sa magpalawag kasi why pa makagwa. Ambalya ma-message lang ko dok ma-update lang ko kung pwede ka na kamaninoy. Sige ah. Ang importante nakita na ang mihura o kung nakabuo na no kabilan mo ang turbo dietary food supplement for men ang kombinasyon sa nga maka kag klavo waska nagabulig no pa-increase ang libido nagabulig padugang sang puwersa nagabulig panami sang blood circulation bisan pa sa aton paminsaron gani sa kalalakihan kung tumaron mo ni kakondisyon imo sa nga pensar kag di sa erectile dysfunction iko nagaluya si Manoy ti paano ko nakaroon ng balsa kilala ko paano to nakaroon katanong patdando ko na luya tubo man. Sige so, no luya tubo ko na luya tubo porte kon patdan gani Triana to di tubo ino ang bottom balance na pero pinakapuntos ni nabuligan sila ha, sa aton sa nga madumduman nyo sa texture na aton sa word sa Antique ha, nga nabuligan niya makabuo turbo dietary food supplement ang nakabulig sa nino nga ginatumar niya kati nagabulig pa nami no? Increase ang libido pabalik sang gana sa nga kapagsik sang lawas kag blood circulation bauti kapin pa kung updan o pagid sang utanon nga kargado sa nga zinc like mga green leafy vegetables makabulig yun ano para sa ginatawag reproduction and reproductive system ariya sa mga gusto makabuo ang mga damo na anak na pawayhuwayan na yan. Tama na na. Hindi nyo na pagdugangi karon nanay ano pahunay-hunay anay kon do kadamo na gid sang kabataan para lang ni sa mga nagatinguha nga maka buo o kon magdugang bata like isa pa lang bata o kon duha pa lang ang kabataan. Taste and smell. Makabulig man gali ano ang zinc para sa maayos sa nga panimaho kag aton sa nga panabor. Hindi ta ma-enjoy ang pagkaon kon huay kita panimaho kag huay kita sang panabor. Sino man may gana ano? Balsang kilala ko sa dog kakaon kalang sanadok sang tapas. So kung ano yan ang sabor sang tapas ano? Kung huay ka sang ginatawag panabor kag panimaho tungod nga ang zinc gali nagabulig para sa aton sa nga taste and the smell para ma-maintain ito na normal taste and the smell. And also, ang ubras ng zinc, may beneficio man sa ito sa nga brain. Amunin nga, gamay malang ang kinanglanon ano, sa ang zinc sa ito sa nga lawas, pero tuman ka-importante ang yasini ng mga ginahimo kong trabaho kaysa brain function na ito. Nag-support siya sa learning and memory. So sa pila dira, no, nga ihan, kabudlay sa inyo sini mag-memorize, kabudlay sa inyo sini mag-adjust sa mga ginatunan nyo bala, ukon kabudlay bala kamo magpaminsar. Ayan, kulang kamo sini sa zinc. Pero isalot ko lang ano, kay kadamo sang mga naka-appreciate sa nga ton sini nga Sunthorn Plus Coffee Mix. Iban gani sini amo na ginapainom nila sila sa mga kabataan kaya ang Sunthorn Plus Coffee Mix why iniyas ang caffeine bisan mga kabataan nga 5 katuig ang edad pwede iya maka inom 5 katuig ang edad pataas ha pwede makainom sini kaya why sang caffeine instead ang aridiri mga utanon prutas kag bean especially ining ginatawag soya bean nga may ara sang lecithin ang lecithin nagabulig ano panami sang pagfunction sang aton sa nga brain kahit food for the brain ang lecithin nagabulig sa aton sa nga memory that's why damo na appreciate sa no nga especially mga kabataan sang magidikanan nga nag-message sa aton balang nami ang result sa pagpainom nila sa recent Santhol Plus coffee mix. Kag may ara bagid siya para sa mga may edad-edad na mga hamtong, may mga edad-edad na kababayenhan, ara kamo sila sa ginatawag menopause o kon post menopausal labi. Nagabulig man din, no, para bisan paano mabalanse ang hormone bala. Kaya may ara ini sa ginatawag hormone balancing benefit tungod siya sining isoflavones arang genistein, ara ang ginatawag glycine, kag iban pagid sining isoflavones nga nagabulig sini balanse sang hormone tingadaan nga kun ara na o kun nakatapos na sa pagmenopause ni ang kababayenhan, may mga risgo sini sa nagkarinlain nga problema sa lawas tungod sa ginatawag imbalances sa hormone nga makabulig bisan paano ang ining isoflavones sa phytoestrogen nga halin sini sa soya nga mapasulod naton sa aton lawas kung regular kita nga nagiinom sini sang Santhol Plus coffee mix. Lakip na sa aton sini nga brain na kag tinugangan pagid yung palakaon kita utanon karon nga may zinc pagid nag-uptick pagid ang aton sini nga utok. Pero ang question nga nagakakulang ang zinc sa tawo o kung makulangan kita sini sa zinc, number one gid sini nga rason o kung kausa amo ang poor diet. Ang kakulang naton sa pagkaon sa mga pagkaon nga manggaranon sa zinc, lakip na kon mahina kasi ni pakaunon sang ginatawag utanon. Gusto mo ya karon processed or highly processed or ultra processed nga mga pagkaon karon tiway na halos sina sang sustansya, no, sa aton sini nga lawas. That's why gina-recommend gani naton. Kung narimbawa, hindi nyo mahimo nga magkaon sang damo nga mga utanon, tignari-sari nga mga utanon sa kada adlaw, pwede ka mo makainom sa isang Santhol Gold Herbal Capsule. Kaya nga man, ang Santhol Gold Herbal Capsule may ara sang sangkap nga prutas kag mga utanon. Nga may mga vitamina, minerals, bioactive compounds, phytochemicals, antioxidants nga makabulig nourish sa aton sa ringa lawas. So pag-abot sa nutrisyon, di makabulig ya ang pag-inom sa isang Santhol Gold Herbal Capsule tungod siya sa ringa mga sangkap. Imagine na bala, ara ang balunggay, ara ang nagdatwag ang palaya, ara man ang natural antibiotics sa ringa garlic, ara man ang superfood nga spirulina, ara man ang antioxidant, anti-inflammatory, may anti-cancer benefits nga Santhol salin sa panit sinisang mangustin. Gintingo bina sila, no? Para nga maghatag sa beneficyo sa aton, magluwas nga nag-nourish sa aton sa ringa lawas, nagpabakod sa aton sa ringa lawas, ang mga balatian na, no, mabuligan nga ma-prevent pa kung healthy ang aton sa ringa lawas tungkol darigladong sustansya nga ginapasulod na ton sa aton sa ringa lawas. Kaya ang poor diet, ang kakulang sinisang pagkaon sa mga pagkaon nga may zinc among isa sa kausa kung nga anangin deficient o kung may kakulangan na isa katawas sa ni. Magluwas pa kung pala inom ka sa makahulubog sa nga ilim nun, isa man sang kausa. Magluwas pa kung may kidney disease ka. Ang pag-edad sa mga may edad-edad na tungod nga nagahina ila sa nga pagkaon, nagahina man ang absorption dira sa ni sa zinc. Kagti kung hina ang imo sa nga kaon o kung juta ang ginkaon mo nga mga pagkaon nga may zinc, juta man ang i-absorb sa imo sa nga lawas. Pero kung gusto ka mo, no, mga plant source o kung mga sources ng zinc, pwede ka mo sinay mga kaon sang liso sang kalabasa. Pwede na nga ibulad nyo o kung saan lagon nyo. Lunga, mangin na source man natin sang zinc. Ang pagkaon sinisang liso sang kasoy. Kung nagkakaon ka mo dira, syempre Pilipino kita, staple food natin. Kanon, pwede kita makakaon sinisang gamit sinisang, kung makatigang sang brown rice. Ining brown rice bala, ning tsakto lang ginkuha ang panit bala o kung ang pasi. Way sa makiskisan maayo kay ang ginatawag brown rice butang balon way na makiskisan kun well milled rice white rice na ina na nagputi nang iya sini nga kolor samantala ining brown rice ti unpolished rice sini siya though medyo matulutig ako para mo iya sa well milled rice pero kargado ini sa zinc nga makahatag sang benepisyo gid sa aton sini nga lawas kag makalikaw kita sini sa ginatawag zinc deficiency. Kag kun padayon nga nagakakulang kita sa zinc, nga way lang naton ginasapak abi, no? ukod ng ibang gani why makahibalo nga kulang kita kulang sila sini sa zinc. Ay, by the way, no, kung gusto gali kamo mabalaan na, no, ukod magiyahan kamo sa mga kinahanglan nga mga bitamina, mineral sa lawas, o kung ano bala nagkulang dira sa inyo sa nga lawas, pwede kamo sini makakadto dira makapamasyar sa Yes to Health Wellness Center. Nga man, ang Yes to Health Wellness Center, kung gusto kamo sina ang mga bitamina, kung mga mineral sa kinahanglan sa lawas, o kung ano man ang kulang, pwede ang mahatagan kamo dira sang giya. Kag libre lang ang konsultasyon dira pinagi sa Tonsilling Alternative Medicine Consultant. Bukas ini sila halin Domingo, tubtob Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, tubtob alas 5 ang takna sa hapon. Kag ang good news pagid, kaya ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mga na-mention na kong taga-inabla, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Coffee Mix, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, kagiban pagid sininga mga product, even ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, available gidira, no, sa Yes to Health Wellness Center. A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Kagdira sa Negros Island Region. Sa mga taga-syudad sa Bacolod, pwede makamudira makabakal kung makakadto sa Yes to Health Store. Sa mga legit ganyan ang produkto sa Yes to Health Incorporated, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang lang din sila sa Marayo Bank. Pero ang bintahan, no, sa mga taga-Panay, Gimaras, kag even sa mga taga Negros Island Region nga nagakadto diri, no, dira sa Yes Health Wellness Center tungod sa libre sini nga konsultasyon nga inyo sini ma ang kon na dira. Tidamo na appreciate sini ang ambag ni sang kilala ko siya Dr. Imaginable. Again, prepare ko nga 1,000 for my consultation fee. Ginbakal ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Ginbakal ko na lang sang Premium D3 Coffee Mix. Kagin bakal ko sang paborito ko siya nga Santhon Gold Coffee Mix. About siya, Dok, bisan may edad-edad na ta, pero gusto ta pa man magbataon mo. Ang Santhon Gold Coffee Mix daan, may anti-aging ingredient. Kaya ara sina ang glutathione, ara sina ang ginatawag collagen sa Santhon Gold Coffee Mix. Nag-cafe ka na, nagtahom ka pa o kung nagwapo ka pa, tungo rin isa sa beneficyo sa glutathione, nag-collagen, anti-aging, nagabakod imo tuhod, gabakod imo sa nga joints, nagahinay ang pagkurinot, sinisang imo sa nga panit, which is ang palatandaan sa pag-edad, gasalakit imo tuhod, nagaililigot dira, nagaluya imo sa mga joints, sa kurinot imo panit, mabuligan niya mapahinay na, no, sa collagen and glutathione, kung adlaw-adlaw kita nagpasulod sa ato sa nga lawas, nagkasubong ko

nagahina ang imyong system, dira ang isa sang pwede nyo himuon sa ni kaon kamo sang mga utanon, da madahon to berdi sa ni nga utanon, ara ang balunggay, ara sa ni nga palaya, ara ang spirulina, may zinc na sila, ha? Mga ingrediente na sang aton sa nga Santhon Gold Herbal Capsule. That's why, pag inom sa ni sang Santhon Gold Herbal Capsule, makabulig ba ni? Para mapabako ng aton sa nga immune system, tapos pasilak kamo sa ni sa adlaw. Kaya nga man, ang pagpasilak sa adlaw, ginaproseso, sini kung maigo sa silak sa adlaw, aton panit ginaproseso, dira ang vitamin D sa aton sininga lawas. Ang vitamin D, nagabulig control, kung nagabalanse sa aton sininga immune system. Hindi man siya magluya, hindi man siya magsobra ka-agresibo. Kung maluya siya, ti nagabaliti anon makita. Kung nag-aagresibo man siya, overactive man siya, mahimo nga atakihon niya man, o kung unayon niya man ng aton sininga lawas. So, dapat balanse lang. Kaya ginahimo ini, o kung nabuligan din sang vitamin D. That's why gina-encourage na ito, na kung gina-recommend na ito, na kung nag-inom ka mo sa ito, sa Santhon Gold Capsule, updan nyo gid sang premium D3 capsule para nga ang balanse mapabilin sa ito, sa nga lawas, immune disorders, kung kulang ka sa zinc. Skin disorders, nagalala ang mga problema mo sa panit, sa ang punggod mo nagalala. Pag ito, kabudlay sa i-manage, kabudlay sa i-control. That's why, kung may nag-consulta gani, no? Sa akong gipamangkot, nag-apangayo recommendation kung ano ang maayo sa punggod ba lang ito, kabudlay, i-manage, kag daw, permi lang akig. Sige nga man, permi akig, ang balko sa kilala na ito, bala, nga nagpangayo sa recommendation, siya daw, permi akig, no, kay permi nagapula, permi nagasakit, kag nagahiting-hiting. Abi nyo kung nano, ang isa, sige na recommend ko sina, isang suplemento nga may zinc, or ang zinc gin mismo, para mabuligan, nga madasig ma-recover, ukon magpali, kag mag-ayo ang punggod. Isa, sige na recommend naton sa ang may zinc. And of course, ang pag-inoman sa Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule. Reproductive problems. Isa man, kung kulang ka sa zinc, madubo ang testosterone, poor sperm quality, mahina man ang sperm motility, infertility sa kalalakinhan, menstrual problems, problema sa menstruation sa kababaihan, fertility issues, budlay makabuo. That's why ito, suliton ko, may nakaluyan, hambal sa texture na ito, sa Mordere Santique, sa Turbo Dietary Food Supplement, nga nakabulig, ano? Nga nakabuo sila. Pero dapat updan nyo pagid, no? Sa iban pagid nga may problema sa reproductive system, dara ukon budlay makabuo, kaon ka mo, damo, sining utanon, balunggay, okra, kaon black mo damo, okra, dara. Pagkatapos, kung may problema pagid sa manoy, dara, tomaray turbo sa lalaki. Para nga, bisan paano, no, makabulig-bulig sa inyo sa mga tinguha, especially sa gusto pag hindi maka-anak. Eye problems, problema gali sa mata, isa man sang kulang sa aton sa ni zinc. Ang naanda na aton sa ni is vitamin A o kung beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kung mahina o kung nagka-problema kita sa ni sa mata. Pero isa magali, no, kung nagalabo aton sa nga pandulukan, especially kung serum o kung gabi, isa man sang aton sa ni dapat gali paminsaron, basi kulang man kita sa zinc. Pero magluwas pa sa zinc, basi kulang nga pagid ka rin sa lutein. Kulang ka man sa zeaxanthin, kulang nga pagid sa beta-carotene, kulang ka man sa vitamin E, mas manami kung matumaran na pagdiriya sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Damo na naka-appreciate sa Visionex Soft Gel Capsule, especially sa mga estudyante, pala tuon, pala pulaw, pala cellphone, pala computer, nga nagahambal sa kilala ko gani. Sa bata, sa inyo doon, bata, una blaw, painom ko Visionex sa soft gel capsule, naumpawan, hanggang mira-mira matay. Sa sobra yung kapulaw ka computer, makabulig, ano? Kaya ang Visionex Plus soft gel capsule, hungod gid-ginhimo ini ni Yes to Health Incorporated para sa aton sininga mata. Antioxidant ni para sa aton mata, nutrients para sa aton sininga mata, pero hindi man ta pag hindi man ta mag-abusari, no, sa aton sininga mata. Hatagan ta man sa nagkaigo sini nga pag pahuway. So nga pinamangkot gali kung di mabakal ni mga product yung ginamention na aton dre. Actually sa mga butika kag parmasya malapit nila sa inyong lugar, di man ka manahamtang dire sa Guimaras, province of Antique, province of Iloilo, dire sa siyudad sa Iloilo, province of Aklan, sa Calibo, province of Capiz, sa Rojas, diraman sa Negros Island region, siyudad sa Bacolod, mga butika kag parmasya dira, no,
sa inyo siling lugar, kadto la kamo ka magbakal o kon magpamangkot.

0: ng mga product na mention naton diri sa aton sari nga pagpangalaga na makabulig sa aton sari nga ikaayong lawas. Isa pa gid, digestive problem kun kulang kita sani sa zinc. Ang iban sani budlay sila magkontrol sa ila sani nga pagpamuhin kay as if nga doon nagadayariya bala sila. Pagkatapos ang iban masiling damo man nakaon ko dok, pero nga ang daw ay sing uminto akon sa ringa lawas, o kung daw ay sing makita nga improvement sa akon sa ringa lawas, daw hindi ako nangin healthy. Inibangod mahimo hindi maka-absorb mayo sa nutrients ang inyo sa ringa tinae, halin sa inyo sa ringa ginakaon kulang sa zinc, isa man sang kabangdanan sina. Pero binyo kong nano, sa aton sila mga tagparamati, no? Damo may mga digestive problems. Nagadinaguok ang tiyan, hindi matunawan sang maayo, hindi maka-absorb sa maayo sila, sila nga ginakaon. Mayara kita masami sini mabatian nga pagsulod sa balunggay, dok. Pagwa, balunggay lang yapon. Mayara man to isa siya, dok. Pagkaon ko log bati, pagwa, naghumlad pa. Pasensya sa nagatimo-timo, subong ha. Inatungod nga hindi matunaw mayo, hindi mayong digestion. Pero bito kong nano, damo naka-appreciate, nakatilaw na sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Especially sa mga disturbong tulog kung gabi, kaya nagandinaguok ang dyan, nagahilap, kaya hindi man dyan dihan ang ilasir nga himuon. Recommend to ganis rin, no? Isa ka oras antes ka mo sini magtulog, inom ka mo sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Like for example, tulog nyo alas 9, mga 7:55 pa lang or alas 8, inom ka mo sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Nagabulig panami sang kondisyon sang tiyan, panami sang aton sang digestion, panami sang nutrient absorption. Kag kung manami ang kondisyon sang tiyan, laban-laban gin sana manami man ang aton sang tulog. Kag ang nami pa gin sini kang kombinasyon sang cinnamon bark kag turmeric, nagabulig man panami sang aton sang bowel movement pagka aga. Ha? So may mga constipation bali dira. Testingin nyo ang pag-inom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. And then, kung kulang galing sa zinc, brain and nervous system problema man. Ha? Posibleng efekto sa ni depression, posible anxiety, memory problems, poor attention. May iban nga madali malipat. May iban nga nag-istorya ka. Sige pa paminsar. Ha? Nag-joke-joke akong kay isa. After 5 minutes pa sa'yo makadlaw. Tungod nga, afektado ang brain. Ayan, kulang ka sa zinc sini. Kasi mga tao, bala nga, kadali bala man nervyos. Kadali sini mag-react. Ha? Gamay nga problema. O kung gamay depresya akong kaisa. Kadako, ganyan sa nga ton, sa nga reaction. Abin nyo kung nano, ang isa makabulig pa relax sa aton, among aromatherapy. Try nyo bala, singhot sini sang scent sang aroma sang Sunthorn Plus Herbal Oil. May peppermint oil nga nagabulig pa relax. Kag ang peppermint oil nagabulig man panami sa focus. Amo ning manami no sa aton sa nga Sunthorn Plus Herbal Oil. Kapin pa kung stress ka, nagapalanig ay mo tang kugo, gapalanakit, gapalang alay, palanig ay mo sa nga abaga, likod. Try nyo bala banyo siya kung pabanyos ka mo sa sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Makabulig pa relax sa aton. Kag ang yan sa nga aroma, yan sa nga scent, nagabulig man parilak sa aton sa nga paminsaron. Para bala nga malikaw kita sini sa paghinulsol bala sa mga bagay, bala nga mahimo takon kita sining akig, ha, tungod ka dali sa aton sa nga mag react. Damo ni manami, no, sa aton sa nga Sunthorn Plus Herbal Oil. Makalikaw pa kamo sa dengue infection o kung dengue fever, tungod nga hindi kamo sini mapalapitan sa lamok, kay nagatabog ini sa lamok. Therefore, hindi kamo sini makagat, hindi kita sini madala o kung magresulta sini sa infection. Pero ang iban sini nagaresulta, gida, no, sa ginatawag pagpananakit sa kalawasan, ang mga ginakaon, mga ginahimo, bala, matamaan obra, matamaan pangabudlay. Ang iban sini, bate, hambal sa kilala ko, tamaan ko yung kaon na limang odok. Sakit akong tuhod, sakit akong butkon, sakit akong sininga hawak. Kunang sakit sa inyo sininga kalawasan, tumanggid ang pagpabudlay sa inyo, nagadugang inyo sininga stress, gadugang inyo sininga tension, gadugang inyo sininga kabalaka, bisan pagtulog, ganyan sininga efektado na pwede ka mo sininga makainom o kung makatumar sang cess the pain. Available yan sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sininga lugar. Ginatrangkaso ka mo, nagangilo, gangililo inyo sa mga joints, sambal sa kilala ko siya, dok, daw mabungkag lawas ko mo. Pero tumarang ko sa sas the pain, sulbara nga konsini nga pamatiyagan. Well, sa aton, siri mga tagpanamati, tanan din ang mga food supplement. Nga na-mention na aton dari, mga habon, balanyos, nga gin-mention na aton dari sa aton programa, available gina na sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo siri nga lugar. Lakip ng mga kafe bala, nga makabulig paayo sa aton siri nga batsag, pakondisyon sa aton siri nga kalawasan. Kag sa mga nag-message sa aton, ngayon natong madangatan sa pagbasa, pulo pasensya, gid, ginakulabo sa kita, sa aton oras sa aton siri nga pagpangalagad, Sir Jojo Mata Amaro, nag-upod sa aton siri nga Facebook Live, Sir Ronald Vipinosa, Ma'am Sosan Galon Alarba, Ma'am Mary Recabar, kumusta to dira sa Florida, USA, ma'am? Baka pangapi-kapi si ma'am samtang kapamati sa aton sir program. Ano gina-cafe mo, ma'am? Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, o kon Santon Plus Coffee Mix. Puro malang na sila healthy. Ma'am Rosalina Salazar, Doy Arthur, Sir Mayok Cabana, nagpanamiyaw dira sa mga listener naton sa Leon, shout out sa Bangay Ikadios, Leon Iloilo, kag sa City of Pagas, Leon Iloilo, Barangay Tagsing, Leon, kag kay Nanay Nelia Cabana, kag kay Tata Eugene Cabana, dira, halin kay Sir Mayok Cabana, nga suki gid sa aton sa ringa pagpangalagan. Kabay mga bisan paano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa ringa program sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo ikayang lawas, pagbulong sa balatian, that was especially kung paano nato na rin mahimo malikawan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaya sunok pa sa grisiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lacus. Madamong nga salamat, tugtog sa liwan.
2: Sample Plus Gold.
3: Kuya Sir Mercy, hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold, sulit ang tuwa kamulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinapusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskong nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life extension, vitamin D3. The science of the health. Your life.
7: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
10: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Super Fiber.
12: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
7: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
13: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
14: Ang diskarte sa unang gudira.
15: Lexiloforte!
16: Masasig banat sa abat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
19: Ako gali si Shirley. Naligid akong inatubuan sa mga hubag ko. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
14: Sample Plus Gold.
20: Ako galing si Bander, may lang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
14: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
21: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balitian,
22: Nance Herbal Capsule
21: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
24: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
23: D3 Bio.
25: Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio nga may D3.
25: Pumakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
25: Mighty C.
23: Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako galing si Ariel. Nagtanto si Reiki sa nagligad. Sikisaki kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C.
25: Pumakal sa mga butika.
23: GTX 500.
27: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
28: Imo nga blood sugar test.
27: Ilan itong score ganit?
28: 470.
27: Nagtiko 2. Sa gabi 2. Sa
28: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
27: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
23: GTX 500. GTX 500.
29: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kaya tapos kaon 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
23: GTX 500.
30: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
31: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C+! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
30: Let's do this!
31: Mag-Enervon C+ ka na!
32: Unilab quality yan.
33: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Welcome sa palatuntunan.
35: Edukasyon.
34: Edukasyon
35: para sa ikaayong lawas.
34: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalaon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
35: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
36: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon ukon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Nga nakahambal kita simple ankle sprain malang mo inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod ang ankle sprain. Nga kung sa din ang inyong sining mga ligaments nag-overstretch kag nagkagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay, pakadto sa dako nga damage sa inyong sining mga ligaments. Simple, pero kung iguon kasi ni, limitado naman ang inyong sining hulag kag mangin awat sa inyong sining adlaw-adlaw nga panginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sinilimit tado. Udlay maglakat do nagaingkang-ingkang ka kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
35: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
36: Pinaagi sa natural approach. Ibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
34: Evergreen Herbal Capsule.
36: Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
34: Evergreen Coffee Mix.
36: Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kaya kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala ka mo iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton sining lawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa atong kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, antipyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
36: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, disandila na ilampus. Kung na kinanglan taman ang malunggay, kaya nga amay arini siya phosphorus, kag calcium. Ganyan nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, ankle blang, ginastriyan na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent ang pagpalangubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalangubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doki Kong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Talakaon ako akong ibalunggay.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
36: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo nang paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress na madulot sang weight o kung overweight sa imong sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akin ang lanon nato nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Mrs. ano gani ka, ma'am?
5: Ikinan. Sa Gilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakubantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gid niya.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
1: ACS!
2: Para sa matinong na dugo,
3: TTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: TTX 500.
2: And TTX 500
3: ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tinong atay,
3: happy kanunay,
2: TTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: TTX 500.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako ganay si Abigail Luza sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Masakit pa yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: E3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang E3Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: E3Bio.
8: Ang E3Bio.
4: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
4: Yung may D3.
8: Sa mga butika.
4: TTX 500.
9: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya bayuwang.
10: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
11: Sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
10: Subong kamusta?
9: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nigo ginibatya
4: ko. TTX 500. Nuns Corn Coffee.
12: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay?
13: Ang Nuns Corn Coffee
12: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
13: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
12: para magpabilin ka nga healthy,
13: focus kag energized.
4: Nuns Corn Coffee.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
14: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako Gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang ng world.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Samphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom. Mula ang nagsakit ang akurulo.
1: Samphone Plus Gold. Makal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colour causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
1: D3 Bio.
8: O si Karen, nagdamugid sang akon hair fall at hindi man namin akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pagkakas mga butika.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Mahingabi mga karadyo man, Tatak RMN time, alas 10:16.

0: and emergency hotline sang punungan.
1: Operator.
2: Heart of Japan.
0: Control 774.
3: 774.
0: Searchlight sa kadulong. Rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: Heart of Japan.
0: Control 774.
3: 774.
0: Mata kagdunggan sang kagaliwan. Sang kagaliwan.
2: Heart of Japan.
3: Control 774.
4: 774.
5: Ata RMM. Ngayong gabi na naman mga karadyoman. Hello mga kasama. Welcome aboard. Biyahe na tayo. Patrol 774. Kaupod mo, Radyoman Michael Marquez Lumakad. Tiyo ay Pancho for short. Welcome sa Miyerkules. Miyerkules na ba? Martes pa lang. Gadali ka ginao. Martes ng edisyon sa Patrol 774. Kapag datot sa news center, Rajuman resident nyo sa Bordon, bantayan sa ato ng mga post na no, bago na. Labinigid ang mga update sa ika-14 nga adlaw sa impeachment trial sa aton vice presidente. Nga nagaluto na sila sa fruit salad. May mga gamay man nga bangyay. Adikto sa Senado. Naga sino ang nagapanga hostage? Amo na ang ginatubod ni Senator Rapi Tulpo. Sumabat si Sister Lep. Karon na istoryahan ta na. Kada mo ini pati ang ngalan ni Congressional Representative Chel Jokno na dalasa. Kaga may grounds ini balab, bulubantay nato ng paglilitis. Kada mo sa mga ganap subong sa ika-14 adlaw sang impeachment ano, buwas ng adlaw bantayan sa aton nga special coverage sang impeachment kung din ni cross examine na ini. No sang defense. Try na nila i-balayon ining adang ang ining witness. Nagpamatudaan nga hindi. Hindi sala ang paggastos. Hindi sala ang paggastos ang kwarta sa DepEd kagang vice-presidente. Kita mo din mga ngalan, no? Ang mga ngalan, milyon-milyon nga kwarta na naman ang ginlustay. Mga kasama, kaga kung kay sino-sino lang ginapahatag. Kaga mga ginagastusan ini na wala galangot. Daw masiling kita nga ang aton pinangabudlayan ay tuod, ano? Basta hindi mo pinangabudlayan pareha sa mga nagagastos, wala kang puso. Sabiskan ano-ano mo lang nga bagay gastuson, daw patarasak bla. Ang balang tininanay mo, oh, tagaan ka balon. Nung ginastuson, patarasak lang. Batsaga mo daw damo takwarta. Damo matakwarta, gapo na. 7.+ trillion pesos naman. Ang ginpasa nga budget, ambot pila niyang sa confidential funds naman eh. Tani si Senator Robin Padilla, amo na dapat gaan sang intelligence fund para makapumwasar masar sa di sa may Iloilo, makahapit sa di sa Haro, o kung lapas gali lapas, makahapit sa di sa lapas kag makahigop sang namit kag mainit-init nga kaldo kang batsoy. Sa pamatsuyan ha, butangin nyo damo utok. Bukong oh, high blood kagaling, no? Pertaining cholesterol. Alas, Jess Bente, welcome sa aton nga pagpalagad. Karon kuawan na ito ng aton nga weather update. Manaya-naya aton simpo subong. Manami ang dupoy-dupoy sang hangin. Kagaway kita katilaw kang ulan subong adlaw. Pero digto sa may Luzon area, mga kasama, aduan ni kadlaw sa Gunsun at tatlo ni kadlaw sa Gunsun nga kanselado ang klase sa may Luzon area. Pero kita dere daw wagi na bless kita subong nga naming aton simpo. Pero hindi kita kapakot sin eh. Due to hanging habagat, ini nga siling nila nga pabugso-bugso. Mga scattered rain showers and thunderstorms. Welcome sa aton nga pagpakalagad. Bantayan ang mga may init ng mga balita sa aton nga Facebook page. Apalayog na lang i-like, share, and follow ang mga mapuslan nyo ng mga balita. No, share nyo gina. Pwede makabukatag sa mga opinion. So, isusun nyo dira, no? Share ninyo ang balita, especially the good news. Dari sa syudad at probinsya sa Iloilo. Keep them informed. Pabalaw sila ang mga balita dari sa RMN Iloilo. Hindi na pike. Wala kita may ginapilian. Visit our Facebook page, DYRI RMN Iloilo, and live kita subong sa RMN Patrol 774. Sa transmitter, kaupon naton, Radyoman Christopher Tupé Mondihar. At ang aking technical partner, Radyoman John Hartwell Tuala. Karon, kuawan naton ng report sa Patrol with Radyoman Marjorie Herbo kag sa City Hall with Radyoman Joel Franco.
4: Tatak! RMN!
5: And sa mga balita ng impormasyon, tutukan, diri sa aton nga pagpangalagad sa inyong mga radyo, mabatian kita sa 774 kHz sa inyong mga lilisuan. Batian kita sa bilog ng Isla Sampanay, probinsya sa Guimaras. Kamusta sa aton nga mga pinalangga ng mga suki? Nagabatang-batang na sumong sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad. Naka-recover ng iban. No, wala nagabaha, pero puwerte mangyapon ang brownout. Hasta ini kuno katapusan sang Agosto ang aton na experiencehan nga manual load dropping o mga tawag ni ano tawag ni gani baylo nga brown out ah no mayo lang kay samon sa may kalaparan kagapon gin brown out kami subong wala alternate ini kung brown out samon kagapon ate subong wala laban boss brown out kami. May mga power updates man kita so tutukan sa mga kabanuhanan. No, di nang may mga brownout scheduled power interruptions. Sa inyo nga YouTube and RMN application, mapamatian man kita. Paliwag lang like, share, and follow ninyo ha. Sa YouTube at RMN Iloilo Official, pangitaan nyo lang all caps. And sa aton nga RMN application, ang radyo mo sa cellphone mo. Para sa kaman naroon, basta may signal ka, may mobile data ka, pwede kit papamatian ang tanan-tanan nga live program sa RMN Iloilo. Try mo! Search mo lang sa iTunes, sa Play Store, ang RMN Iloilo.
1: Tatak! RMN.
5: Kamusta sa mga nagapulo panyapon? No, nag-relax-relax sa mga kabanuhanan sa aton 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sa probinsya. Ang aton component city, ang syudad sa Pasig. Ang mga taga-probinsya sa Guimaras, ang Tubtub, Labutan. Sa aton nga nagalanog na signal, good evening! Welcome na. Temporaryo kita nagatalos kay Rajuman Rodel Fulion Agado. Nagapaayo-ayo lang si Rajuman Rodel. Nakahapit ko to siya kagina daw. Okay na to. Naga-jumping jack na gani si nung Rodel. Yeah, ready na ko. Naga-warm up na ko na eh. Para pagbalik ko, kondisyon naman tamang hano, tipan. So, na ikaw lang danay, bahala. Inyo ayo sa basta paayo-ayo ko na kay ginahid daw na gina mga suki mga tagpalamati. So, temporaryo lang kita nagatalos kay Rajuman Rodel. Alam ko, hidlaw na ako mo. Sino naman ang handusan niya naman? Sino naman ang tabunan niya kag idagdag niya sa bubon? Boy, nas ang ini mga senador kay YC Rajuman Rodel Subong. Kung nga rin siya, tapos gigamugin pang lubong na kamo sa bubon. Alas 10:24 sa aton mga balantayan ng mga balita, no? Dito nga nagtabo ng linog, no? Sa may Colombia, sila na naman di ang inigo, no? Magnitude 7.4. Dumanimbus man balahibo ta kung makita tong video. Usa din may mga building, no? Mga dalan nga kaluguba. Kaya ang total na digto sa mga casualties, nagdangat sa 164 ka mga tao ang napatay matapos gintayog sa 7.4 nga linog ang Western Colombia. Suno sa US Geological Survey, nagsentro ang linog malapit sa San Jose del Palmar sa Chocó Region, ginabanta 400 kilometers sa natungdan sa Bogota. Ang Bogota nga ini daw pamilyar, ano? Mga nagalantaw sang narcos. Oh, no, Bogota.
1: Tatak RMN.
5: Masilingganin natin ining nagkakalatabo, baha, no, ining mga linog, mga kalamidad. Hindi ay nakapoy na si Mother Earth. Ito nakapoy na sa si parang nabugata na sa guro kay kadamo na sa mga establishmento. Ginakalbo pa kay may mga illegal alaging. No, ginakalbo, ginakutkot pa ang ining mga illegal natong mga minero. Ang tanan ng mga minerals, no? Ginakutkot, ginakwa kay Mother Earth. Tapos ginasuyo pa ang iyang dugo. Ang dugo yan eh, amo niyang aton nga fuel, no? Amo niyang krudo, ang oil. Daw amo nang dugo siguro sa earth. Guro malamala na guro ang kalibutan. Amo nang very fragile siya. Sa ako lang ang paglantaw. Kasi too fragile na siya. Plus pa ang pollution. Tapos ining global warming. Wala, ginahalungan na ining aton nga kalibutan. O, patarasak. Parang confidential pants. Patarasak na, basura, wala to ginahaboy. Why na labot ang isa kag isa? Ang ilan lang labot, basta mabuhi lang sila. Bayida, kumaka-damage sila, kumakaguba sila, wala problema. Guru, amunin na yung rason kung nga nagabigay man, ano? Ang kalibutan, nabugatan na sa, malamala na sa, wala man kita may paghalong, no? ang aton na sugod sa sugod lang ang paghalong. Kita mo mga basura to sa may baklaran to, tinutinulada to, pila to, ayan ka mga portiputer to ang matipon to sang basura. No, amon yung patrasak. Muna nang hambal ni Mother Earth, kapoy na ko! Nabiskan din nga parte sang kalibutan subong, puros na lang linog ang aton mabatian mga kasama. So live your life to the fullest. Nami lang ini kung estudyante ka, no, pati ka kasamang Hartwell, estudyante ka, wala ka labot sa global warming. Iban wala labot kung white classy kayang ilaya, basta may balon lang. Sige, masyata kay mga sinanay to, mangutang to, nagambal na ko'y tatay to nga may project ha. Mga inom ta kay mautang lang si tatay to. Namit lang buhay estudyante. Alas 10:27 mga ahensya nga may pinakadakong alokasyon sa 2027 na National Expenditure Program. Amo naging promisa ang sa proposed na amount ng basic education ining DepEd. Pinakadako nga ininakwa nga budget with 976 billion pesos. Ang pamangkot sa ining budget, matuman ay hanining nga makumpleto na o mahaganhagan ng kakulangan sa classroom. Grabe ni mga budget nga ginatag sa DepEd subong. Kaduwa na ini nga dako nga budget sa DepEd subong, 976. Pero nga sa kadako sa budget sa DepEd, permi lang nang ginapost din nga kulang man gapo ng mga eskwelahan. Hambal ko rin, Vice Presidente, sayang 976 billion. Ang public works, 644 billion, ikaduha inisa. Ang health nato na 353.8 billion. Ang interior and local government, ikaapat with 332.5 billion. Ang defense, ikalima. Tama, ikalima, 328.8, importante ning dipinsa ta mo. Ang transportasyon na 302.2 billion, and ang ikapito, ang agriculture. Tani ng agriculture ini, ginbaylo na lang ini sa public works, mga kasama. Kaya kadamo man bala sa mga bawion nga mga kwarta gikan sa mga flood control kag ini mga anomalya, mga ghost project, tani imbes nga ibalik sa kabansang gobyerno, digto na lang nga gindugang sa pundo sang agriculture na 261.7 billion. Tani digto lang gindugang kag ang aton nga agriculture, tani gintagaan man sang dako ni with 644 billion. Dapat ang ikaduha de para sa ako ng agriculture. Pirmi lang kita kapang import, pirmi lang kita kapang angkat, pirmi nga reklamo ang ato ng mga kauturan ng mga mangunguma nga barato ang baklanay sa palay, kaga mahal ang baligyanay sa bugas. Ang mga abono ginareklamo, kaya kung si Kodin din lang kakulangan sa abono ang aton mga kauturan ng mga mangunguma, sus, pahulama ako sa word, daw mabuktot na. Daw mabuktot na ang aton mga kauturan ng mga nguma sa ilang agastos nga wala sang sufisyente nga suporta sa aton gobyerno. Tingay kapito pang agriculture. Sagay kita pagalgal din nga kulang naton nga mga ang ASF, ang aton nga roll out sang vaccination sang ASF, ang aton mga palay taman kamahal. Ang 20 pesos nga kilo sang bugas nito, talagsa lang kita sa malaka makakita ni. Tanigin suportahan naton ining aton mga kauturan nga mga mangunguma sa agrikultura, no, sektor sang agrikultura, no, maubra kita sa mga damo nga mga depo na mga road, mga dalanon pakadto da sa aton mga kauturan nga mga mangunguma para hindi sila mabudlayan. Hatagaan sila ng sufisyente, no, sufisyente nga kagbastante nga supply sa mga humay. Hatagaan sila sa mga makinarya, no, kaya mga karabaw subong, no, mamal karabaw hindi na kuya. Dagang ini mga irrigation, tani amo ning ginpunduhan kang una dumduman ko ni elementary ko do ginapabugal sa Pilipinas nga kita pa ini ang kita ang pangin ginakuan sang iban nga pungsod sang bugas, where the rice granary of Southeast Asia. Pero subong suli na ang Pilipinas na ang nagapanghangkat sang bugas sa iban nga mga pungsod. Paano naton ibalik ni kung ang budget sa agrikultor ari lang ikapito lang agrikultura ho. Unaon nyo pa ng public work, ginsiling man ba lang ang mga budget sa public work, ang mga magkakinahanglan, ang mga ginabaha. Kaya kung sa public works mo na ihatag, kawaton, magyapon na kawaton, hindi sa mga opisyal. Nantawang aton mga dalan, nanamian na sila, bisan simentado, wasagon, kagimuon spalto. Diri ka lang kakita sa pungsod Pilipinas, na simentado na ang dalan, spaltohon niya pa. Tas dugay-dugay, ay sala, waksagon taluwat ang spalto, simentohon taluwat. Babalik-balik na ni kada tuig kay man. 644 billion naman o galibog naman ang ulo nila. Paano natin gastosun eh? Kaya kung di natin magastos niyang 644, basi bawion eh. Gastosun ta ni. Mga ghost project taliwat. Patarasak naman eh. Sige, yari naman ang budget up. Pila naman ayan ang kurakuton dire. Sa nga ito mga opisyal. Mga karadyoman. And bulubantayan man sa mga balita naton nga natipon sa aton nga news center. Ini nga paggamit ni Vice President Duterte sa confidential fund, illegal. Ano masiling nyo dek? Igin present naman to. No, illegal. Ang prosecution team ginhangkat sa ang iya kampo nga magpakita sa mga resibo. Di makita mo din ang mga resibo, silingganin nato ng paggastos sa confidential fund. Patarasak. Wala sa ngalan. No, wala sa ngalan. Ah, pwede man kali magbutang alias-alias. Pwede man ang alias. May signature. Wala sa iban. Wala ngalan. Eh, paano ini? Tapos ang mga no, kahapaw. No, acknowledgement. Receipt lamang. Eh, masino mahambal nga legal ina. Nga wala ganin maipakita ang aton nga defense team sang resibo or official receipt. At pagpamatuod nga na-issue yan eh o kung na-disburse gid ini sa mga insakto nga mga kinhanglan kag sa tawo ang iban di masiling tagani sa aton nga mga kauturan biskan gani nubo ang aton giniskulahan o wala kita kalam wala hindi kita low graduate makasiling biskan nga mga biskan nga mga kauturan nga mangunguma balaanan ni abaw may ginpapirma lang na may ginpapirmala na kagin bulsa ang kwarta. Bulsa agad ang kwarta. Amo niya nga duda. Kagin daw amo agad maniguro ang matupaan niya ini. Papirmahon mo na lang pila ini. 4,000 sobra, no? Sobra 4,000. Ka mga acknowledgement receipt. Ang iban, huwag nag-alalangot. Noong iban, para sa gingastos ang kwarta ta, ha? Kwarta ta ni. Gingastos sa Christmas party. Ginagasto sa higya-higya. Hindi man madipinsado, may budget man ka muna. So, ginpatarasa ka ng budget, ha? De, subong, aton lang tawon ini kung sa ika-15 nga adlaw, may ma-cross-examine din, no? Bantay nyo, i-cross-examine sang defense ang witness. Ganyan ni Attorney Lorna Kapunan, ano niya, Superman? Ipakita yan yung mga AR na dated February 21. Pila ka mga rehiyon, ginbiyahe. No, nagpapirma, ginbiyahe. Ano nagbiyahe na ano, si Superman? Ini? Ginbiyahe, nagbiyahe isa sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Luzon. Yung diin pa itong lupalo. Napapirmahan niya na isa, isa kaadlaw tanan. Mga kasama, may update man kita karon with Rajomana Marjorie. Ining construction worker nga nagbuno sa lalaki nga nagadisko sa lapas. Again, napasakaan sang kaso. Siling ni, siling gani sang ako misis sa akong kabataan ko magbaili-baili. Hindi, nakamusagay baili-baili. Sang una yan, magtulokay ka mo sa bailihan, mag-a-appear pa ka mo ni, no? Dumdumanya nag-baili-baili pa. Magtulokanay ka mo, hindi mo kailangan nag-a-appear pa ka mo. Appear! At taga-diin ka, pre. Brad, taga-diin ka, Brad. Taga-kalumpang, apo. Taga-kalaparan kami, Brad. Niya, san o baili sa inyo? Daw amo ni, di ba? Subong niya, magtulokanay gali, tulokong kasakit. E, anon mo kay, kung ba nasakit, ganyan siya manulok. May iba na medyo buluban lagon, labi mo, ikaw ginatulok, lasalain gali sila gatulok. Kaya ining construction worker mo, sinandusan kaya gintulok sa kuno sa malain. Ano, sino ka makasin, paano mo masiling gintulok ka malain? Was wala ni, ni hay ni hoy. Binuno ya!
1: Tatak! RMM!
5: And karon pabati naton sa inyo, sino gid man bala ang nagadrama sa Senado? Kaya ginsaway ni Senator Pia Cayetano ang ginaaligar ko no, pagdrama ni Senator Rafi Tulfo.
1: Tatak! RMA.
5: Update man kita diri sa love triangle nga gina ang ginasundan nga angulo sa pagpaglutang sa lalaki sa Banate ang nagtiro kuno radyo man Hartwell, kirido kang babayi. tab sakto gid siling ni nanay ay mas isog pa sa mga kirido kag kirida sa mga tutuod ng mga bana kag asawa. Update man kita tani maging good news na ini sa aton tanan ano. Kaya ang Minister of Interior Interior sa Pakistan no nag-abot na sa Iran no ining nag-mediate no. Minister of Interior sa Pakistan nag-abot na sa Iran para sa negosasyon agud matapos na ang giyera sa tungasang Tehran which is in Iran kag sang Estados Unidos.
1: Tatak RMN.
5: Bulo man tayo ng ibang pagid naton yung mga balita kaga ining yakap no damo ini mga programa naton subo ining yakap no padamuon pa ni ang mga pharmacy, mga botika o mga pharmacy sa syudad sang Iloilo para damo maka-avail. Kaga sa ato mga kauturan, ilabinigid ang mga nasalantasang buhawi, no damo ning nasalantasang buhawi, pila ka mga pamilya ining nasalanta no nagkalaguba ning ilang mga panimalay, mga kasama, so nagalibog itong ulo nila ni. No kung ano nila ni. Ang ilang mga panimalay, paano ni sila kasugod? Actually, hindi man masiling inang, hindi man hambal nga maka, may makahatag sa inyo sang kwarta o bastante nga kwarta nga papatindog ka mo sang balay nyo doon up and down. Importante diri is may nag-aamlig, may nagabulig sa inyo. No na makasugod ka mo liwat. Kita man natin, dinas may barangay Kubay Haro, kalabanan sa mga panimalay da is made of light materials. Pero masakit, no? Ini mo imo gintipunan ining imo amligan nga balay no, matamat mo gin patindog ining balay bisan gamay lang nga balay pero mahambal mo nga imo gid nga balay no tesobong although ginakasubo naton ini no ang natabo nga pag-asalantasang buhawi sa mga pumuluyo dira well mga kasama ang aton nga syudad sang Iloilo no through Iloilo City Mayor Riza Treñas gilayon ini nagpalabot sa syudad sang bulig na may gintagaan ini sang 10,000 pesos no 10,000 no baka matamat kanini bakal sang imong asin nung imong pang panghaligi dira kaya kung natumba man na natin pwede man na sa balay mo pwede man na limpyuhan no pwede mo na kekelison liwat pwede mo na mausar liwat no ang iban na mga wood yung mga kahoy nga nagkalatumba pwede man nagyapon na patindog ang mga hollow block na guro why man niguro na damage pero at least no may naghatag bulig no nga makasugod kamo liwat no gileon nga nagpalabot ang syudad sa bulig no 10,000 pesos para sa 97 kapamilya nga totally damaged kag may ara man na ginhatag nga 5,000 pesos para sa mga partially damaged although hindi man ini bastante no masiling yun bastante para mapatindog liwat ang balay ninyo pero at least nag-aamat-amat no? Manasiling natong amat-amat ng mga magabulig through the nations sang iban pagid ng mga LGUs o mga NGOs or non-government organizations daw amat-amat nyo ini balang nga mapatindog liwat mukha nami ilang blasang feeling nga sa mga kalamidad nga parehas sini may mga kauturan man gyapon kag hindi bulag kag hindi bungol no ang aton nga LGU no kay mahambal kita nga damo bulig kung lapit eleksyon eh layo pa man ng eleksyon hindi man na mga kapitan na gali o mapadlagan na kagawad amo niyang tion nga buligan yung inyong mga constituents nira o may gismil na ini no tani na tani gani mas mayo ni kung ang inang 97 ka mga panimalay kung magtingob sila kung may baklonsin kung makabakal sila nga volume no volume mo sa iponda, pilaki ng land mo, o ikaw, pilaki ng land mo nga sin, o 40, ikaw, 20, o 10. Tingbon blang bakal, kay kung tingob, makadiscount o no, makadiskwento ka mo eh. Nibla? Kasi sa itong mga kauturan nga wala sang obra sa buong, aba, kung ikaw panday, kanto ka to sa may barangay Kamalig Haro, kay kaginakulang ang mga panday sa buong sa barangay Kamalig Haro. Amo ni siling naton kita mga Pilipino bayanihan gid no kanami sang feeling ano naipabatsagan nga may nagabulig no may naga hamlig gid sa aton, hindi gid bol kag bulag ang aton nga city government. At least biskan 10,000 dako-dako na ina ya. Makaamat-amat na kamo patindog, maamat-amat na kamo kasugod. So yung tagaan na ka pang sugod, te inyo na na inang nga amligan ng kwarta. Kung iba niya, pwede man niya parcel anay, negosyo niyo iban nga kwarta. Kagang maginansa ninyo, te amo naman ang ibakal niyo sa mga materyales. Makasama, we've got more news and updates na binigid ang aton nga brownout, ano, mga rotational brownouts sa kag ang scheduled power interruption. Pagbalikta mga kasama, kuwao na ito ng pag-asa para sa latest weather update. Tamang oras, alas G sa 42.
4: Hindi nga po siya ng inadotong na sa inyo mga kabiyanan sa D3 Biofood Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka-natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga binipisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kaga vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sandugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawan. Nagatap na man sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kag paalerto sang atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement. Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Ianyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Indi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni ning ilas ni mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit gi kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls, kag nagapalapuyot ang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagaka-hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sa aton sinigarugo kidneys, kag madamo pa nga komplikasyong kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pag-utod sa tiil, kagbisan pag-ani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag-DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong nga raga develop sa isa ka-insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang atong sininga tulog, nagatap na sang hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia kang madamo pangibal. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag updan nyo na lang sa may TC, ako nag-problema ka mga kabiyan nga dugay na ba nga nag-antos ang imo sining mga katol-katol sa imong panit? Problema mo ba lang pilas nga dugay mag-ayo? Mag-may TC na. Kaya ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: na Winnie Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3. Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Supple Plus Gold. Mabakak sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley. Naligid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Konfiyansa sa sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold

0: New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Ang Mighty C. Ang Alkaline. Ng Vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko o say, hindi git ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, ipibugit ka tama.
1: Mighty C. Mabasang ang butika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Kumod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala din ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabasa ang

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas, magabuti ka.
1: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog hit magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted na headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog hit magpaayo sang Biogesic. Halong.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Supple Plus Gold.
4: Ko si Bibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga nagapulaw, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Gimaras. Kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bag-ong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Mega Man, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule na bakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kun ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
6: Oras, tataka rin time, alas 10.53. Welcome sa aton nga pagpangalagad sa mga nagpamati sa aton. Good morning, good evening. Kamusta? Kamusta ang mga may utang sa inyo? Nakapabatsyag na? Wow, suli na gid ang kalibutan sa mong kasamang Heartwell. Suli na gid. Sang una, basta may asawa ka, may bana. Kami na itong ginapanugya, patungyan sa aton nga bana o asawa. Nga mga andaman mo lang kumadakpan, taka ka may lalaki, kay kastiguhon ko gid. Amo nang ginasiling, di ba? Ang mga misis, tamaan ka isog na yun. Pow, Heartwell. Andaman mo lang kumadakpan, taka may chicks ka, kay kalbuhon, tagid ka. Subong suli na. O abaw, sige, kung madakpan ka sa kinido ko, tiruhon niya ka. Suli na kay kalibutan, subong. Subong ang una, asawa o bana, legal nga asawa o bana, ang nagapahog. Subong ang kinido ng kapahog kam sa bana kag asawa. Kining love triangle ang ginasugdundan nga angulo sa pag

0: Lutang sa lalaki, mga kasama, sa may Banate. Love triangle ang ginasundan nga angulo sang Banate Municipal Police Station sa paglutang sa isa ka lalaki sa barangay Bubon, Banate, Iloilo, Martes ang hapon, no, Agosto 11. Ang biktima, ginkilala ini kay Rene Canto Larieta, 48 anyos. O, 48, pagros pa niya! Pwera lang kung may diabetes ka, may hapo ka. Pero 48, bata pa ini. No, kasado kag residente sa barangay Juanico, Banate. Suno kaya Police Lieutenant Maria Cherry De Marana, hepe sa Banate Municipal Police Station, nga nagagwa sa ila imbestigasyon nga love triangle ang motibo sa pagpanglutang base sa pagpahayag sang biktima. Dugang pa ni De Marana nga base sa statement sang biktima, nakita sini ang suspek nga nagluthang sa iya nga amo ang karelasyon sang iya asawa. Hindi man mapatpat ni De Marana kung may kabataan ang biktima kagang asawa sini. Nakaangkon niya sang pila sa abaga ang biktima samtang padayon ang hot pursuit operation sang kapulisan agod madakpan ni ining suspect. Sa abaga git sa gintiro maliguro nga dulaon ko ang lubang heart mo. Mas isog pa subong to, no? Mas isog pa tsakto kagiti, yoy. Mas isog pag subong ang mga kirida kag mga kirido kag kirida kumpara sa asawa. Ang kirida gani sa misis isang mister ko, baw ako pang ginatrasak diri sa balay ho. Amo na gid ya, amo gid ni. Eh, siling sang aton mga kapulisan nga ano ni, nga asawa mo, asawa ba na? Kung sila yung kasado sila ni. No matter kung may bata siya, kung may mga kabataan sila o wala, importante din na verify nga asawa, no, ba na ining ang biktima. Kung hindi ka mo gani ka sa hindi ka mo kagani ka kagwanta sa relasyon, mas mayo nga may ara ka mo sang mutual understanding o may ara ka mo sa kasulatan, no, sa barangay. Kung hindi ka mo ka sarang sang annulment gana kay kamahal. Eh, dapat may ara ka mo sinulat sa barangay nga why na ta, why na hilab tanay. Hindi nga namangka ka sa dalawang katig. Hindi ilog ang ilog. Kung babae na ang ginaawayan nyo, akong babae ang ginaawayan, gali, ang ilog. Kung lalaki ang nag-inaway, namangka sa dalawang katig. Katiga-tigas ang katig sang isa! Talking about isa kag isa, kausin o gidman ko no ang nagadrama sa Senado. Puro na kung hindi comedy, may action, may drama, kompleto ang aton nga Senado. Na, kaisagay ka mo! Boto-boto na amo ng resulta sang inyong mga ginpili. Ginsaway ni Senator Pia Cayetano ang ginaligar pagdrama ni Senator Raffy Tulfo sa sesyon sang Senado. Inamay kang tanan sa pagsita ni Tulfo sa ginatawag niya nga pagpang-hostage ko no ni Senator Alan Peter Cayetano sa LEDAC priority bills. Suno kaya Senator Pia nga hindi na kinahanglan pang magdrama si Tulfo sa plenaryo kagin silinga siya na lang kunta niyang istoryahon sini agod ipalabot ang concern sa iya utod. Gileon man nga nagsabat si Tulfo kag agin panindugan nga halin sa nagpungko siya nga senador, wala gid sa nakaagi nga nagdrama sa Senado. Ginatumod pa niya nga dapat lantawon anay sang nagahambal ang iya kaugalingon sa espeho antes magbuya anuman nga tinaga. Sino kaya Senator Raffy Tulfo, hindi ko nung may mga komite, may napili ni sa mga komite, kag may mga members sang minority, no, ining side ni, siyempre, minority floor leader si Senator Alan Peter Cayetano. May mga iban ko nung mga member nga senador sang minorya, nga willing, no, nga willing nga mag-sulod o mag-intra sa komite. ani Senator Rapi Tulpo. O galing daw wala ginapasugtan ni Senator Alan Peter Cayetano ang iyang mga miyembro na mag-upod sa committee na ginapamunuan ni Senator Rapi Tulpo. Ito hindi lang ini pang hostage mga kasama, kung hindi pang sabotahe ini. Kung ginasabotahe mo, kung gusto sa mga tao mo, galing ang iyang mga tinao man, no, ini nga parte sa minorya, ti mga puti, manggali itlog. Ti anong labot? Anong labot kung minority floor leader ina iya? Kung imuya kinamatarong, kung nga gusto mo magserbisyo sa taong bayan, sa through this committee, biskan sino pa magsiling, si mo nga hindi ka da, ti gusto ko, mabulig ko sa Pilipinas sa taong bayan. Iki ba si drama gid man isang minorya, iyari naman na si Sister Rox to the rescue. Yung mambal niya nga tani, ako lang ginistorya mo kung may issue ka kay Senator sa akon manghud. Sa Senado, wala na manghud, wala magulang ina. Ginboto ka mo na bilang isa ka individual. Ginboto ka mo na sa inyong kakayahan. Iyambal niya kung kulang, kung may problema ang manghud, buligan sa magulang. De sino de ang insakto, ang bot sa kandi nga may bangs. Alas 11:01, 1 minuto makalipas ang alas 11. O pa ara pa kamo sa mayo nga kaimtangan, labi na gid na aton mga OFWs working and living abroad. Kung sa aton dire puwerte ang ulan, no, sa pungsod Pilipinas puwerte ang ulan. Sa Europe grabe, no? Sa Europe pila ini ka mga pangapungsod sa Europe, no, ang subong nag-experyensya sang drought o tag init, drought o tag tuyot. Amo na experiencehan subong dikto sa bayan sang Europe, undayen asod ini nga mga heat wave. So amo ni kasamang Hartwell, amo na ni ang solusyon sa flood control ta. Ang baha ay pang import ay pang export tato sa Europe para matubigan man sila to. Grabe na gid ano, no? Grabe na gid ang sitwasyon sang kalibutan diri sa aton. Puwerte ang ulan, pero ang bago buos ang ulan, puwerte ang binaha. Pero Europe, kakadakudako sang Europe, no, nakagak-experience sila subong sang drought or sang tagtuyot. Alas 11:02, kuha na ito ng update ang mga balita ni... ang update, gikan sa Pag-asa.
1: TYRI RMN News, panahon!
0: Kabo na ito sa linya live from Pag-asa, Engineer John Baron. Engineer John, good evening.
2: No sir, mayang gabi. Kuha sa ito man mga tagpalamati. Latest nga weather update na ito sa adlaw sa nga Tuesday, August 11, 2026. Sa aton nga update, wala na kita magiging monitor ng LPA or bagyo sa sulod or sa guwa sang far. And ang southwest monsoon nag-apekto na lang sa may Luzon. Dari naman sa aton sa western Visayas, generally fair weather na kita. May mga chance gyapon sa ma-isolated ng mapagulan, pangilat, kag panaguob, dala sa localized thunderstorms. Ang hangin, kasarangan tubtob mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan. Amo niya magadala sa kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na ito is 25 to 29 degrees Celsius. Adlaw magabutlak 5:40 sa aga, magtunod din ni 6:10 buwas sa hapon. Muna ito nga latest weather update. Ako si John Baron. Madamo gid nga salamat.
0: Engineer John, good evening.
2: Yes sir, good evening.
0: Mayang gabi sa imo. So ini nga duwa ini ka mga LPO, yung mga bagyo, ano nag-dissipate? Ano yung nag-guwa na ni sa aton nga par?
2: Yes sir, actually may mga ano kita, no, may mga bagyo kita nga ginamonitor outside sa aton area of responsibility. Nasa monitoring domain siya naton. Pero ang iyan, abigadalagan is papalayo or moving away sa aton nga pungsod. So, it's happen nga ini mga bagyo, once magtuhaw siya within sa aton monitoring domain, nagagawa man siya dayon. So, muna nga wala ito na gina, ano, no, gina publish yung ini nga mga bagyo, kahit siyempre layo, tama naman siya kalayo sa aton nga, ano, yes, no, nga yes. Pungsod, wala naman siya direktang epekto, kag moving away man ang iyang dalagan.
0: So bali, dito lang siya nagsaot-saot gamay sa aton nga power line, and then ma-recurve na naman siya, magwa na naman siya, Engineer John.
2: Well, actually, outside niya sa aton nga, ano sir, no, power. Bala mo nga aton nga monitoring is actually mayra kita par no, pero outside sa aton nga par may mga monitoring domain kita.
0: Okay.
2: Nga ano no nga do dira kita nagamonitor ginalantaw naton kung ang ina nga bagyo be nga nagatuhaw possibly masulod sa aton nga ano no nga par.
0: Nice.
2: So it's open no nga ara siya sa gua sa aton nga par but within sa aton nga monitoring domain.
0: Mm.
2: Pero nagwa pagid siya sa ano no sa aton monitoring domain. So ku imagine naton daan ang par naton or par line naton diri sa may Western Pacific, medyo malayo-layo na.
0: Yes.
2: Nagari sa ano eh sa aton nga landmass. Imagine naton sa monitoring domain naton nag ano pagid siya nagpalayo pagid siya. So wala na gid siya ano no, wala na gid siya direkta gid nga epekto sa aton.
0: Okay. Aside sa dira nagagwa na siya sa aton nga sa inyong monitoring domain, may iban pa kitablam nakita engineer John ng mga cloud clusters o mga imposible nga mga bagyo nga magsulod within let's say this week or this coming week or next week? This week or next week, engineer John?
2: Sa tubong sir no, ang inyong mga cloud clusters sa may Western Pacific under monitoring pa siya. So mabalanta na siguro may clear picture kita guro once for the next coming days pa na siguro. Mm-hmm. Kay dubagulan ni siya na ganong mga cloud clusters na to ni hindi as of now siguro na kumalantaw na to kung sa akon lang ano siya low chance pa lang siya nga mag develop sa isa ka ano no LPA or bagyo. Pero ay kisabi ang ano na to no ang environment na to sa dagat hindi taman mapaktan.
0: Mm-hmm.
2: So kisa naga change ang iyang probability samtang nagadugay siya no sa aton nga kadagatan. So siguro basi may ano nakita no may clear picture nakita once ma monitor nato ni siya sa pila ka adlaw. So subong abi ano pa siya under monitoring pa siya. Mm-hmm. But eventually kung may enough data nakita sa pila ka adlaw sir ma paibalo tama na kung pila na ka percentage or probability niya no nga mag develop siya sa isa ka weather disturbance.
0: Okay. And engineer John, sabong wala nakita sa mga monitor pero ma-preveal man gyapon ni basko mga ato ng gyapon aton hangin habagat.
2: Yes sir, actually kung ma-notice man ato no, especially kay nasang agad do medyo makusog pa ng aton hangin, hindi siya parehas ang compare sa mga previous days.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga itong nga baga tabi nagamatamat na siya hinay. So, basi go for the next coming days ni instead moderate to strong wind intensity naton basi mabalik mo ni siya sa ano no sa light to moderate given nga nakita naton sa weather outlook naton is I think for the next 4 days ano kita eh up until Saturday fair weather kita and basi ano na siya localized na thunderstorms sa hindi southwest monsoon. So basi siguro ano no medyo kusog pa naton nga hangin moderate to strong but expect no nga for the next coming days given nga fair weather kita basi ma nubuo man no ang aton nga wind intensity.
0: So ang apektado na ni subong ang Luzon area no. Tingala ko daw kanami isang aton simpo subong nakita nato si Haring Adlaw daw ginabuloban tayo man ng ulan pero wagid pagtupa subong sang ulan diri sa syudad engineer John.
2: Yes sir, actually may mga paulan kita pero hindi siya compared dito sa mga previous days no. Ang hindi ang sa previous days dito medyo may mamunog tiyang mga paulan kaya of course enhancement ng southwest monsoon. Hindi may mga paulan kita pero dasig lang no. Ang pero na na-notice ko sa akin na sa agad medyo ano pa no medyo kusog pang hangin naton.
0: Mm.
2: Which is ano gino do tugma gid sa ano naton sa forecast naton nga moderate to strong pa which is normal man na sir no kay kagapo nabi southwest monsoon pata so bago lang nag ano no bago lang nag saka si southwest monsoon so kun sa ano pa bala may ano pa siya may bilin pa nga.
0: Mm.
2: Nagahuyo pa ang kusog nga hangin but samtang nagamatamat ni hina ang aton nga southwest monsoon samtang nagamatamat sa saka mamatamat man ni panaog ang aton nga wind intensity.
0: And on another note, engineer John, gusto ko lang ipamangkot si mo kay dito sa Europe kuno subong. Kung sa aton dire ito dire-diretso ang ulan na hanging habagat dito sa Europe kuno engineer John. I don't know if you're aware of this, pero sa Europe kuno naka-experience kuno sila sang drought. Mo tagtuyot first time ni daw 73% sang parts sang Europe subong ang experiencing drought o tagtuyot engineer John.
2: Hindi lang ko aware sa ano nila sir no base siguro sa ano man sa ilang mga air pressure systems.
0: Mm.
2: Pero hindi ko aware sa ano no hindi ko aware sa ano nila kung ano gid ang causes gid no sang pagkatuga sang drought nila usually abi pag drought siya it involves ang isa ka high pressure system sa isa ka area and ang ina nga high pressure system is nag-ano siya, no, nag-tiner siya sa isa ka location. So, base siguro, ano, no, base amo na ang nag-cause or base may iban pang mga weather system, no, nga nag-factor sa pagtugas ang drought.
0: Okay, dire-diretso ko na itong experience yan na sang heat wave, Engineer Jan.
2: Yes, sir. Amugin na siya, ano, no, pag ang isa ka, ano, nato, isa sang causes man sang heat wave is pag tiner sang isa ka high pressure system sa isa ka area. So, base siguro, no, nga isa ka high pressure system ang nag-prevail sa motong lugar. Muna nga nag-tugas ang, ano, no, ang atong natabo nga heat wave sa ligad nga bulan. Oh. Kag, of course, pasi amo man siguro nag, ano, nag-tuga sa, ano, no, sa pag-tuhaw sang drought. Of course, most likely siguro may ano na siya, no, may factor man, of course, of climate change. Isa naman na ka, no, mm-hmm. ka-factor. And kay usually ang high pressure naton, sir, during sang, ano, during sa aton nga mga ano, no, mga bulan sang June, July, August, usually wala na siya nag-ano, eh, nag-tiner sa isa ka area, eh, but siguro, hindi ko lang manuabi, hindi ko lang gid ma-confirm ang bilog, ang the whole story, no, sang ano gid ang mga weather systems or anong ila environmento at the time nung amo na nagtugas ang drought. But I'm sure siguro ang high pressure system may ano gid na isa sa mga factor, kay usually dira na nagalin ang heat wave, dira na nagahalin ang drought, eh, sa isa ka high pressure system, which is a moment na din nagano sa aton naga katabo, no, pero of course hindi lang yan sa muning bulan sa rainy season naton. Siguro may amo na siya ang high pressure system, base siguro may iban man ang factor, hindi ko lang gid man, no, sir, ma-confirm ang iban, kay of course dapat ano na siya, no, dapat siguro kinanglay confirm ko pa na sa ilang ano nga Met agency kung ano ang mga ano man nila mga weather parameters nga na record dito at the time, kay usually na pag may drought na abi kinanglan ano na siya, eh, kinanglan may kakulangan kag ginasang ulan for a few months pa na, eh, dapat may mga binulan asya, hindi na sa insigida nga isa lang kabulan drought ka na dayon. So meaning guro may na record na to sa ilang Met agency at the time nga may pila na kabulan nga nagakulang na sila sang ulan. So of course I'm sure siguro may factor na itong na mention ko nga high pressure system.
0: Maini guro, Engineer Jan, request ma-request na da sa inyong opisina sa Pag-asa Region 6 nga padala tanga duwa sa Euro para ma-survey ta to kung anong cause ang drought.
2: Pwede man, sir. Pwede man na malagaw na lang doon, sir.
0: Duwa ta maka to sa Europe. Observation, ma-observe kami. Kasi basi matabo sa aton diri sa Pilipinas. At least, aware na kita. Engineer Jan, preparar ka luggage mo na. Kay ubrahan ko na request na. Basi ma-aprobahan man lang. Pwede natin, Engineer Jan. Madamang salamat. And good evening, Simuda.
2: Thank you, sir. And good evening.
1: RMN News, panahon.
0: Salamat kay Danger John Baron. So, batian daw damo ang nag-yuhom. Sabong nga daw bangros ang yuhom, no? Kay wala na, klaro ng aton nga, klaro na aton kawaan. Ang mga low pressure ini, mga bagyo, sa guha sa aton nga power line o sa sulod sa aton power line, nagguluwa na. Takaan na sila. But sino, nami ang aton nga chimpo sa weekend. Ang isa nga daw nami ang yuhom, sabong nga daw bangros. Si Jerry Sinire, so do bangros ang yuhom niya sumong kay dras may bangga bante, kay may hampang sila tani sang Domingo ang payaw Santa Barbara sa Angel Stats, sabot sino kontra nyo Lambunaw te Domingo di dayo na gid ni pare Jerry ang hampang. Shoutout lang ko no, no? Tamyo kita na isa ton mga katropa pips. Shoutout lang kay Ma'am Emmy Yap. Ba, Emmy Yap, Chinese, eh, chong tong laro. Si Ma'am Emmy Yap, kay Luke Sonico, Randy Sonico, kaga siyempre, pare ko yung Jerry Senyere. Basta magpanamyaw ni sa, laban-laban, nakamamam ni, naka-one-bat ni mo. Nag-chatin, dayo na sa Domingo, huwag mo ko ginahagad ang pangda, Jerry Boy. Mayo ka lang sa akong kung magpatamyaw-tamyaw ka. Pero kung pampang gani, wey, ginechipira mo ko. Pati ka na. Kita ito sa Domingo. Mayong gabi man kay Sir Randy Vipinosa. Thank you. Si Bitoy Lim, Myrene Aceles, tiyoy watching from Barangay Kalubihan Haro. Kamusta ka mo da? Si Ma'am Edna Mohal, Amoroso Glenn, Tristan Wyatt Gulay, Cambi Ags. Thank you. Si Ma'am Mary Ricabar, dira sa may Florida. O Florida, USA. Kamusta ka na, Ma'am Mary Ricabar? Saan mo ko na-sponsoran? Sa Florida? Isabel Parmales sa Bagsain kay JB Ministros. Hambal ni Sir JB, good evening tiyoy. Salagid ni sa mga DDS nga mga otso-otso. Kay ginboto nila si Robin Padilla nga masa ugok pa sa Senado. Okay, nakita gid ang pagkabaling agya. Mama Susan P. Sescar, Inday Narciso, may nga kasi mo day. Kita ita sa Pamunet. Uy, talking Pamunet, karon galib, bantayan. Balita ta kay Mamunit kita sa Domingo, pero buwas, buyan ina sa mga fingerling. Uli, no? Uli ang tanay. Ang aton nga suba o kung Iloilo River, damoy buhi ni mga isda o. Para guro, gamay ang mga mag-illegal fishing, nami buyan guro, piranha ay. Ma'am RJ Cubillas, may nga ga, Ma'am Telly P. First, Sir Jess Pal, Jean Lavilla. Mayong nga gabi, Tiyoy Punch, pa-shoutout lang dira sa Metro Pacific Iloilo Water. Da buwas mag, tani buwas mag, tugong katubig nila, paliwat lang mga linya sang tubig kay, mga linya di sa Barrio Obrero, zone, lubog ang tubig, sus! Ang Metro Pacific Iloilo Water, butangin nyo sang mayo nga tubig to sa Barrio Obrero, manugpista na nga daanda sa Sabado. Ma'am Maria Ruby Canonicato, Sir Arnel sa Onoy, Maya Dayad nga gabi, Del Moro. At kay Thon, shoutout sa Villa Baybay, tiyoy. 48 galupok pa na. Edad, 14 galupok pa na yan. Gabubo pa na yan sila. Gabubo pa na yan, kapula-pula pa na yan. May nga gabi kay Julio Cesar Hetonzo Guillermo Gregorio de la Cruz Catarin. Shoutout, kay pare Jerry Senyeres. Kita ko na ba si ikaw, pre? PM mo sa akong diritso. Kagawad Rodrigo Montano. Direte yoy sa may Lebanon, 6:14 p.m. Pero 28 degrees, grabe kainit subong tiyoy. Turkey sa may Lebanon. Susan Alarba, Judy Libuon, thank you. Madam Alice Friedrich, Zen Garden, M. Bong Celoberes, mayad-ayad nga gabi sa inyo. At salamat, guys. Nalingit, sino ni? Okay. Sige, kaga, kontragali day Jerry, kabatuan, pre. Kabatuan? Ano nga kabatuan? Ang akaw kabatuan? Kaya dira ko gampang subong sa bypass kabatuan. Upod ko mga kata, brothers. Kita ay tada sa Domingo, ha? Malantaw ko sa hampang ni pare Jerry Sinyeres. Taga karon mga kasama, kabantes kita pagbalik naton mga kasama, kuhaon nato ng report sa patrol. Kaga ang report sa City Hall, kaga ining update nga masobra 1.4 a million pesos na naman nga balor sang shabu ang nakumpiskar sa drug buy-bust operation na dira sa may Batad. Standby man mga kasama, may update makita parte sa power interruption mga luntad. Subong abwas nga adlaw, Miyerkules, kaga ining PhilHealth yakap, no? So wala pa makaparehistro sa PhilHealth yakap, dapat gid kay tuloy-tuloy ini ang nga ginaproseso ni Mayor Riza Treñas ang pagparehistro sa madamo pagid nga mga pharmacy sa syudad bilang PhilHealth accredited yakap pharmacies, no? Bintahan nato ni kung mas madamo-damo, no, ang mga pharmacy butika hindi piliriun, at least biskan diin ka palapit lang bla kag ma-avail mo ining 20,000 pesos, no, 1 year, no, isa ka tuig 20,000 pesos libre nga bulong para sa PhilHealth yakap. Lahat po yan sa pagbabalik lang ng programa Patrol 774. Tamang oras, alas 11:19.
3: Siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sinigalawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine kag acid mga kabiyanan kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalain nga mga balatian? Siyempre kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium kag zinc. Anong balancing effect siya ni? Nagabalansi sa acid kag alkaline. Sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kanubo kag hindi man mag sobra kataas. Kay ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom nga pwersa sa pito para sa kaikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Di mga sangkap sa mga kabiyanan nga maayong epekto para sa atong siringalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang akasyonan, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
4: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magserin Plus araw-araw.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ron, nalibag ko kung nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Gold.
6: Ako si Jovin, subragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
5: Sampung Plus Gold sa mga butika.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May ang King Discarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, Easy

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernion.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, ising agad.
9: Umaasa si baby kay nanay kapag nagbe-breastfeed pa siya sa unang 6 months. At breast milk kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
8: Idol ko si nanay.
9: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa matya. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabat sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
12: Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amunin hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
13: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, libre para makatulog sila.
14: Mga doktor nga way bayad.
13: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio nga popular nga gahatag energy? Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well known nga gahatag sang energy, gahatag ketones, energy for the brain, MCTs, energy for the body.
12: Nami na imo D3 Bio, sir Buyaw. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy, wala lapyo magbugtaw. The reason behind nga anami imo tulog, sir boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imotolog?
13: There are two kinds nga exclusively maubra sa D3 Bio
12: nga wala sa vitamin D3. Plain D3. Okay.
13: Number one, may MCTs nga lauric acid which basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
12: meaning pa, sir boy, kung pag-inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
13: Himuson.
12: Himuson, buhi ang
13: good bacteria.
10: D3 Bio!
15: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagin ka malipaton. Itry namon pa tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka.
12: Now next!
13: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin. Alin na sa serotonin. Kung ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imutulog. Nga magtulog ka na kainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay tungod, may MCTs.
12: Kanami sa imo D3 Bio, sir Buyaw. Pag inamo si D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
13: probiotics.
12: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang mga precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, sir boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, sir boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
13: Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
12: Masugo pa sa immune system.
13: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
12: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, sir boy, no, islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Paman lang ni mo, sir boy, ang vitamin D3 sa kwan.
13: Paman lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no. Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
12: Tapos take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi diri na alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na halin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin kinhimo, ma-US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero, Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil mo sa Ditribayo, nami din tulog sa pasis. Hindi yan yung drugs ya. Kaya nami sa Ditribayo, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa Ditribayo. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: Paman pa.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan ako ng buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio Health News.
14: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: D3 Bio with Visio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
17: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Yes, sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. TX 500.
18: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko TX 500. Buntag na o gabi.
19: Pero pila na may mong sugar?
18: 136 na lang. Naami, inidyo kayo kong tulog sa TX 500.
3: TX 500 D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumal ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
21: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magpadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anum kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
22: Gini nga po siya na ginadulungan sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataason ang vitamin D3 level sa aton sininga dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinada yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sa libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Robinson sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblasyon Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyana ng Life Extension Clinic para sa inyong libreng medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
0: Oras, alas 11:32. Ang gabi sa ato mga suki. Ang ipamati sa Patrol 774. Ulo bantayan na buwas ng adlaw. Ang ika-15 ng adlaw sa impeachment, ano? Kaya ang paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds, illegal. Kuno, halusuno sa prosecution team. Kinangkat nila ni ang depensa nga magpakita sa mga resibo. Agad papabatudaan kuno nga insak to ang paggamit sang confidential funds. Ibot man ta kagina kay YC Senator Robin Padilla nagtindog. Wala no, wala sa naga. Hatag sang iyang bahin ano? Eh base taka naman sa. Kay siling ko sa inyo tani nagartista na lang ini si Senator Robin Hood Padilla. Kay kung artista pa ni sa damo pa man ang tao siya, damo pa maidolo siya. Isa na si Idol Pepe nini mga maidga-idolo siya ni. Ang iban gani mga artista pag mga aransa sa mga aransa sa gobyerno na naboto na, elihir na sila. Botod, maubra sila sa pelikula pero mapupulutan din ang aral. Yung nga pelikula sa buong bad boy nga po. Nan, sige, ihan nyo pa na. Mayong agaw, kamayong gabi kay Mukaw Pulunan, kay Myrina Celes, and na nagapamati man si Ma'am Susan Misahon Sikad. Mayong gabi man kay Mama Bernadeth Cava. Listening, no? Kuhaon nato ng report sang aton nga patrol, kagabantayan mga kasama. Kay ining yakap, no? Ang yakap naton o PhilHealth yakap. No, iparehistro sang Iloilo City Government ang PhilHealth yakap pharmacy program. Ang Iloilo City Hall Pharmacy kag siyampagid, no, 9 siyampagid ka mga pharmacies sa mga distrito sa syudad. Mas lapit pa ini, kinapalapit pagid ini sa aton mga kauturan pamuluyo sang syudad na maka-avail sang PhilHealth yakap. Bakalugon ini kay 20,000 pesos, oh. 20,000 worth of medicines ang ma-avail nyo for 1 year. Bawat pa na sa inyong mga maintenance ini, oh. Ang tuyo, no, ginatuyo subo sa nga aton nga LGU sa nga Iloilo City nga agod mas mahatagan sang masangkad nga access ang mga Ilonggo sa libre nga mga bulong. Wow na ito ng report niya na tipo na sa nga ito niya patrol.
1: DYRI Radyoman Report.
0: Napod na ito ang Radyoman Marjorie Hervomiani. Radyoman Marge, mayong gabi.
19: Radyoman Tiyoy, mayong gabi. Mayong gabi sa ito nga mga kauturan. Ma namin subong ang gabi na ito because wala sang ulan, no? Dari sa syudad sa Iloilo, even sa probinsya. Daw na takaan man buro ka, grabe man nga bubuan na ibla Radyoman Tiyoy. Sa nga nagligad na adlaw. Mm-hmm. No? Tahuayin yung mga tao sa baha.
0: Okay, siling ganis ang pag-asa subong. Clear na. No? Wala na kita sa may ginamonitor ng any weather disturbance sa mga bagyo. Nagpalalayo na. So, maka-experience kita for the next 3 to 4 days ang may medyo mayo-mayo nga tsimpo. Ah.
19: Gani, amog, importante nga manayanayan na kapara nga maka-aplastar man sa uturo nato na ikaluway mo itong iban nga nagkara-apektuhan sa buhawi bala hindi ko tawag buhawi wala pa to na determine until now sa pag-asa Radyo Man Tiyoy pero ito importante nga maka balik na bala sa normal
0: nakamatang sa patindog sa ilang mga panimalay naman subong
19: actually pila ma lang dito ang totally damage ang ibang to mga nagkaraguba ila ato kaya mo na no
0: magambal kayo totally damage hapay gitang ilang balay amin, was out
19: hindi ubos gid guba ubos gid guba.
0: So, made of light material, so wala sambal nga ang iban mag-ubra balay, ang flooring, mga 2 meters, 3 meters sa hollow block. Ila to puro kahoy galiyan, light material.
19: So, mga light material, sa mga tungtumpok-tumpok na bala nga pula, mga squatters area man natin, malalagay man tiyoy ng mga kauturan.
0: Pero may makusunan man sila iyan to sa mga...
19: Siyempre, niyara, napalid man lang, naway man na nasunog, ganito yung kinanghan mo lang, inahapay bala, okay. Kinanghan mo lang patindugliwat, no? Ahapos mo lang na kung, pero siguro mga concrete na ginman. Todo wala man gid concrete magluwas sa to sa poste sa more. Radyo man tiyoy.
0: Pa detalye diri. Puslan na na. Tanay na dagdag galunok. Ang nadagdag, nadagdag nga kasya to, natumba nga kasya. Tani, may ma-sponsor sa rahe, tapos pwede mausar pang kahoy to, di ba? At least napuslan pa to mga natumba to nga, mga natumba to nga kasya.
19: Anyway, kay Gintrater naman na yan ka mga CDR mo na ito kag ibang mga rescuers na tatatanghimos na to, tiyo yan. Sa detalye din sa mga natipon naton nga balita, ang ginpasakaanan sa kaso tong construction worker bala nga nagbuno sa lalaki nga malipayon nga nagadisco sa barangay Ingorera Pass no inagi ko pay marni police lieutenant Jeronimo Gano, deputy station commander sa La Paz PNP. Ang biktima diri si Mark Tagalog 29 anyos residente sa barangay Tikod La Paz. Samtang ini suspect kaging kasuhan si Edgar De Saca 50 anyos residente naman sa barangay Ingorera Pass. So, no kay Gano wala na tigayon ang ariglong hanay sang biktima kag suspect. Radyo man tiyoy kiti di ba hambal niya to di ba hambal niya to is maano siya ma ariglo. So natabo wala na ariglo tiyoy nagwa sa ospital ang biktima.
0: Away, wala na pa ariglo ang biktima.
19: Wala ha ti syempre gintulok balya di ba hambal niya to ginsalapay ko siya samtang gasao. Tako tinulok siya kumasakit ng tiyoy no.
0: Sa Baylihan, galito na si Man March, wala frisking, no? Kung sa mga ibang may Baylihan, may frisking, eh, diri sa iya. Pagbaili ka, pag gusto lang galing, may sukbit ka daya.
19: Amo na gani, di ba? Kay dapat gitman na may hara na iya.
0: Oo, may frisking gitman na dapat.
19: Oo, ti... Amo na ang plastada ka... Ginano, ginatabo ini, pero dapat gitman na. Kasi nabalan ko... May ara na sang frisking din sa amon diri. May disco-disco may ara gina galing kay mo na maubos kay titanod man lang na naga-frisk.
0: Dapat gina magpasulod sa son, magsulod ka sa bilian, sulod ka ng shades para hindi mabalan kung lain tulok mo. Kasi pabla tinulok mo lain, hindi man hambal niya tuyo eto lukon malain na salapay kuno nakibot, no nakibot o kung sadyang amugid man sa patulukon, ti dira lang nag lain tulok binuno mo yaya. Sobra-sobra ka man imo ya.
19: Eh, importante, ginpaila na sa kaso, ah. A frustrated murder, kagati, hindi na siya kagwa. Eh, supposed to be magwa na sa boss mo. Sasalig to siya nga makagwa. Hindi na, kahit inapaila siya sa kaso. Sa piyak kabangi, nagdangat sa masobra 1.4 million pesos. Nga balor sa siya buwi, nagibuga sa 215 grams. Ang nakumpiskar sa drug buyback operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o kan PDEU sa barangay Batat, Viejo, Batat, Iloilo, at sa East 12, kay ina, no? Ang mga arestado ginilago ka ni alias June 36 anyos kag alias Pani. 28 anyos ang duha ang dun sa residente sa barangay Hines Nuevo, San Enrique, Iloilo. Preso na karon ang duha sa Batad kung sa diin magapangatubang sila sa kaso na paglapas ang RA 965 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan natin yung balita, love triangle karon na ginasundan ng angulo sa Banati Municipal Police Station sa paglutang sa isang lalaki sa barangay Bubon Banate, kainas ang hapon, ang biktima si Rene Larieta, 48 anos kasado, residente sa Juanico Banate. Sunod kay Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, head sa Banate PNP, nga nagwa sa ilang investigasyon nga nagtriangle ang motibo sa pagpanglutang base sa pahayag sa biktima. Dugang pa ni Di Marana nga base sa statement sa biktima nakita siniyang suspect. Kaya naglutang sa iya nga mo ang karelasyon sa iya asawa ang term dito sa 2. No, tiwita kabulo ko na ng plaskada. So, hindi man mapatwat ni Di Marana kung basa bataan ang biktima kag asawa si Nina. Kaangkol sa pila sa abaga, ang biktima samtang padayo ng hot pursuit operation sa kapulisan agud madakpan ang suspect. Balong tani karoon ng latest or basi karoon may latest. Bila radyo man tiyoy, kumatawagan to tiyoy. Kung bugsa ko pa bila karoon.
0: Kung nadakpan.
19: Oo, kung nadakpan na mo man na kita identify man na to. I-forward ko lang karon, base po man ang bala para ma-check na ito. Pero sa pinaka-latest na gainahat, pursuit operation pa lang ang ginapatigayuan ni isang kapulisan.
0: Grabe na, Jaman March. No? Mas isog pag inigsubong ang mga kirido o kirida, no? Si Pablo, tiruhin mo ang bana?
19: Hindi tabi ma-establish pa kay ano pa ang investigation sang PNP. Kung anong prasada ni
0: laban-laban ini may nagambal sa ako laban-laban ang bana ni gintulok yaman masakit to ang kirido. Basi gintulok masakit naman bla.
19: Hindi na ko ganun mag actually duha ka bagay na learn ko sa muna kabalita mo sa may lap sa may lapas
0: oh
19: Hindi na ko magtuga-tuga sa out kapin pa budot.
0: May nagtulog siya mula eh?
19: Kita ko to sa video ng budot itong biktima mo namin sa out-out na nagsuyagurong isa. Kita ko, wayo balahan na handusor. Kita ko sa video, hinandusor trutudo, gabudot sa isa. Dinunuya trutudo.
0: Basta nasuya na sa budot sa isa?
19: Eh, wayo man sa gintulok. Actually, radyo man tiyo eh. Nagabudot ng gito yung isa.
0: Nabungguan, guru. O kung base, prior sa budot-budot, base prior, amuna eh. Nagsuya, ah, tinulok mo, mayo kong pasauton sa akong budot, aray mo ay.
19: Humugin ng budot. Sabi ko sa unang sa kantala na mo, hindi na ako magbudot.
0: Dapat
19: hindi mo ako manulog tulog.
0: Bala ng budot, dapat na mapapaulala.
19: Pero abi mo, ano ako magkasuspect?
0: Ano?
19: Ano ako suspect? Ako bunok po blatter mo gin.
0: Di nang igoy ito man?
19: Sa chan?
0: Tin, mayo kayo, may masanang papuruhan.
19: Na wala, oh, nakagawa, nasa sa ospital.
0: Ah, ba si gagmay man ang nga binangon, guro to?
19: Laba to, pulo to, kabulgada.
0: Bow! Tapos lumapos?
19: Huwag man gid kalapos. Nakagawa na siya ganyan sa ospital. Huwag man guro masakap kayo, hubog mo ng suspect mo.
0: Tindira guro, nga tiyon guro, hindi na sa kasaot budot. Eh, tiyan ang ego mo.
19: Sani, hindi na ito masaot-saot magamuna, hindi. Mata mo naluktulo ko, basta yung bunaan, tabla.
0: Di galing daw mo ng specialty mo, budot-budot.
19: Sige lang, kamo lang kayong kilala mo, di makbalo mo saot, eh, okay naman lang.
0: Ay, kabalo na pasaot si Papang. Sikreto lang na yan, saot.
19: Patrol pa lang ni Gili, ah. Remind na lang ka, patrol ni Gili, ah. Anyway, ang giningabay na ginagulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kay bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagod ng immune system kag virgin coconut oil con VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa BYRI, Aremen Iloilo, Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, Aremen.
0: Salamat kayo, Rajuman Marjorie Herbo Miani, kay Rajuman Ronald Sanchez. Thank you! Alas sa 11:44, bulubantayan ka ron. Pag off-air, mapapaji kami. And good news sa ato mga kauturan diri sa syudad. Iparehistro sa Iloilo City Government sa PhilHealth Yakap Pharmacy Program ang Iloilo City Hall Pharmacy. Kag siyang pagid ka mga pharmacies sa distrito sang syudad. Inikuno agud mas mahatag ang masangkad nga access sa mga Ilonggo. Asang mga Ilonggo sang libre nga bulong. Suno kay Mayor Riza Treñas, ginaproseso na sang ang proseso na ang pagparehistro sa mga pharmacy sang syudad bilang PhilHealth Yakap accredited or Yakap Pharmacy. And sa tion mga kasama nga ma-accredit na mahatagan ini sang tubtob 75 ka essential medicines nga sakop sang PhilHealth Yakap nga libre makuha sa mga kwalipikado nga PhilHealth Yakap members. Magadugang ini sang pagpasangkad sang access sa bulong kaupod sa Medicines Plus program sang syudad nga magahatman sang libreng na maintenance medicines para sa aton mga kwalipikado nga senior citizens kag persons with disability nga may hypertension kag diabetes. May initial nga 20 milyones pesos nga pondo ang city government para sa medicine plus kag ginaproseso na ang procurement o ang pagbakal sa mga bulong. Ginpasalig man ni Mayor Riza Treñas nga padayon nga pagapunduhan ang mga programa kada tuig bagod nakita niya nga mas dako ang bulig sini hindi lamang sa mga senior citizens kag PWDs kung hindi pati sa ilang mga pamilya nga nagabulig sa paggastos para sa ilang nga medicines o mga bulong.
5: Tata! RMN.
0: Kung nga ikaw may gina sagot ka na ang ginikanan mo, kaya isa pa ini dako ang bulig sa inyo ni. Ang Yakap Center kag ang medicines pa si problema. Ang pang maintenance mo na ang ginahatag kay nanay mo, tatay mo. Paghatag mo sila, magastos pa nila ini sa mga ibang pagiging mga bagay like ilang mga kinahanglan sa balay. O ang panglagaw-lagaw. Ang sine, basta senior citizen ka, libre. Ang yakap, filth yakap, kahapos lang ini. Hapos-hapos lang gid inino. Kay kami ni Mrs. nagpa-register na kami ni. Kadto ka lang sa registered PhilHealth yakap. Ipakita mo ang imong number o ang imong card, no? Ah, pakita mo lang ina ang number mo. Ang ano, MDRM or something. Ang imong number, no? Pagpa-register mo da, i-run sa computer. Pasaka ka to sa may mapa-register ka, saka ka to. Mapa-check up ka. May one-time payment ini. No, pa-check up. Una ni check up. Hindi nga pagpa-register mo, tagaan ka dayon sa bulong. Ano nga bulong? Hindi ka na pwede ka pangayo nga. Ngayo ko sa amo ni. Hindi. Pa-check up ka, anay. That's a registered PhilHealth yakap ng mga doktor. No, pagpa-check up mo, pagpa-register mo, pa-check up ka, mabayad ka din. No, one time, mabayad ka sang tuha. Mas barato. Pati mga laboratory nila, upod na na. Samon ginbaydan ni Mrs. Kuya, baydan ko 300. Dala ng laboratory. No, dala ng laboratory na ina. Pagkatapos magwa ang result mo, kato ka balik ka sa doktor. Pagbalik mo sa doktor, PhilHealth yakap accredited doctor, hira ka di basahan, no, hindi basahan sang sentensya, ha? Basahan ka di kung ano ang imong, kung taas imong sugar, ano ka taas, ang imong cholesterol, o kung ano pagida, ang imong asin, no? Pagkatapos na resitahan niya kani, pagpareseta si mo, nauga, kadto ka sa PhilHealth yakap pharmacy. Ipakita mo to ang ginhatag si mo ni Doc, and amo na! Automatic! Hatagan kanini sang imong libre na maintenance worth 20,000 pesos, 20,000 pesos kada tuig. So hindi ihatag si mo na ang one time. Ihatag si mo every 3 months. O 3 months. Pagtapos mo na sang imong maintenance 3 months, balik ka na naman sa doktor, pa-check up ka, basi nagnubo o basi nagtaas, and then tagaan ka naman sang isa pag-id, no, isa pag-id nga set. O 3 months ang isa ka set sang imo nga bulong.
2: Tata RMM.
0: And plus subong ang Medicines Plus, no? Sang aton nga LGU. Dako, gindi nga buli kay aton iban nga mga senior citizens natamaran o wala sang PhilHealth. Ang iba naton mga PWDs, especially yung mga bedridden, no? Hindi ka tindog. Hindi ka para-register. Aba, iti, maka-avail gid ka mo sa isang Medicines Plus. So, tanan-tanan, basta sa ikayong lawas, ano? Ginahatag na ina, ginabuligan na kita sang aton nga syudad. Ginabuligan na kita sang aton alkalde. Para mag-ayos sa mga balatian. Hindi yung mga malain mga bisyo, uloon tatay nyo na na. Hindi magsalig, naka-maintenance ka na, kaon ka na baboy. Ah, sige, nang ino mo, kaon ka sa mga bawal. Eh, laktaman na sang healthy lifestyle. And karon, istorya nato na ining pagpamunit-pamunit. No, kaya ilang tulog na lang. No, pila na lang katulog ni sa petsa 15, kag

ang problema mo, kung gusto mo magmuni-muni, gusto mo magpag-isa, gusto mo paminsar, intra ka sa bunit-bunit. Pero sa mga nagabaligya, galit na sang paon, kasamang Joshua, baklim ako paon, be. Pero mga kasama, buwas ha, buwas nga adlaw, mga kasama, ang aton nga fish and mangrove crab dispersal program. Sang Iloilo City Government, kag RMN Iloilo, pati ngayon ini, buwas nga adlaw, Miyerkules. Kay mamunit kita sa biyernes, sa Sabado, kag sa Domingo. Pero antes na, mga kasama, uli ang tanay nga. Uli ang tanay, buhahaboy ang tanay sa mga fingerlings para magdamo pagid. Ginabugusan ini sang tag 200 nga pompano, rabbit fish, bangrus, tag 500 ka mga mangrove crab. Katuyuan sa programa nga masuportahan ang river development kag fisheries initiatives kag mabuligan ang local fisheries kag mapabaskog ang palangabuyan sang fisher folks. Ginkuha ang commodity sa Southeast Asian Fisheries Development Center o SAFEDEC nga ginapamunuan ni Mr. Dan Baliao. So buwas nga daw sa mga gusto mag-upod, no, pwede man kamukha upod, no, lantawon nyo ni kay mabuhi kita sa mga pampano, rabbit fish, bangrus kag mangrove crab. Antes pa man ang atong ipagpamunit no, sa petsa 15 kag 16. Wala pa nakaparegister, inagaw na kamo, baut kag tugid kamo diri sa istasyon sa Sabado free, pero sa mga kabataan ina. And sa Domingo, open category, 200 pesos lang ang registration fee. Libre pamahaw, libre panyaga, may arroz caldo, may rolling pandisal. Samtang naga pamunit ka to, may libre nga mainit-init na pandisal. May cheese pa. Aros kaldo halin sa Red Cross, kaga damo pagkikita sa mga aktibidades ni damo kita mga sorpresa sa inyo. Base may paraful man kita mga kasama, nga bugas para sa nano-winning. Pero importante, nakabulig kita no, sa ini nga kausa naton, nga amligan ng aton dungan manggad. Mayong nga gabi, Tio Pancho, ari naman kami nag-monitor sa programa. Hindi, kukatulog, galantaw lang ko si Imo. Mayong gabi lang kay JR Arias sa tingaling-aling dingdong. Akag si Payong ang panday sang San Miguel. Si Pare Jerry Senyeres, shout out lang pre. Hindi ko katulog. Shout out kay Lucas Bebot Ems, kag Pare Jerry Senyeres sa James Batsuyan na nahamtang dila sa may Barangay Kunaynay, Santa Barbara. Sa gusto makatilaw sang pinasahi, no, lain ang sabor sang Batsuyan ni pre. Kadtulan na, hidlaw na ko sa batsoy mo parekoy. Jeff Rox Fernandez, ikaw guro, tiyoy, kurakot ka man. Kurakot sa diin. Sa kung kurakot sa pagkaon, mangurakot. Hindi ko na yan. Gutom ko sumung. Amayad tani, si Rofobin re, kesa sa mga kurakot dyan nga mga kapal muka. Wala mang kita ginisturihan sa mga kurakot. Ang ginisturihan ta de, Sir Jeff Rox Fernandez. Ang kakayahan ni idol mo, Robin Padilla. Nanamian ka to sa mga aktuasyon niya, sa mga ginapangsiling niya subong sa Senado. Nga may batas na sa nangobra, way pa sa Senado. Hindi pa sa Senador, may batas na sa pati ka man. Antes ka malang magwakal na, Sir Jeff Rox Fernandez. Kayuhon mo, anay, get your facts straight. Wala kita sa kurakot, eh. Sa kakayahan bilang Senador, way ka na huya to, pati ang mga abogado, laigayan niya pang abogado. Sa batas to, pati ka man nga may himo sa sanga laye, samtang sa biskan hindi pa sa Senador, pati ka man to, pati ka man. Mukaw pulunan, mayong nga gabi, dira sa may London, Beth Concepcion, mayong nga gabi, tiyoy, early start. Hindi, ako temporaryo lang tanay, gatalos kay Rajuman Rodel Fulion. Ma'am Susan Misaon Sikad sa may South Baluarte, Molo, mayad-ayad gid nga gabi. Ma'am Nenita Rosal, Amoroso Glenn, hamba ni Sir Jeff Rox, ikaw guro, tiyoy, kurakot ka man. Kurakot? Anong kurakot? May priba ka? Kuha ka sang prosecution mo, kay may defense team ko din. Kung kurakot ko, titani, why na kundi nag-ubra sa radyo, kay milyonaryo na ko. Naparehas, gid ka mo, utok sang imo nga idolo na si Senator Robin Hood.

0: Isang kongsi senator Robin Hood, the bad boy. Ikaw guru, bad breath. Kuwao na naton ang report nga na tipon sa aton nga City Hall with Regiment Joel Franco. Pasilong program, grand launching, pati gayunon, buwas nga adlaw, Agosto 22. Agosto 12.
1: Ang ini nga bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinalan naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungka ng pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungan ang pagkina sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
2: Patagayin nun sang irilis ni government ng grand launching sa pasilong program buwas Agosto 12 para sa mga Ilonggo ang interesado mag-avail sa housing programs sa syudad. Sunod kay Mayor, isa trenyas available na ang Uswag Residential Complex kag E4PH condominium units sa San Isidro Haro samtang ginaplano kag ginatukod ang Westville Residences sa Ibauan, Mandurriao kag Ililo Residences public rental housing sa Sambag Haro kag may ginallocate namang units para sa mga manunudlo kag uniform personnel. Siling itrenyas ang housing programs ni ilamang para sa marginalized sectors kundi pati sa mga working class nga hindi makasarang magpatindog sa kakulingon nga balay. Sa grand launching, mag-sign up ang mga interesado kag magkuha sa information parte sa proseso sa pag-apply. Kabahin man sa programa ang pag-release ng Certificate of Land Allocation sa Batiana Village Beneficiaries o staking sa mga homeowner association kag awarding sa livelihood packages. Maghatag man ang pag-ibig sa orientation sa expanded 4PH application process samtang may awarding sa mga titulo sa beneficiaries ng South 42 relocation site. May ceremonial ribbon cutting man sa MAC housing unit, pinapapakita sa housing units sa idalom sa pasilong program kag ginapaabot sang city government na makahatag sang dugang nga oportunidad sa Mailonggo nga luyag makabalay. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tattak RMN.
1: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: Salamat gid, Radyo Man na Joel Franco. Mga kasama, alas 12, ma-sign off kita, no? Ma-off-air kita. Pag-sapit sa alas 12 sa inyong mga radyo. Hindi ta mabatian, pero tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy, dire-diretso ang aton nga pagpangalagad. Alas 12, masugod kita sa programa Isugid kay Tiyoy. So, gina-imbitar gid na ito ng atong mga kauturan, ng atong mga OFWs, atong mga pinalangga mga suke, nga hindi katulog, o may responsibilidad sa disoras ang kagahon, update nyo ko. Same, no, sa DYRI, RMN Iloilo. Mga kasama, antes kita magpanaw, sa programa RMN Patrol 774, oh, grabe, gidong Spider-Man, no? Damo, biabi, nagpaaway damang di sa Pilipinas! Sa Iloilo, damo manog damang. Ang Spider-Man, nakalantaw na kamo ni. Kalantaw kami ni sang akon nga apo kag asawa mo. Nami man sa. Mas nami itong 1 gidyay. Nakalapaw na sa 1 billion peso mark ang Spider-Man Brand New Day sa Philippine box office. Sa ikaduha nga semana sa mga sinihan, may gross income ni nga 1.55 billion sa opening day lamang sa Pilipinas. Nakakita na ang Spider-Man Brand New Day sang 95.9 million, no, 95.9 million, samtang sa bilog na kalibutan nagdangat na ini sa 1.67 billion. Bida sa pelikula sa Tom Holland bilang Peter Parker, Zendaya bilang MJ, true to life partners ini sila, no, kay Jacob Batalon bilang Ned. At ani sa Pilipinas, hindi lang bala mga Hollywood films o mga foreign movies ang aton nga ginasuportahan, no, no? Kay with this, so dako gid ini nga gain, no, para sa Spider-Man Brand New Day, 1.67 billion. So hindi ni malayo nga may maubrahon sila liwat nga pelikula kay kadamo, no, ang nagasuporta, damo sa dako ang income, so dako ang support sa ila. So by supporting the film industry, labi na gid ang aton nga local nung film industry, makaubra pa ini sila sa mas mayo nga mga pelikula kung ginasuportahan tani kung anong suporta sa mga foreign movies like Spider-Man. Amo man ang suporta naton sa aton nga mga local film industry para mas damo pagid no kag mas mayo pagid ang mga pelikula nang himuon nila no ining ining mga action, may mga action man kit. No, may mga drama man naman nami biabi sa aton drama pero doon nalapawan kita sa nga K-drama. Mas tahong bagit ang K-drama. 1 minuto makalipas ang alas 12, quick break mga kasama, and pagbalik ta no through Facebook, YouTube and RMN application ang programa isugid kay Tiyoy na. Sa ngalan na sang inyong regular anchorman na si Rodel Fulion Agado, ining inyong alagad Tiyoy Pancho, madamong salamat, and quick break lang kita.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tahak RMN.

0: Mayang gabi ay may aga mga karajman, tatakaremen time, Philippine Standard Time, alas 12:19.
1: Tatak RMN.
2: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.

0: Mayroon nga aga mga karatsuman. Hello mga kasama. Welcome na sa next program. Welcome na sa programa Isugid kay Tioy. Sama-sama, salo-salo na naman kita. Diri sa programa sang RMN, kada kagahon, ang pinakamasayang programa. Kabod ang atong mga palapulaw. Kayo may mga responsibilidad sa this oras sang kagahon. Welcome na sa Wednesday edition sa programa Isugid kay Tioy. Agosto 12 na. Kada 6 ng August 12, Wednesday na mga karadyuman. Ikaduha na ining Miyerkules para sa bulan sang Agosto. E nabot silingon, pila na lang katulog to, tatlong tulog na lang. Mga kasama, fishing competition na sang RMN. Kag-Councillor Malabor, hiwato rin sa Iloilo River. Kita na ikita ha. Sa mga wala pa nakaparegister, ano pang ginahulat ninyo? Magpa-register na sa atong mga kulturan sa syudad kag probinsya sang Iloilo at Tubto Balabutan sa atong pag-broadcast live feed sa RMN Facebook page, YouTube and RMN application. Mayad-ayad gid nga kagawon sa inyo. Ilabinigit sa atong mga kapulisan nga nag-monitor sa aton samtang nag-rubing-rubing sa mga nakalainlain ng mga istasyon sa mga merkado publiko sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang atong mga OFWs working and living abroad. And talking about tulog, alam nyo ba, 136,136 nga tulog na lang. Pasko na! Kapwerte ka na, 6 ang chimpo, no? 136 days na lang ang nabilin. Pasko na! Walang pera noon. Hanggang ngayon, wala pa lang money. Mayo pa na si Alex, si Ala, kay milyon ng kwarta. Mayo pa na mga kurakot sa gobyerno. Adlaw-adlaw, Pasko. Sige lang, ay himakas-himakas lang kita. And talking about himakas, karon basahon ta sa kwento ng buhay. Mga ginikanan niya nagahimakas, pero nagaproblema gyapo. Amo nang aton istoryahan karon kag syempre basta may problema. May problema ba? Sino wala problema man? Basta may problema, isugid kay Tioy, hindi maguyahuya. Nga isugid kay Tioy ang inyong mga problema, aton istoryahan ang inyong mga problema. Dari sa programa Isugid kay Tioy. Kaupon ko ang aking technical partner, Rajman Jobal David. Ah, nag-live galing si kasaman Jason. Rajman Jason, ang bal ni Rajman Jobal, ang chocolate niya. Rajman Resid Danyo Subordon, Mangyapon, sa ato niya News Center. Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Kamusta ang inyong sleep? Sa mga wala pa nakasleep, kamusta inyong kaon? Kamusta ang inyong igma? Kamusta ang adlaw? Kanami subong, nagalili kita sa gwa subong. Daw nagayuhum-yuhum subong ang mga magigigugma. Nagayuhum-yuhum subong ang mga gusto mag-jogging. Okay, kanami sang aton chimpo, sunod sa pag-asa. Wala na kita may gina-monitor ni any weather disturbance. So for the next 3 to 4 days, mayugid ang aton nga chimpo. So let's enjoy sa aton mga driver nga nag-monitor subong. May mga disgrasya man, may mga minor injuries sa dala nun. May mga sariling palo na kalatumbang ang mga motor. May laki at arang atong nag-monitor mga emergency responders. Kamusta man sa atong mga kauturan nga nag-apektado sa manual load dropping sa syudad. No, kadamong latest to, may Molo Feeder 5 I think, alas 9. So kung manual load dropping, ining alternate natong mga brownouts, magalawig na 2 to 3 hours. May mga ganyan, makatulog tipid-tipid kita. Galing kung wala ulan, no, init ang chimpo ba o kaluoy man ang aton mga kabataan, ang aton mga senior citizens. Kamusta gid sa aton mga PWDs? Palihog na lang, no? Sa mga nag-monitor na, sa mga nag-alantaw live, sa aton programa, Isugid kay Tio, sa Facebook, palihog be? Ayaw lang sa Tio, gabay ah. Palihog na lang, i-like, share, and i-follow. No? Bisan like lang and share, okay na yan. Ama yung aga kay Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Perso Honor, Ma'am Susan Pisascar, Ma'am Edna Mujal, present na Nanay Flor Kahilig, si Ma'am Mary Lou Villalobos, dila sa may Lubin Store, sa may Lapas Public Market. Tahom na, no? Katahom-tahom na sa Lapas Public Market. Pero, honestly, wepa ko na kasulog. Mama Bernadette Cava, mayong agasi mo, Recto Abelio Vicente. Thank you kay Sir Jess Pal, Jocelyn Gemoto. Gemoto ba o Himoto? Balbonico Bembang, watching from Kuwait. Sir Embong Saloberes. Ma'am Telly P. Fur, salamat, salamat, Ged. Si Ma'am Mary Joy Licoto Leonor, Jose Leo Obligar. Jeros Palomaria. Si Robert Deliomez, Ronel Sonio. Bernabel Ligarde, Rose Hutuan. Kake Ma'am Annie, Doktora Gonzaga. Daw middle name kag last name mo daw, professional, Ged. Hello man kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, kay Ma'am Delsa Hermano, and kay Kagawad at Dina Hermano, kay Mayora, nakabugtaw, nagapangihi, o nakapangihi. Hello. Or nami ini nga igo ni Alexi Alasubong. Pero sa mga taga Toronto, Canada, daw nabitin sila kuno. Ang mga nagbakal na sa mga VIP tickets, no? Daw nabitin sila kuno kay Alexi Ala. Yan, hunta na kay na-injured ng aton nga dalaga. No, injured sa Subong, mayo man ah. Pero nakabiyahe na, no? May mga picture na gina-send na nakabiyahe na gali si Alex Yala. So, pagkato na ini sa US. Pagkato Cincinnati and then US Open, ano? Magasunod si Alex Yala sa Cincinnati Open bilang 17th seed. Nagataas pa rin ang ranking niya from 24 sa buong 17th seed. Login pagwain eh sa WTA ang listahan sa mga players kung sa diin nakuha sang world number 1 na si Ariana Sabalenka. Siya man gihapon ang top seed. Nga ginasundan na ay nanday Elena Rybakina, Jessica Pegula ng US, Coco Gauff ng US, kay Mira Andriva. Nagamarka ini sang ikatatlo sa apat niyang naginhampangan na tournament kung sa diin nakakuha siya sang seeding. Hindi siya sa seeded sa Mubdala DC Open apang nagkampiyon ini matapos ginlutos ang top seed na si Jessica Pegula sa finals, mga kasama. Sa Canada Open, 25th seed player si Alex Yala. Gani nakakuha siya sang first round bye. So, bulubantayan ini, mga kasama, ang hampang ni Alex Yala, ho. Bawo, tanibuy na asun pagin si Alex Yala kang magsunod-sunod ng daog yan, eh. Tani makarecover, no? Aton ginapangayo, ang muna na makarecover, no? Si Alex Yala sa nangkon niya nga injury, ang iyang ankle injury. Kung ara ko na guru, ako nagmasahe kay Alex Yala. Madam Alice Fried Rich, may ngaga. Gaga, talking of sports, mga kasama. Ining head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tad Baldwin. Ginmultahan gali ini siya sang Department of Labor and Employment o DOLE sang 4.9 million pesos, no? Ginmultahan si Ateneo de Manila University basketball head coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Kagang universidad, kasunod sang kamatayon sang duwa ka mga student athletes, ginpatuman ini sang DOLE bangod sa kapaslawon sini nga magkuha sang Certificate of Exception. Sa isa kay ambush interview, ginpahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino nga solidarily liable ang Ateneo kay Baldwin kag manalo sa multa kung mapaslawan ini nga magbayad. Samtang ginmultahan man sang DOLE sang 10,000 pesos si Baldwin bangod sa kapaslawan nga magkuha sang Alien Employment Permit. Ginarekomendar man sang ahensya ang kaso sini sa Bureau of Immigration.
1: Tatak, RMM.
0: Ang aton nga lipong man nga ahensya. Kung wala sa may maglupok, kung wala sa may mga hitabo, do mga lipong ang mga asuho sa Bureau of Immigration. Damo kita, way man kita nagapanginit, ano? Damo din sa mga foreign nationals nga makita nato, ano? Tuwini na, imbisigara na bla, na-detect na bla sa nga Bureau of Immigration kung sino din mga illegal, no, mga illegal nato ng mga foreign nationals. Galing, kung Biden man, way man ginasapak, ah. kung mag-exit, hindi parehas sa mga UAE areas o United Arab Emirates, no? Mga Saudi areas, ang ikama, dapat gani, gina-apply man sa ato nini. So, dapat gina-implement man nato ng parehas ng ining ikama-ikama kung foreign national ka, no? Foreign national nga maubra dira sa may UAE. Kindly correct me if I'm wrong, ha? Kaya mo ninabalaan ko sang una. Kung ikaw isa ka foreign national nga mag-obra sa UAE o Saudi area sa North Middle East, kinalan mo ini magkuwasang ikama. Ang makuwasang imo nga ikama, ang imo nga amo. Yung imo nga employer. Yung aming imo na nga permit, amo ning imo nga lisensya nga ipakita, biskan diin ka, kung si taon ka, no need sang passport, no need sang iban nga mga ID, passport lang. No kag imo nga ikama, but silingon, legal ikaw dira, nagapang empleyo. So nagabayad ka mo na yun, ginabaydan ining ikama. No, may mga tax ni something, ano? Kag kung mag-exit ka, o una-una ang tako, mag-baylo ka sang imo nga employer. Kung makita ka lain employer, ma-exit ka anay. Magwa ka anay, isurrender mong ikama mo. Samtang ara ka sa guwasang pungsod, no, bisa na iba din nga parts na, hindi man not necessarily puli ka sa Pilipinas. I-process naman ang ikama mo sang imo nga bag-o nga employer. Stating that you have a new employment o na nag-re-employ, may re-employment ikaw. So, baguhin mong employer. At kung may utang ka, yun yung mga credit card mo. Yung mga ginutangan mo sa bangko, o may ginutangan ka ng mga financing. Hindi ka dali-dali nga makagwa. No, ma-detect ini sa imo nga ikama. Yung imo nga permit dira. No, parehas ini kaga. Ang ini si Tad Baldwin, no, pamambal kita, nagsunod siya di, pila ka dekada ini, pila ka tuig ni guro nag-coach da. Kaya gali, sumulong na tukibahan sang dole, at sumulong na tukibahan sang Bureau of Immigration, nga wala gali in alien employment. Kaya anong tawag mo da? Kung hindi, lipong. ang ginabantayan nyo ba, mga, ang mga alien, ang mga foreigner. Amo lang ginabantayan nyo, naglapnap na parslawan, paka muna kay Baldwin, mga lipong. Amo na gani, siling na ton, hulaton pa may maglupok. Magari i-check. Okay, karon, eh, paano kung hindi magbaka lagwa na ni sa pungsod Pilipinas? O, hindi na magbayad din eh. Dabot din sa mga Chinese national man. Kung kita, just being fair, kung kita sa iban nga pungso, di ba, kinanglan. We have to abide by the rules and regulations of that country where deployed. Pagsunod mo pala, mabayad ka visa. Kung wala ka employment certificate, hindi ka sa kasunod. Napaka-stricto. Napaka-stricto ng Pilipinas when it comes to employment certificate. You know, dira sa OWA. You know, kinalang may employment certificate ka to. Authenticated din nga may ribbon, may red ribbon ini. Halin sa aton nga polo office, ang aton nga employment certificate o aton OEC. No, napaka-stricto sa Pilipinas. Sa mga Pilipino. Kung magkanto sa iban nga pungsod, napaka-stricto, damo balay dan. Pero kung foreign national, mag-sulod din na, hello sir, good morning. Amos ka sir, may salakyan ka na sir. Ano na pagtratar nila, do ka unfair. Dapat din, strictuhan man aton. Kaya nag-uswag ang aton nga pungsod. Do damo ng mga investors, ang mga iban di, may mga alien gani nga, nag-angko na sang ilang ang mga panimalay di. Mga nagbakal na sila sa mga balay, ang mga salakyan. Dapat hindi na pwede. Pero welcome to the Philippines. Mga kwento ng buhay, aton istoryahan karon, napakasakit, nagatulo man ang amon luha ni Mrs. Kagina, sanggin na PM inisakon. No, kagagin basa ni Mrs. Siya unang nagbasa, nagtulo luha. Yan, ano ka? Ginkuha ko, ginbasa ko pa. Wala nagtulo luha ko, sipon ko nagtulo. Subo, napaka-subo-subo nga story yan, no? And siguro may iban kita mga kauturan nga amo man ang gina-experiensyahan o gina-agyan. So, storyhan naton karon. And siyempre, may Papa G kita. Kung may problema, sugid nyo lang kay Tio Ipanso. Pero kung may problema ka sa imo ikayong lawas, bisita ka sa Yes to Health. Wellness Center ni Doc Remelito Uy. Domingo sa Biyernes, pwede ka na kabisita. Ara na mga Doctors of Alternative Medicine. Kung gusto mo mga herbal-herbal ng mga klase ng mga bulong, bow, you came to the right spot. Yes to Health, ara sa number 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. No, ara na si Doc Ray Empinado. Pwede pa check up biskan adlaw-adlaw ka muna. Kaya namin ini nga mga dinarekomendar ina nila nga mga herbal supplements like Santon Plus Gold. Dong Santon Plus Gold, mayo ini sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot sa iba't ibang sahin ng sakit. Ang solusyon, Santon Plus Gold. Ini, sa sunod sa mga pagtuon, ini ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan nga herbal capsule. So tandaan nyo nga lang, kagbakla nyo ni Adlaw-Adlaw, Santon Plus Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Dahil ang Santon Plus Gold, himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos pa niyo, kag may spirulina. Makabulig din sa hypertension ninyo, sa diabetes ninyo, pagpanubos ang inyong kolesterol. Bili na sa mga suking butika. Murang-mura, tag 14.50, 14.50 pesos lamang. Kag good news is, available ini sa mga suki nyo mga butika. FDA approved kag produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Ang pamaris nila, kung mahilig ka mo sang mahilig ka mo mangape, Santon Plus Coffee Mix. Manggaranon ini sa phytonutrients mga kasama. Minerals kag vitamins, himo ini sa mangustin kag malunggay. Ginabutangan pag idinisang soya, agad hindi maging coffee-mated ang inyong kape. Meaning, pwede mag-inom ang mga may mga balatian. Kaya puro ini natural kag pwede man sa mga bata kag may edad. Nakabati na ka mo sa decaffeinated coffee. Santon Plus Coffee Mix yan mga kasama. Santon Plus Coffee Mix, isa ini ka non-acidic na coffee. Kumpirmi ka gamugang reklamo, gana reciprocarang inyong acid. Kung mag-inom ka mo sa inyong traditional nga kape, diri na kita sa Santon Plus Coffee Mix. Ang soya, sunod sa mga pagtuon, mataas ang fiber nga kinahanglan sa atong tiyan o kung atong digestion. Ang soya, may araman ining mataas na source sang protein, omega-3 fatty acids, phytoestrogens kag super antioxidants nga makabulig balanse sa atong lawas ilabi na gid sa may mga edad nga mga lalaki. Agad hindi magka problema sa inyong prostate kag sa mga babae naman, agad hindi magka hormonal imbalance ilabi na sa ilang menopausal stages. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Mabakal sa Yes to Health Wellness Center o Yes to Health Clinic sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit lang sa Midtown o Tubang o sa Midtown Hotel mga kasama.
1: Tatak RMM.
0: Kaga balobantayan na buwas nga daw sa dyan na ini kay cross-examine na ho. Cross-examine na ni ang witness. Cross-examine na ni sa defense team. So, gina-challenge gani sa prosecution team, ang defense team, no? Nga magpakita sa mga ebidensya, ako nang gusto na makita eh. Magpakita sa mga ebidensya nga hindi illegal, no? Ang paggastos sang aton nga vice presidente sa confidential funds.
1: Tatak RMM.
0: Daw tuloy-tuloy na ini ang tuloy-tuloy na ini. Daw madaranan na ini. Dadamo sa mga ngalan pero siling gani sang ni isa ka judge, isa ka abogado to sang the prosecution. Kung alias ang gingamit, no? Alias or alias or AKA. Kung alias ang ginusar nga ngalan, pati signature ayan alias. Bulo bantayan na kay mga kasama. Kay ari na tako na sa mga exciting parts. Si Attorney Lorna Kapunan na siling niya kagina kulukan. Dami sa kay may humor. Amya, ano si Superman? Amna daw si Superman ko no? Nagbiyahe sa ibang sulok ng pungsod Pilipinas para papirmahan. Amya, grabe ni mga ngalan daw nag-ubrat at fruit salad. kung kita man lang be, kung kita may kumpanya, kabutam lang ikaw may kumpanya. No, are you in a small company? Tapos may mga tinao ka, naamo na yung mga ngalan sa resibo. No? Kag may mga nagkakaladula nga kwarta, mapati kayhan. Mapati kayhan nga gin panagtag nila ini. No, ang kwarta. O nag-ubra-ubra lang sila sa ngalan para ma-justify nga na-disburse nila ining kwarta. Walang money trail eh. Dito lang natapos sa AR or acknowledgement receipt. Wala ni sila sang official OR, official receipt. Ang iban gani, kung kami na mag, kung sa mga kumpanya namon sang una sa may South Sudan, sa may Mombasa, Kenya, no, sa Iraq o sa Afghanistan, kag sa may Somalia, kung mag-obra kami acknowledgement receipt, hindi pwede acknowledgement receipt, pero given, no, dapat may supporting ka, backed up by an official receipt. Kung bag-o gani ini, nga kliyente, no, as official receipt, may, siyempre, may ngalan da, may pirma, may business address, no, may TIN number, no, may TIN number sang kumpanya, may physical address ini, kumpleto ini nakabutang sa official receipt. Kag backed up kung una nga kliyente, first time nga kliyente, naka-photocopy. No, may photocopy sang iya nga ID, a government issued ID or passport, mga kasama. Para ma-justify mo nga ini nga tao niya nagpirma, amo ni siya, same one and the same siya sa imo ni nga ID. Kag amo ni ang iyang mga government details. Pero aton daw collapse lang, no? Kahapos lang mag-issue dire ang aton vice presidente sang confidential funds, no, when it comes to pagbayad sa mga bulong, pagkaon, information, kag safe houses. Million, grabe nga kwarta ging gasto sa safe house lang, no? Na wala lang kita nagbayad sa nagpaubra sa safe house. Ang mga bulong nagbakal, ang mga pagkaon ginbakal. May ara man kita sa mga local government units ng arang aton gi Department of Health, pwede ka man ka-request na gani kuno sang bulong. Kaling siyempre, dili-discarte ini, hulaton naton karon, nagpantayan gid naton karon ang depensa. Ang depensa sa mga abogado sa aton vice presidente kung paano nila ni mabali o kung paano nila ni matadlong ang mga ang ilang mga statements na hindi illegal ang paggasto sang confidential funds sa aton nga vice presidente. And when we talk about confidential funds, bawari naman, nagnubo kuno sang 8.8% ang confidential and intelligence funds sa 2027 GAA or General Appropriations Act. Kung ipaanggid sa nagligad nga tuig, suno sa Department of Budget and Management.
1: Katak, RMN.
0: Ay, sino naman ihatag ni? Basi pagkatapos, sina, may tagaan naman. Oh, sige, gaan ka naman, liwat namon, ang vice presidente, gaan ka naman, namon, ito ang sang confidential intelligence fund, pero subumbot ang iya, OR, ha? Kasi sino naman yung matupa ni ang mga confidential funds ni, dapat gani ginapacheck man ang confidential funds ang aton presidente, no? Kung nagsunod man siya sa joint circular, amo na yung mga panuntuntunan o mga sulundan kung paano mo gastuson ang intelligence funds, kag kung ano ang mga dapat malakit o nalakit sa imong mga dokumento sa pagpresentar sa COA. No, dapat set by example man. So ako ni sa defense, sa prosecution team, i-present ko ang mga dokumento sa presidente sa paggastos naman sa iyang confidential funds. So, pakita ko ang confidential funds sa presidente. Oh, may OR ni, wala AR, puro OR. Ari ang mga tao nga nakabato ni, i-presentar natin rin. Kag wala niya ginigin bakal. So, sa mga bulong, wala niging bakal hupya. Wala nang pang panguyab ni ang kwarta di. Wala nang gin wala sang illegal di. Hindi ba? At least mamarasmasan ang taong bayan nga okay. Amo ni gali ang aton presidente. Gina-open niya man ang iyang libro. Ipakita niya man kung paano gin gastos ang confident iya nga confidential funds nga backed up by mga receipts no halimpas ang una. Kapag gastos ang confidential funds o katon man to. O katanay subong kung gusto mo ka malimpyo, limpyuhan ay ukata to. Ang tanan nga confidential funds sa aton presidente. No kag aray oy sa defensive araw gabarakang o aray compare. Dan tawang tanan

Saka guru ang ranking ang rating sa presidente. Wala, biging challenge, no? Kung ako presidente, o para mauntat na. O, kung ako si President Marcos, para mauntat na. Ariay, ay, pabrihan ko akong books. Akong libro, lang tawada, tanan yung mga resibo gin isyo sa akong opisina. O, tanan nga ging gasto sa confidential funds, ara tanan. Klaro. It was spent para sa ang mga programa sa mga gin sa ining mga gin pang designar RM yung dapat gasusan sa confidential funds. So, lapit na lang kita maklaro-klaro ni mga kasama sa ginaduso sang ERC nga pagkakasang VAT sa system loss. Agad mapanubo pagin ang balaydan sa kuryente. No, tani, magsunod-sunod na ni. Kagang aton nga, ang aton nga system loss ni, amon ang ginabulubantayan taman. Nga tani, matuma na ini, nakakso ng system loss. Ari naman sa akon nga sa Facebook ko. Nga ginatumod naman din si idol nyo Robin Padilla na si Senator Robin daw kaangay sang system loss sa kuryente. Aton ginabaydan pero hindi mapuslan. Ginabira nyo si Senator Robin Padilla. Pero kung magwa gani ang pelikula yung Bad Boy 3, una-una pa ka mumapila. Mga kasama, antes kita maghatag sa kwento ng buhay, may brownout ini, no? Apat ka oras man lang ini sa mga taga Pototan. Damod ang mga nag-monitor sa aton sa Pototan eh. Alas 9 sang aga, tugtog alauna sang hapon, apat ka oras. Apektado portion sa Pototan. Dala sa may Purok National, sa may Kawayan, Parkon Street, Hardin Street, Dapitan, Katuogan, Kalyan, Barasan, Gibuangan, Tuburan, Pulotan, Kansilayan, Tumukon, Ilawud, Maravilla, Paho, Kulub, kag Nanga, Pangpang. No, ini ang mga apektado sang apat ka oras nga brownout. Sa mga taga Dingli naman, no, Petsa, buwas pa ini. Buwas ko lang lawagon ni kay Wibis. Amo man lang na eh. Kagang kaginang, ining manual load dropping. Kung nga sa din, apektado ang Molo Feed Amandureo Feeder 4, Lapas Feeder 3, Diversion 1, Feeder 1, Mandureo Feeder 3, Molo Feeder 2, Lapas Feeder 2, Mega World Feeder 2, kag Molo Feeder 5. Amon na experience siya kagina sa kagapon, Martes, ang manual load dropping. So, subungad daw, ate, laban-laban, balik naman sa kalaparan. Balik naman sa kalaparan brownout. Mayo pa sa Gimaras to, wala gawa brownout to, Preji Boy. No, wala gawa brownout to sa ato sa Gimaras, no? Kaya gusto ko lang galing ipahibalo no, sa tanan-tanan yung mga nakakilala sa mga himata, kagkaparintihan. Dalingi, kuha ko lang ang detalye. Sang ako nga kumpare man ini, dalingi na. May kalaparan, no? Gusto ko lang ipahibalo ni, no? Kay kumpare ko, gidni. Kababata ko, gidni, si brother Joseph Rebalyos. Si Dudong. No? Ginapahibalo gali sa inyo, tanan. Sa tanan-tanan, yung mga kaparintihan, himata, kag mga nakakilala, kay Arturo Bautista Rebalyos Sr. and Arturo Malan Rebalyos Jr. Grabe, no? Junior, senior kag junior. Nagtaliwan na, no? Ini sila si Arturo Toring Rebalyos Sr. kag si Arturo Lupoy Rebalyos Jr. No, ginapaybalo galing sa tanan-tanan nga kaparantiyan ni mata. Nakakilala nga na sila nagtaliwan. Kaya ka subong ang haya, yara subong sa may Zone 11 Kalaparan. Dira sa may boys batruyan sa ilang ancestral house. Dira agad sa Kalaparan. Ang schedule sa misa, alas 2. Agosto 22, no, August 22, Aldason ini nga Domingo, mga kasama, natala ng ilang lubong. Ang misa, natala na alas 2 sang hapon sa may Miraculous Medal Parish Church sa may Kalumpang. Pakasundan sang iyang ilang lubong sa Forest Lake, Mandurriao, Iloilo City. Salawat, Agosto 22, Domingo 2026, salawat, our deepest
condolences, ano, and may their soul rest in eternal peace. Kay Chetoring, kay Lupin.

0: Poy, Rebalyos Junior kag Senior ini mga kasama. Condolence gid kay Paredodong kag sa family. Sige mga sama, masugot kita sa kwento ng buhay. Parte ini sa isa ka sa mga ginikanan. Napakasakit. Si Mrs. ko gin patay niya ng radyo kay base ko ang Facebook kay base maghibi naman sa. Sako man di brown out yoy sa Gimaras. Ha? Base rotational brownout na. Hindi scheduled rotational brownout. Kaya bala mo, ang NGCP niya ang nagapatuman sa nga manual load dropping, hindi lang sa more power. Kung hindi, tanan-tanan natin yung mga electric utility distributors, no? Like Eleco, More, and Gimelco. No, NGCP din eh, mga kasama. Sige mga kasama, tamang oras. Alas 12:57.
1: Attack RMM.
0: Ang inigabahin, dulo na sa aton sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Sa aton mga kauturan, kung ginalikawan mo ang magbalik-balik ang imong hepatitis o malatnan sang hepatitis nga nagatugas ang pagubag sang imo atay, nahadlok kang malatnan sang sulalob liwat, kay kadamo ini sang komplikasyon nga dala tulad sang shingles o kung tikos, no? Nakaagi ka na bala TB? Kag nakulbaan ka magbalik-balik ini, aba, inom ka sang Klinika D3 Bio. Permi ka lang ginaubos, sipon, hila na trangkaso. Sobra tatlo na kadlaw, huwag ka pa nag-ayo. Tatlo ka simana, huwag ka pa mag-ayo. Apat, check up ka. Pero kung sobra 3 to 4 days na yan, dapat mo na yan pa-check up. Pero kung sobra 2 to 3 days, kaga nagasigisigang imong hilanat, try mo mag-inom sa Klinika D3 Bio. Ini ang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sa vitamin D3. Kayo ini, base may viral o bacterial infection ka na. Ang D3 Bio may MCT or medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingrediente sini naghimo monoglycerides nga monolaurine, monocaprine kag monocaprilin kung maproseso sa aton lawas. Ang monolaurine kaupot sa ibang pagid ng mga monoglycerides ini ang mga pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa pagpatay kag pagtapna sa mga mikrobyo, virus, bacteria or fungi man ina nga nagatugas ang pagtrangkaso, ubo, sipon kag hilanat mo. Protection na ng lawas kontra virus kag bacteria. Mag-inom adlaw-adlaw sa Klinika D3 Bio para proteksyon sigurado. D3 Bio ang natural nga antiviral and antibacterial specialist. Mabakal nyo na sa tanan-tanan ng mga suki nyo mga butika. Kag syempre, magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahamtang sa number at nahamtang gara sa may akilid sang Robinson's Haro. No, Robinson's Haro, makita nyo na antes. No, sa kilid sang Robinson's Haro, arang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, may araman sila branch sa Sara, Barangay Baybay, Miagaw, Kagkulasi Antique, and San Jose Antique. Pwede nyo na mabakal ang tanan-tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Uy. Kasubos ang DTX 500, Pure C, and DTX 500. Kag, hindi pa tayo tapos. Kag, pwede ka pa magpa-check up sa aton mga doctors of alternative medicine. Bisitahe lang sila da sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. And adlaw-adlaw, inom ikaw nanay ha, tatay, inom ka man Klinika D3 Bio kay makabulig din eh, para layo ka sa Alzheimer's o dementia, malayo ka sa paging magkamalipaton. Sa mga gusto mamunit, mga kasama, stand by kay update ta ka mo anay antes kita mag share sang kwento ng buhay parte sa aton nga RMN and IFM and Counselor Malabor Fishing Tournament.
2: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Luzon, Iloilo. May duha ka category.
3: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
2: Dalag ko ng mga mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat na huli VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
3: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN's 74th Founding Anniversary Celebration.
2: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
1: RMM.
0: Saliwat mga kasama, petsa 15 kag 16 na yan, ilang tulog na lang, excited na mamunit. Sa mga taga Guimaras, no, kay gusto mamunit, kadto na kamo diya. Pwede na pa-register sa open cat sa kids category, libre pa-register lang yung mga inyong mga kabataan. Kay sa petsa 16 open category, kung medyo layo-layo ang Guimaras, base may isa kamo na ka-representative, padala nyo na lang ang inyong tag 200 pesos para sa inyong pamahaw kag panyaga para register para malista na kamo de para sa maabot nga Domingo Agosto 16 mamunit na kita. Bawal ang bagakay. Bawal ang kahoy, may pamakot. Bawal, dapat rod and reel. No, amo nang usaron. Bawal ang artificial lure. So dapat ba either lago o kung Pasayan ang inyong nga paon. Amo nang usaron. Kaga kung magdaog ate, kung ikaw pinakamabukat nga hulik sa open category, open category 5,000 pesos. Sa kids category 3,000 pesos. May mga pa-raffle makita sa mga non-winning participants. Kaya kung sobra 250 gramos ang imo nga mahulik, pwede mo na dalon puli. Pero kung less than 250, catch and release kita mga kasama. And talking of release, ma-release kita sa mga fingerlings karon sa Iloilo River. O ina ang kabahin sa aton nga advokasya eh. Manguha kita, mamunit kita, ma-invite kita sa aton mga kulturan nga mamunit. Pero hindi mabuhinan, madugangan pang isda sa aton nga Iloilo River. Kay mabuhi kita dasang ano to, may mga pampano, may bangrus, kaya may mangrove crab. Tani makatilaw to sa mangrove crab. Aminin, amin nga direk kasi yung mangrove crab. So, kita ay kita ha. Ang programa ta, masugod kita alas 7. Pagkita nyo man, nami ang aton chimpo. No, pag-asa daw, nag-augyon gid sa aton ang chimpo. Para sa aton nga RMN, IFM, and Counselor Malabor Fishing Tournament. Nag-augyon gid, wala kita sa bagyo. No, wala ini isang maghinaghinahina ng aton nga hanging habagat. So, maka-enjoy, naging kita makapainit kita at last. Uy, nalagas ko de, makapainit mo. Talagsa lang kapainit kay pinapilakadlaw nga ulan-ulan. Naming painit-init kita mga kasama. So, sa mga gusto, pwede gid, biska na sa Friday, last siguro nga registration ini. Ang Friday, apet sa 14, ay 15, kag 16, may pamahaw kita to, may from Philippine National Red Cross, may libre kita, may ano to, may arroz caldo, may tinapay pa, rolling pandisal. Naka tricycad dabla. Mainit-init nga pandisal kag kape ba o hindi ka pakahulik sine. Lisensya ka kay misis mo ha, kay base why ka balo si misis mo nga, mamunit ka na naman. Buhi na naman ang aton mga anglers. So kita kids mga kasama this coming Saturday and coming Sunday ala una 5 samtang ara ka mo da. Balon ka mo sang balon ka mo sa inyong sunscreen, balon ka mo sang inyong cooler. Kung gusto niyo nga may cold ka mo nga tubig, no, balon ka mo sang inyong cooler, sunscreen, balon ka mo sang inyong mga pulungkuan. Ba, di ba? May mga stool nga ginabakal subong shapi-shapi ni ho. Pwede man stool lang. No, kung sa aton mga kauturan para hindi ka mo sagay puko-puko kung diin-diin, hindi ka mo sikaka kung diin-diin lang, dala ka mo sang pulungkuan ninyo. Kung may ara ka mo sang dako nga payong o pasilungan, pwede man. Or mga sweat jacket, ano, yung mga windbreaker. balon na kamo. Akong balon ko thermos. Nami abi samtang naga samtang naga pamunit ka inom-inom ka sang kape. No, samtang naga pangape ka, mamunit ka kung makahuli ka ni pau ka namit. Balon ka mo thermos ninyo, kag balon ka mo sang kapehin nyo. No, amat-amat na kamo bakal kapehin nyo kay bau. Damo tuod nga may nagabaligya pero may makakita ganing kapehin nyo ginaubos.
1: Attack! RMA.
0: Kaya kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee ini. No, kanami masustansya ini kadamo sa mga health benefits. May unod ini, mga ingredients ini, may collagen, may mangosteen, may malunggay, Garcinia Cambogia, may chia seeds, may black cumin, may kokwa, goto cola, may maca root, may ginseng, and syempre kape. Ang benefits ini kung mag-adlaw-adlaw ka mo nagainom sa nga kapehenyo 14-in-1 herbal coffee, nagapahubin, nagapahiliyo sa mga balatian, gampanami ini sa aton nga digestion, nagapanami sa aton nga pagpamuhin, nagaparelax sa aton nga huna-huna, gapautay pa ini sa aton nga pulaw, nagapapagros kaya ang usar ni nga panamis sa mga diabetic, no, sa mga mataas ang blood sugar, pwedeng-pwede gidang kapehenyo 14-in-1 herbal coffee. Kaya ang panamis niya ni stevia.
1: Attack! RMM!
0: Matamis siya, masaburan yung tamis, pero hindi delikado sa inyong blood sugar. Gagagin pa nami pa ini sang non-dairy creamer.
1: Attack! RMM!
0: Sa mga nag-diet-diet. Suskandiin ka sa obra ka man, sa balay ka man, on the road, overseas, itry nyo gid ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. May problema ka? Kapehen nyo! Nagatayo, kaya ka sa loto o sa STL, way ka igo, try mo magkapehen nyo muna. Antes magtaya, may igo! Mabakal na sa mga suki nyo mga butika, kaya pwede makamukbisita sa may Zamara Shop, iping lang sa Sarabi Optical. Sa may Mary Mart Mall, pwede ka mo da ka-order man online, pero makuta sila. Kung diin, may ara ganis ang Soft Touch Wonder Oil, sigurado may kapehen nyo yan.
1: Attack! RMM!
2: Isugid kay Tihoy!
0: Alauna, 9 na!
4: Sa likod ng bawat iti may istoryang nakakubli. Sa tunga sang kabudlay, may tion sang kadalagan. Listen to stories of ordinary people with extraordinary journeys in life. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Diri lang sa DYRI RMM Iloilo. Stream live on our Facebook page. Ino pa'y balogin na bulong sa inyo ni WBSU intern Berlin.
0: Mayong aga, mga karadyuman, mga kasama, mga kababayan, si Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, Elizer Falarca, Tamyao Tanay, Mama Ne, Helen Mamon Conihar, Mel Gargaran, kay Nerio Aklarasyon, nagpamati man si Pareji Boy. Ayan ang De Jesus family dala sa Mailitik. Abilia Aurora, salamat. Kay Tatay Ensyong, kay Kaberting, Papang Miling, Noel Coscoluela, mayong aga ko noong balinanay Flor Kahilig. Si Tristan Abonado de Aces, thank you. Ma'am Susan, welcome back. Kay Euphemia Pabilion, Judy Pauchano, Ma'am Mercedita Almirante, kay Sir Bernie Arpaluwa ko no good morning na. Sylvia Dimaala, kay Mama BC, Ma'am Beth Concepcion, mayong aga. Wala boyfriend, Bitoy, kapihin nyo mo, Ma'am Margie. Sigurado, parang may hulog ng langit na maabot si mga future boyfriend, future nga pamanhog, palamanhog. Try mo, kapihin nyo. Alex Busque. Thank you, Sir Alex Busque. I know if you're related to Norberto Busque. Dara sa may kalaparan kay kumpare ko gid na ang kapitan sa barko. Si Ma'am Irene Solano, mayong agaman. Si Roselle Obligar, oy idol Pepin, kay Pepin Hukaban, nagapamati sa aton si Emmy Yap, Real M's Lagamon, Romy Flandes, Danny Diamante, si Nanay Rod, Peter Sales, and Leo Lubaton. Thank you. At amyaman kay Cap Ronnie Paguntalan sang Pararasurtig Bawan and Turbo Mateo. Anagat amyaw si Gold Star. Thank you. Sa Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Sir, mayong aga si mo. Fluwi Capino. Sylvia Di Maala, Recto Abelio Vicente, thank you. Mayora, good morning kay Ma'am Sisi, kay Sir Gilfred Yonyo, kay Sir Romeo Manaay Jr., Sir Gilfred, kay Sir Dudska, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora, Tagpudena family. Si Melvin Castillo, FRMG Nono, Balbonico Bembang, thank you, thank you, thank you. Si Buds Jr., kay Sir Ruter Infante, Sir Kim Yvonne Ferrares, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Noel Jimeneya, mayad-ayad, Sir Shokoy Shokokoy, kay Sir Magic, mayangaga Sir Magic, kay Ma'am Lors, mali pre Raymond Reyes. Sa tinurian nyo'y may mga buski man, buski family. O si Mayora, Merry Christmas yoy. Nang Beth, good morning. Merry Christmas, Mayora! Kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, kay Alden Sueta, may pagkapiolo. Salamat, salamat, salamat. Kay Mama Mary Ricabar, si Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jucades, kay Ma'am Fe Kapada, share sa modal, good morning. Mayang agaman kay Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusta, Ma'am Christopher Morris, Ma'am Cindy Popo, good morning sa inyo. Kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, Mukaw Pulunan sa may London. Hi mates, what's up matey? Give me some water. I want some water here. Si Ma'am Gemma sa may Toulouse, France. Si Ma'am Nelia Cordoba. Ayan, nagpamati man. Thank you, thank you, thank you. Naka-like, share, and follow na baway pa. Sa mga wala pa naka-like, palihog i-like. Para like, like, like. Kay Bernier pa lo, present na. Extra yan, ay sila guro ni Ma'am Mercedes. Okay na. Okay, Ma'am Gladys Bernadette, Ma'am Gladys. Kay Ma'am Bernadette Gladys Pichon. Kay Ma'am Bernadette Pichon. Kay Ma'am Gladys Pichon. Morning, morning, morning. Si Inday, sa may Guimaras, sa may Bulwangan ba? Buena Vista, Jordan Guimaras. Nagapamati man sa ato, no? Silent listener na sila. Sige, ari ng istorya ni Nanay Imelda. Pero gusto niya, melds lang kuno. No, melds lang ang itawag siya. Kaya daw katigulang na sa konti yung Imelda. Tigaan namin ganyan kung Imelda ang itawag si Moda. Ang tawag si Moda, First Lady. Morning, Sir Stephen Fanega. At last, Sir Stephen, nag-timing nga, anay kita kay kalabanan kay Sir Stephen. So, pag chat niya, good morning, yoy, naka-out na ko. Dahil maayos mo, no, temprano ka pa. Sir Stephen Fanega. Morning man gali kay Sir Dicoy Catalan Lamprea, kay Ma'am Edna Lamprea, kagawad Robert De Vera. Salamas. Salamas. Salamat. Yoy, mayong aga si Motiyoy, tawagan na lang ko na si Melds, nanay mo Imelda. Tagad rin lang kami sa Segundo Distrito. Ate Yoy, thank you sa pagbasa mo, no? Akon nga sulat. Isa ako, Tiyoy, nga Iloy, nga nagalaom nga sa mga pilaki inadlaw na kung mga kinahanglan man ako, Tiyoy, dala na sang edad nga makabulig sa akon, makabulig man ang akon nga mga kabataan, ang akon nga bata. May bata ako kami, Tiyoy, suba, nag-aisahanon ini nga bata namon nga babayi. Ginpad ako inisya namon sang iyang amay. may buong pagmamahal. Pumutala na dahil mga sakripisyo namon sa mga pangarap nga makapatapos o mapatapos namon ang amon nga bata. Kay isa ay nakahandom, siguro, sang tanan nga ginikanan, pigado man, nga mapatapos nilang ilang mga ginikanan, ilang mga kabataan. Kaya para sa aton, para sa amon tiyoy, na amon lang na ang amon nga mapamana. Sa amon nga bata, hindi man kami manggaranong, wala man kami sa mga material, mga alahas o mga kadutaan nga ipamana. Amon na ang gusto namon, tiyoy, gintinguan gid namon sang iyang amay, sang akon nga bana, nga mapatapos siya para magmayo man ang iyang kabuhi. And tiyoy, wala man sa pahambog, tiyoy, natuman tiyoy. Napatapos namon sa bulig man o sang akon nga bana, kag sa mga parente, ban nga parente, especially sa side sang akon nga bana. Nganti sila magtaliwan, to nakabulig man sila tiyoy, na mapatapos gaga. Inaablang ako makagraduate ang bata, daw mas nag-enjoy pa ang mga ginikanan. Mamakita ang nakagraduar o nakapagraduar. Bugal gid namon tiyoy, nakapagraduate namon ang amon nga bata. Sa subong tiyoy, mayo na no ang iyang ubra. Mayo man ang iyang pangabuhi subong. May bana siya tiyoy, pero daw wala pagid kami sang apo. No, wala pagid sang bunga. Excited man kami tiyoy nga baka angkon man kami sang apo. Pero pagbalik sa istorya tiyoy, sa kada nagakinahanglan kami tiyoy, sang gamay nga bulig no sa akon nga bata, ang pirmi niya nga ginasabat tiyoy sa amon is responsibilidad na kuno namon ang amon nga kabuhi. Natapos naman ang responsibilidad namon sa iya nga napagraduar. Kag hindi naman kuno obligasyon sang isa ka bata ang iyang ginikanan, ang ilang ginikanan. Tiyoy, sa tutuod tiyoy, wala mang kami gapangayo tiyoy. Sa akong bata, sang pangluho namon. Hindi nga pambakal sa mga bayo, pambakal sa mga appliances, panlagaw-lagaw namon. Wala mang kami gapangayo sang amuna sa iya. Amon ginapangayo kung kisang para sa amon nga gamot. Ang amon nga pang maintenance. Kung kisa, pambayad man sang kuryente, kung may sulusubra, dira, ang gamay namon nga panggastusin. No? Sa panimalay, pangsudan, samtang nagahulat kami sang pensyon, hindi man kadakuan ng amon nga pensyon sang akon nga bana, o sapat lang tiyoy, siguro pambayad sang amon nga kinanglan, kag sa amon nga edad subong tiyoy, nga 72 ang akon mister, 69 ko tiyoy. Sa amon ni tiyoy, daw hindi man humble nga magastos kami sang sobra-sobra sa pagkaon. Nagadulo diet-diet, kay damo naman ang bawal sa amon tiyoy. Sa ini tiyoy, gusto ko lang i-share no ang amon nga experience sa subong, hindi para mangayo sang bulig ha. Diwa tiyoy, hindi ko ay kunigin share pang para mangayo sang bulig. Wala kami nagapangayo sang bulig no sa mga nagapamati sa aton. Mabayo bulig nga pinansyal. Mas sakit tiyoy, masakit pa ang mabatsagan kung may kakulangan lang sa kwarta. Kay ini ang kakulangan sa kwarta kung kisa marimedyuhan pa, mautangan, makapalapit sa mga kilala para makahulam kag makabayad. No, mas masakit pagani ang kulang sa kwarta kaysa subong na daw wala kami sang may nabatsagan. Napagpalangga halin sa amon nga bata. Sa una, Tiyoy, balaan niya man na Tiyoy, wala man kami sang agi nagkasakit sa iya, wala kami nagkaagi naging patupaan sa Tiyoy, wala kami kaagi sang ginbuyayaw siya, o ginpakawian siya, wala kami Tiyoy nga naging upang sa ilang relasyon. Talantamon Tiyoy is, amo niya is, makagraduar ka lang. Ang pipina mo, ginapahandumdum siya ni tatay niya, no, makagraduar ka lang, malipayo na gid kami. Natuman na mo na amon nga promisa, Tiyoy. Sa akon nga bata, kagbibilaan niya man, nabis ka ano ka pakabudlay sa amon nga kabuhi, Tiyoy, ginkamang gid na mo para makagraduar siya. Pero subong Tiyoy nga may kaugalingon na sa nga pamilya, balaan ko man nga hindi niya gid man tuod kami responsibilidad na isang iyang amay. Yung isa, inibla nga may dangpan ka, te mas mayo nga dangpan mo ang imong kadugo, ang imong pamilya. Pero pirmi na lang ini Tiyoy. Kada mag-text kami o magtawag kami, pangayo kami sang gamay nga bulig para sa amon nga kinahanglanon man sa sulod sang balay. Pirmi na lang nag-assembling nga wala. Amo na Tiyoy na nag-sulat ko si mo Tiyoy. Na may ginadala nga mabugat Tiyoy nga tagipusuon. Sakto gagin man bala Tiyoy nga malaom pa kami bala nga magsalig pa o umasa in Tagalog, no? Magsalig pa sa amon nga bata. O ininabla ang chimpo Tiyoy nga ginatawag nga dapat na namon nga batunon na may bata kami na naka may bata kami nga nalipatan na, nga mayara sila sa mga ginikanan, nagkakinahanglan man para sa ila. Salamat gid Tiyoy Punch or Pancho sa pagbasa sa ini nga sulat. God bless sa tanan, labi na gid sa mga ginikanan, sa mga kabataan na nagapamati sa ining estasyon, sa ining programa ni Tiyoy Pancho. Madamong salamat, Tiyoy. Si Nanay Melds. Daw gusto magtulo sa luha ko kay ginapulupunggan ko. Hindi ko gusto mangaki. Kay wala man kita right nga mangaki. No, kay sakto man eh. No, sakto man na suliun mo man ang libro, no, amogid din ang insakto, no, responsibilidad naton nga mga ginikanan ang aton nga mga kabataan, pero hindi responsibilidad sang kabataan ang ila nga mga ginikanan. Kay Kevin nga isa lang, no, bugto nga bata. Mayo ko nung pangabuhi. Maintindihan nato ni kung medyo hinagpis ang ilang nga bata nga problemado man nga financially kulang man sa itustos ang pamilya, na maintindihan nato ini nga hindi makabulit. Siyempre unahon nila nang pamilya nila, unahon nilang kaugalingon nila before anything else or before anybody else. Pero ini bugto nga bata, may bana, wala kabataan, mayong obra, mayong finance, o gamit. Pirmi amo nang ihambal mo sa imong ginikanan, no, nakalimot ka na ba? Nakanalipatan mo bla mga sakripisyo nga ginihimo sang imong ginikanan sa imo. Although it's bad dahil siling wala kang utang ng loob. Kaya dapat wala kang utang ng loob, kaya ang utang ng loob, utang kabalasan, wala gid nakabayaran. Wala gid nakatapusan ng utang kabalasan. Being sentimental, being not sentimental, being isa ka tao na ginikanan mo, ina, sino pa mabulig, di ba? Sino pa mabuligay? Kundi, dapat mga pamilya man gaya po na mabuligay. Sa mga gusto maglaygay, may mga opinion, may mga suwestyon sa problema ni Nanay Melds, hulaton ko gid ang inyong mga opinion, suwestyon, mga comments, no? sa problema ni Nanay Melds. Mga kasama sa atong nga pagpanumbalik. Mga kasama ang oras sa 1:26 ang ini nga porsyon. Buylog nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, atong pamatian si Ma'am Fatima Pumpona. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atong siya pamatian.
6: Pwede mga ka-istorya si Fatima Pumpona?
7: Ay, oo.
6: Ano yung mga problem sa muna sa inyong health?
7: May bukol ako din sa tipi. Sa buhok.
6: Bako siya, ma'am?
7: Oo. Buhok matis. Matambog ko na rin sa iya eh. Pagkapkapan mo gano'n siya nagsakit siya balat. Nagkadro kay doctor. Low speed, dilatory. Ito po sa niya ang advances sa ako. Say ka sang vitamin
6: D3. Ang life extension.
7: Ay, oo. Nag-take ako for 1 month. Then after that, nagkanto ko sa spot lab ang bukol. Wala na yan, sir.
6: Wala na yung bukol.
7: Wala na din siya. Waay na din niya, sir. So far, sige din umam ko sa bong. Ang produk na din, sir, eh, kasi nami, ito sa akon, erythrosia.
5: Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Atak! RMM!
2: Isugid kay Tihoy!
0: Ato na ba tiyan? Isa naman ka-testimonya. No, sang isa ka Life Extension Vitamin D3 user. May bukol, may breast cancer. Nadula! Mga kasama! Nadula ang tumor! May babae, prone gid sa breast cancer. Di ba nga kon nga tita? Amo na, ginkuha gid, no? Mga kasama, Life Extension Vitamin D3 is a doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para maka-avail kita sang pataason ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigit sa makamatay nga cancer. Maginom kita at least 2 ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 at dawadlaw. Ini ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa survey sang pubmed.gov. Ang Life Extension Vitamin D3 aprobado ini sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, super vitamin kag miracle vitamin mga kasama. Life Extension Vitamin D3 imnonatro ini kada aga. Atis pamahaw 2 ka soft gel. Ang kada soft gel contains 1000 IU. So 2 ka soft gel okay 2000. Ingat sa peke ha, dapat may tatak na LE para malikawan yung peke. Ato kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Dira kamo bakal para hindi kamo mapikian. Kaya para epektibo ang resulta, arrepagid! Ang isa ka produkto sang Life Extension para sa aton mga kauturan nga constipated. Para sa kauturan naton nga hindi regular ang pagpamuhin. Mag-super fiber. Agod maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Colon or colorectal cancer. Super fiber. Solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agod hindi magtinarang higo sa aton nga colon. Nga isa ini sa mga rason sa paglubos ang aton immune system. Nagpagtugas ang balatian sa lawas. Tinlui ang inyong nga colon paagi sa adlaw-adlaw. Nga pag-inom sang super fiber. Super fiber is a fast-acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag produkto ni kalidad sang Life Extension Philippines. Sa mga gusto magpa-check up sa aton mga medical doctors no, sa mga ospital ti mahal check up. 800, 500, 1,000 pagani. Doktor kadto ka ba o kung hindi ka kung bisan way ka makulbaan sa doktor ano kulbaan mo ang gastos. Kung gusto mo libre pero quality medical checkup kadto yung Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Lunes, tubtob, Sabado, libre ang medical checkup. Kaupod ang mga medical doctors. Kadto sila sa ilang mga clinic na nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City Proper sa may J. De Leon area. Mayara man sila branch sa may Tagbak Haro, Poblacion Zone 1 Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig City, SM City Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama Santa Barbara sa may Santos Arcade, JC Zulueta Uton natubang sang Iglesia ni Cristo, ang pinakabag-o nga branch dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras.
1: Tatak RMM.
0: Alam mo na, 31, dalingit ang cellphone ko na, lipatan ko to, kuwa-kuwanay ang akon nga cellphone, dalingit, para sa mga gusto magtawag, kag maglaygay sa problema ni, ne, sa kwento, no, hindi problema, sa kwento ni Nanay Melds, no? Pwede ka mo katawag, ha, sa 0933-879-0931. Liwaton ta. Ang number, numero, nito yung Pancho, 0933-879-0931 or pwede nyo man ko i-PM sa Tiyoy Punch or pwede nyo man i-post o i-butang. Sulat ang inyong comment diri sa ating Facebook page sa DYRI RMN Iloilo. Pangitalang ang programa isugid kay Tiyoy. Kuha ko lang ang cellphone sa piyak nga room. Tapos sa laygay, please, no? Sa mga gusto maglaygay, please, laygayan natin o hatag kita sa comment opinion para sa problema ni Nanay Melds.

0: Mayong aga mga kalatsuman, sa ato naman pagpanumbalik sa programa Isugit kay Tioy, problema ng buhay, or kwento ng buhay ni Nanay Melds. Aton storyhan, bisan kay gamay. 1:38, tamang oras, it's a Wednesday midweek. Now, excited na kumag-weekend. Dayo na ning hampang sa kadagmayan. Ang ining porsyon dulong sa aton sa nga Nansa Liniment Oil para sa aton mga kauturan nga nagaproblema. Nagaproblema kay nagapalakitang ila kalawasan. May duty pa naman subong daw ma-absent daw hila naton daw trangkasuhon. Tukod sang ila nga palakit sang kalawasan, may solusyon tayo diyan. Nans Liniment Oil, pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Kung makabanyos ka sang Nans Liniment Oil, makapaminsar kag isang solusyon sa problema mo. Daladala, heartbroken kag imbayaan ka sa miga mo, omigo mo, manyos ka sang Nans Liniment Oil, malipatan mo patingalan sang ex mo. Magpaproteksyonan ka pa sa lamok para malikawan mo ang dinggi. Malikawan mo mga kagatsang sapat-sapat. Doon na hindi ka kalikaw sa kagatsang bana mo, sa lamok, amo na dapat likawan mo. Nans Liniment Oil, mayamani para sa mga stroke victims. Para sa mga naipit kag naparalisar ng mga ugatan, Nans Liniment Oil, available po yan sa mga suki niyo mga butika. Try nyo na. No, hindi siya mapilit sa panit, kag barato lang. Nag-available sa tanan-tanan yung mga butika, pharmacy sa Bilog de Isa sa Panay, kag probinsya sa Guimaras, kag hindi ka magkalipat man sa Nans Super Plus, sa munang ginapainom ko subong sa akong nga tiyo. Nans Super Plus. Nga kasama, no? Kaya ang Nans Super Plus, ini ang mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog, gintingob yan ni ang mangustin, guyabano, may malunggay, para sa mabaskog ang resistensya, dugang ang enerhiya, kag mas mapagsik ng lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus, mga kasama, ang Nans Herbal Capsule mo noon, Nans Super Plus na po ngayon yan. Natural ini nga protection sa lawas, manggaranon, sa antioxidants and bulig din eh, kontra sa kapoy, kag pagpangluyas ang lawas. Sa mga may double shift o may dua ka duty na mga graveyard, na nami ining Nans Super Plus sa inyo. Aton mga security guard para pagpuli inyo bala sa balay, biskan na 12 oras ang pulaw ninyo o duty nyo, pagpuli nyo sa balay, may energy ka pa na mag-ulo-ubrato, mag-ulo-gardening pa to sa balay, magpulo-panday pa to. Ang Nans Super Plus, available ini sa mga butika sa Bilog de Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Mga kasama, it's time to protect sang aton lawas, sa protektahan ang lawas na sa natural nga pamaagi. Piliya ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Iban gani, tiyo, ibiska na hindi gani parinte, hindi gana kaano-ano, no, ginabuligan, grabe man ang bata ni Nanay Melds. Daw may kaakig blakay Nanay Melds. Pero sining man sa story, Nanay Melds, wala man lang ginipatupaan. Maging padako, ginipadako nila ini, nga mayo nga bata. Punong-puno ng pagigugma, happy family, but what do you expect, ano? What do you expect from kids? What do you expect when they're adults? Ano, lain-lain man ang batasan. Neymar Poras, mayong aga si Motiyoy Punch. Si Mama Snooki Galon, mayong aga man, kay Sir Stephen Fanega. Salamat sa inyo. Kay Ma Melanie Harjoline, mayong aga. Sige, may caller na. Sige, good morning, mayong aga.
1: Yeah, Papang.
0: Oh, Papang Miling, may aga naka si Joshua, si Joshua ang guard namon, siya bahala sa aton nga paun. May pasaya na kita.
1: Dito dua akong bunot ni dua, kani ni sa giniyawon kayo ti ramu mo ni.
0: Hindi ay malantaw.
1: Lang gamit.
0: Ikaw gamit malantaw lang ko si mo.
1: Bigani ah.
0: Bala mo dito kabalo.
1: Yan to kayo. Sila mapakuan, ma-registered na.
0: Ikaw eh!
1: Sila mag-registered, mag-internet.
0: Okay ah, 200 man na, libre na pamahaw ka panyaga mo.
1: Ayos eh.
0: Si Joshua to, bahala si Joshua, bahala sa aton paon. Pasayan ko nga buhi to alin sa may Tabukan man duryaw.
1: Ate man, mula mo meron nga nagasagol ginam mo.
0: Meron na, may pauna ta.
1: Okay.
0: Hindi pwede pitik-pitik ang ipauna ko.
1: Pwede na ko sa lawod eh.
0: Ako sa lawod, pitik-pitik, hulag-hulag niya, di ba?
1: Oo, oh, yung mga lagko, inid na rumak ka na yan, bakakuan. Inid, maimdong.
0: Ah.
1: Okay, subaan ba yan?
0: Ah, uway, suba, no? Tuod suba, no? Pasayan, gid. Oh, sige, para kay Nanay Melds.
1: Ah, Nanay Melds. Aga imo problema nga matinjon ka o aga jagi problema amo ginaya amo tudod ang kung napatapos mo bata isak bilog bata na sa ako nila makabilog kaya mo kugan doon niya nga magbulig na kay amo tayo nga gini ka na no bigas yun kaya mag bulig bataan ta pros naya daw hindi nila na bigas yun kung may atal ko kung magbasakit ka na ang hospital grabe na nga bulig nila kaya ako nga ni, doon. Huwag mo ko na napabot. Huwag na baangan na, salamat ka po nindo, wey.
0: Sige kay Manay
1: Mel, sambalin. Kung mabrutihan daw, so talimat na.
0: Ganihan ba ni Nanay Mel, doon, kasakit lang bala sa iya, kay hindi man sambal nga perme ko noga pa ngayo. Kung talagsa, kaya talagsa ko noga pa ngayo, ini kung madelay ang pensyon, o may gamay nga idugang sa kuryente, gamay nga galastuson para sa ilang mga ginabakal nga bulong, hindi man nga adlaw-adlaw, o simana-simana, o bulan-bulan sa kapangayo. Ini bala masakit, bala nga talagsa ka lang mangayo, o mag-request o mangayo tapos hindi pa kapag gaan plus sa hambalo niya pa nga wala nawala kaga di ba daw mo na daw to may maghambal kita daw may pagkadalok man gurong bata
1: eh nara grotin
0: ko di ay gamay di ba maghambal gamay o mambal kita nga tinay kwarta ko de sa kalibo lang butang ta palabod lang no nga bagit kay gijay sa pool bagit na yung kwarta ko di sa kalibo lang o sige tukod kinanglan mo gamay tunga ta 500 imo 500 akon. Ibis kan gamay na mabalang bata, ay salamat, ang ginikan ay salamat. Kay ibis kan na gamay lang, ubisan amulan na, ang kwarta ya, halos amulan ng kwarta ya, ginashare niya pa sa akin, di ba? Ang feeling lang din lang nga hindi ka ma prostrate bla no hindi nga pito mo bata mo nga may ang iban abi nagapangayo hindi man actually pangayo daw ila lambing lang bla sa imo no? Mga bata ila lambing lang sa bata.
1: Okay, ano muna kaya mo ginang subong yung kwan, nga ang realidad subong. May piyabi niyang bataan niya, may pinsyon lang mo. Ako na yun, ako pinsyon.
0: Hindi kaya mag... Hambal ka ng pensyon kung duwa sila, pensyon mo tanda SSS, may pensyon ganing atag 3,000 lang ang bulan, may kinag 4,000 lang ganing ang bulan, luwa mo ng pensyon blati, paano ka na mabuhay kung duha ka mo da?
1: Ngayon ay kung basi barang bata niya itong pensyon niya, 10,000 o 10,000.
0: Di ko may hindi man guro.
1: Kaya pensyon na ang dagko mo.
0: Mga pensyon, 60-70, hindi man sa government. No? Hindi man government ni si... May pensyon sila guro, SSS eh.
1: Ito eh.
0: Amo na ang gamay. Mangayo ka pa pala sa bata mo, kung 60,000, dapat bata pa ganyan mangayo, si mo na. Wala kong dako-dako pensyon mo. Mangayo kapag it. Tani kong dako pensyon ni Nanay Imel daw, Nanay Melds. Tani nagalagaw-lagaw na lang ni sila. Yaya.
1: Hindi ka maglain buot mo, tudod. Ako, ay kuya ka pa ngayon, bataan ko. Kaya masin, baka masin yung utang ko na yun. Ay kuya ka pa ngayon, kaya maglay na, basi maglain buot mo ba?
0: Na, amo na.
1: Kung tagaan na, tudod.
0: Ang amo ng expectation nila, amo ng expectation, kaya ang may high hopes ko, kung nag-expect ka, may expectation, di ra kagid na ma-prostrate, di ra kagid ma-problema mo. Kaya na-prostrate ka sa expectation mo. Umlaing buot mo. Kaya na-expectar mo, mahulam ko to ha. Pahulam mo niya ko ha, o kung tagaan niya ko, tapos wala ka tagaan, umlaing gid buot mo eh. Nag-expect ka mo.
1: Kaya po nga eh, bata ko sa ito, sa kwan, lalaan niya ko din sa kanyaibot eh, iban, niya, mga kantuman, paano yan yung bersin, sa abot, ang sinigoy mo kung napabot ah. Nagyaga mo naman ta, may ugaman mo kwan di. Ay, kaya kung si may milyon ko, hindi kaya magkwan. Umiata kita kung ma'am, patuna, kung wala man.
0: Wala, salamat man.
1: Oo, salamat. Bata mo na panggabra. Kaya panggabra, bata mo, mabuti na yung matag na. Eh, mas panay, balok man. Kaya mo ko na. Proso na nga, obligasyon mo ka, obligasyon na nga. Mga tagsaton, wala na yan. Hindi ka mo pabot. Ang hiwi lang na minuong na tagaan nila. Pwede nga maglain bot mo, hindi ka maglain bot mo. Hindi ka tumigay kaya saan ka dugo-dugo at ngayon ito kaya malain na bot mo kung nang tagaan. Kaya ito doon man, hindi na kung wala man, may hulaan bot at. Sagay, sipon mo may kwan na. Ito doon. Ano sa kumata, sa cinta media ba na pildo? Kaya sa doon ang 40. Kaya ipromote ko yung bataan mo sa mga taon sa mga may bataan
0: mo. May kastuson man silang ila mo.
1: Balay na may utang mo sa mga may loan ba? May loan ba sa ila mga balay ba? Yung baka ng balay, luka, may bayaran.
0: Pero inigi siling lang nga talagsa lang maglambing si mo si nanay mo. Talagsa lang mga ayo na si nanay mo do hindi mo papag buligan.
1: Hindi nga yung mga ayo. Sayo ka sa Ginoo na. Kaya ang Ginoo, amo na matandog yun. Hindi nga mo. Dahil mo sakit ka pangayo kasi sa ngigo mo. Ulambra. Ang hiyap ulambong kay kuhan po ko sa Diyos ka mga ayo. Hindi mo ngigo. Hindi nga mga po sama. May matagsin mo.
0: Ikaw gani, nagpangamuyo. Humble mo sa ako, nagamuyo ka lang. May magka-chatmate ka lang. Ti asawa, gindulong si mo na.
1: Oh.
0: Chatmate lang, ha? Chatmate lang ang ginapangayo ni Papang Miling. Ah, partner ang tumupa.
1: Hindi pa kami loob. Sa gusto na kasal.
0: May lang gani. May lang gani. Hindi nahulog halin sa langit. Kung nahulog halin sa hulog ng langit, pusa kagid. Kung hulog ng langit yan, pusa kagid.
1: Nakasin mo yung obligasyon yung bataan, why? At ito doon ako, di ba kabilo, may mga ubra. Kaya yung pabot. So kung masiba kay mag-hospital ka, kay ako, nagagay ko na yung hospital ko, di masara mo. Masinsin ko, kaya ba wala yan? So kung baka na nga natinsyon ka, hindi na yung magwan, hindi pa na naman. Magumun na ito yun, hindi utang. Di ba nga? Sama si Pat.
0: Ayos ah. Di pa pa. Love you. Galing sa mga kabataan, no? Saan mo pa na pa-feel sa imo nga ginikanan, no? Sa inyong mga ginikanan nga planga mo sa ako, lapit na sa mapatay. No? Hambal ni Langga, dalingit. Hi, good morning, Tiyoy. Malaygay lang ko kay Nanay Melds. Hambal ni Langga, Nanay Melds, hindi pag-uyangi ang imo nga tiyempo. Don't waste your effort, ano, para mag-reach out sa imo nga bata. Para mabuhi na ng imo nga stress kagkalain sang buot, magmasakit ka pa na. Ara pa si tatay ah, ara pa ang bana mo ah. Enjoy na lang kamo nga duha. Sa bata man tani, kung nagapamati ka, tandaan mo gid ni kung nagapamati ka ha. Kung kaupod mo sa imo nga pag-asenso imo ginikanan, hindi ka gid mawad-an. Ti sa ginahimo mo subong, balaan mo na lang na ang kabaliktaran.

na ang ginikanan mo. Bagay, siling ni Gal na eh, hindi dapat, wala na dapat ginapaminsan ang utang ng loob. Utang kabalas lang. Kaya wala inakabalay dalang. Pero para sa aton nga mga Pinoy, you know, sakit ini sa mga aton mga Pinoy. Pero sa iban nga mga, sa iban gani nga mga pungsod, sa iban nga mga nationalities daw, kanormal man lang sila ni. Kaya ginatudloan sila sa ilang aginikanan at the age of 18. No, when you mature enough, when you reach the age of 18, mga buhi ka na, no? Kaya ginatudloan nilang ilang mga kabataan nga maging dependent. No, na hindi sagay salig sa ginikanan. And most, no? Most nag-agigid din na, nag-stargit sila, nag-ninguhagid sila, nakapangita sila sang ubra, kilain man to abi sa Amerika mo. No, may tinapusan ka man, kaga ang income dito, te, makatindog kagit sa kugalingon mo nga mga siki. Pero diri sa ato niya, sus, na, no, ning pangabuhi dito. Mayo gani, subong, mayo gani kay Nanay Imelda, no, kay Nanay Melds may pensyon. Just imagine, no, hundreds of millions siguro, no, million-million siguro nga mga ginikanan subong atong mga senior na wala sang pensyon. This drives them, no, ibang mga at the age of 60, dapat gani, retired. Ambalang iban nga, sa iban nga pungsod, kung retired, enjoy retirement, nagalagaw na ini sila, nag-enjoy na ini sila, nag-kato-kato na sa mga close friends or relatives nila, di ba? Pero sa aton dere, maghambal kang retirement at the age of 80 o 60? Kadamaan sa mga nag-edad 60, hindi retired. Nag-retire sila sa isa ka-obra, pero nagapang-employ liwat sa iban. No, hindi sila ka, retire. Kaya kung ma-retire sila, why, git sila kwarta. Amo nang masakit. Siguro, amo na yung pensyon, kag mahambal kita nga pensyon, mayo kung mga overseas ka, government employee ka with a high rankings or high rank ka, ang mga sweldo ninyo, no, dagko ang mga ginahulog ninyo. Pero sang una, pila lang may ginahulog, parang sige mama ko, pila man na to, pensyon niya to. Do hindi ganyan, kalabot 5 mil to, do hindi ganyan, kalabot 10 mil. Do pila lang to, 7 mil. Do amo na, kung isa ka lang, te okay ka, te, pero kung may bana ka, wala man pensyon, paano ka mo mabuhi at 7,000? Minimum gani, di ba? Minimum na ta, minimum wage gani. Nagabudlayan pa nga, may mawala gani bata. Nabudlayan pa yun, labinagin kung nagapang-arkila, mga bills nila, kuryente. Paano tuod mabuhi ni kung amo ni, pero sige lang ah. Siling gani ni Papang Minig, ang isa to, na hindi ka magsagay salig. Nanay Mel, so pabay eh. Kaya pamangkot na ano ni, masalig ko pa bala, masalig pa ko bala. Sa iya o pabayan ko na lang. Mas mayo gani Nanay Melds, no, pabayan mo na lang. O hindi ka na magsalig dira. Eh kung may ginasaligan ka, kung hindi magtupa, ma-stress ka lang gina, no? Expectations, ano? Ang expectations, amo yung nag-tulod sa inyo nga ma-stress ka mo. Because the more you expect, no? Tapos wala magtupa daw, bow, depression. Gina. Stress and then depression. Nanay Melds, kaya mo pa man sa imong pagsulat, kaya mo pa man. Kaya mo pa man, may pension pa man ka mo. Sige lang. Tulo tipid-tipid lang anay sa inyong pension, Nanay Melds, no? Para makaigo, ina, paigo agad, Nanay Melds, sa inyong pension, sa inyong mga kinahanglanon. Hindi agad magsalig sa biskan isa iban nga tao na bugal nyo man ina, no? Na hindi na madula ang bugal nyo ng kapag-graduar ka mo sa inyong bata. At least, sa matang buhi ka mo, sa talaga pangabuhi ka mo, no, amo ng bugal nga hindi mapanas sa inyo nga duha nga mag-asawa na napagraduar nyo ang inyong nga bata. And, natungod sa inyo, pagpangabudlay, Nanay Melds, mayo ng imo nga kabuhi. We should be happy na lang. No, maging malipayon ka na lang sa nalabot sang imo nga bata, Nanay Melds. Ay, Nanay Melds, so may pension ka. I'm sure, may feel healthy ka. No, kung taga-syudad ka, pwede ka tani ang maka-avail sa Medicines Plus eh. Galing, ara ka sa Segundo Distrito. Pa-register ka sa Yakap. No, Yakap Center, ng PhilHealth Yakap. Parang imo nga pensyon, imbis nga ibakal mo na sang imo nga bulong, ang imo nga pensyon, kung makaparegister ka sa

0: backup center at maka-avail ka sang 20,000 na libreng bulong. No, kung duwa ka mo, 40,000. Kanto ka na ni Mel sa PhilHealth by Ida sila. Kung ano mayong may mo para makatulo, tibawas ka sa gastusin, like PhilHealth yakap, to pwede. Avail, oh. Tis wala kang utang ng looban sa bata mo. Ama ni Liza Panugalinga, morning tiyo, eh, dapat palanggaon nila akon gani nga nanay. Kinuha ko gida sa pototan, dinala ko diri sa may aklan. Kay samtang buhi pa, ay pabatyag naton sa ila at mga ginikanan ang pagpalangga. Kay sang jutay pa kita, nung gamay pa kita, biska na langaw, hindi gani pagpahapuon sa aton, sa aton ng mga ginikanan. Salamat gid, Mama Liza Panunggalinga. Si Ma'am Alice Friedrich, yes, yoy, pero kahit paano, magulang mo, makatiis ka kami diri sa Vienna. Mga bata dito na may mga sariling mundo. Masakit, no? Masakit, yes. Masakit sa aton mga ginikanan nga nawala kita ginasapak, wala kita ginapalangga, wala kita ginasuportahan, pero what could we do? Ano may himo tanal? Anong basulo natin? Yaw-yawo natin? Pakonsensyaw natin ng atong kabataan? Love begets love. Gusto natin nga palanggaon. Kita palanggaon taman. Hindi man ang bumabuhay ng pagkatawa ta, kundi ito pagtagaan sa atong mga bata. Hindi ba? Alaw na 59, hindi nga porsyon, dulong na sa ato sa Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa binog na Panay Island kay Gimaras. Mga kasama, Mega Man, ha? Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato ini sa pulaw. Sa maton mga construction worker, sa aton security guard, kapulisan, sa aton AFP, PNP. Pwede git sa aton mga coast guard, pulaw-pulaw ka mo, aton mga emergency responders, ang mga grab taxi drivers, sa mga delivery boys na, amunim, nun yung Mega Man, nagadugang ini isang resistensya, sa isa kalalaki, nagapapagsik, kaga nagabuli din eh, parang di ka po pagtuyuhun. Mega Man Herbal Capsule, safe ka tama kay puro herbal ang iyang ingrediente. May sakapin nga tong kataali ginseng kag may makakag horny goat weed. I'm horny. Para maging horny kaliwat, inom ka sa Mega Man Herbal Capsule, sigurado turuon mo ginsinanay. Todo-todo ka pang nuro, tatay. Pabatsaga kay nanay ang imo nga sungo. Basta nga Mega Man ka, hindi kagid bahuyan kay misis mo kung kay partner mo. Tandaan mga mister, pag happy ang wife mo, sus, biskan anong request mo, ay okay na. Basta happy ang wife, happy ang life, biskan anong kasugo mo ba, wala yung reklamo si misis. Masugo ako kasi kung kulang sa dilig si misis. O kaya, God, employee ko pa, ikaw to, kitla ka pa. Singgitan kami, ano problema ni aga pa? Aga pa ini nga, sinungit ni si misis ko man. Kay man, sang gabi, why ka kabatsyag, ginakuwit ka ni nanay, why mo ginpasugtan, gintalikdan mo, ginhuragukan mo lang. Abo na antusa ang pangyawyaw ni nanay, si Mosmo. Ambal ka nga, ano nga klase nga karnitig, aman eh. Kami sana yung mayo pag gani ang karnitig, mga pabati-bati para malikawan mo na. Mega Man Herbal Capsule, mga kasama. Mabakal nyo na sa mga butika, FDA approved. Walang side effect. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation. Tandaan, Mega Man, sigurado titigas yan. Kung ang imo nga si Totoy daw tubig nga giputang sa plastic, baka Mega Man ka, ice cube na lang. Ice na. 2 minutos makalipas ang alas 2 sa mayong aga. Basta din lang ako ang pagpakalagad. Kitay naman kita karon na Miyerkules. Ano naman ayan ang mabatian naton sa ika-15 adlaw sang impeachment. Patayan kaya ang ininadepensa na ini ang mga ma-cross-examine, no, sa witness, mga kasama. Bantayan sa Facebook, no, ang paglilitis sa ikalawang pangulo, ang aton nga RMN special coverage, alas 10 tubtob alas 2, mga kasama. Last day, no, last day ini kaya Webes, wala na, pahuway na Webes, Biyernes. So last day, Monday to Wednesday lang ini ang impeachment, no, mga kasama. Oy, daling may palaga si Sir Percival. Tiyoy, morning, tiyoy. Dapat, bilang anak, intindihon ta nga may maintenance nga bulong ang parents natun. Nabiskan, bulong na lang be. No, bulong na lang be. Maintenance na lang be. Ang ihatag. Biskan hindi na kwarta ang ihatag sa mga bata. Biskan maintenance na lang. Kay makabuligid din na sa mga, makabuligid sa mga katigulangan ta. Well, kita kung gusto natin magbulig sa isa katao, wala dapat kung nagabulig kita, wala man kita ga-expect. Wala man kita ga-expectar na may balik man nga bulig. Amo nang tutuod nga bulig. Kung mabulig ka, don't expect anything in return.
1: Tatak! RMA!
0: Nga kasama, sa din lang ako nga pagpangalagad, kitay naman kita karon sa programa Isugid kay Tio and Patrol 774 pa, kay next week pa mabalik si Radyo Man Rodel Pulyon Agado. Have a beautiful third Wednesday, mga kasama. Sleep well, good morning, good afternoon, and good night sa ato mga OFW, sa mga kautura nato, sa nakalain-lain ng mga merkado publiko. Mayad-ayad gid nga aga na sa inyo, Sir Johnny Piguro, good morning na. Ma'am Marilo Villalobos, bugtaw na. Kay Marijunela Servando, abulo bugtaw na. Dira sa mga Tatoy's Manukan and Seafood, si Choy Tatoy, kakay Nanay Consing Espinosa, kay To Hector, kakay Ma'am Marichu ng Tatoy's Manukan, bulo bugtaw na. Ma'am Marinate na ni sa mga manok, si Engineer Bebot Edro Solano ng Bebot and Milas Talabahan, si Paremotok ng RA Car Display, and sa imo kasama, good morning. Have a beautiful morning. See you later. Ciao, baby.

0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
2: May problem sa siyang una sa kurason ko, no?
3: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3 sa isa at daw kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang ngayon, wala na siya nang dito. Naku, ganyang pagkasalamat
4: ko. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Cellphone Plus Gold.
11: Hey, si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutan tuwa ka mula noong pawan.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
12: Ako gali si Rhea. Akong redla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Cellphone Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Cellphone Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
10: Cellphone Plus Gold. Bakal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
14: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang. Sa bango ng Charm.
15: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
10: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatas mga buti ka.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki, nga tagpalamati sa aton nga programa, kadalagaan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton kamaambong kag mapisan, Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa. Ayan, nara kamo sa inyo, tagsa-tagsa ka panimalay, nag-inom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho, o kon tsokolate, samtang nag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Shout out sa mga farmers nato sa kabanwahanan sang San Joaquin, Miagaw, Gimbal, Tigbawan, kag Uton, Iloilo, subong man sa mga listeners naton sa probinsya sang Gimalas, good morning gid sa inyong tanan kay Ma'am Prosisa Gamarcha, kay Sir Frankie Garke, kay Sir Ernie Rosendo Villanueva, Sir Alvin Naba, kag Sir Joseph Villahillo, Ma'am Eugene Galvez, no, kag sa kay Sir John Gabinete, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Nagtipon sa Banwasang Pontevedra, Capiz, ang mga village leaders sang AMIA o kon Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture program sang Department of Agriculture. Agud nga pabaskugon ang ila pagpanguma pinaagi sa benchmarking dialogue kag project turnover. Ang tagpasakop nagbayluhanay sang ila nga mga best practices kag estratehiya, agud mapabaskog ang ila partnership nga magabulig sa mga komunidad nga maka-adapt sang climate change. Kadungan sini ang aton departamento, Department of Agriculture, nagpanagtag sa mga critical machineries sa mga AMIA Village Farmers Association kaangay sang 2.6 million nga hauling truck para sa mga taga-Binuhusan Farmers Association, 1.8 million nga delivery van para sa Numancia, kag 235,000 pesos nga cultivator para sa Kalaan Farmers Association. May ginpanghatag man nga mga water conservation kag crop protection support, particular na ang rainwater harvesting units sa mga taga-Banga kag Bataan Aklan, samtang nagbaton man sang Mesnitz kang Farmers Association halin sa Binuhusan kag Numancia. Sa among aktibidad, gininagulahan man ang duha ka story nga AMIA Training Center sa Binuhusan nga ginpunduhan sang nagabalor 1.7 million pesos sang AMIA program kag may counterpart nga 1.5 million pesos halin sa Banwa sang Pontevedra, particularly sa local government unit sang Pontevedra. Ginpahayag sang aton nga Climate Resilient Agriculture Office Director Agnes Catherine Miranda nga mas dako ang epekto sang mga national nga programa kung suportahan sang mga lokal nga panguluhan, pribado nga sektor kag iban pa nga mga partners. Samtang ginpahayag man sang aton nga Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Sarlina Coelho, nga ang mabaskog na suporta sang Capiz Provincial Government nakabulig gid sa pag-uswag sang rural development, lakip ang production, kita sa mga manguma kag mga infrastruktura. Sa piyak na bahin, gin-turn over man sang Capiz provincial government pinaagi kay Governor Ferdinand Castro ang isa ka rice mill nga nagabalor sang 200,000 pesos para sa mga mangunguma sang binuhusan. Ang proyekto nagtuman sa unang nga pasalig sang gobernador sang Capiz nga mabuligan ang mga mangunguma sa pagproseso sang pigmented rice nga ilagid nga ginaprodukto sa nasambit nga lokalidad. Nagapasalamat ang aton nga departamento sa mga partners naton, labi na gid sa mga mapag-on nga mga farmers association situated sa nagkalain-lain nga mga AMIA villages dili sa Western Visayas nga sila gid ang ginalauman naton nga mangin example, mangin showcase sa mga climate resilient technologies nga mahimo maadoptal sang aton nga mga mangunguma, hindi lang sa nagatanom sang palay kundi sa nagatanom sang mais, ulotanon kag nagasagod sang kasapatan. Shout out sa tanan naton nga mga AMIA villages diri sa probinsya sang Iloilo, no, sa Banate, Estancia, Bingkawan, no, kag iban pa nga mga kabanuhanan nga may mapag-on kita nga mga association o kon farmers association. Ginalauman naton nga ining inyong association hindi lang magapabilin nga isa ka association kundi mag-evolve ini pakadto sa mas masangkad nga grupo nga kusadiin mahimo na nga maka-engage sa nagkalain-lain nga mga agripreneurial activities nga makabulig pagpatinad sa aton nga ekonomiya kag sa aton nga komunidad. Sa dugang naton nga balita subong nga aga, naghiwat ang probinsya sang Capiz kahapon nga adlaw Agosto 10 hasta sa Agosto 16 sang Coco Bazar Trade Fair 2026. Ang ini nga pagpahamtang nga aktibidad ang ginpahamtang sa Robinson's Place Rojas nga magapasundayag sang mga bago kag mapag-on nga mga potensyal nga industriya sang lubi. Sa trade fair, ang publiko mahimo makabakal sa mga premium coconut-based products kag mga locally crafted goods sa mga MSMEs, coconut farmers kag mga processors. Gani ginaagdagid sang aton katuwang opisina ang Department of Trade and Industry, kaupod ang Department of Agriculture kag Philippine Coconut Authority sa mga pumuloyo naton labi na gid sa probinsya sang Capiz nga magbisita sa Coco Bazar Trade Fair 2026 kag magpamalaklon sang inyong nga mga paborito nga coconut products nga ginhimo gid sang aton nga mga coconut farmers bilang suporta sa pagpalig-on naton sang coconut industry diri sa aton pungsod Pilipinas. Kag kahapon man ang adlaw, I understand ang Banwasang Leon nag-open man sang ilang Coco Week celebration dira sa Banwasang Leon, gani panginbulahan sa mga coconut farmers naton dira sa Banwasang Leon, labi na gid kay municipal agriculturist naton Sir Ryan Caldito kag aton nga mga coconut farmers nga ginatagaan gid naton sang tinion nga pasidunggan kag tagaan tsansa nga mas showcase ang nagkalain-lain nga mga coconut based products nga nahimo sang aton nga mga mangunguma. Ang niyog nga ginakabig naton Tree of Life ang isa gid ka mapuslanon nga commodity nga mahimo naton saptagon kag mahimo naton i-commercialize ang nagkalain-lain nga mga produkto nga nahimo sa niyog. Hindi lang copras, coco oil kundi madamo pa may cocoa sugar nga dako ang potential sa merkado nga mapaligon bilang alternative sugar para sa aton nga mga consumidores. Nang kani panginbulahan gid sa aton nga mga coconut farmers, labi na gid sa katapo sang Pulacan Farm, no, dira sa Pasig City, no, kay Sir Ernesto Pagal. Salamat sa pagbisita mo sa amon opisina nagligad nga adlaw, no, kahapon nga adlaw. I understand naghabit ka dira sa aton nga opisina, Sir Ernesto Pagal. Kag panginbulahan gid sa tanan nga katapo sang Pulacan Farm. Dugang naton nga balita tagaan sang Talupangod subong aga, hindi na mag-import ang Department of Agriculture sang pula nga sibuyas tubtob sa Marso 2027. Agod maprotektahan ang kita sang aton nga mga lokal nga mangunguma. Maayo ini nga balita sa aton nga mga manog sibuyas halin sa kabanwahanan sang Miyagaw, Uton, Igbalas, Tigbawan, kag Gimbal, Iloilo. Suno sa aton Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bastante ang supply sang pula nga sibuyas diri sa aton pungsod. Gani, hindi na kinahanglan ang pag-import sini. Posible lamang nga maka-import sang limitado nga kadamuon sang puti nga sibuyas kun may kakulang ini sa bulan sang Nobyembre. Ginlimitahan man sang aton nga departamento ang paghatag sang import clearance agod mapaprotektahan ang patubas kag palangabuyan sang mga mangunguma ilabi na gid sa mga kaprobinsyahanan sang Nueva Ecija kag Mindoro subong man diri sa probinsya sang Iloilo. Ginklaro man sang aton departamento nga ang pagsaka sang presyo sang sibuyas ang bangod sa problema sa logistics kag hindi bangod sa kakulang sang supply. Sa Metro Manila, ang presyo sang lokal nga sibuyas yara sa 70 tubtob 160 pesos kada kilo samtang ang imported nga sibuyas yara naman sa 95 tubtob 150 pesos kada kilo. Gani sa pag hatag sang pulisa nga ini ginalauman naton ang aton nga mga manog sibuyas ang makaangkon sang premium nga presyo during the harvest season sang ilang nga mga gintanom nga sibuyas. Gani look forward, no, sa mataas nga income nga makita sang aton nga mga manog sibuyas kon mapalayon ang ining pulisa. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Sir Lito Bakad, kay Ma'am Jeannie Bakad, dala sa Uton, Iloilo. Salamat man sa pag-upod sa aton nga programa, Sir Del Ravina, kay Jay Aranda. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Kag shout out sa kay Sir Gareth Bayati, kay Melbourne Gabayeron, subong man sa aton nga mga farmers dira sa Banwasang Lambunaw, Iloilo. Thank you sa pag-suporta sa aton nga programa. Nagtipon sa ginpatawag nga emergency summit ang mga official sang Capiz Provincial Government kag ang mga stakeholders agod hambalan ang problema sa red stripe soft-scale insect o kon RSSI nga nagapamahog sa industriya sang tubo sa probinsya sang Capiz. Nangin palagyan ang summit agod istoryahan ang mga tikang kag estratehiya agod mapunggan ang paglapta sang RSSI kag mapabakod ang pagbulig sa mga apektado nga mangunguma. Ginhambalan man ang pagpabakod sang koordinasyon sa tunga sang gobyerno ka mga stakeholders agod mapadasig ang pagkontrol sang nasambit nga peste. Nahibaluan nga as of August 10, 2026 masubla 3,000 ka ektarya sa mga katubuhan sa probinsya ang nahalitan sang RSSI. Sa piyak na bahin, nagtukod na ang provincial government sang RSSI task force nga magapanguna sa pagpalapnag sa mga tikang para sa pagpugong, pagkontrol, kagilayon nga pagkadula sang infestation sa probinsya sang Kapis. Ang ini nga tikang makabuligid sa aton nga industriya sang tubo hindi lang sa probinsya sang Kapis kundi sa bugos nga Western Visayas. Kung ang tanan naton nga mga local government unit nga may malapad nga area sang tubo magbinuligay para nga matap na ang pameste sining red stripe soft scale insect nga nagaapekto gid sa aton nga mga pananom nga tubo. Kag sa kaangot naton nga balita, ginpaidalom sa state of calamity sang Kapis ang probinsya sang Kapis pangod sa nangin kahalitan sang RSSI o kon red stripe soft scale insect sa industriya sang tubo sa probinsya. Sa datos sang Office of the Provincial Agriculturist, yala sa 3,331.61 hectares sang katubuhan o kon sugarcane land area sa probinsya sang Kapis ang apektado sang nasambit nga peste. Samtang naglabot naman sa 1,819 sugarcane planters ang naapektuhan sang peste halin sa mga banwa sang Kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Hamindan, Maayon, Panitan, Pilar, Pontevedra, Presidente Rojas, kag banwa sang Sigma. Ginalauman nga sa pag-declare sang state of calamity, mapadasigman ang pag-responde sa mga apektado nga lugar kag mapangapinan ang palangabuyan sa mga mangunguma kag matapda ang dugang nga halit sa industriya sang tubo sa probinsya sang Kapis. Sa sining datos, padayon ang aton nga pagpagigangot sa nagkalain-lain naton nga mga provincial agriculture office sa mga tikang agud matap na ang pameste sang RSSI sa industriya sang tubo. Yari pamatian naton ang aton nga pahanomdom bahin sa RSSI.
1: Kaya importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kon Red Striped Soft-Scale Insect isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop siniyang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapanuya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagginang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insaktong pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
0: Yes, amoy ito ang aton nga pahanomdom kaupod ang Office of the Provincial Agriculture sang Iloilo kay Sir Jeron Magbanua para sa RSSI o kon Red Stripe Soft Scale. Balita subong nga aga aton nga ipamatian ang aton Agribit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Sir Jan Candelario. Sir Jan, sa imong report subong nga aga.
2: Gin pabaskog sa Philippine Coconut Authority ang pagpakigupod sa Department of Agriculture nga makakuha sa dugang nga pondo para masiguro nga magapabilin sa schedule ang ilang target nga makatanom sa 100 million nga puno sa lubi itubtog sa 2028. Dako ining hilikoton sa pungsod nga nagatuyo nga mapasaguli ang industriya sa lubi sa Pilipinas kag mapataas ang kita sa minilyon nga pamilya sa mga manghuma. Ang hindi nga dako nga kampanya sa magtanom mo ang sentro sa Accelerated Corporate Farmers and Industry Development Plan. Ang plano sa gobyerno sa pagpatipon kag pag-rebuild sa isa sa pinakadakong sektor sa agrikultura sa pungsod. Pinasay ang hindi nga programa tungod hindi lang nagatudlo sa similya nga ginagamit kundi ginasimbog manini sa pagpunumbalik sa katarungan sa kantoan, pag-abono, pag-intercrop, pondo sa pinansyal, pag-panaliksik, pagproseso kag pagpasad sa merkado para makatugas ang mas madinalagon nga industriya. Pagpangunang hangkat subong ang pondo para sa tuig 2026, ginaplano sa PCA nga makatanom sa 25.4 million nga similya sa lubi, apang ang ara nga pondo subong nagasakop lamang sa 16.85 million. Bangod sini, may ara sa nga pagpanghangkat nga labaw sa 8.5 million nga similya nga nagakinhanglan sang dugang nga 1.26 billion pesos para hindi matrasado kag madelay ang 100 million nga target. Bisan pa may ara sang kagulangan sa pondo, nagapadayon sa gihapon.

0: kinahanglan sang malawing nga pamuhunan apang nagasaad man sang tugay nga pakinabang. Ang mas mataas ka produksyon nagakahulugan sang mas dako nga kita samtang ang mabas kog industriya nagsuporta sa trabaho pag-export kag siguridad sa pagkaon. Ang tag sa kapisa kag ininvestbong nagatabang sa pagbaluntad sang mas mabas kog ekonomiya sa agrikultura sa pungsod. Kag kun matigayon nga mapondohan sing dako ang ining programa makatabang sa pagpabag-o sa minilyon nga may karapuson nga puno sa lubi. Makababaskog sa posisyon sa Pilipinas subong sa isa sa mga nagkapanguna nga nagaproducer sa lubi sa kalibutan. Kung makahimo sa mas sustainable na tumuran sa kita para sa mga komunidad sa mangunguma. Ini si John Candelario, nagabalita.
1: Thank you, Gid. John Candelario, sa imong nga balita subong nga aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs, labi na gid ang mga na-engage sa pagbaligya sa mga agricultural commodities nga magparehestro sa aton Farmers and Fisherfolks Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa mangunguma kag mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sa bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sa husto kag patas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong agita para sa ilang pamilya kag sa padayon ng pagpanguma kag pangisda. Agod masabat ining problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang sagip sa ka-act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangan instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ang nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agon masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Kung ikaw may ala sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginangalat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
1: Yes, amoy ito. Ang badayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs na magparehistro na sa PDIS. Magbisita lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pangitaon si Mama Ricardo Bocon o kon si Ma'am Maria Cristina Rizal. Asa na lang dire ang aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad niya aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 ang

16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagtipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga tao ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pag-ariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan, at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na raman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sa Miyerkules, pitsa 12 sa bulan sang Agosto, tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon maging kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pamplona.
5: Kag ako naman si Radyo Man, Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sa isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radio kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo official.
5: Kagang ato naman official Facebook page, please like, share kayo, follow nyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man Eric John Pamplona, kag Radyo Man Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo. Radyo Man Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyo Man Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Kakaroon sa aton nga Know Your History, August 12, 2014. Isa ka historical marker ang gin-unveil sa Capiz Provincial Capital dito sa Roja City, Capiz. Agod ngay tagan sang honor ang local heritage and the historic significance ng mga site sa Western Visayas.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Kin-turnover na sa Department of Budget and Management o kung DBM sa Kamara ang ginanduso nga 2027 National Expenditure Program o kung NEP kahapon nga daw Martes. May ara ini sa nga ginanduso nga 7.2 trillion pesos nga budget o kung 6% nga mas mataas sa 6 trillion 793 trillion nga budget sang subong nga tuig. May pinakadako nga lokasyon ang basic education nga naglabot sa 976 billion pesos. Ginasundan ini sa nga DPWH nga may alokasyon nga 644 billion. DOH nga may 353.8 billion. Kag subuman ang Department of Interior and Local Government nga may ara sang alokasyon nga 332.5 billion pesos. Grabe ang budget na subong para sa masunod nga tuig, Radyo Man Binroy. 6% nga mas mataas kumparar sa aton nga budget subong iyang tuig.
2: Actually, ito gadako, malaningan na gadako ang aton sining budget, Radyo Man Binroy. Ang mga kwantabi, ang mga kagastuanan sa pungsod ng Pilipinas, daw wala man naganubo eh. No? Pero nag-normalize na ini ang kwan bala ang kihaday sang pay, no? Di bala sadto nagtaas ang public works pero ngagin batiko sang aton sininga mga pila ka mga malida. Pero subong nagbalik kita sa basic education nga amo pirmi ang may pinakamataas nga budget, no?
1: Nagambal nila tumaas to ang number or ang amount sang budget para sa DPWH. Kay porte gito kadamo sa mga insertion, Radyo Man Binroy.
2: Na namitan din sila ti nga ti syempre damo insertion kag dakoon nilang budget para nga ti damo gid yakwaton eh. Amo ti ang purpose ya kinawatay gito yang purpose. Makaigo manggalik kita sang amo sini nga budget nga amo gito ang ipainila para sa DPWH, meaning grabe gito yan.
1: Ano yan naging controversial kay ti Kabaloka sa ato nga konstitusyon. Nakabutang gid nga dapat ang budget for basic education. Amo ang may pinakamataas nga share or pie sa aton nga budget ta proportion. So subong ang Department of Education mayara sang 976 billion pesos na proposed budget. Samtang ang DPWH mayara sang 644 billion. Nasunod ni sang Department of Health, Department of Interior and Local Government, Department of Defense, Transportation, no? Ang transportation 302.2 billion pesos. Ang agriculture, gani kada mo sa mga sub agencies niya, Radyo Man Binroy, no? 261.7 billion pesos. Ang DSWD 241.6 billion. Ang higher education, amo ni ang sa issues naton kag sa Commission on Higher Education. Dako ning budget because nga tungod sa aton nga free education no, diri sa pungsod na Pilipinas. May 176.5 billion sila. Kaya siyempre ang judiciary nga may 86.3 billion.
2: Eh, manami ni, no? Pamatian, kaya manami tanawon nga basic education ang aton Perme Foundation. Kaya, budlay man niya to, niya nagligad to bla, katakadako sang budgeta, pero ang literacy and numeracy and capability sang aton sining mga estudyante, kita mo to pag-drop, gidya bala, no? So, subong, ang budget dako, panamiyon pag dapat ni sang DepEd, ang programa, kag mga backlog daton sa mga, ano ni, sa mga, ano ni, schools, sa mga buildings, no? Namudamo kagyapon, no? Sang kinanglan naton, para nga i-coop up, para nga ti, maging komportable man ang pagtuon sa aton sining mga kabataan more than sa iban pa nga mga programa sa Department of Education.
1: Nagpasa pa ba lang niya ang DBM sa National Expenditure Program? Kumbaga, ang muling basihan sa aton sining proposed budget para sa masunod iyang tuig. Kasi kumbaga, ang nabutan dira sa NEP, ako na ang mga priority projects, priority kag legacy programs no sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Madugo pa ni no hasta pa ni sa bulan sa Disyembre.
2: Controversial ang budget naton mo.
1: October ni budget hearing. No, madugo na sa House of Representatives sa panguna sa Committee on Appropriations. Counterpart niya sa aton nga Senado.
2: Samtang igalakip sa 2027 budget ang mga proyekto sa gobyerno nga magapabakod sa flood control kag malikawan ang maglala nga pagbaha. Amo man Japon, old story. Ang sa Malacañang press briefing ginpayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon nga mayor nga pagatutukan ang pagpatulan sa flood control master plans mao kag pagpakaayo sa mga naguba nga flood mitigation projects. Nalakit sa prioridad ng pagpaayos ang flood control system sa mga urban areas nga masami. May ka-experience sa pagbaha. Lakip ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, kag Cebu. Wala na mentionar sa Tiglicom ang balor sa pondo nga i-alokar para hindi, bangod, para diri, bangod ginaulat pa ang final budget proposal sa DBM.
1: Ang kuhan niya ang hamba nila sa kuan ni urban areas siguro sa mga syudad or sa atong gidbala nga mga banwa pero te siyempre kabalo ka ang baha nagahalin man sa mga rural areas
2: halin sa babaw pangantos dalo hindi ko kuya kaintindi balaya galing kay te because of corruption kadako sa mga budget like for example ang Bulacan kita mo ning Bulacan nga gin feature ni sa isa sa pinakadako isa sa mga balita tugin feature nga nagabaha. Amo ni sa bala tong gin expose ni Ping Lacson to balangan kontra ang contractor tong wow construction to balanga duplicate ang project tapos kadua budgetan ang project wala pamahuman wala gani gin suguran no dito ni sa Bulacan ti amo man ini gyapon ang sa iba naman yang lugar tong sa Las Piñas ang technology naman niya sa DPWH ining pamping-pamping nila ang suba ginabumba din kakakita sa amo niya nga classic ka technology. Hindi ta kaintindi nga ha, sa kadugay na nga panahon nga hindi kinini maubrahan sa mayo nga waterways halin sa ibabaw pa kadto dito sa dagat kay sa dagat manitanan galing kay amo nang ambalta because of corruption na punggan ang mga proyekto ti kundi ning istoryanta amo manigapon master plan budget pabakuron amo same old story ni ang ginaistorya naton tining si Dizon kung isa pala pa o manistorya. Ang proyekto ito sa EDSA nga asfalto, isa lang katuig naglilitik, kwanto nagkalaguba ang asfalto ito?
1: Nagkalapalak
2: asfalto ito?
1: Kaya rason to ka, regional director sa NCR to, bala kayo nagkuhan ko no, nagitinira ang tubig to. Tanigin butangan yun isang space. Para yang may guan ang tubig de. Siguro nagkuana, nagitiner ang tubig na mo ito nga nagkalapalak ang ilang kwanto, ang ilang asfalto.
2: Amo na nga.
1: Ni Dizon, siya may pagkali sa tuwig ni. Itsura niya.
2: Tapos promisa ni Dizon, nga daan niya mala airport nga asfalto, ibutang tada ang ginasfalto sa airport. Isa ka tuwig, tumbalay na.
1: Do, asfalto ka na pog.
2: Tiyan mo ni kung isa, ining si Dizon palapaw man istorya. No? Bisan diri sa ato, damo sa sangin palapaw sa ato ng istorya de.
1: Kamalo, kabalo ka.
2: Purang bura.
1: Hindi di man niya ang secretary ang nag-obra ka project Radyo Man Binroy. Siguro si Dison, siguro mo nang urbano naka-monitor ni. Ang mga tao, yung hindi dalomi.
2: Galing kayo kung sabagay.
1: Ang mga kontraktor pag hindi ay. Galing kati ang mga kontraktor niya, ma-construct mo lang sila. Ang tabo. Base man sa budget. Galing kati, siguro ang budget ka nag-abot sila, ti. Sang pudot do lang.
2: Ang district, gidya ay, kay among implementor, gidya ni, bisan pa to, iya ka-regional na, progagi ka, Japon, no, ginapapanahog sa district. Why, gidya nagamanton, Japon, yung mga district offices na to, niya, yabo, tao, gidya problema
1: sa... May sample na lang ang nagkalapriso, pero, why, kanudlaan
2: eh. Why, mo, Japon,
1: ah. Subong sulit-sulit naman niyo, for the past months, no, subong bulan sa 2026, naghinagin ba ng mga proyekto? Bisa bang kutuon mo mga kontraktor,
2: paano hindi magina kay
1: kwani ang bidingay sa DPWH kay igod mo ibang ni waay mo tisubo nga base subo ko ng third quarter up to fourth quarter kagali kay bani na pang bidding na ni ang uro umpisahan na naman nga bidingay ni ang para mas masurod niya tuig why kanod laan na ang aton siriya nga mga ang aton siriya nga mga official sa DPWH kagali kay siyempre ginapuga man sila ka mga politiko nga mga hangol-hangol man sa porsyento
2: amo ni ganing ambalta ang tawo basta flood control ang topiko ahway niya duro pa yung akuminto ya basta buyayaw lang kag pakamalaot lang sa flood control way bala mo silyado ng utok kataw na silyuan ng utok sang tawo sang ubra nyo ti hindi naman yung baso ng tawo nga pag istorya ganit flood control way nasalig gigidya ang tawo sa gobyerno ta
1: so bantayan tani samtang kahapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ginpresentar sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pila ka mga acknowledgement receipts sa mga ginapahayag na kabaton sang confidential funds sang Office of the Vice President. Aliyo ko wala radyo man Val no sa mga listahan niyo kay do mahamot. Ginurisa man sa proceedings sang ang impeachment article angot sa gitaligar sala nga paggasto sang 612.5 million nga confidential funds sang Office of the Vice President kag suman sang Department of Education. Lain na to aring mga pangalan lang niyo. Ang mga ngalan niya sa OVP acknowledgement receipt so
2: as a last part.
1: O mga kumaradyuman Binroy aring si Pia Piato Slim. 140,000 pesos information na yung gini-deliver niya. Ang isa pa gid si Ralph Jos Bacon.
2: Wow, pagkaon eh.
1: 150,000. Si Ann Ong Pauco, 50,000. Beth Revilla, 50,000. Jose Jukno Jr., 120,000. Iklaro gid ni ni Party List Representative Chel Jukno. Hindi ya si Jose Jukno Jr. pangalan ko.
2: Si Maria.
1: Manuel.
2: Ah, Manuel.
1: Jukno. Hindi ako ya Jr.
2: Di pagkikita nila nga, Jose Jukno.
1: Ang mga DDS, gamit naman yan, Manila,
2: ara si Chel Jukno. Ara magre. Pero ang mali Chel Jukno, siling niya, why ako sina, pero siya kung gusto yung patulan ta, niya magamunin gila, tibot ang balon, yun ako ni Sarah eh.
1: Kasi, si Aripagin, si Beverly Claire Pampano.
2: Bawa pagka, manamit, pagin ni manamit.
1: Si Rinan Piatos.
2: Bawa, Arya.
1: Si Kukoy Villamin. Si Dines Tania Escudero. Bawa,
2: parintinichis.
1: Heart Santiago. Kang si Dayan Mapol Lapid.
2: Kasi katawa Pilino.
1: Kadako ni isang kay Heart Santiago, 250,000
2: pesos. Ang muna bali
1: pero ang deliver niya, ang purchases nila dere is supply.
2: Supply, so. Ang muna niya bal ni Tony Kapunan nga po. Niya may-ari di sang An Umpaw ko, may-ari man di sang Heart, Heart Santiago. Niya si Heart Ine. Parinte, ano familiar ni kay Chis Escudero?
1: Ato yung mga pagkaon, ari ari pagino. Si Matthew Queso, 250,000
2: pesos.
1: Pero supplies niyo, ang gibakal si supplies, Nova Santos, si Sala Kasim, buga, pati ang Kasim.
2: Namin din nga party ka, baboy.
1: Abagak,
2: ano din ganin, inapit. Abaga o po.
1: Kasim.
2: Kasim.
1: Si Shumi Ocho. Si Jay Kamute.
2: Abo. Ang
1: parakot niya sa Kasim.
2: Ah, DJ niya si
1: Jay Kamute. Si Miggy Mango. si Hanilet, may ari pa si Hanilet, to Camille, si si Fiona Villegas, si Clarice Otiveros.
2: Talaman si
1: ang kay Kwani Hong, kay Fiona Villegas, kay Clarice Otiveros, tagtunga sa milyon kada isa ni. Ang ginbakal sina no, medical and food aid. Tapos si John A. Lapid, 350,000 pesos man, medical and food aid man. Kaya tapos, reward ang para kay Connor Adrian Contes, kag sa kay Christine Apligate Estrada, tag 50 mil. Tapos andyan si Ricapon, kito bindog si Senator Robin Hood Padilla naman, ana there naman eh. Pero bangkot niya nga, singit, imo-imo ning mga pangalan nga ni. Sila yung nga ginasagan nyo kalawag kag ginahimo kag ginakadlawan nyo ni. Kaya hambal ni Atty. Kapunan, siniwan namon na yung ginahimo-himo, Mr. President. Wala namon na yung ginahimo-himo. Kwan ini, ang ginabasa namon ni, mga kwan ini, mga
2: sa audit
1: acknowledgement
2: report.
1: Receipts ini.
2: Oh, sa audit report.
1: Sa office of the Vice President, kag sa office ng Department of Education. Yalin ni sa opisina, nanday, ani, Vice President Sarah Duterte.
2: Oh, resulta na sa audit report. Amo ina ang mga ginpangalan nila to, mga anong tawag sinigani nila ng hindi bila tuod nga ngalan.
1: Fictitious. Ako ni ang code name.
2: Code name kay ti Intelligence Fund. Oh, ngani.
1: Tingaling kay Intelligence Fund.
2: Amo nang hambal
1: code nila. Name. Pero tinag na-purchase ka mo ka food and medicine.
2: Dapat ti mga reward tani ni, di bila kay ti in ano ni kabaylo ini sang imo sini nga mga information
1: nga ginatan. Guaya sini. Kun matabo basi code name gid man eh.
2: Code name amo gimana depensa nila nila.
1: Pero galing ang paggamit mo galing hindi para i-reward or ihatag sa kwa intelligence sa asset mo. Kundi ginbakal mo yak pagkaon kag sang medical kasi sa joint circular hindi pwede ina magamit ang confidential fund ibakal mo ka medical kag food aid.
2: Gani, iti ang mambalta kong reward ini, bangod sa mga information nga ginahatag, siyempre ginatayaan mo na sila reward. And allowances, gira eh, kung intelligence work ina radyoman erikti, maintindihan ta pa. Pero galing iti amo ng problema, nagaguot kita dira, kay hindi naton makot-kot kung sino ining mga tao. Kay dira na kuto, base sa joint memorandum circular, sang tawag sini, sang kuwa, nga dira lang sila sa hasta sa pag-audit, kung bala, diin ini nagkadto, pero asto kung sino ini nga mga Herodes, waay na sila sang deber dira. No? So dira na karon, naton may baluan, kag amon dapat ang aton sini nga kut-kuton. Sa piyak nga bahay nagbayloanay sa mainit nga mga tinaga, sanday Senador Raffy Tulfo kag piyak kay Tano sa sesyon sa nga Senado kag gapon. Nagugat ini sa payag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga 32 ka Senate Committees ang wala pagyapo nakakonvene bangod sang incomplete membership. Kaya dapat may ara sa nga minority members mo. Sa floor, ginsita ni Tulfo ang ginapasuni in action ni Minority Leader Alan Peter Cayetano sa pagkumpirmar sa membership sa mga komitiba rason nga gintawag niya ini nga hostage. Ilayon man nga ginsabat ang utod ni Alan Peter Cayetano nga si Senator Pia Cayetano ang aligasyon ni Tulfo kagintumod nga maimo man nga siya lang ang ang paibaloon sang nasambit nga concern kag hindi na kinanglan pa nga dalon sa plenaryo kag magdrama.
1: Kay si Senator Alan Peter Cayetano isa ang Senate Minority Leader. So kumbaga sila niya nagapahat-pahat sang minority sa nagkarilain ng mga committees Rajuman Binoy because nga ang committee sa Senado dapat may representation
2: may aragi na minority.
1: Karon hindi makapadayon sang iya sining legislative work si Senator Raffy Tulfo iban pagid yung mga senador nga nagkapamuno sa nagkailain ng mga committees because nga wala sang taga minority nga na himo member dira o sino malang gusto sa minority
2: i-assign nila nga mga
1: member i-assign nga maging member dira di ambal ni Senator Raffy Tulfo sino kapila na magbalik-balik ang akon ng mga staff ang hambal iban sang ibang mga senador willing man sila pero hambal nila kinanlan pa kay ini magsugot
2: approval dapat ni
1: ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Alan Peter Cayetano kay loga masakit ni gusto yan ni Senator Pia Cayetano nga siya ang hambalan hindi pang daron to sa plenaryo tinga nga ikaw imo yang hambalan kay nga ikaw ang ay, ikaw humangutod kay mo tuod pero diyang kwansin yung proseso sini
5: ang communication, dito yakong sinutuyang natungdan ng senador.
2: Kung kita niya nga, hindi nakambal to si Cayetano, hindi nakahulag to si Alan Peter Cayetano.
5: Hindi man niya pinamilya ang sa senador Rajuman
2: Bimoy. Hindi man niya
5: kaya kasabat ang utod mo, ikaw kasabat, in behalf siya.
2: Oo, ito nga, enable na gin si Alan Peter Cayetano. Nga to niya kay... dribble gin man niya kaga
5: hostage gusto nila iton ang budget
2: ni, para maka bisan sa ano pabalos-balos kiti siyempre paano ka function karon mga committees kay kulang gani
5: hindi man si Marcos ang kaluluida kundi mga pumuluyong Pilipino
2: tinamo sa mga
5: pending may mga sugpon pa si Senator Pia Cayetano inong nugahangos nga daw ni mo ginalagad sa paginawa niya bla nga balik na kadrama kuno si Rafi Tulfo hindi nga kung basihan mo subong ang pagpungko kundi sa Senado
2: nga wala gini
5: wala gini ko kaya kagi yung nagdrama kag standing biya pinilang tawan nyo biya na itsura nyo sa
2: SPO SPO ka mo
5: anay kumutube
2: tingon sa bagay sino nag-ibiaw sino nag-ibi to sa kano
5: amo na gani ang bali ni Rafi Tulfo siling niya ni Seto Rafi Tulfo siling niya nantawan nyo sa salamin o sa SPO ang inyong mga itsura kung sino ang matuod yung nagdrama diri sa
2: sino ang nagasagad to ka live ceiling kag mag emote mag appeal to emotion sa tao
5: to sino mapati nga maraming matsag ni Cayetano kay kanadlaw naga Facebook live siya
2: kaya mo gani amo gani kag isa pa kung communication ang istoryahan tanga hindi na gito saya maistorya ano man doon yung kuintindi. Oh, gakinanglan pagigya, maagianay siya nga kwan niya, liaison officer nga utod niya nga si Pia Cayetano. Kabudlay, habi ni mga Cayetano insindihon para sa tao ni Aro-Aro, ano pagigya dumot, imo iya sa administration.
5: Grabe gani, though,
2: hindi may, pag dumte, ang,
5: si Pia Cayetano bala subo, pamatsagan ko may gitago nga kaakig bla. Abot ano
2: may mga hugot,
5: Abot ano na tabo sini sa iya,
2: Doon may ginakimkim bala nga sakit sa buhot niya, pag abot sa simpo, ang guwaya ba lang nga, umanda ka lang kaya umabot ang simpo, kanon tamang ka, balusan, tagig ka.
5: Tino, amunin guwaya. Sa mangin pamulitika nila, Rajuman Bimoy.
2: Okay, tamo daw, sa mo daw, okay lang nagligad, pagkatapos ang tanan niya nagkanay, kay ti, damo na sa mga investigasyon na sa iya. Subong, tikita mo, pasimple lang sila, pagkitaan nila pamagi para makabalos, pero hindi iya administrasyon, niyang inyo yung ginadusdos ni. Ang ginatagaan niyo problema, pumuluyo yung ginatagaan niyo problema kay mga LEDAC legislation yung kinanglan ni Rafi Tulfo kansang iba niya mga committee. So,
5: hindi maka-proceed sila sa obra nila. Kaya nga, tungod nga, wala sang member sang minority nga naka-assign sa ilang mga committee ba. Standby, check tayo mga observations sa ngaton siling patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Naga-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
6: TYRI Rajuman Report.
7: Rajuman Eric, Rajuman Bindroy, good morning, no? Dire kita naga-report live dire sa may diversion road, no? Pagulanggid, no, nagbubo ang ulan. Sang nagkuha tapos kuha sang sining video, no? Pero bumubo ang ulan mga 10 minutes, no? Ang pagbubo sang ulan.
5: Subong.
7: Subong
5: kagaon, sige pa ulan. No?
7: So far na gano'n na, nag-tahaw na ang ulan, Rajuman Eric, Rajuman Bindoy, no? So, Brigitte ka, nag-standby, kay Dreaman karon pati gayon nun, ang sa may Islanad 3, sa may skate park, Rajuman Eric, Rajuman Bindoy, ang dispersal sa mga fingerlings, na kaangot man sa atong sining celebrasyon, no? Sining tuig, kautod man sa kay... Mandri Malabor kag more power kag subong man sang tawag siri sang chef tech sa Tigbawan no karon iya sa mga nasais sang agas so far medyo malaka pagiman ang mga salaksian subong iya nga mga
5: diversion ni nang sa video ta diversion ni no hawan sang diversion kun kagaho no
7: Hawan, no? Ginusoy ko ng from Bulilaw. Nag-left turn ko sa may SM, drastas na dari sa may Esplanade 3, no? Dari sa may main sang, no? Sang diversion road, no?
5: Ang kwa nga niyang Esplanade 3, nga niya mo niyang dari sa may Marina sang una, no?
7: Marina, oo. Tama.
2: Dito sa gina Baroto Race.
5: Patigyan natin sa Baroto Race. Tidira karon buya ng mga fingerlings.
7: Grace Laman, no, ma-symbol, no, para Jaman Eric. Pero bisan ga bubong ulan, damo sige apon da or pilang pila ka mga kauturan naton nga mahilig maglagan, no? Basa sila sang ulan, no? Philippine style po do.
2: Nga may no, may fun run subong?
7: Waya.
5: Waya mga runners gi diabla nga rain or shine ya. Good lagan.
2: Oh, so sa mga dinalagan pa mo ni Chimpo?
7: Oh.
2: Ah, kun sumagay ti maligo man sila ya.
7: Oh. Ah, tapos lagan nila maligo
2: naman. Oh. Nami gani maglagan nga nagaulan.
5: Oh, kondisyon gina yang kwan
2: kondisyon lawas. Bugnaw ya kun nagaulan do exciting ka tama do. Ah, kwan blood do may thrill black kun nagaulan. May guru madagan ta ulan naman sa ulan ay. Aga dabla grupo.
7: Pwede kit, no?
2: Natin para maiba naman tayo.
7: Samtang sa presyo naton sa merkado, sa presyo sa isda sa Iloilo Terminal Market, ang bangros na lagko, tatlo kabilog isa ni kakilo, 220 pesos ang kada kilo. Ginpakas naman niya bangros, 180 pesos ang kada kilo. Locos, 220 pesos ang kada kilo. Bukaw, 150 pesos ang kada kilo. Dubla-dubla, 240 pesos ang kada kilo. Pasayan nga lagko, no? 300 pesos ang kada kilo. Locos na bulpin. Doon ni Pis ni sa kagamalaba ni sa locos.
5: Pero nami man na siya dubuhon mo.
7: Pwede ko ni Kaging Tilaw. 160 pesos ang kada kilo. Ang tuna, 300 pesos ang kada kilo. Salmonite, 160 pesos ang kada kilo. Dalinoan, 110 pesos ang kada kilo. Green shell, 310 pesos ang kada kilo.
5: Kamahal ba?
7: Mahal galing
2: kwan ko. Hindi season subong.
5: Hindi ka kami pa lagko niyo.
2: Namin yung mga ibisan niya mga amo niyo.
5: Bukod namin.
2: Ang saka, kapis mo lang mga amo nga green shells. Naamit naman yung ilang green shells.
5: Naamit isang green shell radio man flow.
2: Lagko, lagko. Ang isa mo sinika bilog. Pinpa kon nami ang pagluto daw ginaagaw gid sa kaluya ay sus Mari Joseph nga pag
5: gamay nga kwan ni nami nimbutan mo gamay nga butter magisa ka ka kwan mo Ricardo tapos ilunod mo ni kagi butangan sang tanglad
2: sang kaluya ang namitan ko kung naga panghumot kid ang luya bla nga daw agaw agaw gid sa
5: tapos medyo kahangkahan gamay totok flo no
2: aragoy ah butangan mo nila yon ka balunggay ah hindi toon man may propojoton kapag ed?
7: Oh, hey! ang bunaw, 130 pesos ang kada kilo, no? Ang bagungon, 40 pesos ang kada kilo. Kaya mo niyong presyosang mga isda kagayban nga seafoods, no, diri sa may Iloilo Terminal Market, I hope nga makamalista na sa mga atong siling mga tagpalabati na
5: nuya. Kaya aga ka pa man, yung botsiling ko na lista nila, na kayo dugay-dugay pa merkado na ni sila before 5 a.m.
7: Yes, na. Di mo na nga may ara kita sang market report every day.
2: Abo, verte ah. Di ko ro, Englishon, ta sa sunod, abe yung market report.
7: Ah, hindi na. Pagkudlayan mo pa.
2: Gani man kami, sigurado mga budlay man kami. Madululog ko man ilong namon, di.
5: Pamatsaga nyo ang mangumpra sa inyo, taga sa
2: Singapore,
5: Hong Kong.
2: Kano, kano ang kano.
5: Ano, pamatsakan ko yung Canada, makanto pa din.
2: Wala mo, English hero ni si Toto Flo mo. Mati ko ni Permisia sa istipi mo.
7: Ako na, manunan na itong observation kag market report. Standby ko, Dri, sa mga patrol sa dugang na balita sa kontininga pagpanumalik. Kasama mo sa TYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
5: Salamat kit kay Radyo Manflo, Navarrete. Kag standby dugay-dugay, karon ni Maguro Adlawon, kay may, kwan kita, no? May pagayawaton kita nga
2: fingerlings
5: sa
2: dispersal.
5: Dispersal, no?
2: Dispersal, no? Ano ganit? Dispersal? Dispersal.
5: Dispersal. Dara sa may Esplanade 3. Pabahin ni Gapon sa atong mga activity nga nakalinyada rin yung Man Binroy sa aton sini anniversary subong iyang
2: namin na ginangay doon ako na yun ang resulta ini sa mga fingerlings
5: karon ba na magandawon kay sa Esplanade 3 kita kaga magi kwan karon magi palawod ba pa Iloilo River karon mantayo ni karon sa latter portion sa aton sini nga pagpangalagad ang ini nga bahin doon na sa inyo sang nan sa Corn Coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang naan sa corn coffee kag experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha gamit ang naan sa corn coffee. Kamin pa kon na consistent no ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sa aton nga immune system, nagapromote sa weight loss sa mga overweight, nagapalaba sa aton nga resistensya, nagapataas sa aton nga energy, kanagamintinar sa proper blood sugar levels, nagapa-improve sa blood circulation, kanagalevate man sa problema ta sa digestion, nagapalubos ang risiko sa pagbutod sa aton nga tiyan no, kisa nang hindi kita bala batonawa nagabutod ng aton tiyan. Imnin nyo na sa non-corn coffee, gina-intoxify niya ang aton nga lawas, kanagalevate man sa problema ta sa migraine, ilabiragin sakit sang ulo. Non-corn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, pabakal nyo sa mga butika sa Bilogues na sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Standby ha, pagbalik na dugay-dugay mga balita nang natipon sang RMN News Center. Alas 4:38 na sa kaagahon.
8: Newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ninyo si Sandeep Rebayo, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng ganyan sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
2: Yung may D3!
3: Matatas mga butika!
2: D3 Bio!
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio!
3: Ang D3!
2: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
2: Yung may D3!
3: Matatas mga butika!
5: Geek!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Ang kilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses katadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. This Time Check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
6: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tig-ang aplema, afford pa.
7: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
8: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isa adlaw ka duwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Ako, hindi ang pagkasalamat ko.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
11: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon at Char.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst tau of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Ang kilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses katadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto git ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagkanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Nuns Liniment Oil.
14: Kaspan?
1: Wala problema.
14: Nuns Liniment Oil Partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya, nga amo ang kaspa. Kag ang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas. Nuns Liniment Oil.
0: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
2: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasang ang butika. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Importante magali Dok, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
6: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magaya diabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and mineral.
4: Dr. Boy Squalene Capsule.
7: Ay emerhensya, magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagpadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
8: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
9: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
11: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
16: Life extension, vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Alas 4:48 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
19: Radyo Man, Eric John Pamplona.
20: Eric John Pamplona.
19: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
20: Benroy Bernal.
19: Back to back sa unang radyo, unang balita.
18: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang ining abahin, durong na sa inyo sa DTX sa 500. makabulig sa pagtinlo sa imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins, halin sa atong ginakaon ka ginainom kada adlaw. DTX sa 500, may pinakamataas nga orak value, gani ini ang power antioxidant. Nga mo naman ang nagasilig sa mga free radicals sa atong dugo, nga mo ang kabangdanan sa pagka-damage sang aton nga atay. DTX sa 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang mangin kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Gani, hindi para malikawan ang paghubag sa imo nga atay, mag-DTX sa 500 ka kada adlaw. Kag simpre, kung naga-DTX sa 500 ka, parisi ina, sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginaedukar, ginabalanse, ginapabakod niya ang ato nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon. Ubos ipon trangkaso TB pneumonia kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon mag-inom sang Mighty C kag DTX 500. Mabakal nyo ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman. Inflation rate sa Western Visayas nagsaka sa 7.8% sa bulan sang Hulyo. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
0: TYRI Radyuman Report.
21: Tinoy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
22: Nagsaka sa 7.8% ang inflation rate sa Western Visayas sa bulan sang Hulyo tuig 2026 kon ikomparar sa 6.8% sa nagligid nga bulan sang Hunyo subong atuig. Kabahin sa mga mayor nga nag-contribute sa pagsaka sang inflation rate, ang madasing nga pagsaka sa presyo sang housing, water, electricity, gas kag iban pang fuel commodity group nga nag-record sang inflation sa 7.3% halin sa 3.8% sang June 2026. Nag-contribute man ang food and non-alcoholic beverage nga may 6.8% sa bulan sang Hulyo halin sa 5.6% sang Hunyo tuig 2026. Ang year-to-date inflation halin sa bulan sang Enero tub-tub Hulyo subong atuig ang naglabot sa 5.2%. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Moon Yales Kapalian Tatak RMN.
21: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
0: Tatak RMN.
18: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inikargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Nagsaka sa season may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal nyo na ini sa mga pharmacy, subuman sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Kag siyempre sa mga groceries, kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus coffee mix.
23: DTX 500, mataas mo lang presyon sang imutugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes kakagula ka magkaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag pagka-damage ng kidneys kag madabo nga komplikasyon kagay na ginamang sang stroke, heart disease, hindi pagayon sang pilas, pagkautod sang tiil kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantin na linsa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kung nabuo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami isang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo ini sa may TC, dugay ka na bala ng antos ang katol-katol sa panit, problema mo bala, pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC, ang alkaline nga vitamin C. Magkabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pa sa dugang pa nga mga balita sa Police Report Task Force Boltahe, Team Pugi Rason, kung nga mahipid kag safety ang kable sang kuryente sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Rajuman Marjorie Miani.
2: TYRI Rajuman Report.
3: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-recommend

0: na natigayon ang ariglohanay sa Vicky Macadsons, Franca. Kabangdanan nga ginpasakasya sang kaso nga frustrated murder sa karon nagapabiling nga preso sa Disaka sa Lapas, PNP. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo man Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
1: D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak RMN.
3: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island, Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mr. sa paglabing-labing, kay Mrs. Tagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapanugang, sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe, katama, kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, holy goat weed. Safe iniya sa heart, kay wala sa side effects. Frontal effects siya, may ara. Gani, mag-inom, duha ka Mega Man Herbal Capsule bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede. Isa kada adlaw, Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa bilog na Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, kagsang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, meraman kita sang nakakape, ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagapatindog sa inyo nga mga ikog tawo, kanagahatag sa inyo sang dugang nga resistensya. Kanagaamligman sang aton nga prostate para hindi magdako kon maghubag ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka umuhuyan kay partner kon kay misis sa tion sang inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kinalaman ini nga nag-aamlig, no, sa prostate sang mga lalaki. Kasi siyempre manamit ang sabor niya si partner, si misis, pwede makainom. Hindi man niya papatindog lang sa ikog tawo, pwede man niya makadugang man sa imo sining resistensya, pwede ka pagtuyohon or pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag mabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 4:57 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panilo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kagarader quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kagaprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mamakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, nagika naman sa City Hall. Task Force Boltahe, Team Pugi, rason kon nga mahipid kag safety ang kable sang kuryente sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
5: City Hall Report.
6: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nan's Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pagi sa pag-inom sang Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong makuha kung regular katong paggamit sa Nan's Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa immune digestion problem. Nagkapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, sa nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nan's Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
7: Nangin mahipid kag safe ang kable sang kuryente sa syudad sang Iloilo bangod sang mahugot na personnel sang Iloilo City Task Force Boltahe kag Team Pugi o kon Public Utility Group of Iloilo. Sila ang sa likod sa pagpasiguro nga naga-function ang mga suga, traffic lights, merkado o iban pa nga mga pasilidad sa syudad. Pagi sa psychology Security Program sa Iloilo City Infrastructure and Facility Conservation Office padayon ng ilang pag-inspeksyon, pag-repair kag preventive maintenance sa electrical infrastructure. Agad masigurado ang luwas kag masaligan ng linya sa kuryente sa syudad. Pinakaulihin nga ginubra amo ang pag-repair sa grounded electrical line sa tungas sa Iloilo Convention Center kay SM Strata pagkaayos ang street light sa Dungon A, kagpag-insola sa bagong control box sa San Rafael Overpass, kagpagbalik sa supply sa LED lights kag heritage lamps. Ginkaayo man ang electrical work sa Iloilo

0: Market, Iloilo Central Market, Kagharo Big Market, lakip na ang meter installations, power supply adjustment, at feeder line works para sa mga manog baligya. Kinamonitor man sa TFB ang traffic signals, kag nagapadigayon sa safety inspections sa mga publiko nga lugar, kag pumping stations. Samtang ang team Pugi, nagabulig sa pag-clear sa mga telecommunications attachments, agon mangin luwas sa pagkakakas sa mga poste. Balita, nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa GYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco. Talk RMN.
1: Pinabahin gidala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, lucas of herbs med pharma corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika malapit sa inyong lugar.
2: Talk RMN.
3: At yun rin sa Ciudad Rajaman Binroy, kung kanto ka na sa Calirial, kundi aranada ang may underground cabling na kita. Sa iban nga mga lugar, sa palibot sa nga syudad, damo pa ning gitawag nila nga mga spaghetti wires. Damo pa ning nagapinuron-puron nga hindi mo maintindihan. In fairness sa fairness sa task force sa voltahe, ang task force voltahe niya ka syudad ning ina ginapanghipid mo. Ang more, bisan pa paano, ang ilang nga mga poste ginapang-islan Manila, kag ginakayo man nila ilang nga mga linya, ang porte kasarawayon de,
4: Telcos.
3: Ang Telcos. Nantawan nyo ba lang yung mga dalan nga ni kitang Yapon nga 19 forgotten pa ni ang mga poste nila o yung mga Yapon pahigam.
4: Hindi ni sila yung kabaloy. Mintras ganiya, wala pa naghagmak ang poste nila.
3: Ha? Ano niya ang...
4: Ubrahiyo bala sang hipid man bala nga...
3: Isipa bala sa wala, di ba nag-roadway din yung kita? Ang sa Manduryaw ang area daw? Nag-roadway din yung kita? Imagine mo ang ilang poste, yas to nga mga Yapon? Din ang kooperasyon sila sa mga telcos da.
4: Tapos wala man lang nila ginapanghipin ang ila ng mga
3: ginapangpuron-puron nila nga. But ano na kun magagana pa na ano ay na.
4: Why na guro? Ang iban guro wala na eh. Eh damo-damo na namo.
3: Tigay ka damo-damo sa sobra ka damo-damo. Amo na nagandoy na kalubyok balangan nimo do. Kumakagi ka sa sidewalk do malabot mo na bla.
4: Kasabad sa mga bisan sa barangay ang kasabad.
3: Ang kwangi ganiyo kundi subong kundi ang daan to nga mga telephone cables ang una ang mga daan nga mga wires bala ti kuan na to mo kumbaga dila updated na to kumbaga na ginagamit subong mo nining fiber optic
4: nga
3: wire ya mo naman amo na ni subong mga bago
4: yung wire man nagyapon
3: meaning ang mga sanguna to why na niya nagagrana wala na nang panghimo sa pangkakason
4: pero galing kita mo nagyapon ga salang bilad man gyapon da. Sabad-sabad, kagka budlay, ipang lubong yung manakbala.
3: Tani patawag man sila ni Mayor Reyes Trenyas, pero dunduman ko, isang chimpo ni former Mayor Jerry Petrenyas, kapila na ni sila patawag, sila na yung ginapangkigan, kaya nga, ang mga electric cooperatives, ang more, naghihipin sila sa ilang nga mga linya, kaya ilis na sila mga poste, kung tilko, ya, ay, so...
4: Amo mo nagyapon niya, old school yung...
3: Natawan niyo ba sa mga barangay roads bla naton?
4: Amo mo nagyapon poste nila?
3: Ay, nako. Isa, argo po po ng puntas ang poste nila, ay magyapon pag-islan. Tapos sa mga warang nga nagkakrabit-kabit, yung napang gaapos lang nila sa poste. Ay, sure ka tama. Ti karugon sini nga...
4: Bisan hipido nyo na lang, ginaayo na lang naton, hipida yun lang balaanay. No? Para nga magnami man ang tsura
3: sa... Muna nga lang, tawag nyo ba na sa may downtown? Kahit wise na sa mga spaghetti wires na tango na, hindi mo mintindihan.
4: Why makita
3: hindi
4: naga...
3: Hindi mga heritage buildings na because nga natabunan sa mga wire nga why man ang ginagamit.
4: Mas manami tani nga sa matamat. Ganit ka mahal man sa underground cabling.
3: Mahal eh.
4: Pero nami
3: man ang... Why man ang ginambaran sila nga humanong nila sa isa lang kasi mana.
4: Ganit. Pero nami man kung underground cabling, no? Ipid-ipid bala.
3: Nakunan nga, like dito sa Singapore at Japan Binroy. Kaya tayo makita ito yung wires babaw.
4: Oo, mega world blood. Ano, black and black wiring sa babaw.
3: Dalom ya. Amo nang nami. Dito sa ano pa ni makoperar ya ang mga taga-tilko man. Kung yung mga signal man nila.
4: Mga panimalay.
3: Like for example, yung PLDT, ay, Sos Mariusep, gabayad ka. Way pa gani, ang isa, way pa ang imo nga ano ni Joe, kabuhin na. Dapat may dan mo gid na pero ang ilang signal up to 200 Mbps pero ni gani ka 20 Mbps isa way gid gani. Ay animalistic ho. Alas 5:04 ang oras diri sa aton nga pagpangaragan, ari na ang new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingaw bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga inerhiya kag mas pagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog ang korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na ini sa mga butika sa Bilogaysta sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nans Super Plus, di anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kag Magnans Element Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. May name tree extract nga pareng performance sa citronella nagahatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Nans Element Oil mayo man kontra sa skin problems, kangay sang arikis, alap-ap, alipunga, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Element Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural lang ingrediente. Ang Nans Element Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Balita sa Kapitolyo Provincial o Topo Hub sa nga Barotac Viejo, bukas na sa publiko. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
5: Reports. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
6: Ginbuksan na sa publiko ang One Town, One Product o kung Otop Hub sa Barotac Viejo. Ang Otop Hub na hamtang sa Tourism Information and Pasalubong Center sa Banwa. Ang pagbukas ni ginpangunahan mismo ni Barotac Viejo Mayor Nilio Tupas, kaupod si DTI Iloilo OIC Provincial Director Maria Dorita Chavez. Katuyuan sa Otop Hub na mapasandayag ang mga lokal na produkto kag masuportahan ang mga lokal na negosyo. Lakip sa mga mahimo na mabakal sa Otop Hub ang mga saboroso nga pagkaon, kape kag sinamak. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero Tatak RMN.
5: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Publishing Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Publishing South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN
4: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gini mo inipagi sa nagkalinlain kag purong ingrediente nga galing sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agod tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon, kag binog ka gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kapag katugas ang cancer sa colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
2: RMN News Panahon.
3: Sekta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo punta Jan Baron. Jan, mayong aga.
7: No sir, mayong aga. Pagsaton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, August 12, 2026. Bisaton nga update ang southwest monsoon nag-apekto ini sa May Luzon. Well, dere saton sa western Visayas, generally fair weather kita. May mga tansagya po no sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panag-uob dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin kasarangan tugtog mo baskog sa direksyon ng bagat na nakatundan. Ngamni ang magadala sa ang kasarangan tugtog mo balod nga kadagatan. Forecast temperature nato is 25 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:40 sa aga, magatunod ini 6:10 karon sa hapon. Ang niya itong latest weather update, ako si John Baron, Madam Ugin nga, salamat.
2: RMN News, panahon!
3: Madam Ugin nga, salamat John Baron, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kasama, kabalo ba na kamo nga may silyula kita nga ginatawag nga mitochondria nagatag ini puwersa sa aton nga lawas. Kung wala ka pa kabati sini ari ang ari no pamatiin ninyo ang mitochondria ang ga-supply sa enerhiya para nga makaobra sa insakto ang aton nga lawas. Samtang nagaedad kita, nagkaguba man ang mitochondria. Pabaskugod gid naton ini paagi sa pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suplemento nga may squalene nagabulig pakusog sang aton nga mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang Dr. Pinoy may aras sang 99.9% squalene nga nagahatag sa nagakaigo nga supply sang oxygen sa aton sini nga mga selula. Kag kun husto ang supply sang oxygen, ang aton nga mga cells naga-active tungod nga naga-function na sang maayo. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule manggaranon man sa antioxidant nga nagabulig nga mangin healthy ang mga selula sa aton sining lawas. Kung bastante sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang lawas, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Dr. Pinoy, the oxygen capsule. Mabakal ini dira sa Santa Barbara, sa Mars sa Pharmacy, Shams sa Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Kagswilo Pharmacy. Pag sa mga branches man, sang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Sa dugang nyong mga pamangkot, magkontak na kamo sa 0948-5876-329. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Radyo man na Binroy, subong iyang adlaw, August 12, may ara kita sang pagapatigayunon nga launching sang pasilong program no ang aton sining city government. Patigayon ining launching sang pasilong program para sa mga Ilunggo nga interesado mag-avail sang housing program sang syudad sang Iloilo. Pamatian ta si Mayor Raisa Trenyas.
8: Mga aton nga pasilong program which we launched last year, subong may ara na kita nga event no for next week nga launching na gid ini kay may ara na apat ka mga sites nga available. So just like Medicine Plus, ang launching naton will be our venue para mag sign up na sa interesado nga mga housing projects naton diri sa syudad.
3: Sige to, si parayo na to.
8: Bung may ara na kita nga event no for next week nga launching na gid ini kay may ara na apat ka mga sites nga available. So just like Medicine Plus, ang launching naton will be our venue para mag sign up na sa interesado nga mga housing projects naton diri sa syudad. Okay.
3: Si Mayor Roy Satrenyas, no, available Radyo Man Binroy ang Oswag Residential Complex kag E4PH condominium units sa San Isidro Haro. Samtang ginaplano kag ginatukod ang Westville Residences sa Hibawan, Mandurriao, kag Iloilo Residences sa public rental housing sa Sambag Haro. May ginallocate man nga units para sa mga manudlo kag uniformed personnel. Sunod kay Trenyas, ang housing program hindi lamang para sa mga marginalized sector kundi pati man sa mga working class nga hindi pa makasarang magpatindog sa kaugalingon nila nga mga balay. Ang grand launching maka pag-sign up ang mga interesado kag makakuha sang informasyon aparte sa proseso sang pag-apply kabahin man ang programa ang pag-release sang certificate of land allocation sa Batiano Village beneficiaries no of taking sa mga homeowners association kag awarding sang livelihood packages. Maghatag man ang pag-ibig fund sang orientation sa expanded 4PH application process samtang may awarding sa mga titulo sa beneficiaryo sa South Fundidor relocation site no ang may ceremonial ribbon cutting man sang Mac Housing Unit bilang pagpakita sa housing unit sa dalom sang pasilong program nga ginapaabot sang city government nga makahatag sang dugang oportunidad sa mga Ilonggo nga luyag magkabalay. So very significant ang adlaw nga ini, Radyo Man Binroy. Kiti kumbaga ang proyekto nga ini laka kalaga kita sini no sa iban nga mga syudad ang malakita ko sa syudad sang Manila. May ari man sini si Mayor Isko Moreno, Radyo Man Binroy, no? Ang ining kwan bala ang ining pag-provide no sang mga purian. Pero so, hindi man libre kiti baydan mo ni. Pero at least mas manubo ang presyo kung mabakal ka sa mga kwang gidiay sa mga subdivision sa Radyo Man Binroy.
4: Isa ka mayo diri kay hindi lang sa marginalized sector ang mga uniform bar personnel mga manunudlo naton sila niga kinanglan man imo Radyo Man Eric dapat maka-avail man sila. First, ini, no, kay kalabanan, batian natin para lang ni sa mga marginalized sector, ining mga
3: low-cost housing project.
4: Ang availment, bala, may mga limitasyon. This time, nag-amat-amat kita saka. Kaya ang baltagani, hindi bala nga mga utod natin, gid nga mga pigado, nga inang mga wala sing trabaho, kaghalin sa mga areas, kati mabudlay, gina ang pangabuhi. Ang nagakinanglan sini ang ara sa middle class kis a tig gakinanglan man kag madamo man ang hindi man niya makasaranggid gani Radyo Man Eric. So that's why nga ini sila ang tagaan man san chance pagi sini nga programa.
3: Oh,
4: okay. So kayo bala kay may mga dumay mga kalaba subong bala may mga something new bala sa kay Mayor Raisa Trinias, no? Ini bago ini mo sa kaya Mayor Raisa Trinias sa Radyo Man Eric.
3: Oh. Ang pasilong botsilingon sila pabahay sa pamilyang Ilonggo housing program. Pero actually why rin nag-provide lang sang kumatagaan mo lang balay bala. Ang kwan bala ang aton sila mga kauturan. Kabalo ka sa mga relocation sites sa Radyo Man Binroy numero unong problema pirme. Kung haling ka diri sa isa ka barangay sa syudad, mapiktuhan ka bida sang road widening, o ano pa da nga mga project sa gobyerno. Ma-relocate ka. Pakabot mo to sa relocation center, ho may balay ka to, pero ang problema mo to, ano ang imot sini nga livelihood opportunities? Diblangan nagabalik ka gitos barangay mo.
4: Tiga lang kay Subong ti na programahan man mayo sang gobyerno lokal naton. Dikita mo ang lanit gani sang una. Sino may star sa lanit sang una? Ang taga diri taga di Samparados diri nagabalik to kanya mga prangabuy. Ano mo narada? Subong tanawa nyo ang lanit, no? Kay ti istable naman ang iba nila nga ang mga pangabuyan sang aton nga mga kuturan, ang transportation nila mapos na malangin, provide man ang tanan, maligo ang ila pag sinalayo dito. Ti kun di ka ginutok naman to sila.
3: Okay. Mo nagaling nga hindi lang pwede nga ibuan ta sa relocation tapok ta sila to. Tapos na rin obligasyon ang sosyedad.
4: Hindi sa dalom
3: sang pabahay sa pamilyang Ilonggo housing program. May kwan ini, kumbaga may ano sini, may ara sang kwan bala livelihood opportunities. Para sini nga mabuligan man ang aton sini nga mga kauturan. Like for example, ang city government nag-provide sang 21 livelihood projects worth 5.8 million pesos sa 17 ka mga homeowners association o kunuwas across various relocation sites, no, and housing projects. Kaya muna gali ang balko, hindi pwede nga ihaboy ta sila to sa relocation. Pabayaan ta na lang sila dayon.
4: May nabi ko nag-board lang sila. Permanente na yung residency mo.
3: Tagaan ta sila sang livelihood opportunity. Nga kung isailo to sa abon ng community.
4: Anong option nila sa...
3: Ano sila to?
4: Oh,
3: oh. Ano parang abuyan nila? Hindi nga... Butangan mo sila balay to. Pero ito yung pangalang abuyan nila. Wala na. Ano nang ibang ganang bago gabalik gani. Gabalik to kung dito sila nga barangay. Naghalin. Ginabiyaan nila itong ilang... relocation site. Pero subong sa mga programang ng isang city government. At least... Hindi lang balay ang ginahatag, kundi livelihood program.
4: Ang San Isidro relocation site, bala subong, grabing oportunidad sa negosyo. Ano mo damo, lang mga negosyo nagtululubo man sa palibot. Why, gutok-gutok naman sa una. Though, ang bali na kundira ka, tinapok ako, no? Hindi, subong tanaway ako na ano ka, gutok, ginano ka, plastado sa ilang pangabuhi. Dira, sa likod niya, amon na mga areas man sa mga, kung ano mga, ano ganini? Do mga high rise bilang mga condo unit sa kanya aton sila nga mga kuturan. Dira man ada sa within San Isidro. Di pila kadlaw ang San Isidro. Ah, so, gutok-gutok na gini. Damo na sa oportunidad.
3: Kita mong lanit para subong sa Regal Road.
4: So, at least bala plastado na nga daan. Bago sila nag-start na mga pumuluyo, ginplastar ang lugar ngayon na. Hindi away ang naga kundiin ka lang magbugsok na. No? So that's why nga ti subong ko di no namat-amat tagin man kag gamay na lang.
3: So muna kay di lang balay ang dapat ihatag ta sa mga pumuluyo ta. Kundi dapat nga may aram sa livelihood kun magsaylo na sila to. May mga laundry shops,
4: sari-sari. Temo na nagtululubok may mga hardware, may mga hardware. May damo na nagtululubok ay damo na tawo. Kay nagtiner sila da kay may livelihood sila nagtiner sila until sa uli nakadumdum iban nya manegosyo na lang tadi.
3: Ingatagahan sila opportunities ang syudad. Pwede na lang sa mga homeowners kung paano ina padakuon Radyo Man Binoy. Kaya damor nga magdako ina, damor man nga mag-uswag ang ila sini nga pag-abuhi kag may sustainability bala sa ila nga bag-o nga community. Dugang pagid nga balita naman sa patag sang hinampang converge sa fiber exers daog kontra sa Terra Firma Jeep 120-103 sa nagapalayon nga PBA Governor's Cup. Kasama mo sa balita Radyo Man Florentino Navarrete.
9: RMN News Sports.
10: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sa kaluan sa new and improved Nan Super Plus Maskin Paipitibo kag Maskin Pabaskog. Intingog ang Mangustin Plus Cuyabano Plus Malunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag lang luya sang lawas. Ginkamasaan sang Converge Fiber Xers ang Terra Firma Jeep 120-103 sa nagkapadayon nga PBA Governor's Cup Agosto 11. Nagpanguna sa kadalagaan sang Converge si Cameron Clark pagi siya nga 20 points. Nagmulig man sa day Justin Arana sang 20 points kag Calvin Abueva nga may 17 points. Samtang 28 points ang ginbalag ni Justin Strings kag 21 points para naman kay Wami Chongson para sa nalutos nga Terra Firma. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
3: Alas 5.22 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Bamati na kita users ang Evergreen Herbal Capsule.
11: Proud to say nga na-proved sa akong sa Bulingon nga binisipil gidi ako kaayos sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay baray mo Dok, no abi mo, since 2000 nga pagka ano ko pang ka-fractured ko ay daw almost 1 year dito Dok, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ako gamit sini Herbal Capsule. Di mo very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable kung sa subong ko mangyay na batyar na para sa akon inang naga-invite ako sa inyo nga maggamit mang sini nga herbal capsule Evergreen Herbal Capsule kay very beneficiary din niya sa akon kay ako lang inang born share na ako no stock na ako pero kay dako gid ako pasalamat Mrs. Raimi Sintinales patong-patong haniway
3: nabatyan yung user ta Evergreen Herbal Capsule pang cleansing pang narising pang balanse nagalimpyo nagapabakod ginagabalanse sa mga sistema sang aton sining lawas ano parang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan ano ang sobra nga dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian ang sobra nga sugar sobra nga cholesterol sobra nga uric acid asin fats mataas nga creatinine kaya dapat nikawan tagid ang constipation or ang natawag ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases ano naman ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sining nga lawas. Dapat mas tantig ed pirmi kita sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, Radyo Man Binoy.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo mining nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kumpleto ang benepisyo ang mga sang captor meric for managing general inflammation, saloy longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya the ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer and vitamin C the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration, mabagay pagkalini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran. Contact kita kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Sa hello, Attorney Pamangkot sa tagpalamati kung balamay sa labton sa layi ang nagpalapta sang sex video sa mga social media platforms, labi na gid kung minor di edad ang babae nga involved. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylyn Paraonda.
12: Hello, Attorney.
13: Dugay-dugay kabalagi na hilanat, ginaubog apang luya, kag daw permi lang nagabalik-balik ang imo infeksyon sa lawas, magamo sina senyales na ina nga maluya ang imo resistensya. Tuman kadelikado kon permi maluya ang imo resistensya, bangod dasig ka lang sa ninyo tapikan sa mga biskan ano lang ang mga masakit. Subong pa lang tap na on na ini paagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Bangod ini mayara sang alkyl glycerol nga may ikasara nga pabaskogon ang aton resistensya, kag ini magabulig man nga magobra sang pinakaimportante nga cells ang aton immune system, nga amo ang white blood cells. Ang white blood cells nagaobra sang antibodies nga nagabato sa viruses nga nagasulod sa aton nga lawas. Gani sa mga tao dira nga mahina ang resistensya, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule muna. Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung balamay sa labton sa layi ang nagpalaptas ang sex video sa mga social media platforms. Ilabi na kon menor de edad ang babae nga involved. Attorney,
14: since the intention was to disseminate, technically one share equals one act, no? So kada share that it involves a separate act of publication or making it known, then it follows nga kada share may posibleng liabilities sa cyber libel, no, or sa child abuse because of the fact that minor de edad ang isa ka partido dito. So it redounds to her sexual exploitation as well, making it known to the public. So kada share may liability ang mag-share. Kasi ang person na nag-upload sa account will also have the same liability equal to those nga mag-share lang man.
13: Ibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, deligid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylyn Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
9: Tatak, RMN.
4: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May limay ni kanay ba sa basing ingredient kaya pinalam sa maidid nga pagtuon may aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit kaya nagapakupos ang singaw kag syempre nagapatubo sa matamat nagakaunot naton nga mga buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag ba nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nga ipilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa arkis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa. Mang rosemary oil nagaparelax nagapamuhok sang tulog kag ginabuligan dula ang nagakorinot naton nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balanyos ini nga may vitamin C. Kung magbakal ka, pwede ka kabakal sa butika. Pwede ka man kabakal dira sa may Miramart Mall malapit sa main entrance sang ila siring activity center kag pwede ka gid kabakal online. I-check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton sining nga mga farmers, mga kasaka naton. Ang Iloilo New Agri kag kubutan nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpakabulay gani nagpatigayon sila sang raffle promo ang kubuta kag apay sa manguma para sa masanag nga agrikultura. Isa ka raffle promo sa di may chance ka magdaog sa mga brand new kag kalidad nga kubuta products. Bisan na sino magbakal sa nga kubuta equipment and genuine spare parts, pwede gid makakuha sang raffle coupon. Sa every 3,000 ni mga pagbakal, may isa na ka-raffle coupon. Ang coupon, sulatan mo na sa pangalan, contact number, kag official receipt number. Kag, syempre, ihulog sila sininga mga outlets. Ang raffle draw sa December 5 na sininga tuig. Lapit na lang, kag patagayunan ni sa Farmers Learning Site and Agri-Farm, dira sa may Barotac Nuevo. Ang grand prize, isa ka-traktura, gid brand new. Ang second prize, rice transplanter. Kag ang third prize, special power tiller. Gani sa aton sininga mga mangunguma, magpasakop sa raffle promo ang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
3: Kag siyempre rin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kun mapilas sa kani siyempre, madugo na buboy diretso non-liniment oil sa pilas gid kay sigurado ang dugo sa pilas. Matugon gidayon. Kaga sa mga cases bradrasan nga dingge sila nga mga lugar according sa record sa nga Iloilo Provincial Health Office, nagtaas na naman ang number no sa nga dingge cases sa probinsya sang Iloilo. Amo na nga dapat hindi tapag kalipatan nga mangita kita paagi kay hindi kita makagat sang lamok. Tandaan nyo, kun wala kagat lamok, wala man sang dingge. Iwa sa 4S nga nga ginakampanya sang province, dapat nga kita mismo amliganta ang lawas tanga, hindi makagat sang lamok. Paagi sa paghaplas sang Nans Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilogista sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nga nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad. Good morning sa kay Stephen Faniga, subuman sa kay subuman sa kay Brad Pitt Madera Bistuer, dira sa Danau Haniway, Lito Binias, no? Good morning gid. Jan Pirotso Sumagaysay, no? Sa Pirotso Sumagaysay family dira sa Paho, Pututan. Subuman, good morning man sa kay Rachel Salutis Bing, good morning gid. Subong man sa kay Nanay Alin Disin Paraiko sa Disin ka Paraiko family dira sa Divina Grasa La Paz, sa kay Catherine Sermetia Banasormel dira sa Bulad Gimbal. Pagkatapos ang Arimen Fans Club main chapter ginapamunuan sa ila presidente Lalaina Kabulay. Sa kay Inday Narciso, good morning man. Arimen Fans Club Hong Kong chapter kag Arimen Fans Club Singapore chapter. Sa kay Mami Rosa si Mario kag dira sa Singapore, good morning gid. Kanday Anna Brillaso, Jesse Lauro, si Sarlita Armada, Marivic Sericado, Bidjina Gonzalez, sakay Ninya Pinyalber, kagataran no, sa inyo sa Singapore, good morning gid. Sumuman sa makatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyay pa sa siling mga tinion, halong-halong gid sa pagbiyay mga parikoy, sakay Parikoy John Mark Alumbro, good morning gid. Arnel Saunoy, sa Unoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Castrex Acuesta dira sa may Pasay City, no, subuman sa kay Tatay Bugok Acuesta dira sa may Baidan, Bairan, Tulog Anilaw, good morning gid. Subuman sa kay Sir Joey Ahino Estiva, good morning gid. Antilinda Siason dira sa may City Ilawod, San Carlos Anilaw, good morning gid. Sa kay isibi member Marina Boyko, Boyko family dira sa Barwa sang Anilaw. Pare Bichay Boyko ay pare Mark Daniel Hainga, good morning gid sa inyo. Sa kay James Carpe, dira sa Rumanga sa Public Market. Mel Gargaran, Lisel Capada, Miri Ricabar, May Ann Murino, good morning gid dira sa inyo. Sa kay Alma Ahenga, Akimi Mihares, TDP4, Nanibin Liro Bitsaida, kay Laila Nervuel, no, Dignakadaw Subritudo, kay Bong Subritudo, Pauls Lee, sa kay Benito Aranwes, no, kay Catherine Balsomo Sakdalan, Richard Carigaba, Rodibo Bosilogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, sa kay Irol Derikito, no, kag sa kay Maning Jasnis, yasawa si Melinda, good morning gidara sa Barotac Nuevo. Sa kay Dita Di Malaluan, pare ko Richard Kanaway, good morning gid. Subuman sa kay Bernal Vasquez dira sa may barangay Budyawi Badyangan Iloilo, sa kay Sir Albert Labrador dira sa may Bingawan Badyangan, no, kung gusto nyo mag-order sang binakuko, no, sinuwak, no, dira lang kamo message sa kay Sir Albert Labrador. Sa kay Jasmine Galia Facultad, kaga subuman sa kay Joel Tolentino, no, good morning gid dira sa inyo. Sa kay good morning man sa kay Real M sa Lagabon, Mary Celine Nualia, kaga subuman sa kay Andy C, kag sa kay Irna Figueroa Ablanado, Ablanido Paro. Subuman kagawad Noel Coscolwela, kag subuman sa kay Good morning man dira sa kay Jess Sapal, Flor Kahilig, kag sumuman sa kay good morning man sa kay Virgo Piudina, Nonoy Silobrico, Bimbe Bartolome, kag sumuman sa kay amuman sa kay kagawad po ni Kaladra sa Leon, no? Good morning gid kagawad, no? So tanan nga nagaupod sa tanong pagpangalagad sa kay kagawad kagawad Robert Martires dara sa may San Pedro Mulo. Good morning gid sa kay Neon Von Perez sa Pamplona, kay nanay niya Gemma, tanay niya Narciso. Good morning gid dara sa San Juan Crisostomo Alilao.
4: Ang Team Megaman dara sa may Barutak Viejo, si Chairman Kagawad Naldo Mandolo Saga. Wow. Kagkay pare Alex Caras, Chairman man dira sa may Toll House Barutak Viejo. Chairman sa Team Megaman, mga manog konsumo ni ka Megaman.
3: Alright.
4: Si Kagawad to Naldo, gayom yom lang eh, bro. Sige lang ah, banata.
3: Eh, para Ilten Ferraris, di blagi po bang kotse mo ko din ang kwan, di lang, di bakal ang Megaman.
4: Di masikad man, migo, tamo. Mahan.
3: Kantonas Pharmacy, hindi na maguya-uya.
4: Kaya ngirit-ngirit mo lang si pare Ilten niya eh, pare. Di, amang kotabi si Rajuman Eric, di nang mabakal.
3: Maguya-uya kay mo mabilihan kay stab-taban.
4: Kamusta na, Parilted? Ayo, sige ah. And good morning man kay anong Ben Tablate, kay Brother Bong Cathedral, kay Brother Efren Xiao, nga nagapamati man, kay Father Nonet Pilubilio, kay nung klaseng nga Escobio, good morning man kay Julius Lazara, kay sino ganin ni kay Kagawad Federico Guzman, brother, good morning man kag subo man kay Gardan Di Saba, kag kay Gard Ayot Arbolonyo. Good morning gid sa inyo
3: sa mga pag-ibig, may mga kilala tong mga gwardiya. Sa isis to ba tiya kilala, no? Ali pa kilala kamo di kay ma-loan kami da.
4: RMN. Pag kanya gusto mo bulig ya. Julius Lazara na.
3: Sa mga taga-SSS, sabi, kay Duka...
4: Nakabudlay man ang proseso sa SSS para mag-apos.
3: Friendya, gapila tayo Radyo Man Binroy.
4: Lakas-lakasan na ito.
3: Pag-ibig, balaan mo na ni Kwanda, ni Chip Lazara. Nagpila tayo. Good morning, Mandira, sa kay Alberto Ziriso, Analisa Palumo, Victor Indicar, Virgo Ugab, no, sa kay Ma'am Belen Gabo, good morning gid ma'am, sa kay subuman sa kay Joel Sikugal, kag subuman good morning gid sa kay Bernel Vasquez, no, kag kay Manong Marcel Galigo Jr., no, sa Galigo family, good morning gid, ginagreet niya iapo si Serene Avery Nidolia Gallego, wow, fourth birthday na sang apo ni Manong Marcel. Happy happy birthday sa kay Serene Avery Nidolia Gallego. Happy 4th birthday.
4: Si Pare Alex kano. Takto di man na Megaman. Ikaw ang nagainom. Ah, ang malipay si Mrs. Kaya si Amba ni Pare Alex kano sa gayom siya sa mga.
3: Nakulang siya imni sa imni subong adlaw. Tapos pangapi sa Roman. Ah, nambaray ka duwa kadlaw.
4: Ay, mga. Mga grupo niyo. Salamat gid sa inyo. Salamat gid sa inyo.
3: Tapos manong ka ng seafood sa kahit yung tatoy. Nanay Konsing, good morning gid. Totoy Toti Tamaritso, good morning man. Tapos manong ka ng seafoods. Dara sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches lang sa Atria sa Mandriyaw. Kagsumuman Airport sa Banwa sang Kabatuan. Damo kining na intriga sa Megaman. Testingin nyo lang.
4: Gani. Testingin nyo. Tanawa subong bala si Parilting. Kaya nagapa... Gahibernate si Parilting. Doon na nagalagaw. Doon ito na lang sa Miagaw. Sa nagatinir.
3: Nambalan ka nga. Kuya makahambal ko sa inyo. Hindi. Kaya mong mahuyan. Nalagi sa ara na. Nagdunglay pa. Megaman lang ka mo.
4: Ambal sa tinga maruta. Kani sila agatilindog poste ka ilikong.
3: Testingin nyo lang. Kagitigsin nyo kami din nga buti tigon kondit matuod ni
4: problema niya.
3: Pagbalik ta madarag ko nga mga balita lokal, mga ronda balita. Alas 5:39 na sa kaagahon.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
16: Super Fiber.
17: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
16: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule.
18: Pagaling si Juan Ray Catriano. May high blood ka man sa una?
19: Oo, nara. Umatumba ko lang ngayon doon. So, kung saan nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanang-tanang sa ako.
16: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up po, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang tuwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Ahoy! Kidney Care Time!
8: Ako si Rosalina, taga Musya, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay Leonaya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
9: Pussy Boards, nagabantay sa Luna patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika. GTX 500.
10: Si Edin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
11: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
11: Wow.
10: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ingi sa akon nga lawas.
1: GTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: C3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular na reglar. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang C3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: C3Bio
4: ang C3Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
2: May DC.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Muna gid ako makabatsyag sang sakit.
2: MyTC,
4: mabaka sa mga butika.
2: MyTC,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang MyTC. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang rightis ko. Tibog gid kaayo ang MyTC.
2: MyTC, mabaka sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamungkong makablu. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
10: I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the

0: Market today.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako believe.
8: Alas 5.45 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
9: Radyo Man, Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Life Extension Vitamin D3, pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Magayainom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 the super vitamin is Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal ini sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kang mag-avail sa libre nga medical consultation kaupan ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa ospital gani magkadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, Tunad sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may Estancia, Simeon Aguilar Street sa Pasig, SMCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Sulwita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupan ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
11: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
8: Duha ang mga nakaschedule ng mga activities subong diri sa may syudad sa Iloilo, Radyo Man na Benroy. Ang pagpatigayon sa grand launching sa pasilong program for public housing. Kick off man ang kwani ang Mice Vendors Expo, no? 3 days ini, no, nga pagpatigayon noon, agin pang invite diri ang mga supplier, no, mag-exhibit o kung mag-exhibit sang exhibition ini sang mga produkto diri sa may syudad iya sa nga
12: ma-showcase sila, no?
8: Ma-showcase sila, no?
12: Sang ilang mga produkto.
8: Oo. For tourism and events sector diri iya sa may syudad iya sa nga Iloilo. So, bantayan tayo ni subong iya nga daw pagluwas sa pasilong program launching. Magpatigan man kita sa nga Mice Vendors Expo.
12: Namin yung
8: part ini sang month-long build-up sa ika 89th Charter Day Anniversary sa Iloilo City nga pagpatigyanon sa August 20.
12: Amo ni blan nami subong kay non-stop balang pagparamdo mo pag innovate mo sa mga programa bla Radyo Man Eric. Amo na kayo ang balta, mas naging step up pagid, no? Ining housing programs naton kay hindi na lang marginalized sector. Amo to na mention kay nani ana mention sa interview kay Mayor Raisa Trenas, kundi pati lang sa mga kwa naton, sa mga uniform personnel naton, sa mga manunudlo, tagaan naman sila tsansa kay ang balta hindi balitaran sila ka afford mo. So marami kay naga-innovate kita, naga-step up kita sa mga programa diri sa syudad sa nga Iloilo.
8: Kagang kwani ang mais ngene, actually di malani ka city government kay tigin patigayon ini kaupod ang Iloilo City Mice Center, kaupod ang Department of Tourism Region 6 kag subuman ang Iloilo Mice Alliance kag may suporta man sa TIESA. Ang purpose ni Radyo Man Benroy agunto nga ma-promote ang mga local suppliers kag subuman ang mga productions, music, hotels, tourism operators, iban pa nga mga nagaserbisyo sa mais industry adri sa na syudad iya sa nga Iloilo. Kaya binipisyo gid ni sila. Day, kiti, for example, ako nagpakita ko supplier, pwede ko to kalagaw-lagaw, basi magkakita ko to supplier.
12: Kaya ganun, ma-introduce sa ila, ma-introduce sila sa mga kliyente, possibly, Radyo Man Eric mga potentials. So, kundi, ma-showcase nila ang ila sining produkto da. So, amun yung tama kay Porta, kay ang balta, without sa bulig sa ngaton sining gobyerno, maburubudlayan man ni sila mo. That's why nga kinanglan man ni intervention sa nga ton sining gobyerno, buion ta sila para nga mabuhi man kita. Di ba?
8: So, one stop shop ini, no? Nga magkanto ka mo to sa may kuano sa may Marriott Hotel pa niyo. Ang ilang event. Kanto ka mo to. Basi mga guro gagmay ka mo na nga manegosyante. Kiti para ini sa mga SMS naton mo. Basi makalagaw-lagaw ka mo to. Dako ini maka hat ako makahatag ng benepisyo sa
12: inyo. Kung tumaan mo na yung mga vendors man itong ligad itong ano ganitong tawag sa may Freedom Grandstand bala to nga ginpang kipon man to parang ati tagaan man sila nga chance nga ma-showcase man ng ila sining mga produkto sa aton sining mga kulturan. So pila lang ina no ng mga balta mga mayo nga tika nga ginaimo karon para makabenepisyo man ang mga magagmay naton nga mga negosyante. Sa piyag nga bahin, check na Radyo Man Mon Kapalian, masobra 95 sa mga residente sa Western Visayas na lakip na sa Philippine Health Insurance Program. Check na Radyo Man Mon Kapalian.
9: Tatak RMN.
8: Dalagid. Okay na, okay.
0: Sobra sa 95% sa mga residente sa Western Visayas ang natigayon nga makover sa Philippine Health Insurance Program sa gobyerno. Sino kay PhilHealth 6 Regional Vice President Marjorie Cabrieto, yara na sa masobra sa 7.7 million ang narehistro nga members kag dependents sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Kalaki pa ang Negros Occidental.
13: Actually, the accomplishment of Region 6 now is very, shall I say, remarkable na, no? Kay, siguro among all the regional offices, taas din ang ato na registration.
0: Pila sa mga challenges o kung kabudlayan sa pagrehistro sa labilin nga malapit sa 5% sa populasyon sa Western Visayas, ang mga yara sa geographically isolated and disadvantaged areas o congeda areas nga kalakip man sa mga lugar nga ginapanahugan kag ginasulod sa regional office.
13: So, ang mga talagang challenges din, no? Sometimes, yung mga problem nato na capture, yung mga miyembro nato, no? Wala pa nagpa-rehistro, maybe siguro wala lang din sila wala din nakahatag sa chimpo, no? Na magkanto sa PhilHealth office para magpa-rehistro. Kaya you know what, inibis kan ano pakakanto namun sa mga karabas din mention ni Sir Juni, kaya din na hindi din kaya makakanto, no? So, kasi dira sila na call, no?
0: Nako naman, salamat ni Cabrieto sa Philippine Statistics Authority na among nagabulig sa ila ng mga partner sa paglibot sa bilog na rehiyon. Sa kabilugan, mayara sa masobra sa 8.1 million ang projected population sa bilog na Western Visayas. Kasama sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
8: Basta gani para sa health services, Radyo Man Benroy, kuan ini i-promote ini kag buligan ta ang PhilHealth para sining ma-inform ang aton sining mga kauturan kay dapat magpa-register kamo sa Philippine Health Insurance Program sang PhilHealth para sining mapataas naton ang percentage. Actually mataas na ning 95% kasi imagine mo sa more than 8 million
12: oh.
8: Na residente sa Western Visayas sa 95% na ang registered. Pero sa iban pagidira, muna na pagpanghangkat na sila sa mga pinakamalayo ng mga barangay, bla.
12: Oh.
8: No? Medyo maburubod lang ini sa ila, no? That is why kaya nandiyan ang bulig sa LGO para awag to sa mga barangay. Kung sino pa ng mga residente rin nyo nga wala sang PhilHealth, dapat
12: mapare-registro na.
8: Kaya pagabot sang chimpo nga, wait na magiging pangayo, ma-hospital ka mo.
12: Makabulig ka sa dako, no? Sa mga barangay naton ikuan nyo bala buligid account bala sino pada naton ang wala diba kay para nga tikag tuyan naton nga ti maka-register sa kabala mo drama na gyapon madangop kun wala sila sa
8: correct
12: mga
8: na.
12: kung wala sila Philaf, wala sila ma-register sa Philaf. Gira man nagyapon mga ayok bulid sinyo.
8: Kung may PhilHealth ka, kung mga gamay-gamay ng mga balatian, zero billing ka, di
12: blak. Oo, hindi kung
8: hindi. Huwag kagid bayran, pero huwag kagid ni PhilHealth to.
12: Si Pangita. Wala iran gina niya. Tiko wala. Tiko kasi nung makadto, una sa barangay, ikadua sa munisipyo, tapos sa probinsya. Oh, tigundiin mang daang-daang
8: patong. Kakapin pa kay ang coverage subong sang PhilHealth mas gin pa-expand.
12: Gin pasangkad pagin.
8: Pasangkad pagin.

0: Yes, kinabanta nga 18,000 ka bisita magadugok sa venue sa tatlo ka gabi nga event. May numerados ka kiosk kag 63 ka vendors ang makigbahin sa night market. So no kay Lenny Ledesma, Executive Assistant for May sa isaring nga pagkaon ang matilawan sang publiko. Maluwas diri may culture presentations man ang tatlo ka gabi nga aktibidad. Pasaling ni Ledesma nga safe ang event manguntanan nga food kiosk personal nakaagi sa food handling training kag may mga health card. Ini pagpasiguro sa kalidad kag katino sa pagkaon bilang isa ka UNESCO Creative City of Gastronomy ang syudad sang Iloilo. Ini kapit ng edisyon sang night market na nakatipon sang kabilugan na 97,000 ka mga bisita masobra sa 11.5 billion pesos ng total sales kag 576 ka participants. Ang subong edisyon nagalakip sa mobile food truck community kag may sigurado man nga lugar ang mga ambulant street food vendors.
1: It's a weekend celebration of local culture, food and creative enterprise. Kaya we believe in mixing those things mas nagamove ato na city towards development. From August 28 to 30, Cali Real come alive as it transforms into a vibrant festive corridor featuring ang aton gastronomy, aton heritage, arts, and homegrown businesses. So in the past 7 Cali Real runs, we've attracted an estimated of 97,000 visitors in total, generated more than 11.5 million in sales, 576 stalls in participated. We have provided a substantial boost to micro and small entrepreneurs and promoted local produce, artisanal products, and homegrown talent.
0: Si Lenny Ledesma ang Executive Assistant for MICE sang Iloilo City Government. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN. Karabos sa mga, ano, karabos sa mga program. Kamay din isang 89 Charter Day Anniversary. No, sang Iloilo
3: kag maapos lanon gidya Rajuman na Eric Eno ini nga mga programa.
2: So subong iyang adlaw Rajuman Bidroy bilang kabayan man sang partnership man naton sa City Agriculturist Office may fish and mangrove crab dispersal program pagpatigunon subong sini iyang adlaw.
3: Ala size ini Rajuman Eric upo naton diri City Agriculture's Office. Councilor Mandre Malabor, RMN, kag IFM, of course, no? Pati kayo nun, i-release ini ang mga similyasang isda nga pumpano. Pumpano mo yung mga mabakal gid sa restaurant. Oo, mga manami ini nga mga kalidad sang isda. Tibuy anta ini, no? Ang similya, mga 200 pieces ini. Ang rabbit fish, 200 manik bilog. Bala mo gito nga ni City Agriculturist Office 100 kay Councilor Malabor nga counterpart 100 man. Ang bangros 200 man kag ang mangrove crab 250 500 no. Ang pagabuyan subong nga aga dira sa aton sini nga River Esplanade 3 no
2: diri okay. 250 ang sa City Agriculturist Office, 250 man ang sa ari kay Councilor Malabor, mga 500 pieces ini.
3: Do kuni ang kuni ang mangrove crab alimango, do alimango. Oo, itsura ya.
2: Do alimango
3: hindi man alimango. It looks like an alimango but not an alimango.
2: Oh, basta mangrove crab. Basta mga basta kwani, crab. Mga crab ini kaya mga nagkainay nga klase sang isda.
3: Dino na mo na da may mga bulgan na da sang unang pinang buyan. Ano pag ito damo na sa mga klase nga isda ang ara dira sa Iloilo River. Kita mo maglagko na dang ginapang ang mabunit sang aton sini mga kuturan. Tin subong this time may mga mga pampano na mga ano ni pumpano na kita nga buyan dira sa Iloilo River. Hopefully nga magadamo ina da mag damo pag idangila sini nga lahi da kag damo kita sang puro pamuniton da sa Iloilo River. Radyo man na Eric.
2: So alas 6 may programa para dugay-dugay dira sa mga Esplanade 3 kag patapos ide patigayon ang dispersal ni sa nagkailay siya nga mga fish and the mangrove crab nga i disperse dira no sa Iloilo.
3: Kinami kidya pag amblig yan naton sang aton ding dunang mangga diyan no sa man. Kahapon lang nagyan ko sa Roplas atong nabali bala nga kahoy. Nauna, kundi naluak gito, pating gamot yan, nag-alsa na gito, kundi inutod, wala to yagin ko ang puno ah.
4: gin ba kinali nila te kag binalik kag gin laki-laki yan matubo kuya si po amo gin man niya kilik ka nami isang mga tao da, sa subong sa city government sa pag-amlig sa aton sining palibot
2: ko hindi mo na madali makita yung mga native tribal ano kasi lang na yung magtubo
4: na-appreciate tagin ini nga mga bagay radyo man na

0: kita fingerlings dispersal subo yang aga kagya sa para buton ng Sabado kag Domingo no ang aton sining yang RMN and Councilor Malabor Fishing
1: mamunit naman kita ya sa Sabado kag Domingo duha ini ka duha ni ka category kids sa category wala na registration ang champion 3000 ang second place 2000 ang third place 1000 kag ang first catch 500 sa open category ang champion 5,000 ang second prize 3,000 ang third prize 2,000 ang first catch 1,000 no so balan tayo na sa kwan pa rehistro kamo no kay mamunit kita sa Bando Domingo no mamunit ta sa
0: Iloilo ibaga basi ni ma mang disperse kamo ka isda tapos pamonitor nyo man
1: hindi pa man ang mamunit
0: may ara kita sang rules sa fishing competition naton sa fishing tournament naton nga catch and release mga catch kaya i-release man na ang mga gagmay na ibalik ina ang mga karadyo man. Mamati na kita users ang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
3: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really am highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3.
0: Nabatian si Manang Grace sa Trinidad, user ini sang Life Extension Vitamin D3. Kaya bata, no? May aras ang tawag nga asthmatic condition, no? Pero ini siya ang nagainom Life Extension Vitamin D3 for hypertension niya. Ang bata yan na painom niya man, no? Kag consistent gid. Natagan alibyo ang ilag gina batyag. Kani kamo dira basi mo manig na batyag nyo bla. Inuman kamo Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Kasi siyempre kinarekomendar gid ini sang mga medical doctors. Kaya mga medical doctors ara sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy adlaw-adlaw no may duty doctors kita nga inyo nga maabtan kun magkadto kamo sa nagkailain sini nga mga branches sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa lower ground floor sang Robinson's Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City, sa Tagbak Haro, sa Iries Avenue, Poblacion Sonto, Istansya, Iloilo, sa Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa SM City, Iloilo, kag SM City, Bacolod, dira sa Poblacion South, sa Manwasang Uton, kag sumuman sa Davis Building, San Miguel, Jordan, Gimaras. Kanto inyo lang, ginakombinar nila ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang dekalidad matinlo, kag science-based nga mga health products, nga nagarin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad? Kasama mo sa DYRI RMN.
1: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
0: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyoman Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig! and Solid Kaban!
6: And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
9: Shout out sa mga call center agents nila para sa akin. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akin sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang na nutrients sa akin bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tubs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kalawasan permi ang unahon.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Oras alas 6:07 sang aga.
20: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
21: Straight to the Point Headliners.
19: Top stories of the day. VP Duterte kag duha ka OVP officials may salabton sa disbursement sang 73 million pesos nga confidential fund sunod sa testigo nga COA auditor. Pag-transfer sang Confi fund sa anay security officer ni Sara, naglapas sa COA rules.
22: Christmas parties, transport consultation, country planting activity, lakip sang ginpanggastusan sang OVP confidential fund sunod sa testigo. Kamote, mango kag keso, lakip sa mga nakabaton sang Confi funds.
19: Balita lokal, fish and mangrove crab dispersal. Ginahiwat subong aga bilang kabahin sang RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament.
22: Piesta sa Cali Real, the Cali Real Night Market Charter Day Edition. Magapasundayag sang pagkaon kag kultura sa mga Ilonggo.
19: Pasilong program grand launching patigayunon sa Agosto 12. Balita National DOJ, ginpasakaan pag-itsang kaso nga grave threat si Vice President Duterte.
22: Senator Stolfo Capia Cayetano nagsabdanay sa Senado.
19: Balita International, mga napatay bangod sang linog sa Colombia, naglapaw na sa 200. Popleyo, ginkasubo ang trahedya.
22: Sa negosyo ERC, ginaduso ang pagkakasang VAT sa system loss agud mapanubo ang balayran sa kuryente.
19: Kag sa extra wow balita, babae ginaresto bangod sa pagplay sang masobra 2,000 kapeke nga order sa halos isa lang katuig.
21: Tatak RMN.
19: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
22: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Miyerkules, Agosto 12, 2026.
19: Dugay-dugay, sweldo na. Ako si Radyuman, Novi Malyon Guaso.
22: Radyuman Regan Sugabo Arlos.
21: Dire-direchong mga balita. Dire-direchong komentaryo. Sa straight to the point.
19: At isang aton ng mga top stories of the day, nagwaswas na naman ang ulan subong aga. Sa mga estudyante, dalagid ka mo sang payong kapute kag sang inyong mga jacket. Kag sa mga nagapangabuhi sa dalan, si ka-driver, tricycle driver, halong lang. Kag siyempre sa may mga pilas, kinanglan siguro sa idol butas
3: gid. Butas. Bakalgi kita butas, barato man ang butas kinanglan na sang atol mga kabataan. Labi na gid ko nagaubog-ubog kita sa mga lamaw-lamaw.
19: Kag halong gid kay naghambal ang provincial health office, especially sa probinsya gid. Pero I'm sure ang Lamok way managapili lugar. Nagataas na naman ang kaso sang dengue. So preparar gid kamo sa sini mga balatian dala sa maulanon naton nga panahon. Sanbay dugay-dugay kay bisan pa nga maulan, rain or shine kita. May fingerling sa dispersal kita subong sa Iloilo River. Inline man ni sa aton nga fishing competition kung gapamunit kita. Siyempre balikan taman ang suba sang syudad sang mas madamo pagidsang sa mabunit naton.
3: Tama.
19: Pero siyempre siguro mabunit naton sa sininga Sabado kag Domingo. Mga kabahin na inisang ginpangbuyan taman sa nagbibigay ng matinuig.
3: Isa ka tuig ang isda, Radyo Manuvi, pero tinanak-nakudako mo.
19: 3 years na nga buwi, tabo sa idol.
3: Tama na.
19: So ang iban nga madakpan nyo da, basi katas man sa aton yung dispersal. Kag this time pinasahi, kay may ara kita sang mangrove crab.
3: Mangrove crab.
19: Kita ano tsura sina?
3: Hindi ko pamilyar. Basi... puro pariho man guro sa
19: Macau na eh.
3: Tiyo eh, Macau ni. Eh.
19: Abi ko lang ba si mong bangi-bangi. Bangi-bangi man yung kaon, no? Ina, confident.
3: Kaon guro eh.
19: Alright, standby di gino guys, si Radyo Man Flo Navarrete. Pero kumusta on tanay Bal? Ang dalagan sa aton nga panahon, subong adlaw. Radyo Man, Fia May, Otero.
8: RMN News, Panahon.
16: Aga mga karadyuman, inilagad sa panahon, subong adlaw. Padayon nga nag-apekto ang southwest monsoon kung nabagat sa Luzon. Gamimo magdala sa pag-ulan sa pila ka mga lugar. Samtang, isa ka tropical depression ang simplatan sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Namtang ini sa 1,990 km na silangan sa extreme northern Luzon, may kabaskugon nga 55 km/h, kag may pagmadlos nga nagalabot sa 70 km/h. Nagahulag naman ini east, northeast, sa kadasigon nga 30 km/h. Sa western Visayas, magkapabili ng magalumon tumtob maayo nga panahon, apang may mga chance man sa pagtupa sa ulan, nga dalas na localized thunderstorms. Makasarangan tubtob mabaskog ang hayop sa hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan tubtob mabalod nga karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 sa ning aga kag magatunod la 6:00 karon sa gabi. Ini ang update halin sa Pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
19: Di grabe gini ang habagat ni ini no. Enhance nga enhance gid ya bisan pa nga low pressure no.
3: Pero Radyo Manuvi, at least gaulan kita kay di ba may forecast ang Pag-asa nga may ara sang super El Nino.
19: Gani.
3: Basi siling kubla after sang August. Pagka September niya, Oktubre base kun initon bla kita kag ayawan kita ka pamaypay.
19: Importante damo na savings ang groundwater ta.
3: Bawi lang ang ato ng mga tanom Radyo Manuvi.
19: Damo reserba. Sanbay si Radyo Man Flo Navarrete sa Iloilo River, saton nga fingerling sa and mangrove crab dispersal. Sanbay no kay diretso kita na isaton nga mga top stories of the day.
3: Mga karadyuman, may salabton Sunday Vice President Sara Duterte kag duha ka mga opisyal sang Office of the Vice President sa disbursement sang 73 milyones ka peso salin sa 125 million pesos nga confidential funds nga gindisalaw sang State Auditors bango sa paglapas sang confidential fund use guidelines suno kay State Auditor Silin Del Campo. Naghimo sang testimonya si Del Campo sang Intelligence and Confidential Funds Audit Office o kun IGFAO sang Commission on Audit bilang testigo sang prosecution sa ika-14 adlaw sa impeachment trial sa Vice President angot sa Notice of Disallowance nga gin-issue sang COA sa OVP para sa 2022 Confidential Fund Disbursement.
23: Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance.
24: Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve?
23: Yun pong sa accomplishment report. And then, kay Ms. Gina Acosta naman po, dahil siya ang special disbursing officer and she disbursed po the cash advance.
24: Ito namang Villa Del Rey. Bakit sinasabi mo na accountable officer siya?
23: Nag-certify po siya dun sa boxy ng liquidation report na ang supporting documents are complete and proper.
24: Hindi ba nila ginawa ito? Yung mga sinasabi mo na kailangan sa joint circular?
23: Yes po.
22: Ginapahayag man niya nga naglapas sa joint circular ang direktiba ni Marcos nga i-transfer ang disbursement sangkas advances sa yaan ay head sang security. Iniyang sabat ni Del Campo sa pamangkot ni Private Prosecutor Lorna Capunan angot sa iya observation sa pag-ako ni OVP SDO Gina Acosta sa isa ka House Committee hearing.
23: Yung directive ni BP Sara na ibigay ni Ms. Gina Acosta yung cash advance for CF kay Colonel La Chica, which is violation of under 6.1.1 of the joint circular. Ay after the evaluation po ng responses, the amount of 261,300,000 was also disallowed kasi nga po yung payment of rewards amounting to 62 million were not supported with documents evidencing success. And yung purchases po nila ng supplies and provision of medical and food aid in a total amount of 199 million. Based on the acknowledgement receipts po, hindi ma-ascertain na these are for purchase of supplies. Kaya po nanghingi ako ng additional documents po. And yung pang-apat po is based sa evaluation ng mga acknowledgement receipts for the third quarter, may disbursement po doon for purchase of information na nabayaran before ma-release yung cash advance na nagkakahalaga.
22: Ang kabahin sa pagsabat ni Silin Del Campo.
19: May pila ka maaktibidad ang opisina ni VP Sara Duterte nga nalista bilang confidential expenses. Lakip ang tree planting activities, wheelchair distribution kag Christmas parties. Ang wala ginapanugutan sa idalom sang joint circular nga nag-set sang guideline para sa paggamit sang confidential funds. Iniang suno kay COA Auditor Silin May Del Campo sa pagpamangkot sa iya ni Private Prosecutor Lorna Capunan sa cross-examination.
23: Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila. December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council 60th Year of the Institute in Baguio City Youth Campaign on Patriotism. Meron po dito December 17, 2022, Christmas Activity in Happyland, Tondo, Manila. Christmas Activity and Exploration Meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Consultation with Barangay Chairman ng Manila in Pasasalamat and Update Meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na Pasasalamat, Coordination Meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
19: Ginpamangkot man ini ni Presiding Officer Chis Escudero angot sa legalidad sang time frame sang paggamit sang pundo kag sa pag-incash sini.
23: Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based
0: Opo,
23: sa accomplishment
0: report. Labas doon. So hindi posibleng gamitin yung perang na release ng 21 para i-reimburse yun kung tama man yung pinagastusan.
23: Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential.
0: So prospectively lang. So yung mga activities na pwede lang ay 21 to 31.
23: Opo, tama po.
19: Gin-confirma niya ang acknowledgement receipts nga ginpasa sang OVP bilang pamatuod sang confidential fund disbursement lakit na ang 200,000 pesos nga bayad kay J. Kamote. Lakip sa mga ngalan nga nakalista bilang confidential fund disbursement ang kangay sa Kararuton, Prutas, kag Cheese, Fiona Villegas, Clarice Ontiveros, Hanilet Camille C., Hart Santiago, J. Kamote, Sala Kasim, Ralph Josa Bacon, Jose Jokno Jr., Pia Piatos Lim, Beverly Claire Pampano, Denise Tanya Escudero, Xiaomi Ocho, Miggy Mango, Matthew Queso, Christine Applegate, Ann Ongpauco, kag Beth Revilla.
24: Gumawa ataw ng fruit salad dito. May kamote, may mangga, may queso. Madam Witness, may queso, may escudero, may honeylet, may estrada. Anong observation mo dito sa mga selected ARs na pinakita sa'yo?
23: Yung sa mga payment of rewards po, hindi po siya supported ng documents evidencing success. And yun sa purchase of supply, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain na binayad po talaga ito para sa supplies na ginamit sa confidential operations.
24: Your Honor, please, we just have 3 certifications for the Office of the Vice President, and then we will go to the DepEd, but it's now 12 o'clock, and with the names Apple, Queso, Manga, and etc., I think it is time for us to have lunch, Your Honor.
19: Tarsohin ni si Atty. Kapunan. Ang kabayan sa pagsabat ni Sailin Del Campo, kag Private Prosecutor, o kung kay Private Prosecutor, Lorna Kapunan. Kailan taon mo mga ngalan nga gingamit? May heart. May iskulero pagit.
1: May hanilit.
19: Oo. Ang heart, isawan ni Cheese.
1: Yeah.
19: No? Ang iskulero, pilido ni Cheese. Kagka-familiar kasi ning Ungpaw ko.
1: Ungpaw ko, di ba kay Kuna?
19: Amo ng real name ni Heart.
1: Ni Heart?
19: Oo. Tapos may ari man di Jokno. Tapos subong ginapagawa nila fake news si Jokno.
1: Nga nakabaton.
19: Nga nakabaton.
1: Bilangguan nga mga
19: tao. Ambal ni attorney ni Chel Jokno, niya nga kung real name niya, ano ganito? Jose Maria Jokno.
1: Oh, that's something muna.
19: Hindi iya Jose Jokno Jr. Oh, pero subong ginapalaptan nila katilaw ka mang gali confidential funds.
1: Si ambal ni Joknos niya ti kundi matuod gid man nga gin panggasto niyo.
19: Iwa gid ka balo ining mga fake news peddler nga ini. The more nga ginagamit yung ngalan ni Jokno, sila niya i-assume tabi tuod na, no? Tinya butang balon, mano malos gid ang paggamit eh. Kaya sila niya, bisan sino na lang gali, pwede tagaan. O mayara, ginapalasulian man nila fake news, subong si Risa Ontiveros.
1: Mayara man ko.
19: Kaya may Ontiveros man din
1: ang gamit. Clarice Ontiveros.
19: Oo. O may hanilit man, as na ngalan sang partner ni Presidente Duterte, Rodrigo. O may ari pagid.
1: May ang Revilla ni Tito. O
19: may Revilla pagid.
1: Beth Revilla.
19: O may bacon na subong. May Bigay Mingo.
1: May Xiaomi Utsu.
19: Oo. Pero tingala ko man nga si Idol doon kamuti, bad trip gid sa paggamit confidential funds. Kaya printi mo gali.
1: Ara sa dagal.
19: Doon may haridyo si Jay Kamuti.
1: Jay Kamuti.
19: Ay, isa dyan.
1: Ang matradyo manubi ko, may Kamuti gin man nga pilido. Basi, guro
19: may ara. Mga alias ni Kuno mo. Mga alias Kuno na
1: eh. Basi
19: pero muna bla. Nga malias ka pa.
1: Tiyan mo na nga balbla ni attorney.
19: Ang gusto nga paggamit sa Intel fans, diretso mo sa militar. Sa pulis.
1: Kanti ang balga ni attorney Ligutan. Sili niya ti alias ang mga ngalan. Ti nga ang may pirma ho. Meaning ang alias, ang pirma, alias man. Kaya dapat kung alias ina Rajumanovi, kaya hindi mo na tuod lang ngalan. Dapat hindi mo na pabirma.
19: Pero ang sunod sining presentation na witness sa mga balantayan. Kaya siyempre kung may naka-receive, laban-laban ang nagpirma to ang tuntuod nga tao. So, sino ina nga mga tao ang nagpirma sa tuod?
1: Yeah.
19: Gumawa gani nga ang nagpulupirma ram lang sa opisina sa Vice President. Sadya ina. Oras alas 6:23 ang aga.
22: Ginpalabot sa House Prosecution Team nga napastawan ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga magpakita para sa isa ka meeting nga ginmando sa Senate Impeachment Court ang gumagumparar sa dokumento sa confidential funds. Nagimo sa manifestation si Private Prosecutor Lorna Kapunan nga nagsiling nga nagpadala sila sa mensahe sa defense team agud matumod ang adlaw nga magkita ay sila.
24: Diyan po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo magmi-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor. The whole day of Thursday. At the end of Thursday, at the end of office hours, Thursday, Your Honor, and we have the evidence here. At 5:38 in the afternoon of Thursday, they texted counsel for the respondent texted to say, we are available on August 14. This coming Friday, Your Honor, when napakalino naman sa directive ng presiding officer na mag-agree on a date on Thursday or Friday of last week. August 14, what good will that do us?
22: Ang kabahin sa manifestation ni Private Prosecutor Lorna Kapunan bilang sabat kinpag ni Defense Lawyer Christine Ferrer nga hindi na kinanglan nga magkumparar sang exhibit sa gumapadasig ang impeachment proceedings.
23: I was asked by one of her partners about the comparison. And I actually told her partner, Attorney Lazaro, Attorney, we don't even need to compare the exhibits in order to expedite the proceedings. Because first of all, that's the authenticity of the exhibit is something that the court will have to decide. And the court will only decide on that after the prosecution has already submitted their offer of evidence. And that will be subject to our comment. And there's no need for us to actually compare the exhibits just so we can arrive at a stipulation that this and that are the same.
3: Ang gabahin sa sabat ni Cristina Ferrer, ang lawyer sang defense kasunusin ni naghatag sa direktiba si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa counsel for the respondent na maghatag sang kopya sa korte sang ilagin markahan ng ebidensya sa pretrial conference naglahog man ini kay kapunan.
0: Just like to correct, hindi ka Attorney Lorna Ininjan, baka ginos ka kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka Ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh.
2: Inignore.
0: Ghost na nga eh. Ghost na yung bago ngayon. Ghost na yung bago.
2: Ghosting.
3: Ang paglahog ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero.
19: Ikaw bala, Tornay Kapunan, ka-killjoy si mo. Gadjoy man ang tao, kambal. Hindi gani, Indian. Ghost ka. Tapos yung lagin seryoso niya lang, yung ignore. Oh, ghost na nga eh. Kulo intraman tani si Escudero ka lingwahe sang Gen Z bla.
21: Tatak RMN.
19: Oras alas 6:26 sang aga. O arada day flow, bala lang kami flow ha, kung ready ka na dira. Ano kay mabuhi kita subong sa mga similya sa nga isda kag kasab. Ang mga balita ngayon na batian dulong sang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag Santon Gold Coffee Mix. Mga karadyo man, lauman subong adlaw Agosto 12 ang cross-examination sang Defense Counsel ni VP Sara Duterte kay COA Intelligence and Confidential Fund sa Audit Office Supervising Auditor Sailin May Del Campo. Si Del Campo ang ginpresentar kahapon nga testigo sang prosecution. Pisa-pisahon ini ni Attorney Christine Ferrer matapos ginpaiway na kahapon bangod sang kakulang na naman sang tiyempo. Samtang ginduso ni Senadora Judge Migzubiri nga isaylo sa alas 3 ang hapon ang impeachment trial. Kaga alas 10 na lang kung tani isang aga patigayonon ang legislative session sang Senado. Suno kay Senador Zubiri nga iniagod matagan sang bastante nga tion ang impeachment proceedings kag indi bitin sa tiyempo.
4: May make a suggestion that we move our legislative sessions in the morning at 10 and then have the impeachment trial at 3 in the afternoon so that we are not hampered by our legislative calendar. When discussions such as these are important, when you present evidence and the cross will be done by the counsels for the respondent, hindi po mapuputol yung kanilang discussion. Mr. President, hanggang sawa tayo, pwede tayo dito from 3 to 10 ng gabi. That way, lahat ng tao po ay makakapanood din ng mga sagot nila. And at the same time, we can do our work and maybe hasten the proceedings of the impeachment trial.
19: Nag-suwestyo naman sa Senator Judges Pia Cayetano kag Camille Villar nga desisyonan ang hingyo ni Zubiri sa caucus. Ginsiling ni Presiding Officer Escudero nga wala man ginadalian ang ining abutang, ilabi pa nga may mga nakalinya nga testigo nga ipresentar sang House Prosecution Panel sini nga semana. Ako gagri ko di parang unlimited ang time kay kun yeah. Alas 10 may alas 3 ka mga sesyon.
1: 2:30 lang sila sta.
19: Oh, motor gid. Ayun, may lunch break pa sila daan.
1: Ang sesyon nila, Radyo Manovi, kontrolado nila na yamo. Mm-hmm. Ang mga agenda nila na pwede nila mapadasig. Unlike ining impeachment trial, depende ni ABS sa pamangkot sang tagsasin ka mga abogado. So, karon kung asta ka lang yung 2:30, do hindi gid man niya ma do hindi mo matapos-tapos bala.
19: The pleasure of the gentleman from Bukidnon will be discussed in caucus. So move. Pero muna nga, no wonder nga naluyag si Hearty Bangilista ni Sias. Kadamo siyang gwapo.
1: Ka mga bataon pa.
19: Kagkaedad niya, dirigid siya sa manong niya.
1: Grote.
19: Eh, gagata gimanang ang utok ni Escudero. Pambalon mo siya sa English language.
1: Gabi siya.
19: Gatubod lang.
1: Ngayon, Radyo Manuviti, kung ikaw si Hearty na, mag-text guro na si Escudero. Ang mga ablada, yabala Radyo Manuviti, hanggang pangaluyag palang ina.
19: Oo eh.
1: Kanami-nami nga daan sa iya mag-
19: magambal.
1: Magdihon balasang mga tinaga. Hindi lang maayo sa magambal. Pero
19: magsulat ni Guru Lamiter.
1: May arte eh. Nami Guru
19: hindi masulat. Hindi mo mambal ngayon sa maayo magambal po sa idol. Kay kung gambal na stuba mo nga nag-English na. Sos.
1: Grabe na. Kung sumulat Guru na. Ang ako na Jumanubi, magsulat Guru na love letter.
19: Ah, daw ginaduyan kasi Guru sa idol.
20: Tatak RMN.
19: Uman ko sa unang board mate ko, Bla. Siya manog deliver sang love letter sang migo niya sa daga.
1: Okay.
19: Tiante sina, napabasa niya sa ako niya, may basi may dugang ka. Niya kay dumayo ka man magsulat. Pagbasa ko bo sa idol, siling ko, magamo ni Meg ang love letter sang migo mo. Subton gini sang chicks. Purte ka namin. Bako ano na yung background sa migo mo? Niya editor-in-chief ni sang Amon School Publication.
1: Eh mga tao, yan nga grabe, ang imahinasyon ko nagasulat.
19: Basa letter niya, bako daw ginaduyan ka busay doon.
1: Tiyo, muna. Ang sa kay laban-laban ang kay Hart, dragin sa guro na bingo ni Tutuchis.
19: Tagti si Miriam ang baker. Di ba si Miriam ang nagpatigayon? Tiyano ba lang standard ni Miriam sa maalam?
1: Alam ko dyan
19: eh. Karoon ang balon niya si Hart nga, dahil may kilala ko to, alam-alam nga laki, dito ka. Di, si Hart mamalibad na bala kay si Miriam nang nag-recommend.
1: Kasi some time nga to, si Chis Guru, mga 40s pa lang to, some time nga to, no? Pag-updanay nila.
19: Oo,
1: 40s pa lang. Tiga-huro-huro pa na, 40.
19: Di, why man ga tigulang ang 40 taon?
1: Wala.
19: Isan 50 taon, subong, ang laki at talaga man ga tigulang, basta hindi lang gidiak, obvious yun ang kurinot mo, kagang panot mo. At talaga, panot ba dismular pa? Kiti, yung balo mo lang ga pagunting lang nasa kalbo. Muna si Kaitano gabawi na lang sa bungot kay ti gamat-amat na upaw ang babaw.
1: Di kagkita mo si Kaitano, si Escudero.
19: Waya ka panot ha?
1: Waya ka panot. Di may kulo aritos pa sa iya.
19: Di oo, diragin na yan.
1: In iya sa iya sa mga agency.
19: Oo. Oras alas 6:32 ang aga. Sa detalye sa aton balita lokal.
22: Ginhangkat sa prosecution team ang kampo ni Vice President Sara Duterte ipakita mga resibo kakinanglanong nga dokumento. Agud ba pamatudaan ng eksakto ang paggamit sang confidential funds sa interview sang RMN Palabra de Honor kay Lanao del Sur First District Representative Zia Alunto Adjong kay isa sa spokesperson sang prosecution panel. Ginpahayag niya nga matag nagagwa sa nagaparaing impeachment trial ang paglapas sa Vice President sa joint circular nga mo ang ginabasihan sa pag-audit sang confidential funds kag intel funds sa tanan nga Philippine government agency. Sunod sa iya, lakip sa nakita nga paglapas among paggastos sang pondo sa wala gyud panugutan nga butang kun basihan ang circular indi confidential in nature kag personal nga naposlan sang opisyal ang aktibidad kag indi sang komunidad.
2: How can that be a confidential funds when it is being used for Christmas party? Ano yun? Magsisikretuhan sila lahat ng informants nila? Lalagay mo ba lahat ng informant mo in one event? Hindi ba dapat informant mo? They don't know each other. Ang spy, hindi dapat niya alam ang kapwa-spy niya. Otherwise, baka magturuan yan sila. Kaya nga informant yan, kaya nga confidential funds. How can you even put them in one room and then celebrate the Christmas party with all the informants and then assuming a convenes? I mean, it's so absurd, di ba? Even for a basic requirement for confidential activity gathering, especially if you are trying to establish a connection between this group and to the other group in order that you fight them and then it help the government in maintaining law and order.
22: Pahayag niya, imposible para sa isa ka special disbursement officer nga magparagtag sang kwarta sa nagkalain-lain nga tao sa magkatuhay nga lugar sa Pilipinas. Apang kung may natabo man, dapat nga mapakita sang pruweba ang kampo ni Duterte.
2: Paano? Ipakita. Kung gano'n ang gagawin natin, ipakita nila tayo ng bank transfer. Diba? Uh-huh. Paano mo tinapon mo yung pera from Lawag to Masbate? Paano mo transfer nun? Ang sabi nila, Gcash mo, ipakita nila yung resibo ng Gcash. Yun lang naman ang hinihingi ng form eh. Ipakita niya yung paper trail. Kasi madali alam mo, sa gobyerno, pag ginamit mo talaga yung pera ng gobyerno sa tamang paraan, ay madali lang mag-produce ng resibo. Yan ang pinakamadali.
22: Sa mga questionable nga pangalan naman, ginsilin ni Adyong nga kangay nga ginpalasig lang ang pagpasa sa liquidation. Kagwala na sa may maisip nga ngalan, lauman ang payag niya nga madamo pa ang ipresentar sa masunod nga mga trial.
2: Well, napatunayan natin na yung SDO ay kinakain naging Superman. Galing siyang Masbate, galing siyang Lawag, pumunta siya ng Davao noong February 25, 2023 at nagbigay siya ng mga hundreds of pesos na confidential funds doon sa mga pangalan na sinasabi. Sabi mo, ay mo karong laughable, no? Dubious na sinasabi nila. These are code names. Iko code names, ba't nila pinapirma? Kasi kung yung acknowledgement receipts mo ay para sa iyo as code name, meron naman talagang guidelines on paano po ito ibigay sa Excel.
22: Ginpahayag man ni Adyong sabaylo nga makatag sang katagan mas nagdamo pa ang nagaguluwa nga palamangkutanon samta nagapadayon ang trial sa Senate Impeachment Court.
20: Tatak RMN.
19: Oras sa 6:35 sang aga. Nung duman mong bais ni Ruben Padilla sa una nga witness, sorry kaduha nga witness, nga sila niya ang anniversary bala sang...
1: si kaduha nga kay Juan, kay Wamil.
19: Oo,
1: kay
19: Wamil. Sang CPP-NPA. December na mo. Nga wala attack. Tino gusto niya ipainsindi, wala attack. Kaya nagamit ang confidential funds. Daw asip bala ang confidential funds ang ginabasihan sang NPA. Mag-atake sila. Daway kita ya B Armed Forces, daway kita ya PNP, daway kita ya Department of National Defense.
1: Inambal ya to Rajumanovi kay ato mga kwarta ko nung gin-release sa time nga to. May mga event nga nagkalatabo. Iyasang si PPNPA.
19: Oh, tito gusto niya ipabalo. Nakita mo niya wala attack ang NPA. Kay nagamit mayad ang pagpang-espiya sang gobyerno ta. Pagi sa office of the vice president sa ilahulag.
1: Yeah.
19: Pero igo mo rahon gali pagwaya sang kuha auditor ne. Gin Christmas party tanananday kwarta ta.
1: Bro, gayuhom gi ko sa ginambal ni Tito Ruben Rajumanovi nga sila kay ni Attorney Wamil. Siya san ka nag-aral? Sa Nueva Ecija. Ano pa? Saan pa? Nag-aral po ako ng Juris Doctor. Nakapanggamot ka na ba sa mga kabundukan sa Mindanao?
19: Pero sa iban irrelevant na.
1: Pero
19: kung lang taon mo, kay si Ruben Padilla bin eh, daw na stereotype mo na sa bala. Di gusto niya i-lay down nga balaan mo ang kaintangan sa bukid. Kay sa bukid, dito na to ang mataas ang sunggod sa taos gobyerno. Chances are, nag-connive na sila sa mga enemies of the state. Pero sala niya man, kay sa kakabos ang utok niya, why niya na ma-lay down? Tani i-lay down mo, kay hindi mo ipag-i-subject sa interpretation sa tao.
1: Pero ang ako niya nga interpretation, Rajumanovi, hindi sa familiar sang Juris Doctor. Kaya na-mention nga, nag-graduate ako as Juris Doctor, di ba ang College of Law?
19: Tiyo,
1: Juris
19: sa una,
1: Doctor ka. LLB na sabong Juris Doctor ina. So, moto sila niya, nakapunta ka na ba? Nakapanggamot ka na ba? Sa mga kabundok.
19: Hindi man ko magpati mo sa idol. Nga doon, hindi sa kabalo.
1: Batsag
19: ko bala niya. No? Batsag ko bala niya. Kapisik sina. Sobra-sobra. Nasaya ko rin. Hasta ang Juris Doctor. Pero hindi ka man kapakot, no? Yung Ruben Padilla. Hindi ka man kutot. Hindi man kutot, tas Lito Lapid, kung tuod na.
1: Si Nunoy Lito Lapid, yung inipos lang, bro. Ano mo na kayo inipos lang sa... Huwag masasalada kayo inipos.
19: Oo, ah. Sige, so standby ha, kay istoryahan nato ni nakaroon na sa aton nga pagpangalagad.
20: Tatak RMN.
19: Ang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahigko nga dugo, nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
5: Amen, amen, amen.
19: Iwaton sang Iloilo City Government ang grand launching sang Pasilong Program subong adlaw para sa mga Ilonggong interesado mag-avail sang housing program sang syudad. Suno kay Mayor Raisa Treñas, available ng Uswag Residential Complex kag E4PH sa condominium unit sa San Isidro Haro samtang ginaplano kag gina tukod ang Westville Residences sa Ibauan Manduriaw kag Iloilo Residences Public Rental Housing sa Sambagaro. May ginalocate man nga units para sa mga teachers kag uniform personnel. Siling ni Mayor Treñas ang housing programs. Uy, busay dul. Hindi lamang para sa marginalized sectors kundi pati sa mga working class. Uy. Nga hindi pa makasarang magpatindog sang kaugalingon nga balay.
5: Mga ito nga kapasilong program which we launched last year. So, bong may ara na kita nga event, no? Nga launching na gidini, kay may ara na apat ka mga sites nga available. So, just like Medicine Plus, ang launching naton will have, will be our venue para mag-sign up na sa interesado nga mga housing projects naton diri sa syudad.
19: Sa grand launching, makapag-sign up ang mga interesado ka makakuha sang impormasyon angot sa proseso sa pag-apply. Kabayan man sa programa ang pag-release ang Certificate of Land Allocation sa Batiano Village sa Beneficiaries, Oath-taking sa mga Homeowners Association, kag-awarding sang Livelihood Packages. Magatag man ang Pag-ibig Fund sang orientation sa expanded 4PH application process, samtang may awarding sa mga titulo sa beneficiaryo sang South sa Fundidor Relocation Site. May ceremonial ribbon cutting man ang ukunsang MAC Housing Unit bilang pagpakita sang housing unit sa idalom sang Pasilong Program nga ginapaabot sang City Government nga makatag sang dugang oportunidad sa mga Ilonggo nga luyag makabalay. Di mapalong at least bisan pano ang sungod bala sang middle class or working class. Nga bayad lang tanong bayad buwis, way man ta ayuda. Pero bisan benepisyon sa gobyerno ay kita iya.
1: Gambal sila binga daw ka unfair bala Rachumanovi. Kaya ang working class nga ni, amunis lang ara agit pirmi nga nagapangabudlay. Pero ang working class, hindi ba nakasaranggid sang mga ang ibanda nagapangrenta man lang. Sige bayan sa buwis, pero sa mga ginahatag nga mga benepisyo sa gobyerno, why ni sila gabaton?
19: So ano na, no? Ang sabat sini, may kaupod naton sini karon si Mayor Raisa Treñas. Oras alas 6:41 sang aga.
1: Love triangle ang ginasundan nga angulo sa Banati PNP sa paglutang sa isa ka lalaki sa barangay Bubon, Banati, Iloilo kahapon. Ang biktima gin kilala kay Rene Canto Larieta, 48 anyos, kasado kag residente sa barangay Juanico, Banati. Suno kay Lieutenanta Maria Cherry Di Marana, hepe sa Banati PNP, nga nagagwa sa ila imbestigasyon nga love triangle ang motibo sa pagpanglutang base sa pahayag sa biktima. Dugang pa ni Di Marana nga base sa statement sa biktima, nakita sila ang suspek nga naglutang sa iya nga amo ang karelasyon sang iya asawa. Oh my goodness. Hindi man mapatmat ni Dimirana kung may kabataan ang biktima kag asawa sini.
6: Love triangle, married kami.
7: Oh. Ang nagtiro sa iya is ano to sa ma'am? Ang mana?
6: Boyfriend kang wife niya. Wala pa ma'am. Na, ato pa sila. Sige, palibot nila. Wala pa nila. Nakawala pa. Ginma, ano, madakpatan. Dati na nago ito. Pero ito, pero wala lang. Pag-umay lang.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Maria Cherry Di Marana nakangkon sa pila sa abagang biktima samtang padayon ang at Force Operation sa PNP.
21: Tatak RMN.
19: Oras alas 6:43 sa aga. Ang balita ng inyo nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas ining may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic and mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabako di immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa health news. Pagpalanakit sang pila kabahin sang lawas, posible tugalang sang stress.
1: Ato naman nga labs ko si Mother Earth, imported products na gadugang sa pulusyon sa palibot.
19: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, mabulos na yung online greeting sang aton nga boss idol. Lasay 6:44 sang aga.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palaabutan nga Agosto 15, tutob 16. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigululan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15, tutob 16, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026. Ang panalo sa atin
13: ang panalo. Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningo tiun sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig na responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
25: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
27: Giga.

0: Believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
6: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang damo sa amang uyang sakit.
9: Driver ko pala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
10: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
12: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini, protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
14: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong maintenance sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
15: Ang iBerry mabagal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kung sa inyong suki ng mga butika.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Tatak RMN.
18: Oras alas 6:51 sang aga. Ang masunod nga mga balita, dulong naman sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa, manggarano nini sa good cholesterol, masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol, resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw pa kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ganay para protektado mag D3 Bio, aralang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Ginpasaka sa Department of Justice ang kaso nga grave threats batok kay Vice President Sara Duterte ang usaya pahayag nga nag-hire siya sa tao nga magpatay kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaysa iban pa kung mapatay siya. Samtang, ginpahayag sa Justice Department kaya ginbasura ang complaint nga inciting to sedition. Kung balikan, ginpahayag ni Duterte nga nagkontra siya sa tao o nagkontrata siya sa tao nga magpatay kan Lady Liza Araneta Marcos ka former Speaker Martin Romualdez kung madayo ang ginaligar plat batok sa iya.
17: Tatak RMN.
18: Alas 6:53. Nagbailuhanay isang mainit nga tinaga sanday Senador Rafi Tulfo kag Senador Pia Cayetano sa sesyon kahapon. Nagugat ini sa pahayag ni Senate President Win Gatsalian nga 32 pa ka Senate Committees ang wala sa gihapon nakakonvene bangod wala sang miyembro nga kumpleto. Sa floor, ginsita ni Tulfo ang ginaligar in action ni Minority Floor Leader Senador Alan Peter Cayetano sa pag-confirm sa membership sa mga komitiba. Rason kung agin tawag niya ini nga hostage.
20: What disturbs me is that it is the inaction of the Minority Floor Leader to confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage, such as the Department of Water, Crucial Franchise Bills, and the OFW Reintegration Bills. To my colleagues in the minority, maraming salamat po for your confirming your intent to join my committee. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Mr. President, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano.
18: Ginayo naman nga ginsabat sang utod ni Alan nga si Senador Pia Cayetano ang ginpanghambal ni Tulfo kagintungod nga mahimo man siya nga paibaloon sa nasambit nga concern kag indi na kinanglan pangat dalon sa sesyon kag magdrama.
21: Senator Tulfo,
1: madali niyo naman hong akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayong magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I hope, I certainly hope, that you don't set a precedent. Kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo, pero huwag naman sanang ganun. Wala ho akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate nung for the 19 years that I've been a senator.
18: Ang kabayan sang sabat ni Senador Pia Cayetano. Liwat naman inigin sabat ni Senador Tulfo. Kagin panindugan, nga halin sa nagpungko ini nga senador, wala siya nakaagid drama sa Senado. Sa baylo, ginambala ng senadora nga magpangyayari.

0: man sa galiya. Yeah. Pero diri ko gin nakita nga katulon off si Senador Cayetano, no? Mm. Si Pia, no? Ang laki yang Cayetano, katulon off na gin man niya. No?
1: Nagwagid ang kulor niya.
0: Kaguluwagid kulor nila. Nga do low EQ sila, no?
1: No, low EQ gin man na
0: jumanubi. Mga tagas IQ, pero mga low EQ.
1: Matsag ko, duwain nila magyan, abi, ang batalya.
0: Nga, kinakritisize sila.
1: Kinakritisize sila. Una, abi, gudi-gudi lang na jumanubi.
0: Si Pia, why ni Kagi, bad
1: publicity? Why? Why gid siya bad publicity?
0: Si Alan, siya lang ni Permi, ang gapang banat.
1: Yeah.
0: Tisubong, kay sila nang ginabanatan. Bisan common sense na lang kay Senador Pia Cayetano, why kagid mahuya magambal nga ari ako di magulang ako ni Alan, pwede niyo man ako istoryahon?
1: Di si Alan to iya, hindi man ikaw.
0: Hindi ini iya personal nga istorya sa pinamilya, sinado ini.
1: Sinado niya.
0: Utod mo na kagindi, no? Kay sinado ini, accountable kaya sa tawo. Yeah, utikil lang ko, hindi na kayo kinanglan dalunda. Ano na yung utok?
1: Ako ya, Radyo Manovi, kung ako ya utod ko bi ang arana, hindi ako magtindog dito.
0: Oh, mas hindi ka mag-comment kay conflict of interest.
1: Hulaton ko nga matapos, kag-istoryahon ko personal.
0: Oo.
1: Kung may problema, dahil diritsyo.
0: Ambala na lang ko.
1: Hindi mo na kinanglan, abi.
0: Or ang mayo, abi, ambal niya. Imbis nga sabto niya sa amuto si Tulfo. Okay, ambala niya, abi. Anyway, as a senator and as a sibling, ari naman lang ko di, kagwaya di si Senador Alan, noted, ipalapot na, no?
1: Why na ka nagambal?
0: I-present niyang lawas niya, hindi kay basulo mo pa, ginagaslight mo pa ya ang tawo?
1: Ang lain
0: to why ang obras, ang ulubrahon niyang utod mo, i-gaslight mo pa ya?
1: Kagambalo, mahambal kay mo yang, wag na tayong magdrama.
0: Oo.
1: Kundi ginbalik sa imo.
0: Oo.
1: Di, may comment to Radyo Manovi, kilala, tap pulis ang nag-comment. At ikatri sa aton, sa siling niya, kaya bumalik naman ang paghangos-hangos mo, Madam Senator. Siguro dapat ano magpatudi eko ka.
0: Tuwa na.
1: Iba kasi may problema bala sa heart. Sino, siguro mas mabuti magpatudi eko.
0: Balo ka ang talaksan sang imo maturity bilang isa katao mo sa idol. Sa chimpo sang kritisismo, sa chimpo sang negative ng mga emotions, ara ka sa positive. Para mag-guab lang nga you are on top of the situation. Ang right answer sa to dapat, sa kay Senator Tulfo, noted ng imo ginahambal, I am here not just as a senator, as a sibling, as a sister of Senator Alan Cayetano, ipalabot ko na sa iya. Di, blado nami pang dating niya sa tao.
1: Wala niya
0: ba? Amo pa na taning headline guro subong sa mga newspaper.
1: Mas nami, tani, Radyo Manovi ko na munang sabat niya. Ti lawyer ka man, mga maalaman sila.
0: Ari man ko din nga way mo lang ginambal na sakot.
1: Di nga nga si Cayetano kasi Alan Kahaw.
0: Kag sinado ini iya.
1: Anong diber mo iya nga magsagi kakakulo sa problema kautod mo?
0: Kag sinado ini iya. Hindi niya pinamilya ninyo ah. Kung inaway ni S. Barangay niyo guro kag ang utod mo nagka problema, pwede guro istoryahon ang utod.
1: Pero kung away...
0: Kag sinado na ng utod mo
1: kung utang ini, pwede ko na balo manabing utod mo. Ibayaran niya man ako. Tama, gid ka pagyado subo.
0: Nga, hindi related sa obra.
1: Ariya!
0: Related sa obra.
1: Wala ang utod mo makakumply sa ginapangayo subong nga maghatag sa membro para sa ilang committee sa minority para masugdan ni Tulfo ang iya committee.
0: Kagambal ni Tulfo, ang mga membro sa minority, siguro day kwande, day bunggo, na Ruben Padilla, gambal nga willing man kami magmembro. Galing way pa kami gin-assign ni Cayetano kaysang leader namon. Oh, ti samtang wala pa, ti hold eh.
1: Ti mabaklash.
0: Ni Tulfo, niya lang tawan niyo bla, gababad sa dainura sa Facebook live niya. Pero hindi isa katsimpo magpadala sang lista kung sino na ang pwede nga maging membro sa minority sa mga kumitiba tali sa Senado.
1: Ti kung way nakaroon sa minority, Radyo Manovi, hindi na kadalagan. Rules nila na mo nga dapat kung may majority, may minority. Pero kung hindi gid si Cayetano, mabalikin ni sa iya. Mabalik sa iya ang basol, Radyo Manovi, kung may mga nakatingga dira nga mga talapuso ng Senado.
0: Oras alas 7 na sang aga. Ang balita kayo nabatian, dulong sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, kag may aras ang 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka Miracle Vitamin Hormone. Gani para super healthy ang aton kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And

0: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
1: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras alas 7 na sang aga. Karoon lang bala ng chismis mo, break tabla na, karoon alas 7. Yum-yum si Basit. Batiyon to bala kay balang ginambal mo. Tama gid is bu sa idol yak chismoso ya. Ang kurman ka giman kun si UBS reporter.
4: Ga istorya man lang kami ni Rajuban UBS.
3: Balita tadi ga air tadi sa mga kinanglanon tay pabati prime time ini. Bisag ang timok pinamangkot sa akon di ilang age gap ni Apple David kag ni Chad Gamad. Tapos may mga lokal na sa iyo pamangkot pilang age gap. Chismoso si mo. Abi to luweto si Mrs. Wag motor. Grabing vlog mo subo, ha? Bagay, sakto ka man mo, no?
4: Sakto man to.
3: Tuduhan mo sa maglagan diretso. Mayo man, naawag man sa motor maglagan diretso, no? Uy, i-like nyo ang Boss Idol 3.0 kay kampiyon ang mga
4: tingala, kapeda. Tingala, gani ko, Radyo Manuvi. Nga, why ka mo galay, why ka mo ga-follow? Tingala, gid ko, but anong ara sa utok ninyo nga why ka mo galay, kaga-follow, kaga-share?
3: Kaya naman i-follow nila sa una kay why man unod. No, why man sang update daan tag sinimana, why man update isubong kay medyo adlaw-adlaw na ti Mayo. Na
4: sige lang kay ga amat-amat man siya monetize. Lantaw ko Radyo Manuvi mga $3 na siya.
3: Bulig-buligin niyo na, naman. No? Bulig-buligin niyo na kay may goal ni siya. Bulok ka mo pulo na ni katuig ang pick up niya. Di mabakal sa eh. Sakyan mo ko na kung magdamo like ka.
4: Kung magdamo na gid ang baklon ko ang ano na hybrid.
3: Yeah.
4: Hybrid car,
3: electric car plus gatong.
4: Gatong
3: muna ang bagay, muna na ang
4: muna na subong ang ini. Muna.
3: Ang balita ngayon nyo nabatian, dulong naman sa inyo mga karadyaman sang Evergreen.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay Effective Git.
3: Sa balita international,
6: nagdangat sa masubra 200 katao na patay bangod sa pagtayog sang magnitude 7.4 nga linog sa Western Colombia. Suno sa UN Humanitarian Office sa OCHA, 126 katao na patay kay 1,495 na pinasan. Apang base sa local estimates, nagsaka na ini sa 224. Gipahayag naman Interior Minister Rodrigo Lara nga nagatutok sila sa pagluwas ng kabuhi sa mga posible survivors nga natabunan gihapon sa nagkanatumbak ang nagkalarumpag ng mga buildings.
2: Tatak, RMN.
7: RMN News, Negosyo.
6: Hinaduso sa Energy Regulatory Commission ang draft resolution nga kakson ang 12% nga value-added tax nga ginapatuman subong sa system loss charge. Suno sa ahensya, sa draft resolution, ginaduso nga i-reclassify ang system loss charge bilang government-mandated pass-through cost. Sa bailuhan naman sa dolyar sa US dollar, 61 pesos and 26 centavos.
3: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Pamasya rin niyo sila, libre ang konsulta dira, wala sang bayad. Mayara sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo City proper. Estancia, Pasig, Mangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, sa San Jose Antique, San Miguel, Jordan, Guimaras, kag sa JC Solueta Street, Poton, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
2: RMN News Sports.
3: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension, vitamin D3 ka na. Pangunahan ng Daichog Mural, kag Patrick Pasinos, ang Gilas Pilipinas Boys sa 2026 FIBA U18 Asia Cup sa India, halin August 13 to 23. Kabahin sila sa 12-man roster, upod sanday Ethan Aguas, JB Kagurungan, Prince Carino, Andrew Chu, kag Bruce Tubong Banwa. Yaraman sanday Luca Atacador, Elias Gish, Aidan Green, kag Jacob Lacson, upod pagid si Cisco Rokid. Aguilas Boys ang nag-qualify sa Asia Cup. Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
2: RMN News Entertainment.
6: Nagkalapaw na sa 1 billion pesos mark ang Spider-Man Brand New Day sa Philippine box office sa ikaduwa nga semana sa mga sinihan. May gross income nga ini nga 1,055,450,903 pesos sa opening day pa lamang sa Pilipinas. Nakakita ng Spider-Man sa 95.9 million pesos.
3: Grabe-abi ang online campaign.
6: Gabi-gabi. Nag-promo ang isa ka sinihan, Rajuma Movie, 150 lang ang sini. Sus! Lasot so, way pakabukas ang sinihan, ang kabataan ko atunat dito. Okay. Para nga magbantay, lawig-lawig ko no, Rajuma Movie yung pila.
3: Asip mo lang nga daw, sa mula na nga daw ipagawa, no?
6: Daw mo natin.
3: Alang ito gusto niya sa kabataan, pero may makisawsaw kung anong init git sa adlaw nga mo.
6: Hindi kinabalan ko sila. Hindi nyo ko pagsugiri, ha? Hindi nyo ko pagsugiri. Kay lantawon ko lang na iya sa... Ang ginalantawan ko nga...
3: Actually, first time inibo sa idol nga napatay si Spider-Man. Ganun. Usod ginang ulo niya kagtiil.
6: Umunang budday siya. Sinugiran mo lang.
3: Di ako na akon malala.
6: Di napatay. Di napatay ko no si Spider-Man. Siling kuti, basta napatay gani.
3: Tapos na.
6: Tapos na, tamaran ako na maglantaw. Basta napatay ang bida.
3: Kati tapos na guro ang...
6: Tapos na.
3: Eh. Tapos kasaysayan ni Spider-Man eh. Pero pati ka na, imuha naman na nila gamay nga tulo-tulo sang...
6: Kwanda.
3: Sang agta, sang lukos. Oh. Kagugidugay, balik naman na Spider-Man. Fiction ma lang na.
6: Iyo, fiction.
3: Pabayuan. Halimbawa ko sa'yo, pabayuan kami namon Spider-Man. Dahil ma-program ka sa live. Ano ayan na... reaksyon sa mali si Nerta. Ano ayan tsura mo po sa idol?
6: Butod nga Spider-Man. Kita ko mo sa wala way guro sa Spider-Man nga butod no. Paglawa mo la, unti malawa ka mo na o palawa ka.
3: Bugtong lawa. Bugtong lawa. Hindi ka dala. Mambalig gid lagan guro ka taboy-taboy ang buyon. Mambal sila no ni classic Spider-Man man. Pasi mambal Spider-Man ini nga gina. Ay, hindi na lang ko magduwa. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ng Life Extension Philippines. Inom ka isa lang kasasay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, ka risgo ninyo sa colon ka rectal cancer. Super Fiber sa Life Extension Philippines.
8: Wow! Balita!
3: Siling nila makuha ang stress kung mag-online shopping. Sa Japan, ginaresto ang isa ka babae matapos mag-place ang halos 2,100 ka-order sa isa ka-online store kag nagpamalibad nga mag-button sang produkto kung mag-abot na. Suno sa Swellsha Solisha Incorporated nga isa sa pinakadako nga kompanya sa Japan, nagdangat sa halos 4.3 billion yen o kung 1.6 billion pesos ang ipang order ni Mayo Yoshida nga iyaman ginakansel kung mag-abot na bangod sa kapaslawan nga makompleto ang payment details. Nagdangat sa halos isa katuig investigasyon sang otoridad sa aging kumprontar sa mga ebidensya ginako niya nga nag-place siya sa masobra 2,000 ka-order, 238 ka nagkalain-lain nga accounts. Grabe man nga tripping niya sang tao, no? Ang aton nga extra wow balita, Spider-Man.
6: Mga karadyuman, sa mga suki na aton kumataas ang blood sugar mo, sa mga tapalamati na aton, laban-laban sa pinagkado, mabulag ka, mautod ang batiis mo, iguon yung kidney mo. Sa mga suki na aton, dapat mangin aware kita sa pagtaas sa aton blood sugar. Sa mga suki na aton, himuon mo, konsulta ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory. Ikaduha, siyempre, hindi ka magsagi kaon sang tamis, sang kanon, kay sumuman sang karne. Ikatatlo, kadto ka sa butika, pinaka-importante bakal ikaw, DTX 500. May charantin ini, nagikan sa Margusong, nga nagabulig ini, mga karadyuman, para mangin, mapanubo nato ng aton siringa blood sugar. May disugar-sugar cane, nga nagalimpis ang aton atay kamataas, ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Ganit sa masukin aton, mag DTX 500.
8: Tatak RMN.
3: Last 7, Jess, sang aga. Diretso na kita, Val, sa RMN Network News. Parto karon, Turyan tabining pabalay sa mga teachers kag sa mga uniform personnel ta.
6: Yes.
3: Kag dala ang working class. Ang mga random nga tao nga may trabaho nga taga-syudad.
6: Mayugit, mayugit.
3: Nga wala pa yas ang kapasidad nga makabalay on their own. Abi matian ta ni karon kay Mayor Raisa Treñas kay alas 9 launching subong aga. Pero mauna kita discover sini Kaya dami lai na yan kung mapabalos ang mainstream media. Kaya mas scrutinized ta ang application bala. Nga mangin alalangay man kagindi magpalakasan system. Kaya kanami isang konsepto sa proyekto ngayon. Mag-standby man kamo, may aras ang natabo sa Banate. Ang other man pa yung may isog. Inalitan niya ang bana.
4: Base kung na bulag-bulag balang awa abana kagang asawa.
3: Kag nakamarka na teritoryo ang isab lang ang kanina.
4: Di ko pa yung maisog nga tapik ba lang ikaw to?
3: Diba loon tanay karoon ng circumstance nga ang ado ka isog sa iya. Kagang fingerling dispersal ta, alas 7:30 karoon diri sa aton pagpangalagad. Ako si Radio Man, Novi Malion Guano.
4: Radio Man, Regan Sugabo Arlos.
9: Satak, RMN.
10: RMN Network News.
11: Tinatayang nasa 1.4 billion pesos naman ang danyos sa infrastruktura at halos 200 milyon piso sa agrikultura. RMN
12: Special Coverage. Umaharap ngayon ang Parañaque City sa Metro Manila sa tinatawag na garbage crisis. Ganito ang paglalarawan ni Public Works Secretary Vince Dizo nang makita ang bulto-bultong basurang bumara sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ayon po kay Dizo, ngayon lang niya nakita ang ganito kalalang daluyan ng tubig sa lugar matapos ang malakas na pag-ulan dulot ng habagat.
13: First time to nangyari na ganito. Ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. You can just imagine, no, lahat ng resources natin ngayon na alos sa Metro Manila, pinapadaga na natin lahat dito. MMDA, DPWH, LGU.
12: Nagpadala naman ng mga tauhan at kagamitan ng lokal na pamahalaan, DPWH at MMDA, tulad ng floating backhoe at garbage truck. Tinatayang nasa 200 tonelada ng basura o 50 truck ng basura ang nahakot mula sa tubig habang marami pang natitirang basura sa lugar. Kasabay nito, itutuloy naman ng pamahalaan ang mga intervensyon tulad ng waste to energy program para mapakinabangan ang basura.
14: Itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung tinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at kinagawang na kuryente. At napakalaking bagay ng pagkanatapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan.
12: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Mas mabigat na parusa sa maling pagtatapon ng basura, suportado ng Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Chanel Salazar.
15: Suportado ng Malacanang ang panukala na magpataw ng mas mabigat na parusa sa maling pagtatapon ng basura matapos makita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tambak na basura sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque City. Ayon kay Palas Press Officer Clear Castro, hindi dapat nahaharangan ng basura ang mga daluyan ng tubig dahil maaari itong magpalala ng baha kapag may malakas na ulan.
16: Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi.
15: Kinalampag din ni Castro ang mga LGU at barangay officials na mahigpit na ipatupad ang mga ordinansa laban sa pagtatapon ng basura kung saan-saan.
16: Maaari naman po ito agad makita ng ating mga opisyal sa barangay. So doon pa lang po sana ay maayos na. Dahil malaki pong tulong kung mismo ang ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
15: Sa Metro Manila, mayroon ng 5,000 pesos na multa sa littering matapos magpatupad ang Metro Manila Council ng iisang maximum fine para sa 16 na lungsod. Gayunpaman, sinabi ng MMC na kailangan munang baguhin ang local government code kung nais pang taasan ang itinakdang multa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
10: RMN Weather Report.
12: Hanging habagat pa rin ang iral sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Ayon sa DOST Pagasa, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan ng asahan sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque at Occidental maging sa Oriental Mindoro. Good news naman, sa nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao, dahil maaliwalas na panahon ang inaasahan, kaya maaari na ho kayong makapaglaba, sabi po ni Peter Paul Marie. Samantala, binabantayan ng PAGASA ang isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala naman itong direktang epekto sa ating bansa sa ngayon at wala rin itong tsansang pumasok ng PAR.
11: Nagdeklara pa rin po ng suspensyon ng klase ang ilang bahagi po ng ating bansa ngayong araw na ito dahil pa rin sa masamang panahon dulot ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribado sa mga bahay ng Aguilar, Binmalay, Calasiao, Mangaldan at Lingayan dyan po sa Pangasinan, gayon din sa Santo Tomas, Pampanga. Magpapatupad naman ang alternative learning mode sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribado sa mga bayan ng Candaba, Masantol at San Simon sa Pampanga, gayon din sa Malolos City sa Bulacan. Suspendido mula preschool hanggang senior high school na level sa buong lalawigan ng Abra at Benguet.
12: Tumaas pang lalo ang antas ng tubig sa Angat Dam, bunga ng mga pagulan nitong mga nagdaang araw. Sa datos ng DOST Pagasa Hydrology Division, 174.98 meters ang water level sa Angat, kung saan 4 na metro ang itinaas nito mula noong Agosto 10. Nakapagtala rin ang pagtaas ng antas ng tubig sa mga dam ng Ipo, San Roque, Pantabangan at Magat. Habang may pagbaba naman sa Ambuklao, Binga at Kaliraya Dam. Samantala, wala na sa spilling level ang Lamesa Dam matapos na bumaba sa 79.87 meters kagabi, subalit nananatili pa rin ito sa above critical level. Binawi naman ang alert level sa Marikina River matapos na bumaba rin ang antas ng tubig doon.
11: May dalawang estudyanteng sugatan matapos pagsasaksakin ng magkapatid na estudyante rin sa labas ng kadalang paralan, dyan po yan sa Himamaylan, Negros Occidental. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
17: RMN Police Report. Nagtamo ng sugat sa katawan at kamay ang dalawang estudyante sa isang pribadong paralan sa Himamaylan City, Negros Occidental matapos pagsasakin na magkapatid sa labas ng paralan. Ang mga biktima ang may edad 16 at 17 anyos, samantala na sa edad 14 at 16 anyos naman ang magkapatid ng suspect na kapwa ALS student ng naturang paralan. Ayon sa investigasyon ni Police Lieutenant Peter Hinubaya ng Himamaylan City Police Station, naglalakad ang mga biktima nang hamon sila ng suntukan ng 16 anyos ng suspect, kaya tumakbo ang mga biktima pero hinabol sila ng 14 anyos na kapatid nito at pinagsusuntok. Sabay rin ang niya pananaksaka gamit ang bullpen ng maraming beso sa likod ng 17 anyos na biktima. Nagkuha naman ng konselyo ang 16 anyos na kapatid nito at sinaksak rin ang mga biktima. Sa ngayon na natiling nasa ospital ang 17 anyos na biktima at outpatient naman ang 16 anyos. Samantala ang magkapatid ng suspect ang itinan over na sa Social Development Center para sa nararapat na pangangalaga. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner. Tatag ka rin.
12: 8 biktima ng illegal recruitment nasa GIP sa Zamboanga City. 3 illegal recruiter ang timbog. Kasama natin live
18: RMN Live Report.
12: Mula RMN Zamboanga, si Rajuman Mirasol Monteza. Maganda umaga, Rajuman Mirasol.
19: Matagumpay na nasa GIP ng pinagsaming puwersa ng Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit at Department of Justice Interagency Council Against Trafficking, katuwa ang iba't ibang law enforcement unit ang 8 mga kababaihan na umano'y biktima ng illegal recruitment. Isinagawa ang operasyon Martes ng hapon, Agosto 11 nitong taong kasalukuyan sa isang barangay dito sa lungsod ng Zamboanga. Sa panayam ng RMN Zamboanga, kay Police Lieutenant Colonel Romeo Balubala Jr., Hepe ng Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit, sinabi nitong una na silang nakatanggap ng impormasyon patungkol sa nagaganap na illegal recruitment at presensya ng mga biktima sa isang boarding house. Nagsagawa ng surveillance at validation ang kanyang tanggapan kung saan lumalabas na positibo ang nasabing impormasyon, kung kaya't kaagad na ikinasa ang rescue operation. Inihayag ng mga biktima na dadalhin umano sila sa Manila at pinangako ang bibigyan ng trabaho sa Saudi Arabia. Ang mga biktima ay bawang nasa Usong Bulang at nagmula pa sa iba't ibang lungsod at probinsya. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng kaukulang ahensya ang mga biktima at inaasahang bibigyan sila ng wastong intervensyon at tulong habang inihahanda na rin ng mga otoridad ang kasong isasampa laban sa mga narestong recruiter na sina alias Derhana, residente ng Zamboanga City, Baili ng Tubong Sarangani Province at isang nagngangalang Uray na residente ng Lamitan City. Kasama mo sa DSRG RMN Zamboanga, Rajaman Mirasol Montesa, Tatak RMN.
12: Maraming salamat at Rajuman Mirasol Montesa.
11: Pag nanakaw ng mga kambing sa gilid ng daan dyan sa Bukidnon, nahuli sa CCTV. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
18: RMN Police Report.
20: Huli sa CCTV ang isang suspek na ninanakaw ang dalawang kambing, partikular sa Proxais, Barangay Anhaon, Maramag, Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, personal na dumulog sa stasyon ng pulisa ang may-ari ng naturang mga kambing hinggil sa pagkawala nito. Nang i-review ang kuha ng CCTV tapat sa area, napag-alaman na isang lalaki ang bumaba mula sa isang Toyota Innova at nag-aakmang iihi, bagamat tinanggal ito sa pagkakatali ang dalawang kambing at hinila papasok sa kanilang sasakyan. Matapos ang insidente, agad namang nagpatakbo ang mga suspect palayo sa area. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente habang panawagan naman ang may-ari sa mga suspect na isauli na ang ninakaw ng mga kambing. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matika, Rajuman Mark Mikabalo, Tatak RMN.
12: Abangan sa aming pagbabalik, Senador Rafi Tulfo at Senador Pia Cayetano nagkasagutan matapos akusahan ang minorya ng pango-hostage sa mahalagang panukalang batas.
11: Samantala, yung panukalang mahigit 7 trilyong piso na 2027 national budget target na maipasa sa Kamara sa Oktubre, aligasyong may budget insertions, imposible raw ayon sa mga kongresista.
12: Itong RMN Power of Hyperlocal.
18: Network News.
11: Buntag Pilipinas sa Idupos.
12: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
11: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
21: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
22: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
18: RMN Network News. RMN Police Report.
12: 7:25 ang oras ngayon. Isang call center agent ang patay matapos na sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang taxi sa Cebu City. Kasama natin sa balita si Radyoman Jane Galliardo ng RMN Cebu.
23: Hindi na nakauwing buhay ang 25-anyos na call center agent matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa isang taxi bandang alas 3 ng madaling araw sa kanto ng Osmeña Boulevard at R. Landon Street, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Ariel Tiniedo, residente ng Barangay Guadalupe sa nasabing syudad. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, paliko na sana ang 55-anyos na taxi driver na si alias Anton dahil sasagawa sana ito ng left turn. Ngunit biglang pumasok sa intersection ng biktima na umano'y mabilis ang takbo ng motorsiklo at sumalpok ito sa taxi. Tumilapo ng biktima na naging dahilan sa kanyang agarang pagkamatay. Ayon sa kaibigan ng biktima, galing sila sa inuman dahil kaarawan ng isa pa nilang kaibigan at pauwi na sana sila. Nasa kustodiya na ng Traffic Enforcement Unit ang taxi driver habang inaantay ang desisyon ng pamilya ng biktima sa susunod na hakbang. Kasama mo sa RMN Cebu, Rajuman Jane Galliardo, Tatak RMN. RMN
11: Police Report. Apat na sospek sa pamamaril sa isang lalaki sa Bislig City, Surigao del Sur, arestado. Kasama natin naman sa balitang ito si Rajuman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
0: Arestado ang apat na individual na suspect sa pamamaril ng isang 36 anyos na lalaki na kinikilalang si alias Junel at residente ng Purok Unok, Gamaon, District Mangagoy, Bislig City sa pamamagitan ng Hot Pursuit Operation Matagumpay na naaresto ng mga otoridad. Ang mga armadong lalaki na kinikilalang sila alias Junre, alias Virgilio, alias Ben at alias James na pawang mga residente sa nasabing lugar. Narecover mula sa mga suspect ang mga baril at iba pang kagamitan sa paggamit ng droga. Nakuhanan ng CCTV footage ang pagpasok ng apat na individual sa bahay ng biktima at ang pagbaril sa kanya ng dalawang beses. Samantala, mahaharap ang apat na individual sa kasong prostrated murder, illegal possession of firearms at paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyuman Prince de las Marias, Tatak, Arimin.
1: Sa iba pang mga balita, target na maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget sa October 9. RNT House Committee on Appropriations Chairperson at Meva Ecija Representative Micaela Swansing, arangkada ang budget hearing ng komite sa August 17 hanggang September 8. Pagtitiyak naman ni Swansing, ilalivestream ng kamera ang pagbusisi sa pambansang pondo at hihingin ang partisipasyon ng publiko sa pamamagitan ng papel ng civil society organizations sa crafting ng budget. Kahapon, isinumite ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program o NEP. Samantala, kinumpirma rin ni Senate President Sherwin Gatchaliana na itransmit na sa Senado ang 2027 NEP. Ayon kay Gatchalian, sasagawa ang unang pagdinig ng Senado para sa budget sa August 27 sa pangungunan ni Finance Committee Chairperson J.B. Ejercito.
5: The DBM has already transmitted to us the 2027 National Expenditure Program. So in the next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently.
1: At dahil meron nga pong impeachment trial at mga plenary session tuwing Lunes hanggang Miyerkules, isasagawa ang budget hearing kapag tuwing Huwebes at Biyernes.
11: Kaugnay niyan, yung mga alegasyong may insertions ang mga mababatas sa panukalang 2027 national budget, imposible raw. Kasama natin sa balita ito si Rajuman Grace Mariano.
7: Network News. Maring kinontra at itinanggi ni House Appropriations Committee Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing ang akusasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga budget insertions o pork barrel ang mga mambabatas, lalo na ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Diin ni Swansing imposibleng magkaroon ng insertions ang mga kongresista dahil kakasumite lang sa Kamara kahapon ng 2027 National Expenditure Program o NEP at hindi pa nila ito nakikita o nasusuri. Paliwanag ni Swansing ang pagbuo ng NEP ay nasa jurisdiksyon ng ehekutibo. Pagtiyak pa ni Swansing, malabo din ang insertions sa 2026 national budget dahil simula nung nakaraang taon ay marami na silang reformang ipinatupad kaya naging mas mahigpit at transparent ang pagdinig at deliberasyon sa pambansang pondo.
24: Talaga pong maliin naming tinatanggi at kinokontra yung pong statement na yon sapagkat up until this point po, wala pa po kami nakikita sa parte ng Kongreso na nilalaman ng NEP. So, yung akusasyon po na may insertions, imposible po yon dahil paano po kami makakapag-insert na hindi pa naman namin nakikita yung NEP in the first place. So, simula po nung ating deliberation last year, talaga pong naipakita na po ng Kongreso kapag sinabi namin na gusto po namin na maging transparent, maging malinis, maging bukas yung deliberasyon natin ng budget. Talagang binuksan na naman na po natin talaga sa publiko lahat ng ating deliberasyon. So,
7: Yan po ang pahayag ni House Appropriations Committee Chairperson, Representative Micaela Swansin. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
18: RMN Network News.
1: Nagkatensyon sina Senador Raffy Tulfo at Pia Cayetano sa kalagitnaan ng sesyon ng Senado. Ito'y matapos akusahan ni Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hino-hostage nito ang membership ng minorya sa mga hawak niyang komite. Ayon kay Senator Raffy, pabalik-balik ang kanyang staff sa opisina ng mga miyembro ng minorya, subalit hindi sila makatugon kung sasali ba sa komite dahil hindi umuno pinapayagan o hino-hostage ng Minority Leader.
2: What disturbs me is that it is the inaction of the minority floor leader to confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members.
1: Agad namang rumes back ang kapatid ni Senador Alan na si Senador Pia Cayetano upang ipagtanggol at sabihin kay Tulfo na sana idaan muna sa kanyang issue bago rong magdrama sa plenaryo.
3: Senator Tulfo, madali niyo naman hoong akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo, pero huwag naman sanang ganun. Wala ho akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate nung for the 19 years that I've been a senator.
1: May buwelta naman si Senador Raffy.
2: Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga posts sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita.
1: Iniyak naman ni nina Senate President Sherwin Gatchalian at Senate Majority Leader Mig Zubiri na makikipag-ugnayan sila sa Minority Leader upang punan ang 32 komiteng kulang pa rin sa mga miyembro. Hindi naman nakadalo si Alan Cayetano dahil hindi maganda ang pakiramdam.
11: Samantala, panukalang mas mahigpit na parusa laban sa mga government personnel na magsisinungaling at mamemeke ng ebidensya sa isang congressional hearing pinaaprubahan ng isang senador. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batat.
4: Isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa para sa mga government personnel na mapapatunayang nagsinungaling at nag-imbento o nameke ng ebidensya sa gitna ng isang congressional na pagdinig. Sa Senate Bill No. 610 ni Padilla o ang Truthful Congressional Inquiry Act, maharap sa 10 taon na pagkakakulong kung ang isang tauhan o empleyado ng gobyerno ay napatunayang nagsinungaling o gumawa ng pekeng ebidensya. Tataas ang parusa sa 20 taon kung ang lumabag ay kabilang sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, iba pang law enforcement agencies, Bureau of Immigration and Deportation, Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Binigyan din ni Padilla na ang public office ay public trust at ang lahat ng opisyal at tauhan ng pamahalaan ay dapat na itinataguyod ang mas mataas na standard pagdating sa katotohanan at pananagutan. Nauna rin naghain si Padilla ng Senate Bill No. 1957 na naglalayong patawan din ng mabigat na parusa ang sinuman na magbibigay ng maling address sa pag-i-issue ng subpoena. Maharap sa parusang kulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at multang 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos ang sinumang individual na pinasubpoena na mali o fake address ang ibinigay. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.
18: RMN Network News.
1: Pag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panukala sa Kongreso na layong ipagpaliban ang barangay at SK elections na nakatakda sa Nobyembre 2 ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, hindi pa makapagbigay ng posisyon ng Pangulo para sa mga panukalang inihain sa Kongreso dahil hindi pa nito nalalaman ang paliwanag kung bakit dapat ipagpalibang muli ang halalan. Sabi pa ni Castro, kailangang mapatunayang malinaw na basihan ang krisis sa enerhiya para suspindihin muna ang BSKE.
16: Hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hanggat hindi nakikita kung bakit kailangan ng ganitong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone. So, mas maganda bago po sumagot ang Pangulo patungkol sa ganyang issue ay makita niya kung ano nilalaman ng panukalang ito.
1: Batay sa magkakahiwalay na panukala sa Kongreso, may isang bersyon na gustong idao sa susunod na taon pa ang halalan, habang may isa namang gustong gawin ito sa November 2028.
11: Ibinunyag naman ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na may ilan daw personalidad ang di umano'y nangakong magbibigay ng suporta sa presidential bid ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 at ang kapalit ay ang kontrol sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Sa isang panayam, sinabi ni Kong Sandro Marcos na kabilang sa hinihinging posisyon ay ang Executive Secretary, House Speaker, Senate President at ilang poste sa gabinete. Nakausap anila ang mga o ani ang mga individual na ito sa mismong Malacañang sa panahon ng pangangampanya ng Pangulo. Nang tanungin naman ang palasyo tungkol dyan, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Pangulong Marcos Jr. pero sinabing hindi niya pinalaking sinungaling ang kanyang anak.
16: Tinungkulin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr.
11: Si Palace Press Officer Claire Castro.
1: All Filipino team na legit status, nasungkit ang gintong medalya sa kauna-unahang Soar Street Dance Championship World Final sa United Kingdom. Mula RMN Sports, Radyo Manyel Santua.
6: Nasungkit ng All Filipino Street Dance at Hip Hop Team na legit status varsity ang World Championship title sa Advanced Division ng inaugural Soar Street Dance Championship World Finals sa Manchester, United Kingdom. Isinagawa ang kompetisyon mula August 7 hanggang 9 sa Beck Arena kung saan itinanghal na kampiyon ang legit status varsity. Ito ang kanilang unang international championship title. Bukod sa gintong medalya, nag-uwi rin ang grupo ng silver medal matapos pumuesto sa ikalawa sa Mega Crew Division. Itinatag ang legit status noong 2009 sa ilalim ng artistic direction ni Coach Vimy Rivera. Nakamit na rin ng grupo ang Mega Crew Division title sa Hip Hop International World Championships sa Phoenix, Arizona noong 2023 at 2025. Sa kanilang kampanya sa Manchester, nadagdagan pa ng dalawang international podium finish ang record ng legit status varsity kabilang ang kanilang unang World Championship gold. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manyel Santua Tatak, RMN!
11: Entertainment na tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
8: Inamin ng aktor na si Elijah Canlas na siya ay not in his happiest sa ngayon sa gitna na rin ng breakup rumors nila ng TV host actress na si Miles Ocampo. Sa isang panayam, nireveal ni Elijah na siya ay may pinagdadaanan ngayon ngunit hindi naman kinumpirma ang tungkol sa umano'y hiwalayan nila ni Miles. Sa ngayon, Anya ay nagpapakabisi at nilalaan na lang niya ang kanyang oras sa trabaho at pamilya. 2021 nang magsimula ang relasyon ni Elijah at Miles, ngunit naghiwalay rin noong 2023. 2024 naman ang sila ay magkabalikan, ngunit kamakailan nang kumalat ang balitang hiwalay na ulit ang dalawa matapos maispatan ng aktor na medyo cozy sa singer na si Thea Asti sa isang public market sa La Union. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
18: RNN Network News.
1: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
11: Ako naman ay Professor ng Binary Kirosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maya payabak, mapiya mapita mga kasama.
22: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Atak RMN.
11: 741
22: RMN Network News. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. RMN.
3: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7.43, ang takna sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning!
4: Good morning po sa idol!
3: Morning kita, guy.
4: Good morning, man.
3: Ikaw, anay, mabulos di sa aton.
4: Oo.
3: Kay daw medyo...
4: Bise, Magi.
3: Alanganin pa si Radyoman Mags.
4: Oo.
3: Kamusta ka?
4: Okay, man.
3: I-greet anay ang aton ng mga listener na sabi, panamiyaw ka anay una.
4: Ay, good morning, ma. Toto Gob. Toto okay. Isto, good morning. I'm pa, good morning. Adok Pono Pado, good morning.
3: Okay.
4: Parigibot, Nick Pasales, good morning. Good morning, mga pipada. Majik Berias, good morning, tanan.
3: Amula na.
4: Oo.
3: Huwag ka na tamiyawon ng iban.
4: Ara, Toto Gob.
3: Toto Gob na. Anong kape mo?
4: Nice kape.
3: Nga, gainom ka nans.
4: Anami, amot na ite, brato pa.
3: Sa mga tapalamati natin, ang aton kape, wala na sa iban, Nanscon Coffee. Ang Nanscon Coffee, kadua mo sa imnon kay?
4: Tibag.
3: Very good. Yan eh, sa mga tapalamati natin, mga garadyo man, mag-inom na kita sa Nanscon Coffee. Ano ang kape ko?
4: Nanscope.
3: Anong kape mo?
4: Nescope man.
3: Anong kape ni Rajuman Magi?
4: Nescope man.
3: Anong kape ni BBM?
4: Nescope man.
3: Anong kape ni Inday Sara?
4: Nescope man.
3: Mata pala mati naton mag-nanscon ko. Pwede ka na da kahalin. Pwede ka na da kahalin. Halin ka na da kay hindi na da imutro na. Oo. Naipit si Rajuman Magi sa traffic.
5: Oo.
3: Grabe traffic, Max.
5: Grabe ang traffic. Halin sa...
3: SM Bulilaw, pakatuna di. Ay, grabe. Sa mga tapalamati natin, mga garadyo man, anong balanyos mo?
4: Soft touch!
3: Nga naga, pamanyos ka sa soft touch?
4: Night, brato pa.
3: Pari-pariho lang sila sangkuan ba sang nansa coffee. Sa mga tapalamati natin, mga garadyo man, ari na nga itong silinga soft touch wonder oil. May ari inisang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang sa mga suki naton mag soft touch wonder oil. Dali lang, i-check naton anay kay traffic subong sa may SM kag sa may area sa sports complex.
6: Lapo sa Luna,
3: i-check naton ang aton silinga traffic reporter na naman. Nagligati kwa naton na sa mo, forecaster naton siya sa pag-asa. Subong ang aton silinga traffic reporter. Nagikan sa opisina ni Colonel Garbanzos, si traffic enforcer, cute na guy, good morning.
4: Good morning, Boss Idol. Grabe traffic ni.
3: Kamusta ang situation sa traffic sa sudan?
4: Okay, man.
3: Hey, grabe traffic.
4: Grabe ka, traffic.
3: Diin nga mga lugar sa sudan sa Iloilo ang grabing traffic.
4: SM.
3: Oo. Din pagid?
4: Duryaw.
3: Duryaw din pagid?
4: Sook
3: din pagid?
4: Bulo.
3: Din pagid?
4: Tansa baybay.
6: Bo grabe.
3: Anong kakatabo da subong nga naga traffic aw?
4: Umbot din traffic lan.
3: Nga traffic anong rason?
4: Sakay na kamo ang motor, ang gas.
3: Ang gas na kamo.
4: Para la traffic.
3: Okay. Dere sa may Luna Lapas.
4: Luna Lapas. Gamay traffic.
3: Why traffic?
4: Lag traffic aw.
3: Sa may Capitol.
4: Capitol Gamay lang gawa.
3: Diin gid nga lugar sa sudan ang puwerte gid nga
4: to. Same
3: gid.
4: Ngado.
3: Same delgado. Okay. Salamat gid sa imong observation report. Extra cute na guy.
4: Ako cute na guy. Tata kayo men.
2: Tatak RMN.
3: Thank you
4: kayo. Oh, sige, bye-bye.
3: Magaradyo man sa kita guy, natapos na ang iyang report. No, maayo ka na subo mag-report ba? Pwede ta ni lisensya kami kay News Direct, kay Radyo Man Magi nga makareport ka sa kwan? Sign on? Sign on ba na?
7: Pwede man.
6: Grabe.
3: Sa mga tapalamati natin, magaradyo man, arin ang aton mga balita.
2: RMN News, Diretso Headlines.
3: Mga pharmacy sa sudad ipa-register sa PhilHealth yaka para mas magsangkad nga access sa bulong.
6: Sa Showbiz Honor Thy Mother series na Sharon Cuneta kag Barbie Forteza mag-premiere sa September 11.
3: Sa hinampang Alex Yala nakuha ang 17th seed sa Cincinnati Open. Inigiban pa ang mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
6: Life Extension Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, dali ka na sa best Vitamin D3 brand yahimo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, doctors recommended kag most prescribed the Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protektado gani ang isa ka soft gel, baklon mo ina 11 pesos lang. 1,000 ayo na ina, Choy. Sa pagtuon nga pagkita ang mataas ka Vitamin D3 nga level sa atong adugo, tiyog tiyay. Madasig ka nga ma. Hindi ka madali-dali isang balatian kag kun magbalatian ka man, madasig ka magka-recover. Gani, ang 11 pesos mo dan sa butika, mabakal kita sang Life Extension Vitamin D3. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
6: Radyoman Maggie Arasuelo Maleriano.
3: Sa detalye,
2: Tatak RMN.
3: Magaradyo man sa mga balita na naton, subong aaga, iparehistro sa Iloilo City Government sa PhilHealth Yakap Pharmacy Program. Ang Iloilo City Hall, Pharmacy Kagsyam, ka mga pharmacy sa mga distrito sang syudad. Iniagod mas maghatag ang masangkad nga access sa mga Ilonggo sang libre nga bulong. Sunog kay Mayor Raisa Trenias, ginaproseso na ang pagparehistro sa mga pharmacy sang syudad bilang PhilHealth Accredited Yakap Pharmacy. Sa tiyon nga ma-accredit na, makahatag inisang tubtub. 75 ka mga essential medicines nga sakop sang PhilHealth Yakap nga libre nga makuha sa mga kwalipikado nga PhilHealth members. Magadugang ini sa mapasangkad sang access sa bulong kaupod sa Medicine Plus program sang Sudan nga magahatag sang libre nga maintenance medicines para sa kwalipikado nga senior citizens kag persons with disability nga may hypertension kag diabetes.
6: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod nga nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobrang ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheat grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Nangin mahipid kag safe ang kable sang kuryente sa syudad sang Iloilo bangod sang mahugot nga personnel sang Iloilo City Task Force Voltaje o kon TFB kag Team Pogi o kon Public Utility Group of Iloilo. Sila ang salikod sang pagpasiguro nga nag-function ang mga suga, traffic lights, merkado kag iban pa nga pasilidad sang syudad. Pagi sa PSAI kuryente program sang Iloilo City Infrastructure and Facility Conservation Office sa idalom sang Rise to Action Framework sang administrasyon ni Mayor Raisa Trenias, padayon ng ila pag-inspeksyon, pag-repair, kag preventive maintenance sang electrical infrastructure agad masiguro ang luwas kag masaligan nga linya sang kuryente sa syudad. Pinakauli nga mga ginobra ang pag-repair sang grounded electrical line sa tunga sang Iloilo Convention Center kag SM Strata, pagkayo sang street light sa Dungon A kag pag-install sang bag-o nga control box sa San Rafael overpass nga nagpabalik sang supply sa LED lights kag heritage lamps.
2: Tatak RMN.
3: Magaradyo man la 7:52 santang na sa aga ilong Philippine Standard Time sa mga suki naton, mag Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balunggay. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa manami ini para sa inyong mga bukol-bukol, mahigong adugo, hypertension, gamataas ka blood sugar. Gani sa mga tapalamati naton, ano pa ginulatin nyo? Mainom na kita sa Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimiloy. Ara na sa aton nga mga buti.
2: Tatak RMN.
3: Sa biyag kabahin na 7:52 na, nagapadayon ang ginahiwat ng measles rubella supplemental immunization activity o kon MRC sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Sa datos sa Iloilo Provincial Health Office, as of August 10, 2026, yara na sa 7.65% o kon 330,194 sa kabilugan nga 172,350 ang target nga kabataan nga nagaedad sang 6 to 59 months ang nagkabakunahan batok sa measles kag rubella. Nagayo gid ang pamunuan sang IPHO nga sa mga ginikanan nga dalon kag pabakunahan ang kabataan agud mapalayo sa balatian ang MRC. MRCA vaccine nag-umpisa sa Agosto 10 vaccination rather ang MRCA vaccination nag-umpisa sa Agosto 10 to 28 lamang gani i-avail na ang libre nga serbisyo sang gobyerno.
6: Ang ining bahin gidadalon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangustin, ang palayak, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanamik ang nagapabaskog sang aton, ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad, sang yes to health and wellness. Ginistoryahan ng Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag Bangladesh Ambassador to the Philippines Muhammad Sarwar Mahmood ang posibleng pagbinuligay sang Iloilo kag Bangladesh sa trade kag business cooperation. Nag-courtesy visit ang ambassador kay Governor Defensor sa Iloilo Provincial Capital sang Lunes. Kaupod sang gobernador sa the Provincial Administrator Raul Banyas kag Provincial Tourism Officer kag OIC sang Local Economic Development and Investment Promotion o kon LEDIP Office o linyasin sa pag-abi-abi sa ambasador. Lakip sa mga topiko nga ginhambalan, amo ang mga oportunidad sa pharmaceuticals, textiles, shipping, kag transportation. Suno kay Defensor, bukas ang Iloilo sa mas madamo pang oportunidad sa negosyo sa Bangladesh. Tinutuyo man sini nga mabuligan ang mga lokal nga negosyo, kag mapasanyog ang ekonomiya sang probinsya.
2: Tatak RMN.
3: Agad na tuman na 7:54 na, antara na sa aga ang balita ng ilabatian nga nadulong sa inyo sang Evergreen.
1: Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Joy Ternora, 43 years old, sang GMA Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamins sa akon lawas, kaya nakahibalo ako na ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Magaradyo man sa mga tapalamati natin mag-Evergreen Herbal Capsule, produkto ini ni Dr. Crispin Hico.
2: Tatak RMN.
3: Opisyal na nga nagsaylo sa bagong lokasyon ang opisina sa National Commission of Senior Citizens sa Region 6. Epektibo sang Lunes na hamtang ang bagong opisina sang NCSC Region 6 sa second floor sang TTW Building JM Basa Corner Mapa Street, Iloilo City. Makita ini sa anay SSS Office sa ibabaw sang Jollibee at JM Basa. Ginabisuhan ng mga senior citizens, partner organizations, mga stakeholders, kaiban pa nga magkatapos sa publikong o sa publikong ay update ang ilang mga record. Kagtanupang doon ang bagong alokasyon para sa tanan ng mga transaksyon, serbisyo, ka mga pamangkot, may kantanan sa NCSC Region 6. Sunod sa NCSC Region 6, magapadayon ini sa pagtutok sa paghatag sa serbisyo sa mga

0: sa check-up, kadto mo sa akin, dala niyong resibo nga ginsukod ka mo. Kay bisan way ko kwarta pang utangan ko kay Radyo Man Magi. Ibayaran ta ka mo sa inyong bayad to sa doktor, litihan ta ka mo, may pamahaw pa. Hindi niya pasalig nga kuris-kuris. Commitment ina... Gani sa mata para mati naton konsultor daw sa doktor pero wala inabayad eh. Kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy aras la sa may banwa sa istansya Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara sa kilid sa Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City Iloilo, Robinson's Place Iloilo sa banwa sang Uton, kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sang Imaas.
1: Tatak RMN
0: 57 na sa ato naman balita sa Hinampang.
1: RMN News Sports.
0: Magasulod si Nini Alex Yala sa Cincinnati Open bilang 17th seed. Igin pagwa sa WTA listahan sa mga player. Kung sali nakuha sa world number 1 nga si Arina Sabalenka, ang top seed nga ginsundan nanday Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Kagmera Andriva. Nagamarka ini sa getato sa apat niya nga ginampangan nga torneo kung sali nagkakuha siya sang seeding. Hindi siya seeded sa Mubalak DC Open or Mubadala DC Open apa nagkampiyon ini matapos ginlutos ang top seeded nga si Jessica Pegula sa finals sa Caribbean Open. 25 seeded player siya, gani nakakuha siya sa first round. Bye!
2: Ang balita sa Hinampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon BCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, ini magkabalaka inanslan na mental muna. Yo!
2: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito Eric. Boss, pizza cut. Pizza rin sa mong 12. Dali na lang doon. Lagi na alas lang ang mga inadlaw. Gani sa mga tabara matin na itong mga garadyo man, magdanselan na mental. Ibutan mo sa palad mo, iban news mo sa palakit sa imulawas. Okay ka na. Hindi ka pa pagkututo sa lamang kami ng M3 Extract. Ikatatlo may balanyos ka na. May kolon ka pang pambansang balanyos sa Mailongo. Wala na sa iban. Nanselan na mental.
1: RMN News Entertainment.
2: Mag-premiere na sa masunod nga bulan ang palaabuton nga original series sa ginabidahan ni Day Sharon Cuneta kag Barbie Forteza. Sa social media, ginanunsyo nga ipagwa ang sabit nga family drama series sa September 11. Ini ang pinakauna nga higayon nga mag-a-updanize ni Day Sharon kag Barbie sa ilang nga serye. Iga kabuhi nilang karakter sa mag-iloy nga nagkita ay matapos ang madugay nga tinuig nga na pagbulaganay apang sa ulihi nagkontrahanay ang mga ini. Magluwas sa duha ka aktres laki pa sa mga bida sa series ni John Estrada, Khalil Ramos, Tontod Gutierrez kag Mercedes Cabral.
0: Sinong gusto mo nga sa drama nga mga movie, sinong gusto mo nga
2: para sa imo?
0: Para sa akon.
2: Kung heavy drama, pwede ni si Mercedes Cabral, hindi ni siya halinami siya mag-arte.
0: Okay. Pero na hindi ko siya kilala, guys.
2: Si sa may kay Ricardo, ito wala. Ang babae, ito wala nga si partner ni Janice. Sa indie film ni Abby, si
0: gusto ko, Abby, ang daw dating niya daw may pagka-maldita, bla. Gusto ko Yula Valdez.
2: Yula Valdez, pwede. Tinyo na, tiyempo.
0: Si Yula Valdez, Abby, ang ano, ang...
2: Ang may power.
0: Do ang may power. Then ako ang gina... Ako bala ang victim, akong ginatami-tami. Just like ang istorya, Radyo Man Mags nga, ginagaw niya sa akon ang manggad. Or, do something amuna bala? Dayon ginakuha niya ako, ginpapriso niya ako, ginkuha niya ang akon ng mga propiedad. Dayon nakuha na ako, nadula. Ako daw nag-imol gin ako.
2: Do, grabe ba?
0: Dayon nakabot ang chimpo nga kwaon ko ng akon. Do, pares mong tugyapon sa nagligad ng istorya.
2: Pwede ka Yula Valdez or Jean Garcia.
0: Matsag ko mga si Yula Valdez, guro kasi Jean Garcia ang upod ko. Sadyag ko. Sa, matsag ko sa Hibianay, guro, magsayawan sila guro sa akon. Ah, manguy-nguy gi Kuya Tudo. Bati ka na sa nguy-nguy nga ginbakol ka kabaratiya. Anong kagi ka bakol ni nanay kita tatay mo ay?
2: Sanguna.
0: Ako yung tinamaan gi kuya ni nanay.
2: Paha.
0: Amo na gani nga way gani ko guro nagdako eh tamaan ko kaba sa puti.
2: Sanguna daan ni may tupa ginaya.
0: May tupa ginaya. Sa subong ya way na natupa mga kabataan. Subong way gi kuya mags kabakol. Tutud ya sa mga bata ko. Bisan akig na ko way gi ko kabakol. Kay silingkot eh sanguna tinamaan ako na kabakol mamakol pagid ko be. Pero sanguna sus gamay mo lang nga sala.